0: baha gyud mga kaigsuunan. Muna ngayon ko, di ba ko mga igala mo pugo nga ilang imbestigahan, pero dapat pantay, no? Total mga igala, kung makita diya nga nanay master plan gihatag ang city government kay di nila kaya mga igala, kay daplapad kayo, dapat na may igala nga mo pakialam ang national government. But then, wala mga igala gi, wala gi, usya ni, ipunduhan may igala sa gobyerno nasyonal, okay, mahimo. Bullseye! Okay, mahimo diya mga kaigsuunan. Sir, baha ragani ng Dabaw, nang sa Dabaw, ilaha na, ilaha kay lunop na adlong dako. Oh, Glen Ongoria, ang kulon mo ay grabe, sir. Dapit sa metro kay Sano, grabe kusugas tubig. Oh. Ya, yeah, naabay ilabang gi highlights na. Oh, pangutan si pulong asa ang 51 billion, sir. Kay gipangutana na bitaw na to. Asan tubag? Usay tubag? Mga igala. Ah, dito mga igala sa DPWH. Tuwa dito'y na-audit. No, na-report. Mga igala nga na-project. Alang sa mga tao bitaw mga igala nga. Kada bang naghuna-huna bang ang Dabaw mura ra gani mga igala isa kalungsuran? Ang Dabaw mga kaigsunan huna pinakadako nga syudad mga igala dres Asia. When it comes to land area. No? Una-una mga kaigsunan, dili na siya usa lang ka lugar bitaw nga kadakuan na ng 51 billion gibuhos sa inyo. Kanang 51 billion mga igala siguro ni ka project o mga napo diha ba. Nga flood control mga kaigsunan. Kalapad ang lugar. So dihan ta lang mo sino. Kalapad ang lugar. Nya, ang ginahimo karo sa uban mga igala as if ang 51 billion isip nila nga dapat solve na. Dapat solve na mga higala ang problema. Kini ra gyud ako mangutana. No? Kining sa District 1 naani mga flood control projects. Dina na mga nangahuman diha mga higala, no? Gi-submit man na, gi-inspection man na sa DPWH. Di ba ninyo mabasol ang congressman? Kay kung tinuod ba nang naikahiwian mga higala, una nadutla na nas kaso. Ikaduha ni piyait na diha mga higala ang DPWH. Kano nga may piyait lagi? Di ba? Sila man gyapoy nag-implement niya na mga kaigsuunan. Naamay report, no? Naamay report mga katropa. Sa problema? Naamay kwan. Oh, karon. Pag distrito 1 karon nakapaburgod sila, no? Pag distrito 1 na mga igala mo ibahaon, rabi ilang banat. Oh. Wala nila i-consider mga igala nga diri sa distrito 3 sa ibabaw nga bahin mga kaigsuunan, nadirigikan ang tubig. Unya na yung mga activities diya mga igala nga gi-allow. Of course, no, by the national government. Pag ang baha sa mga higala diri sa kining distrito 2 Mananglitan nga klaro kaayong mojo pinakabahaonon. Diba? So, pinakabahaonon mga higala Dabaw iskutan kada distrito 2 naabay Vince Dishon mga higala mag pasi-pasi, magsaoy-saoy, wala eh. Ngayon naman, madaot man ilang mga kaalyado sa Distrito 3, mga higala. No? Ugbahaonon na iskutan, mga kaigsuunan, no, sa porsyon sa Dabaw, kaya mga higalang Distrito 2, maunay, sugod ka na sa Agdaw. Ato ay may higalang buhangin. Katong tulay, mga higala na hugmak dito sa Kaliawa 2 na. Pag arinin mo mga igala diri sa Ilyong, sa Bunawan area, mga iksyon, mauna yung mga lunupunon diya. Nabay mga Vince Dishon, mga igala magbahis-bahis diya. Just for once, mga kaigsunan, bahaon diri sa Distrito 1. Unya, muhunob radayon, mga iksyon. Dako na kayong issue. No, dako na kayong issue, mga igala. Muna yung highlights sa national media. Kani, huwag malagi mo ka-highlights ani sa Labangon, Cebu lagi. Oh, katong sulti bagyala sa ito mga tigpaminawan. Una mga igala, das kulon. Pero ting kusugas, bulog, stubig. Bullseye! Sa ito pa, pinili mga igala ang ilahang imbestigahan. Samot na diha. No, diha nang laay ninyo. Rami si Salinding, si Ping Lakson, ang unahon, ang wala gibaha, unta unahon niya ning gibahaan. Ah, istorya na po na si Kwan. Mm. Istorya na po na mga igala si Lakson. Giadto ba siya ni? Giadto bito siya mga agi-imbita bito siya ni Alan Caetano nga. Alin diri tagig niya. Tanawa diri ang project. Kuna ba nang giingon ni mga flood control nga palpak? Di po, tama na po si istorya mga igala, no? Bullseye! Alas 8-9 na ang takna mga igala sa tumbag panagubanuban. Oh, di apay isang mga pamasangil nila, mga igala. Ang baha ko no mga igsoon sa Cebu, no? Gisampungan ko no mga DDS ang kanal.
1: Aya.
0: Sabutahi ko no ba, sabutahi. Adik kumutuan na bay. Di kumutuan. Dili nimo na makayag sabutahi. Pagbahao no na gawas kung imo nang gitambakan mga igala ng waterways diha. Tambakan nimo na mga igsoon ang tingali og mga 20 kadamtrakan nga lupa. Tana, siguro pero og may gisampungan? Ah, bino ang istorya ha. Yes, grabe jud ang baha diri Cebu City, Kulon, Dapita. Good morning, Sir Arnel. At last naka-timing radyog ko nimo. Salamat kaayo. Taga-asa man ka, Ma'am Betty Puntejos. No? Mayong buntag diha. Good morning! Alas 8, Jess na ang tag na mga igala sa tubag panagubanuban. Henry Wood. Good morning, Katropang Arnel. Baha lang sa Davao pero sa Cebu kay lunop na. Pero why Vince Dizon? Mao gani na akong ingon ba? Why problema na? Hala, kasuhin ninyo sa pulong. Gokda ninyo sa pulong. Total naman na ikatubag siya mga igala. Naaman na siya ikasukol. Naaman na siya mga igala ebidensya. Naaman na siya ikatubang. Gokda ninyo. Pero dapat, kung ingana mo ka manggukod dito sa Davao, manggukod saan mo Cebu, oy! No? Kaya mo nang ma-justify kanang bangkal mga kaigsuunan. Kanang bangkal, bisag sila digong gibaha diya sa una. No? Di astaal. Pero di natin siguro mga igala makatarunganon nga o pananitang Cebu, pati skulon mga igala, perte ng pinakakaraan ba naman pinakakaraan nga kalsada o street sa Pilipinas mga igala, Kulon Street. O na kuans kasaysayan. No? Pinakauna nga street sa Pilipinas, Kulon. Una ba bayag kahimog si nauna bayag kahimog syudad mga igala ang og Spanish colonialization imong isgutan nauna ba yan ang Cebu mga igala kahimog syudad kay Manila. No, nauna magina Cebu mga katropa. Oh. Pag Davao mga kaigsoonan pag wala ba ugma ioy. Hubas man adiretso. Pag sam ang problema man usay mag kinibang taob ba. No? Pag kuans taob niya ang bulog tubig grabe. Mga katropa, muspil over yun na siya. No? Pero pag anam-anam karon og hunas, dagay-day na pong tubig. Hubas po na. Kato na itabo si Buo. Wa malang given station, may galang nga nagpa-hero-hero dito. Pinawa! Mamalikasan, unta ka dito. Wala po ka dito, anak ng kagang naman, o. Oh. Wala sa unta ka dito. Kaya para pantay, para patas. Bullseye! Bullseye! Wala problema na, no? Imbestigahin niya na sa pulong, no? Kung tinuod man, naambo na ikatubag siya. Oh, naambo na siya ikatubag. Pero dapat, no? Kung kabalo ka mamalikas dito sa Davao, mamalikas ka dito pag-abot sa Cebu, na unsa naman ni Dere. Ano ba? Di kay, nadit sa barita, dili na Kulon Street, Kulon Beach na na. Ah, mo day. Ang Kulon kuno karon mga igala, dili na kuno Kulon Street. Daang Kulon. Ah, wala na rin, baybayong Kulon na rin yun. Oh, di na rin siya mga igala dalan. Baybayon na siya. Alas 8.12 na ang dagna sa tubag panagubanuban. Sa ato pagbalik. Dugang pa, baga katikara, natong hataga, magdagad din mga igala sa tubag panagubanuban. Sa tulumunong ang bulsa, ikakusan ni mga igalang. Inom sa taog, santon, vitamin C, di alkaline vitamin C, ha? Ay mo kalimot, may gala sugdi ang adlaw, pinagi sa healthy na to nga mga lifestyle diha. Huwag ka itong mga di maayo, may gala nga mga practices na to, tanggalan ha. Huwag ipuli mga gala mga maayong practices na to. O dirita mga gala sa anong natag adlaw ninyo paglihok. Pinanglan may gala nga di tadali masakit, labi na karon uwan-uwan na sad. Mga kaigsuunan, no? Ag inom taog santon vitamin C, mga kaigsuunan. Ang santon vitamin C, mga igala, alkaline base kini, dili mo hapdos imong kuto-kuto. Nagainon siya gani. Mosa ni mga igala kong gamit. No? Mapalit na, mga igala, sa naguna mga butika sa inyong lugar. nationwide. Good morning pare, sa August 16 po ho ng Buniag. Si Jimmy Bulyong Upos, naglibog bitaw ko nila sa Cebu. Ang baha sa Davao, mag-implication kontrahan jud nila ang Davao. Labaw po ni Dison, galapad lang agtang. Pero ayun nyo, guan, si Dison ba nga ikala? Pero tinabayin tao ng istresya niya. Wani mo tanawa, mga igala, murag pormado pa man siya sa una. Karon mga igala, nahimo siyang DPWH sa sekretary. Ay, nako, mga igala, murag na yun yung taon siya. Murag mga igala ka ng ibid nga nahubsan. Oras, alas 8.14, balik na human lawang, ninikadyot lang.
1: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Wednesday!

0: 9568.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok nang buwa kong babungog. Katul kaayo to, dinom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit to do Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dudyay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako dahi si Neil Canyero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
8: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire's Cane Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Cellphone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan sa sakit ng katawan.
1: Cellphone Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw o minubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery niini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Bush, amo, magpakilo ko sa hubay, be.
6: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
5: Bato gold tawon. Mao nay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
7: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayod ang

0: compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334. Or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapon kitay free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday ug Sunday. Oo, free gyud, walay bayad, because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apat sa dihang, sukan na naminaw ko XFM, saan man nga. Diba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pemuligin.
3: Exciting!
4: Bullseye!
5: Oras may gala doon tayo, 23 minutos na pasado, alas 8 os buntag. Alik may gala sa tubag, panagumanuman si Tolomanong Bullseye! May buntag diya, Melvin Cavisas, dool mangod og dagat ng Dabaw. Munang inig ulan mo, baha, jod. Pero maora man po na ibaha kung mag-uwan. Di kay mo, kuan lagi, kaya bang, matunong mang good po ba nga, ang pagbaha, I mean, pag-uwan, mga gala, pag kusog bulog, mga gala sa tubig, gikan sa ibabaw, na-explain man yun na, no? Mga katropa, masugat siya sa bahod, sa hunas ba, sa hunas, sa taob. Ang taob, mga gala, musood na dito sa bukana, imbis nga mautoy, gawasan mga gala sa bulog sa tubig, syempre, mubakpire gin siya, mubalik siya, mga gala, nga dito sa mga community nga naa sa low-lying, mga kaigsuunan. So,

0: solusyon diha, mga katropa, no? Plan wall nga, di gan basta-basta pod. Pangutana, gipasa naman sa inyo ang katong master plan. Eh naman po nyo tagaig pundo pod. Nya karon pagkapalpak, ibalik sa Dabaw. Nya gihatag, giingnan na mo nga mauna yung problema. Oh. Wa ninyo gihatagan o aksyon. Karon nabaha man, no, nabahaan man, gihimo, gipadako, mga higala. Pero imong subayon, naabay kabahin di ang national government, yes.
1: Bullseye!
0: Ano mong na may galalagi kay maapilan mas politika? No? BMI Agency, maupay nga aga, tikang didi sa Kalbayog, Samar. Ah, maupay nga aga. Ah, waray-waray ni bay.
2: Good morning!
0: Loris Pina, Kabalpin, nga nung nagkagubot man na sila sa nagbaha sa Dabaw, nga naanad naman, ni, na, naanad naman mi ana, mubaha, pero dali rapod muhubas. Ah, kaya namali, kung ano, si, kinsa ni, Vince Dixon, namalikas mong kunuhay siya dito. Oh, si, Romy Sal, good morning, idol, katropang Arnel Cortez, and Aguanta Party List, good morning, may buntag niya.
2: Good morning!
0: Geraldson, good morning, sir, watching from Davao. May buntag sa mga taga Davao.
2: Good morning!
0: Josephine, Sibonga Salbiron Palconete, may buntag. Si Ronald Lim Sako, good morning dia.
2: Good morning.
0: Mga tambaluslos yun yung government ni Ngagba. Tanan himo nila aron nga madaot ang Duterte, watching from Purok 5, Tinago, Andili, Mawab. Pagbaha sa Cebu, ang ilang gipasangin lan, kuya po tong vlogger, mga kaubanan to nilang Rimundo. Asa naman si Nawa, naman si Rimundo. Kuya po tong Megala lang gipasangin lan, kaya ang rason ko no Megala ni Baha Cebu, kay gisabutahe ko no Megala sa mga DDS. Kabuang istoryaha, eh. Inyo lang yung ginatipas kay maulawan ng inyong presidente nga nagsaad-saad nga dili na mo baha sa Cebu. Nagkaroon na unsa na mahinoon eh, nga sobra pa man may galas na agian sa nakalabay tuig.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Mao lagi na kay mas daghan mang istorya may gala kay sa buhat. Na karon na timingan yun nga nauna na nabahaan siyang Dabaw. Ang Dabaw lang i-highlights na to. Ang Dabaw, imbestigahan na itong Dabaw. Ang uban ng mga lugar, asag nila saan na sila. Porbida. Alas 8.27 na, antag na may galas buntag. Sa ito mga mag-uuma, maayong pagbanikay sikay ninyo. No, sa mga mag-uuma na ito, may gala nagproblema. Gusto mo mga katropa o bugat nga abot sa inyo mga galang pananom. Kamitin na may galang Latim Gas G, Full Year Fertilizer. Ang Latim Gas G Full Year Fertilizer, mga higala, maayon yun sa mga pananom na itong mais, humay. Kumang pa mga higala na itong mga gipang tanom diha. Aron mga higala, nga inigtimbang niya, Team Gas Oga, Busok mga higala, ang imong abot. Mapalitan na diha mga higala sa naguna mga agribet supply ha, pangitampangan, Latim Gas. No, Latim Gas G Full Year Fertilizer, mga katropa.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Niuli na ko sa Dabaw, sir, dati si Buko. Uy, ikaw man ni Geraldson, no? Geraldson Dumandan? Nga naak ni Adtos akit o napit talisay ba to? O karon na anak kag Dabaw. Oh, banda des Dabaw kay mabahaan kas Dabaw ha. Sabi ra bagin nila mga igalang kuan ron. No? Gangski Naraga Salvacion. Ang Zero Billing Dol nanundog ra na sila. Ah, nabasa ko na dai ni human na din mga igala. Ganina ra magyun eh. Alas sa 8:28 na mga igalang tag nas buntag. Dugang pa natong isgutanan, no? Anyari TV. Wala na bitaw baha sa Cebu katropa kay lunop na jud. Ama o. Lunop na jud og muuwan labi na og labi na mo parking ka sa imong motor sa may manali manalili aw lutaw jud katropa.
3: Ay
0: lisuda sa no. Dili na katinga sa gobyernong dik-a. Adik po na pamaagi. Ha? Ingeniero kuryente. Alas 8.29 na, dugang pa na itong katikaran, mga katropa. Kailangan ha. Okay.

0: Alas 8.29 na, magkaigalan. Dag na, shutdown, pagpana ko ba nung bang? Ano naman yung ma-open na itong messenger, Derigam? Sige na mag, are you sure? Close. O, na, okay na. Pagkutan o naman nung kunyag, are you sure? Now, kini mga higalang nahitabo karon, no? Mabalik-balik ka na to, mga kaigsuunan, diri sa mga senador, no? Kay si Rebilia, mag, wa naman siya, no? Ex-senador naman, yun niya, ex-convict na po siya. Mm. Galing naman ni Rebilia, no? Labas-pasok mga igalas bilangguan. Pero bibintahay ko yung kwarta ba? Kay 1 million. Gawas na, no? Now, Marcoleta, preso. Si Jinggoy, preso. O niya, di na po yung laing target karon mga kaigsunan. No? Kay banha magod kayo po ni siya, no? Ang anak, damay ang inahan. Si Congressman Leandro Libiste, mga higala, o ang inahan niya, mga kaigsuunan, nga si Senador Loren Ligarda. Bullseye! Bullseye! Maunasad ni karo, mga higala, eh, na alinggatan siya, ombudsman. No? Now, apan sa dili, papaminahon siya na to, mga higala, si Senador Alan Peter Cayetano, nga sa iyang giingon nga, nakapackage na na, no? Targeted na talaga. Bisa kung sabag ko nung imong himoon, naka-package na na. So na yan kaha ni Ligarda, no? Kung tumbling siya ba, mudapig siya spikas, o maundang bangkaso, mga higala. Bahala na, pagbutar ka ron, no? Ay, inilaray ragon kayo, total, politika, inilaray raman na. Mm. Bahala ka ron magbutar sa impeachment, o at to lang siya, bat, mudapig ni Sara. Basta ka ron, kuha na siya, kaya para di siya, mga higala, ma-priso. Kay ang kining murag prangkisa yata ni sa Solar. Ini mga higala ilang gitiradahan karon. Bullseye. Aminaw sa nato mga higala, Senador Alan Peter Cayetano. XFM
1: Katropa. Arating na po talaga yung panahon na basta't kaaway nila ikukulong nila, mga kababayan. Yan na po talaga ang pattern. Kuyog, kaso, kulong. Yung kaso po na yan, targeted na po yan, weaponized na yan. Kahit ano sabihin mo, dikahon na yan.
0: Mode. No, sato pa bisag unsa pa imong isulti diha. Wala kay mahimo kay nakatio na gyud na dikahon naman daw. So, kutakuta gyud ni. Oh. Morato no? Nan. Sunod ani mga igala atong paminawon. Si Ombudsman Buing Rimulya, no? Kalabot mga igala ni ining mag-inahan nga senadora o kongresista, no? Si Congressman Leandro Libiste and then si Senador Loren Ligarda, sila na pod karon mga higala ang target. Bullseye. Si no, kanino unang mauting kay, I mean, o makuniingon mga higala nga dili angay kung kinahanglan nga naa gyud mga higala ay kaso ba nagi probable cause ba kaangay mga kasuhan, pero ang timing bitaw. No? O manay kanunay na akong reklamo kay baho mang gina.
2: Ayya!
0: Timing ba? Tayo shmiming. Manimaho gina mga igala.
2: Ayya!
0: Ang timing lang yun, boy. Bulabog kayo. Sige, palihog ko, Gab. XFM
3: Katropa. Yung unang kaso, contractor yon, yung pag-ano, yung mga ginawa niya na self-dealing sa loob ng Kongreso, tsaka yung trabaho na hindi dapat ginagawa ng isang congressman, ay ginawa niya. Alam na yung contractor, di ba? Alam niya na yung conflict of interest, TH, Republic Act 3019. Yung kay Leandro Levista naman, ay mabigat na kaso kasi yung kanilang pagkahawak na eksklusibo sa solar ay talaga nagdulot ng damage sa ating republika.
0: Mm-hmm.
3: Sapagkat hindi naman sila tumupad sa kanilang dapat to pa rin at hindi nila ginawa yung dapat nilang gawin at para bang basta malinaw na malinaw yung kaso na ang kanilang ginawa ay labag sa batas. At ang laki nang nawala sa ating dati, no, sa ating mga Pilipino sa pagkakasalansan ng solar empire ni Leviste na ang nangyari naman ay binenta lang, hindi naman talaga tumupad sa pagpapakuryente ng ating republika. Kasi kumuha sila ng exclusive solar exclusive service contracts na sa buong Pilipinas na sila lang ang maaaring mag-produce at gumamit at magbenta ng solar energy. Na talagang taliwas naman sa batas ng Diyos. Kasi ang araw ay para sa lahat ng tao. Sila ngayon ang, parang sila ang naging mamayari ng araw, ng power ng araw, para to the detriment of other, to the exclusion of other Filipinos and other investors.
2: Sir, kay Loren, na involvement paano?
3: Kay Loren? Kasama siya, ano siya kasi, hindi naman makukuha ng 21-year-old, 21-year-old si Leandro nun eh. Yung franchisa na exclusive, kung hindi tinulungan ng nanay niya na chairman o ng finance committee ng Senado. Parang appropriations yan ng House, finance committee ng Senado. At ginamit niya yung kanyang posisyon para makakuha ng franchisa yung anak niya.
4: Bullseye! XFM Katropa!
0: Alas 8.35 na may galang dag na sa atong bag para gumanuman. Una, matod pa magaigala ni Ombudsman Buing Rimulya noong katong sa kongresista pa yata ni magaigsoon unya doon na kunoy conflict of interest kay nangontrata siya at the same time congressman siya. Okay, di ka kumuingon may galang na tama na mali gina siya. But my question is this. How about kadtong giingon sa ICI nga doon ay 26 kabuok diha nga mga kontraktor gikasuhan na ninyo? Nakaila mi adto wala. Wala man ninyo gipaila. No? Wala na ninyo gipaila. And in fact mga higal ang kanunay nilang ipanginambog karon doon ay restitution nga nahitabo. Nagrestitute na. But pasabot, ang kwartang gikawat gipanguli.
5: Aya.
0: Di ba? Siya man sa to mga higal ay nagingon nga naay mga sigpanawag sa iya nga iuli ang kwarta. Oh. Kiniramang gyapon mga higala si Ombudsman. Ang gasulti bagay igsoon nga naay mga nanawag sa iya nga mga kongresista nga maghangyo, naghangyo mga higala nga iuli nila ang kwarta nga ilang nakawat. Ang project, wamantong ingo gikawat ang kuan ko na ang project. Iuli daw nila mga higala ang nakuha nila nga kontrata. Nga nung gitawag ni silang mga kontraktor? Exactly because congressman sila at the same time nangontrata sila sa gobyerno sa kadugay nga panahon ug karon mga higala sa 2022 to 2025 mo ilang golden era mao gi pag-usbong mga higala sa ilahang negosyo mao gi pag kumbaga sabay laing term sa golden era mao gi mga higala paglambo gyud no sa ilang tirada.
4: Bullseye.
0: So again, nganong kanira mang mag-inahang ligarda karon mo i-target na sad. Oh, kamunay kabalo na mo ana mga kaigsoonan. Nganong sila ra may target? Nganong kato mga kongresista, mga higala nga kauban gihapon nila libiste nga naa karon buhi pa. Nagpitok-pitok pa na mga mata may higala ng mga tawhana. Nganong dili man lagi nila may higala mapanganlan? Nganong dili man nila masulti lagi? Kay nag-restitute na? Or gumikan kay kaalyado unya kani silang mga ligarda banha ra kayo mga higala unya oposisyon unya sigig birada kang BBM. Asa man ana may gala may tinuod.
4: Bullseye.
0: Kay naa mang gyoy. Oh. Gisa may gaingon may gala nga naay mga contractors. Ay, The ICI. O katong komisyon mga higala nga gi-create ni BBM.
4: Bullseye.
0: Nga nag-imbestiga kunuhay mga higalas flood control. Og mao na ni ang resultas pagkakaron. Ano sa maingon? Dunay mga kongresista nga nagadula may higala kontrata sa gobyerno. Nga bisan may higala naa sila sa opisina. I mean, they are still in office mga kaigsoonan. Mga elected sila. Pero at the same time, doon na sila ay nagkadaiya may higala nga mga proyektong gihawiran nakuha mga kaigsoonan. Ha? On their favor, gamit ang kwarta sa gobyerno, ila may galang gihimong gatasan ang gobyerno. O siya tawag sa ilan eh? Kontraktor. Pero have you ever heard na kadungog baka mga galang bisag isa na lang kapulong? Gikas ba may galang ni Rimulya aron panganlan ni mga tawhana? Ayaw lang kay naguli naman sila. Dili lang kay giuli naman nila. Oh. So karon ninyo isulte nga walay selective. Dili ni pinili. Dili pinili pero targeted.
5: Ay,
0: no? Dili, pinili may gala pero na target. No? Kani magahiga lang mga ang uban di hilum-hilum lang, no? Wa man puy investigasyon mga higala sa House of Representatives kalabot sa flood control, hilum-hilum na sila. Wa man sila ay kuan, gani nasakitan pa man gani sila nga kasuhan kuno mga higala kuno ha. Kasuhan kuno mga higala si Romaldes kay hantud garon. Wa pa man.
4: XFM Katropa.
0: Duda ko ani mga higala basig mauna pa si Ligarda ani, no? Kay Kang Romaldes, murag namingaw na pod. Kay basin og pang sonar ra to.
4: Bullseye.
0: Basic pang sonar ito, may gala. Para lang naikasulti o naingon nga pasabog. Pero ang ending di ay, ang ending di ay, mga kaigsunan, may ingon rayo, walay ebidensya. Kaya niingon na ba si Romualdez karon nga, wala kuno'y basihan ang mga pasangil ngadto niya mga igsoon.
4: Bullseye.
0: Okay. Ayaw! Kita rayo gibuang mga igala na itong gobyerno.
4: Bullseye.
0: Lain sa kayo blood control, ipasangil sa ninyo kang Duterte. Lain sa kayo blood control, ikarga ninyo sa impeachment ni Sara. Nga klaro man kayo na may galang naagyo'y kawatan.
4: Bullseye. Bullseye.
0: Na kung ingana mo ka, mangita og accountability anang kang Sara. Ingana sa unta mo ka malasigon, mangita ka accountability anang flood control. Dili kay murag, kumbaga, gimino ninyong tao ba? Bangbutangan o mga laing issue mga higala. Magpasangil og bisag kinsa. Tanawa daw ni. No? Wa man ko moingon may gala nga kung tinuod ning ila Ligardo ako ningon nga di sila dapat kasuhan. Pero tanawa ni mga higala. Mao ba ni ang gipangita karon sa tao dili oy. No? Flood control day na. No? Flood control ba day na? Dili. Unsa man dito problema nila? Solar. No, solar. Ini solar energy mga higala nga ila nakuha nga kontrata mga kaigsuonan. Kay gikapilde kuno sa Republika sa Pilipinas, grabe kuno ang pagka alcances mga Pilipino. Kaya man. No, lahi na po na mga higala nga iskutanan. Sa ilan na merito silang kaso. Pero para nako, no? Mismo man po mga higala nga atong gobyerno. Dili man kaayo pabor mga higala ning solar energy.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Nga naman, usaw man karo mag-income mga higala sa mga kining nagabayad sa ilaha. Nagabayad mga higalag buwis, dagkong buwis, Miralco, pananglitan, mga higalag. Usa mag-income ron.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Kung ipush yun ang solar mga kaigsunan, mismo ang atong gobyerno, ayaw na ta buing Remulia, sir. Mismo ang atong gobyerno, dili kaayo na musuporta sa isgutan ng solar. Gituyo ganin ang may higalag, tanawang solar karog brato ba? Kamahal, ana?
4: Bullseye!
0: Patao dia sa imuhang balay, no? Mga siguro gwa kay 80 mil to 100,000 mga higala. Di ka kanang tarong gyud ba nga dili nang gitong ato lang paliton mga higala dia sa mga online nga kita ni magtaod-taod nya palitan tag battery mga higala sa motor di na mo kanang set up gyud, no? Kanang full set up mga kaigsuonan. Pero kana di na ta manghilabot ana mga higala kay dito na pud na sa kaso. Pero ang akong punto mga kaigsuonan, mao ba ni ang demand sa time? Mao ba ni mga higala ang pwede ba ni mo siya kasuhan, imo siyang iskutan, but di na kinahanglan mga higala nga i-highlight ni mo siya kay ang tingog sa katawhan karon, no, nangita mga higala kahusayan sa flood control, no? Nangita mga higala solusyon, nangita mga higala accountability sa dakong kawat nga nahitabo sa Pilipinas nga mao mga higala ang flood control scam. Karon, oh, mingon din ang government, may napapriso nami. Oh, mingon mga higala, ang admin, naan nami napapriso, kinsa man, si Ligarda. Unsa di atraso ato nila, solar. Unsa may labot naman na solar. Ang gipangita na mo karon blood control. Asa namang usa? Nakapiansa na. Girespeto na mo ang desisyon sa Sandigan Bayan. Bungot sa ito. kinsa'y napriso ron? Marcoleta, unsa'y kaso, blood control, dili. Dili, kinay ko aniya, kanang naay donors. Oh, kani, dako kay ni mga higala nga makasamot, makapababa sa ila kung dili na madutan mga higala si Romualdez.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Kung taman lang may higala sa baba ni BBM, muabot na lang one year mag, muabot na lang one year mga higala, wa pagyapon mahitabo. Kay, sige pagyapon, may higala gluto, anang sumay, giluto niya. Dugay raman to, sige, ingon may higala nga, ang kaso ko no, getting stronger every day.
4: Ayaw!
0: O, wag yapon ay aginod mga kaigsunan. which is I doubt it magaygala kung madutlan. Nga naman. Ayaw na, lisod na kayo na ispilingon.
4: Bullseye!
0: Lisod na kayo na ispilingon, mga igala. Lisod kayo na kumbinsihon ang tao na madutlan siya.
4: Bullseye!
0: Alas 8.44 na, mga igala, ang dagna sa atong pagbanag-ubanuban. So, sabay, tanlaw ninyo, ane.
4: Bullseye!
0: Ha? Ah, gitara lagi, mga igala, gituyok-tuyok. Nini, mga igalang kalakiha. Muna mga igalay nakapait karon sa administrasyon. Ay, mga napriso diha. No, dili man na mga igala flood control atraso. Ana. O, karon. Kanto si Barsaga. No, gi-expel nila mga igala. So, may gibuhat atong tawhana. No? Sige lang yaw-yaw. No? Nasulti mga igalas tinood. Nainsulto sila. Nasakitan sila. Kaginan sila crocodile farm. Ingana ka kuyaw mga igala di House of Representatives. So, ingana sila kabagtik di.
4: Bullseye!
0: Sunod na pod, kisa may ikaduhang banhaan di. Si, kuan? Libiste. Oh.
5: Ay!
0: Wala, no? Kandidato yun na mga katropa. Samtang maupan na yung administrasyon karon. No? Maka, maot man hunahunaon nga may ngontag. Sige lang. No? Makabalos raman gihapon mi. Mabalsan ra magyapon ni mga tawhana. Maot man sa unahon-unahon, may gala nga. Murag ipaagi na lagbaos, pero na-adjoy point mga makaingon ka. Sige lang, paghuwat lang mo. Inyo pa ron. Muabot ra gyud gihapon ang panahon nga panuktan mo sa inyong kalaki. Alas 8.46 na, bagay gala, dag na sa atong pagbanag-ubanuban.
4: Bullseye!
0: Mo, extra kong sayo, no, mananghid ko ninyo, mga alas 9 bilang ko karon gab. Kaya na ako'y atinan nga, unsan eh. Ining seminar. Ako seminar. Alas 9 sa buntag po ito ang schedule. Alas 8.46 na, may galantag na sa atong bagbanong kumanuban o kinibahina. Hatod ka ninyo may gala sa Santon Plus Gold, ang food supplement for healthy body and stronger immunity. Ang Santon Plus Gold, adunay mangustin, adunay ampalaya, malunggay, garlic, o spirulina, mga igala. Dakong tabang. Alang sa inyo may galang, kuan diha, no? Ini mga katropa na to nga taas ang presyon, mga katropa na to mga igala nga diabetes, igun mo kumpiyansa ng diabetes. Wala na ipili ng diabetes mga katropa. Nakita ba gano'n taon nga mga kabos mo, may kasagaran, maiguan eh kay, wala wow, na nag-iin taon, pag wala naman lang ka na bang maningkamot naman at kaon o kanon, balag way sudan-sudan mga igala kay, wala wow, masilain. No? Balag dukot, birada. Nya, yeah. Oh, may dahilan lagi. May lain mga igalang kuan, kinimang yung kanon. Grabe ko no mga igala makapasaka sa atong blood sugar. So, kuan lang alalay lang di may igala maintenance no. Santon Plus Gold para mahimong normal ang tanan no. Dili pod sa imong mubaba kayo kay magka kuan po hypoglycemia man siguro na no kanang ubos kayo ang imong sugar. Ala siya sa kuan lang normal mga igala nga level. Ato nang gina-maintain mga katropa para dili ka ma kuan ba dili ka maabtan diha mga igalag simba ko pagpaminhod sa lawas o kanang di na malihok imong lawas. Delikado kayo na mga kigsuna. O monitor sa kuan no? Monitor sa inyong panlawas na mga check na may mga centers diha mga igala, magpa blood sugar test, magpa BP, no? Mag kuan ta magamping ta sa lawas mga kigsunan kay kasagaran gyud. Anong sayo mga igala mga tigbak? Kay di man magamping mga igsoon. Ang Santon Plus Gold akong tabang adunan ni mga igalay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina mga katropa. O, makapalig-on sa ato ang mga igalang immune system. Sa ato pa ang ato karong immune system kabalong musukol mga higala sa mga sakit nga gusto mga higalang mo takboy sa atong kalawasan mga kaigsuna. Mapalit ni sa naguna mga butika sa inyong lugar nationwide. Maing buntag sa mga taga DMs. DMs, rent a car, tago, mga igala, good morning, yeah.
4: Good morning!
0: Inahalan mo, arkilahan, mga igala, nga, kining sakyanan. Pangitaan na, mga igala, ang DMs, rent a car, tago. Adiyan, mga igala, nahimutan ka na sa may Pioneer Avenue. Dool, mga igala, kanto sa Cristo Rey. Adiyan, mga igala, sa Sakops, Mangkilam, ning Dakbayan sa Tagum. Pangitaan na sa ilang may lang Facebook, no? DMs, rent a car, Tagum. Alas 8.49 na may galantag na sa buntag. Last na lang sa atong tubig ko karong morning. O, sa'yo kumu-extro kay ako itong atinan itong seminar. Sayang po. Kung ano ba to? Importante ra ba kayo ito? Pagkaugma, tuloy-tuloy na ta, alas 10 na taman mga kaigsunan. Karon lang, no, manangid lang sa ko, kina ako'y atinan nga, actually ka tong Biyernes unta ni, pero naglami man tong Biyernes, no? Karon na lang na ko'y padayon mga kaigsunan. Kine, katapusan mga katropa. Kining kalabutan ba igala sa International Criminal Court? Nga karon mga higala gilutos sa Amerika o sa Estados Unidos, matod pa mga higala ni Rubio. Kini mga higalang ICC, manghilabot kuno mga higala sa nasod bisag dili nila membro. Makaingon gani ka nga actually mga higala may pang Amerika kay ni react pagsama ni ana. Samantala ang Pilipinas nga dili membro, mga higala mao na manoy mo deliver sa ilang kanhing pangulo, no? Ang Pilipinas ang gobyerno nato sa nasod mga higala nga dili membro sa ICC, mao na noy mo deliver, no? Sa iyang kanhing pangulo dito mga higala mismo sa hawanan sa ICC. Kani karon at least mga higala na pagyanas tibok kalibutan kung unsang nahitabo kang digong. No, og nasayran sab mga higala unsay kalaki sa ICC. Amerika ra man ay katapat ninyo. Nyag makauli na nang tigo ang mga higala, no? Samot nang kagot sa ngipon ni BBM. Samot na mga higala ang kaligot-got ni Auntie Claire ana. Alas 8:50, paminaw na to ni mga higala. XFM,
5: Katropa! Well, nakikita na ngayon ng buong mundo kung anong klaseng organisasyon ang ICC. At napakita natin through the case of former President Rodrigo Duterte kung anong klaseng institusyon ang ICC. Kahapon doon sa rally, maliwanag na ipakita natin kung sino yung complainant. It's all about politics. Kung sino yung nag-kidnap sa kanya, ang gobyerno ng Pilipinas. It's all about local politics. Pinakita natin yung subject ng crimes against humanity kuno, which is a drug war program of the government of the Philippines. And napakita natin yung tao na nag-utos ng investigasyon ay merong conflict of interest. So, pero nakikita natin na pinanghahawakan pa rin nila yung kaso ni President Duterte. Nakakulong pa rin yung 81 years old dyan na hirap sa paglalakad. Maraming nararamdaman sa kanyang katawan at hindi nila binibigyan ng release. So, on that note, magagawa siyang, maipapakita siya na example ng iba't ibang bansa kung ano ang reputasyon at ano ang interest at agenda ng ISIS.
0: So at least karon magahigala, no? Dili lang kaya Pilipinas ang gayaw-yaw. Kaya ngun ganita nga may pang-Amerika. No, kay yun naman kung kalaki po sa Amerika, ipakialaman ni mga higala sa ICC. Yan di mo rin di man ni membro ng Amerika. Bullseye! Bullseye! Kita raman in taon mga higala sa Pilipinas, pero gani, di ganit ang membro. No? Pero nga no, mga higala nga, ang atong kanhing pangulo na damang ginito, sa iyo naking tubag, ana. Gumikan kay ni kooperar, nagtraidor ang atong gobyerno mga kaigsuunan. Kay wala pa. O gituman lang unta ni BBM mga higalang iyang ingon nga we will not cooperate in any shape or form kung naalang unta siya baruganan mga kaigsunan. Dili man na madala diha. No? Dili man na madala mga higala diha. Wa man ko'y nakitang taga-ICC o taga-Interpol ni Dakop ni ni Digong. Ang ni Dakop ni Digong atong pulis. Ang nihatod ni Digong mga higala dito sa ICC dili sakyanan mga higala sa kuan ICC atong eroplano. Ang nidakop niya Pilipino, ang nihatod niya dito Pilipino mga higala, no? Siguro dili man tanan mga higala nga isulti ni Digong, mauyuna na to. Pero di gid po nato ikalimod mga higala nga kung itandi nimo sa nakalabay nga mga presidente so far mga higala, para nako layo ra kay ning uban. Bullseye. Bullseye. No? Alas 8:54 na mga higala ang dagna sa bundag. At least man lang by this. Anam-anam mga higala nga nakuha ni Digong ang hustisya. Bahala na mga higala og ang atong mga tao, ato ang mga leader sa nasyon pabungol-bungol. No? Pabungol-bungol. BBM ala, sige lang. Kisap-kisap. Murag kabaw mga igala nga nakatuna. Oh. Si Auntie Claire sige gidepensa. No? Pero at least man lang may igala pinaagi sa Amerika, no? Makuha ni Digong ang hustisya para sa iyang kaugalingon. Kaya ngayon, umana, si Digong mga igala, no? Wa siya mo ingon nga di siya magpakaso. Kalabot na sa flood control, sa war on drugs, mga kaigsuunan. Masa niingon na, pero ingon niya, ang hangyot niya, kasuhi ko diri sa atong nasod. Kaya mo atubang ko diri. Ngayon naman, wa mo laban dito. No? Tinuon mag yun na mga kaigsuunan. May laban ni mo, ganit kakailaan ng kinsa ng judge niya. Di kaya kasigurado ang judge, bagyan na. Di ba? Kaila ba dahil kaana? Oh. So, ganito sa ato ang nasod, mga kaigsunan, no? Buhi pa manunta ang atong ustisya, nag-function pa manunta ang mga higala, pero, disurrender man yun. No, wala may, ay, oh, may taga-Interpol dito itong panahon, pagdakop ni Digo, ni Digo, wala man. Kuhan man to? Pilipino man to tanan. Si Nicolas Turi rato mga higala mo nang, Nick, kung magpahulhog ka nga, mudagandagan kag mayor anang Davao, pagpuyo.
6: Ayaw!
0: Tanaw ninyo, malimaho ka na. Gibuguan mo na mga tawhanang namuyo anang syudara, mga igala. Mubutar ka na, nimo mo rasus ginoo ko, bisang magbiyabaan nimo na 1 trillion kwarta niya. Kuprason ko ng kwarta nimo niya.
6: Ayaw!
0: Kuha nimo na una, ikay nagdakop ni Digong. Unya mudagan, kung magpahulhog ka nang naakunuhay na sa... Kuan magpahulog ka kay namutang na baya ka kuan namutang na baya ka kanang ingat sa biyahe, no? Ug mo pahulog ka ni Nicolas Turi anang mga naghulhog nimo nga magdagandagan ka diha. Na. May pang kamel makalusot pas bangag sa dagom kaysa nimo nga mulusot mahimong mayor diha. Wa gani ka daog snugralis. Nayabag ka. Hey, practically mga igala bisan pag inyo nang gamito ng yan yung mga katropa ha. Bisa paggamito ninyo ng baha, kanang uban pa diha mga higala, nangyari na yan. Ginawa na yan. Ang tirada sa una mga higala sa kalaban itong karong election 2025 mga igsoon. Ang ilang tirada diha, di na ba mumusulay o laing mga leader na yung mga bagong leader sa Davao ng mga maayo. Isa ilang gine-refer, katong mga nugralis, maayo, tinuod bitaw. Tinuod man yun. Hindi man ginamay igalay kalimod. Maayon man to sila Carlo Nograles, no? Maayon man to sila nga pagka-leader. Pero pangunta na, dawaton ba sa tao? Muna problema di. Pangunta na, dawaton ba na sa mga Dabawen yung mga ikso? Munang Nick, ang ako lang ma-advise ni Nicolas Turi, ayaw pahulhogan ang hulhog-hulhog ni mo nga. Kuan kining mudagan ka, ayaw. Kaya bisang pag-yabaan ni mo nagbulawan, 1 trillion, kuprason yun na. Sure. Sure ball yun ko. Maulawan ra ka. Di lagi ka manimaho niya.
6: Ayaw!
0: Wani mo tanawa tong score ni Carlo versus Digong? Partida pala. Si Digong, gipriso pa. Yeah. Oh, makigatbang ka diha. Na, ayaw na lang do. May pag imong giibot na imong balay das bangkal, gibalhin ni mo dito sa kidapawan. Maayo pa.
6: Pinawa!
0: Dili naman na lilong, at least karon mga higala, balikan nato ning ICC, at least karon na bulgar sa tibuok kalibutan. Mga katropa, nga mauni ang kalaki sa ICC, mga katropa. So, maghulat na lang tag-kanusan ni Manirado.
6: Ayaw!
0: Carlo Jose James Torrefranca, mayong buntag. Good morning! Javier Chato Risma, good morning!
7: Good morning!
0: Si RJ Delgra Aragon, sa may Purok Uno, Poblasyon, Mawab, Davao de Oro, kanabuntag dyan minaminaw, diri, lantaw o paminaw ni mo. Shoutout ko sa akong anak, nga si Aris, o sa akong asawa, nga si Iris Nuiki. Mayong buntag. Dapat yung isa nga naglantaw po na to, si Lorna Alcaraz. Grabe, Jud Sir. Okay, nabasa ko na ni. Si Alfredo Laureno. Good morning, Sir Arnel. Watching from Mandawi City, Cebu. Ganahan ko permi maminaw sa imong mga komentaryo. Salamat kayo. Bueno, may galaw. Wala ko yung oras. No? Manangit kong sayo karon. Mo extra kong sayo. Kay doon ako ilakaw mga katropa. Nasa ko'y atinan mga galaw. pangpanding ra nang iya akang Nictore og ikaboy kuan mga igala no og ikaw pa negosyante ayaw gyud sugal-sugal og panding di mga igala ibuhos ni mo sa tabong. Alam mo na ang mangyayari. Di ka manimaho dia. Manimaho pa'y timing sa imo dia. Klarong istorya. Sa karon, maybe 20 years from now, you can do that. Pero karon mga higala, ingani ka at the heights of kasuko sa mga tao, sa gibuhat mga higala sa administrasyon kang Sara, sa gibuhat mga higala sa administrasyon kang Digong, sa gibuhat sa administrasyon mga higala sa mga Duterte, do you think manimaho? Hindi mo manimaho. Unless, inyong sabotahion ang eleksyon. Kana ray daganan.
4: Bullseye!
0: On top, alas 9 buntag! Wala ko'y oras may galamang kaginon sa unahan. Sangan na lamang, skinatibok ang pwersa sa XFM Network Philippines 107.1 XFM Tagum. Inyong alagad sa kanginan, katropang Arnel Cortez. Salamat, may buntag! Dalay ko ng Diyos, God bless us all, katropa! XFM!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Bosh, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
2: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan.
3: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
1: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
5: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-7480-768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
6: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
7: Ambo to rin mo. Gahi kagyog o. Sige, tanahonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
6: Ma, pasagdi na lang gud-gugod. Kalipay man ako ni.
7: Ahay, ambo to rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Hello, ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
8: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
10: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na testingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata, di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
13: papalit sa mga butika.
14: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
15: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayong trabaho sa opisina.
14: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
15: Sure ka?
14: Oo.
15: Exciting!
14: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
15: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
14: Like yun. Basta naka-turbo.
13: Turbo food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usaka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo. Wagas. Ang lakas.
13: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
16: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Freunde. XFM Darum.
1: Exciting.
2: Oy, kinsa man ang sigig panawag na ko? Bidobe akong tubagon. Nanawag man lagi ka.
3: Asa day ka?
2: Ay, napakudris merkado. Ano man?
3: Mga motor. Kiparter.
2: Nikin siya.
3: Alangan kita pa. Si Lula.
2: Okay. Daan ko palagi. Okay. Ay.
1: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Siya, Sakel, Humawan. Kaling akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
4: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kuntian, Lula.
2: Ngano man?
7: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kuto.
2: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
2: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mapibili sa mga butika.
10: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
13: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
12: Isang pahid lang
13: ng Santon Plus Herbal Oil.
12: Ang galang kati-kati.
13: Santon Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid
13: na all-in-one
12: sa presyo
13: magaan.
14: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
15: Ako si Mario. 35 anyos. Sige, yun ko ka problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. O nga, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan. Kumiligon pa yun din.
14: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
12: Mapalit sa mga butika.
14: Santon Vitamin C.
16: Noon, nahirapan talaga ako magbawas ng aking timbang. Nang masubukan ko ang Santon Gold Coffee Mix, ay unti-unti na bumaba ang aking timbang dahil sa Santon Gold Coffee Mix sa mga sangkap nito tulad ng chia seeds, mangosteen, spirulina, turmeric, moringa at ampalaya na tinutulungan din na palakasin ang ating immune system para hindi tayo basta-basta kapitan ng anumang sakit. Kaibigan, subukan nyo na rin ang Santon Gold Coffee Mix para sa healthy life. Rex nga pala, isang bindor.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magupo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri, gikan alas 9 sa bundag hangtod alas 5 sa hapon. Gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gyapon kita'y free check-up o
14: consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpuwes, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health. Yes to life.
11: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip, o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilap, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. XFM time, it's 10 o'clock.
17: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Wednesday.

0: Yes, having you near me by Ursuplay, si Russell Hitchcock, o si Doy. Si pangalan yung kaoban niya? Si James Harden.
1: Si pa rin si James Harden na siya di ay.
0: Oh, ana. So,
1: po ka plus star di istorya sa di amas.
0: So, ana ato programa no ato sunata getol getos may kababaton sa Sandon Gold Coffee Mix no. Kung gusto ninyo ng nindot kay nga kape nga naigluta tayon collagen nga makapahinlo sa to ang mga atay ug mga batikulon di ano nga magpagbuak pagwapa, pagpamis. So mag Sandon Gold Coffee Mix ta mga katropa kay daka kay nagtested na niya sa Kabisayan ug Mindanao mo na ning gigagob dan karon turut na ron sa mga butika gani maglalis na gani ng Ubanes butika gani yung customer kay bisag wa mingon gyud mingon pa lang pasangilan pa ng mga taga butika nga kitaguan ni manginana
1: masig klaruhan yun na di mga maring ha
0: ana gyud
1: kabi jud ka ayo nga kusod jud gani ato ang produkto mga maring nga gigama sa
0: yes to help ana no so sa mga suki na tong tigpadubay ato mga constituents nga naminaw ron di ang asa mo dapitan ni butang adres sa may Tagum City tibuok Davao del Norte o gingon man tibuok Davao City maabot sa tuwa si Bianan mga maring kapoy na kasi historia di ba paningog mo di abi.
1: Welcome ka bang horon sa to ang pinakadidling programa sa Radyo Diriya sa Isla sa Mindanao kini ang
0: Kung Ako Ikaw.
1: Ako
0: yes.
1: Ako si Maring Inday Erika Dalego pa dali mesa sa panibag ko pensa antong gamay ng unay og
0: silingan.
2: All right. Alam mo sino unay gid sa master?
0: Unay gid silingan.
2: Asa man to sige sa to silingan niya?
0: Sa pangalan to silingan ninyo.
1: Sa di ko ato ina.
2: Ay, dito na lang ka kang Wilma Joaquin.
0: Dito lang ka Wilma Joaquin. Kaya ingon ko si Wilma Joaquin nga.
1: Napaunay lang siya.
2: Ano siya? Kaya open mo daw kayo siya.
0: Open daw kay si Wilma Joaquin sa imuha.
1: Alam ko, ma. Kung ano po dana ni Ma'am Wilma. Ay, basi, masugot ka siya dahi.
2: Always ganit daw. Open ka daw siya.
0: Depende rin na sa inyo. Kaya hindi ko matos si Ma'am Wilma Joaquin nga. Laban daw siya si Mua daw. Matuduhan man daw giyo daw kanya. Ingon mo giyo siya nga. Tuduhan magyun ako niya, Maring.
2: Anak ko, Maring. Ayaw.
0: Sa kaman na nimo.
1: Sige, noted.
2: Ayaw ko din sa Maring.
0: Si Kwan, si Maring Daria.
2: Inayang na, grabe. Kusuga mo na iyang...
0: Hello!
1: Maring, baba ni Bayuta ba, no?
0: Ay, Maring. Ingon ba si Ate Pili ba?
1: Oy, si Bam Pili.
0: Pili.
1: Feliciano.
0: Kato isa pa, kato nakatag sa to, kato
1: si
0: nagpagkaon.
1: Si Ismaila. Kato
0: lang, si Ma'am Ismail. Si, yes. Tuduhan mo po na ni Maring Daria.
1: Uy, tuduhin na, uy.
2: Ate, ay?
0: Oo. Tuduhan.
2: Okay. Iha mo po tang kituduhan o gatong patutin. Kaduhan yung kabuo.
0: Oo.
2: Grabe na kayo. Salamat kang Ate Pili.
1: Nalibong po siya patutin. Kaduhan ang kabuok lagi.
0: Dapat ulo to kabuok.
2: Oo, nakulo kay patutin.
0: Patuto na to siya. Uy, kaduhan
1: ang
2: kaduhan.
1: Patuto.
2: Patuto.
0: Ay, papatuto.
1: Mga maring, gikan diri sa studio. Sa Studio X, mga igala, mga dungog sa takaroon diri sa to mga nagkadaiyang mga sister stations. Susyan. Diri sa XFM Matisetti.
0: Aba, okay sa XFM General Sado City.
2: Ang diri po sa Bukidnon sa XFM Malaybalay City.
1: Saan?
0: Okay sa XFM Pagadiana.
1: Og siyempre mga mari, madungog sa takaroon diri sa XFM San Francisco Agusan del Sur. Sa lugar ni
0: Ni Ray. Og ni Junji Libriaz.
1: Og siyempre mga igala, makita niyo sa inyo ang mga TV screen. Ang ato ang numero nga 09663069569. Mo ka na numero ha mga mari, nga inyo ang tawagan kung nududa mo yung mga concern citizen mo diha.
0: Mga reaksyon, mga priority reaksyon, dyanan niyo na message lang, i-text na ninyo.
2: Ana pa si Samantha Gales din pa. Good morning, Maring. Kanina rin ako dito sa Atbang sa inyong programa.
0: Samantha,
2: na ako dito sa San Prince. Uy,
0: aba.
2: Naagi rin siya sa Atbang.
0: Nalas siya sa...
1: Asa rapit sa Atbang sa San Prince?
0: Asa man na siya?
1: Sa San Tras?
2: Sure ba? San Prince.
1: Sabi na ako sa San Tras.
2: Sa San Prince, sa lugar ni Ray.
1: Sa lugar ni Ray.
0: Saman, Maring Daria.
1: Good morning, paring Ray.
0: Okay, Maring Erika. Ito pa ko tanong si, kayo, ikaw, okay naman si...
1: Oy, ito pa yan, pukun nyo, kay birthday ba yan ako?
0: Oy, happy birthday, Maring Erika.
2: Happy birthday day, Erika.
0: Oo.
2: Asa man takaroon?
1: Kantahin siguro ko ninyo.
0: Baby, ako kanta, baby, ako lang.
2: Kantahan ka.
0: Sige, ladies and gentlemen, happy...

0: dili na ka. Dili lang si Maring ato. Sa tanan nag birthday karong adlaw.
1: Last niyo ning birthday karong adlaw kay.
0: Ay kadlo ko na
1: Maring. Karong tuig kay sunod tuig birthday naman po ninyo.
2: Oh, ba.
0: Ay. Last na rin mo Maring.
2: Pero sad oi kay wa man niya.
0: Ah, saan taman lang.
2: Saan taman oi da.
1: Ay si Wilma Makin. Hoy, ano pa si Wilma Makin? Kisa man imong tudungan si Wilma Makin.
2: Hindi, kung kisa'y bakante.
1: Kuan Samantha, Galis Timbal, sa matuduhan niyo ni.
2: Ay, apel na, oy, birthday bito na ako ron. Hoy, nabuhin na rin si Quintasio de Ay, connected daw tadri sa Mati City, mga gabi.
1: Mama ni outgoing sa hospital noon.
2: Outpatient siya.
0: Outgoing.
2: Ayun, ibalik niya mo siya.
0: Out pa, mag-going pa.
2: Ibalik niya sa hospital. Ayun.
1: Ay, kay Linlin. Lin, congratulations din. Naabot na yung gano'n. Nakasurvive yun, no?
2: Linlin.
1: Nakasurvive yun,
2: Linlin. Ay, kamusta mga pamita, Edya, Lin?
1: Oo, ang buhok na nga murag si Daisara.
2: Oo ba?
1: Lin, ako namin na mga gano'n, Lin. I hope you're very fine, as fine as fine as
2: you. Mm-hmm. Sige, labanan ako si Erika kung tama, pero kung mali ko siyo na ko kalain ba sa music, murag dako amurag dala og patay. Aba.
1: Alaw, dili po yung nana.
2: Si Wilma Jockey.
0: Birthday son lang ud to.
2: Birthday magud mo magud tayo birthday dili aoy.
1: Correct. Ay, labanan lagi daw. Aba, labanan ako si Erika kung tama, pero kung mali, kusiyon ako, kalain ba sa music? Ay, tama itong ingon niyo. Labanan niyo daw kaniya.
2: Alam mo ba di ay?
1: Tuduhan niyo din ka rin niya.
2: Tuduhan, uy.
1: Matudog niyo ka, Wilma Joaquin, ha? Kani si Samantha.
2: Tulo naman niya mga komentator diri si Samantha Galis o si Wilma Joaquin o si... Ay, duhara gina sila mga kabawa sila.
1: Oo, nagwara man niyo na ang banang marites rin yung uban diri.
2: Commented mo, uy, mga maring niya. Pakishare ang ito ang...
3: Happy birthday to you. Happy birthday, Rasta.
0: Diba?
2: Si Insan.
0: Oh, Insan mo. Si Mikos Mikos.
2: Mukanta po si Insan sa
0: Mikos Mikos. Happy birthday to you.
2: Ay nako mga maring. Happy birthday. Programa di ay hatod ni kanato mga higala sa produktong gihimo sa Yes to Health. Kinya to ang Santon Vitamin C og parisi kani mga maring aron nga mas muligon pang imong panglawas. Parisi og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Tumara kini siya matag humani mo og pamaa ni hapon pwede po duman kwa pamahaw.
1: Yes.
2: Wala man say overdose mga maring. Unya ka na
1: overdress lang.
2: Kay overdose ako overdress ang imong bulsa.
1: Ana.
2: Overdress ang imong bulsa. Pero palitan na sa mga pharmacy butika kay available ato ang produkto mga maring. Ang bisag wa dili sa mua pero naay kape.
1: Yes. Ang kape nga grabe kayo gyud no. Ang Santon Gold Coffee Mix.
2: Gikagubta ni siya sa mga
1: Kabisayan ug Mindanao.
2: Ang mga Tagalog sabi nga ano bang kape kapito nga bakit ang sarap ba nito?
1: Mga inspirasyon po nato.
2: Sarapan ni oy. Ana.
1: Sarapan siya. Sarapan oy aw na. Napakay pinukot, sinarap pa.
2: Yun na narinig ko kasi yung mga Tagalog sabi nila yung kaping ininom namin, ano ba pangalan nga? Sarapa, gano'y.
1: Eh. Aba, sarapa, sarapa.
2: Sarapa,
1: oi. Ano mo nga dito ko sa Manila, naligyan siya kat isdabal. Ano ba yung isda mo, Manong? Masarap ba yan siya? Nasa'y sinarap, nasa'y pinukot.
2: Ay, mo. Ay,
0: ano
2: si kalainan niya.
0: Naminsahin na po ng imo ang amigo.
2: Ha? Oy, si Tober is watching sub.
0: Si Jampong.
1: Ay, ako amigo na to si John Jampong. Di kinanin mo ko, anong kay Mora mo hatag binasyang manok nga Bisaya.
0: Dili ka lalaki o di ka buwat. Musa ni Matila, bayot ka na upaw.
1: Dili ko lang siya ka na nga kapipis na iya, kapipis na tanan.
0: Napo na tong amigo nga taga kuan siya taga Tibungko kini si Rodel Reyes.
2: Usa ingon ni Rodel, go Rodel.
0: Ang ingon niya is watching.
1: Ba wala siya istorya di ay.
0: Watching lang
1: si sini. Carbueba, Carsweba Evelyn.
2: Ay, salamat sa paglabay sa ako, Wall. Ay, paglabay. Murag dila pa si Mangwal Evelyn.
0: Murag bago na siya.
2: Hoy, ayaw na siya gola.
0: Okay, bago na siya maring oh. Hey, good morning mga maring. Salamat sa paglabay sa akong wala.
2: Salamat pa Evelyn.
0: Hinaot mi nga mulabay na permintin no. Nga maglabad ang imong ulo.
2: Oh, nanay unang kanta kantahan nato ni Bessie Master.
0: Agoy, agoy. Agoy ni.
1: Bibi.
0: Ay, ni.
1: Kaysa man na.
2: Sa mga mura na makag si Marcos.
1: Mura na makag si Kwan.
2: Mura na makag si Marcos.
0: Ano mensahe na gid ay siya? Ano si Agoy.
2: Ato siguro pangutan on si...
0: Nandigay siya pa si mo si Burakda Trudel.
2: Sige, ato pangutan on siya on sa iyang assessment na ito ang programa na ito. Nakakusog
0: mo. Ikaw, Trudel, kata. Karadyo mong, karaang radyo mong ka.
4: I talk to my... Weirdy.
2: Hindi ka ito mga ipit na kapilan
1: eh. Oy, siya man nag-request si Naning. Si Naning.
2: Hindi kita mga katagag-ayuda mo ni Maring. Kaya...
1: Lagi bong.
2: Mimuhi siguro ni siya. Oy, kaya patakaro sa istorya.
0: Ano pa si JR in a view gano? Maayong buntag ka, tropa.
2: Mini sa Mati.
0: Mati City. Ay, ato di ba yaon to mga driver yung bau-bau?
2: Sa Mati.
0: Oo, kaya kuya. Mga turbo biya to sila ay.
2: Si Pikong maikwana na, yung leader.
0: Kusog na ba daw ilang sailing sa turbo? Kaya tungod na lang ka ng mga bau-bau drivers.
2: Mga ba di ay?
0: Okay. Gamit pa kayo nila kay ilahang naman kung sila dalan nito maring katong sa katagayang sa
2: Subidaon.
0: Subidaon. May nalang na sila pang karso.
2: Paingon dito sa kuan, sa Aksugliko.
0: Aksugliko. O sa kapanong sa Tagumpo.
2: Maubadi ay. Ay, anyway, mga maring. Ay mo, gali mo, taadlaw ka ron ng Lunes. Katulong adlaw ron sa bulan sa Agosto.
0: Grabe, Lunes. Hapit na bang ang beer, maring?
2: Hapit na ang beer. Makadog na po taganta ni Lulu, Josie Marie.
1: Ni Josie Marie Chan.
0: Aksu na pa sa silip ka ron.
2: Okay, doon na tayo pa si unang kanta, Words. Kantaon ni Master.
1: Aba, be.
0: Words?
2: Ipahinangot ka.
0: Ano siya ba nang words, Maring?
2: Parang words? Yun, kanang...
1: Words of wisdom? Be.
0: Ay. Napakay ko rin din, ha?
1: Che.
2: Napay, minsan... Uy, nag-PM sa kuwa.
0: Kaya wala man yung nag-charge.
2: Nag-PM sa kuwa din nga minsan. Pabor ni siya ba? Hoy, good morning, di ay kang Inday Muli.
0: Adagan lagi kayo nag-request na ikaw ang ibigin ko niya. Kanay kang kuwan po sa gika, no? Kang... Samantha Galis, ikaw ang ibigin ko. Duhan na sila nag-request.
1: Balonggay, Pambisal, Papapdol.
0: Shout out from Davao Oriental.
2: Kung mag-resign ka nalang kay trabaho di adaan.
1: Malunggay, Pambisal, Papapdol. Saman, mo palit mo, kaya di mo palit. Ayaw mo ko di, atik lang.
0: Ay, no, mawag na siya.
2: Pwede na.
0: Dari na.
2: Kaya tagalig form dari kaya.

0: Dili makaya
1: on, baby, lang on the living. Baby, sama na sila, oy. Next.
0: Good morning, Kang Rudiel Riyas. Kuha man kaayo, Master.
1: Sa'yo kuha ang pitaka, saman.
0: Salamat sa ayo sa pag-shoutout call Babski. Mara mag nakasyat man kanta bi Master. Ingan pa si Alvin Guok. Salamat
1: aba, kayo, Alvin. Oy, Alvin Guok.
0: Mabuhay ka, Alvin, ha? Basta huwag nga ka lang, Alvin. O, siyempre, mga maring, katong kataha, tuto ka nato sa Turbo. Ayaw yung laki ka, kundi na mo gahay ang imuha. Mas maayo pang ikuha na mo na siya, ganang tumaran og Turbo.
1: Yes! Okay! Ang
0: Turbo, mapalit na sa mga parmasya butika nationwide. Doon isang cup nga Maca and Clavo Wasca. Sigurado mapagahay sa imong buhi.
1: Sigurado malipay si Messi.
0: Messi!
2: Saan man, maring, kanang gamay kag buhi.
0: Amo gahi kay gahi.
1: Gahi ay, gahi magani lang kigwa
0: kana. Kuyawan kita nang dagom nga gamay ana. Kay piting gahi ayo na.
1: Hoy Josephine na hubo. Unsa man natuduhan ninyo ni si Josephine?
0: Tuduhan
1: ato ni.
2: Pirahe na maring.
0: Unsa man si Josephine? O si Alvin?
1: Si Josephine guho. Guho dai guho. Guho
0: pa taka. So, wala na yung request, Master. Kaya mura sa Piki daw kaayo ang ilang mga request. So, sige na, tawag mo ito ang linya, be. 0966309569 sa mga gusto niya mo makigduet sa Tres Marias. makigkuros dahil sa Tres Marias, mga maling.
2: Tawag-tawag, ipod.
0: Hoy, nagapamati ipod garoon di ay dahan tayo mga listeners dahil nga dito sila mag-comment diri ah. Sa radyo lang sila.
1: Sa radyo lang sila. Sige, mga mayo taga, kaya, mayo.
0: Mga taga Nuevo Ilocos, Mawab, hi, hello, kumusta?
1: Okay. Kinsa man ang sa taga Nuevo Ilocos, be, kato nga, imuhang task kay listahan.
0: Kinsa man to?
1: Sila si Iring-Iring Mia, Anastasia Bulingit, si Pabusaw.
0: Nina-iris na.
1: Nina-iris na ito.
0: Nina-iris na, kaya expire na.
1: Oy, mga mayo, the wire, Babski. Salamat kayo. Maring, hi, mga maring, kumusta request kong song, You by Carpenters. Bagi ka na kang Lansi. Camelo. Bebe. Ay,
0: si Kwan, agi-agi si Kwan.
1: Alam, oy, si Naning.
0: Tuning.
1: Si Tuning. grabe kayo.
0: Naning.
1: Si Makanan, Tuning. Salamat kayo sa imong Kwan nung ha, sa imong limonsito nga. Grabe, itagagong 5 kilo.
0: Niya ang Bebe, pa.
1: Ang Bebe kay Kwan pa. Napamantag iya. Nagbantay pa man.
0: Pamulaan.
1: Pamula ka, tag-iya.
2: Asay mo itong patuto na ito, diha? Agyan naman naman patuto.
0: Okay, na ay kanta diri ang mga maring, ha?
1: B?
0: Kining awit na ganayon, You by Carpenter.
1: Ay, Carpenter.
0: Hello, Gary Panibaan, ha? Good morning. Pa-shoutout mga maring. Hi, good morning kang, asa ka katrabaho ka ron, Gary, naman kasi in CCC, no?
1: Dali siya sa Mantix.
0: Sa NCCC na si Gary.
1: Ano yun? Wala sa dito complex. Wala, no?
0: Wala sa dito.
1: Okay, hello, sige.
2: Saraan mo kayo. Kau ba't maghihapunan sa Phil Chris Master?
1: Kesar Sinter.
0: Wala ka mag-imbitar, Maring Erika, your birthday ba? Anak ka, ha? Aba.
2: Ano ba mo po ni mag-imbitar ang day?
0: Wala ko eh, kay... Live eh, punta sa si Edgar, no? Anong... Masok ko si Edgar ko na yung mga tao sa bahay. Ani-ana ko sa kanta, hatid ka na ito sa Santon Vitamin C, ang alkaline niya Vitamin C. Birahe ka, nagkitang kanal.
3: Ayaw naman.

0: Ah, Aisha, thank you kayo sa nag-request. This is for you.
1: Tungkol sa imong kanta, dawatan imong ganti nga producer nga Israel Ligid.
0: Ay! Saan pagpadaga na ito na maring?
1: Ay, ang ubang ligid gi-scrap na.
0: Ay!
1: Ibutibakal
0: na lang di ito.
2: Nagyang scrappers.
1: Yeah.
0: Parihato nag-parking di ang forward. Wa na'y ligid.
1: Alaos na ligid. Ako, di ko nag-parking sa kuang kuanday. Kaya basi makuhaan ang ligid.
2: Gijakar ang punungan sa buli.
0: Simple lang kayo. Buli lang ang ipuli.
2: Buli, no?
0: Yeah, gisakyan lang yung pinikap.
1: At least wala hotdog kuha, no?
0: Na-witness ma rin.
1: Kaya siguro kung wala to gikuha, wala to makuha niya, basi gi-scrap na po itong
0: kuha. Kamlo ka ma rin, na-witness.
1: Kaya witness?
0: Si Kenneth.
1: Ay, witness. Witness ang po di ay. Witness.
0: Witness lang ang
1: witness. Witness is witness.
0: Kaya napa siya, naman to nakuha ang ligin, saka yara man siya ang pinikap.
2: Nato
0: siguro tag-iya.
2: Nato siya abang-abangan o ka, ha?
1: Malinood, maning kanta, bayuta o eh.
2: Oy, dahil mag-request na ikaw kanta.
0: Ayaw, anak, Rodel. Ikaw, Rodel, mayo ba ka? Si Tapi ko ko ng guwapo nga sound system, Rodel, nga
1: si Rodel,
0: pang-guwapo.
1: Si Rodel, di ay?
0: Kuan ba na ka ng electrician nga technician pa?
1: Kini si Rodel?
0: Oo.
1: Mo ba?
0: Oo.
1: Si Rodel?
0: Gikuha man ko na burakdat sa una.
1: Ah, kini si Rodel?
0: Oo.
1: Mo ba?
0: Tigaw, oo.
1: Kaban silang Joy.
2: Ay, na-request niya, mag-surban na, baby. Ang kitirahan na, baby.
1: Bigwase na yun, ha?
2: Bigwase lang. Kung i-visits niya.
1: Asaan yung kining kuhan? Kining mag-surban nga upaw?
0: Asam na yung upaw nga bayot?
2: City side. Diri sa tasa mga...
1: City side.
0: Ay, muna ka na-request yung upaw nga bayot, pero hagbay naman
2: na yun. Ay, hagbay ka na. Sige naman naman nagkanta pag YouTube lang niya, John Jampong.
1: Sige.
0: Ay, nasa Robinson daw, si Maring, si Gary.
1: Si Gary.
0: Sa Robinson, oy.
1: Ano yan ang kanta? Kanta nga, gikanta sa usa ka waray?
0: Isa ka niya ka waray, anaya.
1: Midayo pa nagigikan niya sa liti.
0: Waray niya, waray?
1: Dili niya sa literal ka waray. Ano yan ang kanta?

0: panit. Kurang panit, balik-balik. Oh, salamat kayo. Thank you. Salamat.
1: Katakatahan mga marim. Gipahinungutok ka nato sa Santon ng Plus Gold Herbal Capsule.
0: Yes.
1: Ay mga marim, tuduki ang imong patungpatong nga balatian. May pabalatian ka patungpatong pa mga marim.
0: Oh.
1: So, tuduki na pinagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: Yes.
1: Ang kapsula nga doon ay sangkap nga mangustin ang palaya, malunggay, garlic, o spirulina. Sigurado mo paalim sa nagkadayaing nga mga balatian.
0: Correct.
1: Santon Plus Gold, napalit na sa mga nagkadayaing nga mga parmasya at butika.
0: Nationwide.
2: Anapon si Juan Maring o si Johnny Angoy Murato Maring pa shoutout. Request ko.
1: Sige ngon.
2: Request ko Maring Lorena.
1: Lorena noted.
0: Si Juan Maring Erika na yung tirada niya.
2: Buwan harap akong tagong Ron Maring. Anap pa si Rodel Reyes.
0: Bisa guwata ng utana.
2: Buwan to Judeca. Masingwa mo ng utana.
1: Mula po siya si Rodel diri. Kaya basi yata ang hotdog na big bulldozer.
2: Dako po naman yung pamitay si Rodel.
0: Oh, dako po din ka. Dako po din pumbilya.
1: Hindi ako makaya. Ikaw lang, ano, eh.
0: Uy, naharap ko naman yung tanak ka si Rodel. Labiyog magunog ganyan siyang miracle fruit. Labiyog kayong miracle fruit.
2: Dako, ganyan na, master.
0: Ay, Rodel, ay kopya sa harap siya. Balingkuran yung na, Rodel.
1: Kung sa'yo, kayo mo lang ginahimo nilang kutson. Mga itmigim.
2: Hindi, ay. Himong online.
1: Sige, Lorena, be. Ako ay bira sa Lorena.
2: Okay. Masyako na si Johnny.
1: Kan Johnny ni?
2: Masyako ba yan na siya? Kaya na padalang sulat dari Johnny po na pangalan.
1: Bilaan ta na yung kanta Johnny ha? Kay samtang gikuan pa ang kuya. Lumping mga piso na suod sa kuan. Na sige. Salamat kayo Johnny. Ano yan ang kanta?
2: Ano siya ba ng kanta ha Maring?
1: Lorena.
2: Lori. Kasi na si Lorena Maring?
1: Ano kanta ni Tagalorito?
0: Lorito na nagkantana niya. Ay, be.
2: Labrayan lagi ka, Maring. Iyon siguro.
0: Ano na si Mitsiorong magpatu...
1: Hello? Ano na?

0: Okay, selamat kayo.
1: Kang Johnny, salamat dun sa pagkanta ni mo.
0: John, salamat kayo, John. Alalaos pa, John, ha? Uy, si Mitsuro, magpa... Asa man eh, si Mitsuro, kinsamay mo tuduan eh. Mitsuro, kinsamay mo nga...
1: Si Daria, siguro mo tuduan.
0: Ikaw, tuduhan ka ni Maring Daria, Mitsuro.
1: Sabi ni si...
2: Lain ba ako, di ko mapasahin lo, Mari.
1: Kaya siguro, silipon ni si Luta ba? Kaya tanaw po din si Luta, tanaw po din si Luta, oh.
0: Ay, kuya na si Luta. Ay, kuya na si Luta, oy.
2: Dagdagan ng silpon, tagayin mo ng silponan, Mari.
1: Mau ba, mukuan siguro tayo, ay, mulungan si Luta.
2: Powder, siguro may niya Luta, oy. Katulang iPhone 17.
0: Anay, iPhone 25 niya, Luta?
1: Wala pa, gihimo pa ni Mark Zuckerberg.
0: Ay, nakakaluta naman talaga yan.
2: Kailan din mo ni Mark, Mari?
1: Uy, taga-kabanglasan man ganyan.
2: Sabi, taga...
0: Taga-diaran din,
2: taga-diaran din. Harbister siya nagmais.
1: Kabanglasan siya ng trabaho, pero ang ayahang residential sa Ikpalsugong.
3: Ayaw naman.
0: Ala sige.
2: Ay, mo, Mari.
0: Okay, sabay mo request niyo di ha. Request mo. Request mo o guwanay luha. O sabi ni guwanay luha.
2: Basing na toon sila nakita rin mukhang. Pwede naman sila mukhang da, Mari.
1: Mukhang sila.
2: Sa gusto mukhang daw na ang number nakapilit sa screen.
1: Kaya na, kantahin kinu.
2: Kantahin na.
1: Atong hagito ni si Alpino Ricali.
2: Tawag na o kantaha ang inyong mga request.
0: Si Alpino Ricali, si Rick Tamsap ma. Ikaw Alpino Ricali, kung guwapo ka, ka-request be.
1: Si Nick Wahaw, katuman ni Mutiw, kadlaw, no?
0: Pero,
1: alay ni?
2: Atari patawag. Hoy, Rodel, tawag ka kayo. Kanta daw ka. Maayon ba kang tingog?
1: Marig, request ko gahando manan.
0: Dako kak itlog. sige.
2: Ano sa kanang gahando manan, Marig?
1: Kasi sa usakaawit
0: doon. Sa usakaawit siguro ni siya.
2: Sa usakaawit na lang ni.
1: Sige, Nipi, panawag mo, Bik. Kapoy man si kanta diri. Kamu na po'y kanta. Kamu na po'y gastog dos diya, oy.
0: Kapoy na kayo mong gastog. Ang hulot na big dos diri ba?
3: Ayaw naman.
0: Bibi, asa man ni mga request diri?
1: Sige, Dabil, ilian ang bandiya.
0: Nakang kayo na, wala may nagkuhan diri. Ano pa siya?
1: Ay, nakuha yung mga viewers, nawala na ang signal ni mo. Sani, nawala ang signal si... Pasyal, oh, hey, kambal, si kambal ba? Bro, tagtabawan eh.
0: Asa man yung, ano pa si, asa man yung, wala, wala na yung luha alang kanimo. Kasi may nagkantaan na ni Kwahaw.
1: Kuha na ilo, mura bag na tagbaw.
0: So, nakakuha na siya. Dehydrate, siguro ni, kuha na iluha. Kuha na
1: gintong araw, o, gigan sa diwalwal.
0: Habi, try ikaw. Ako tira lang, eh.
2: Asa gigan niya, Mari?
1: Sa diwalwal.
2: Ah, di mo. So, abantiro na si Master.
1: Oo.
2: Abantiro, gini, ay. May ilan, manin mo.
1: Dito manin sa...
2: Ayat pa kayo ang kuha,
1: no? Dito manin sa tunnel ng ZB, ito na hugno sa sunshine.
2: Katong ilugan.
1: Oo.
2: Ay,
1: later, di ba, linsa sa hilika.
2: Ayaw na pensa, Master. Ayaw tagos kay mapusilan ka.
4: Hindi ko na nasisilan ang sila.

0: Sige pa.
1: Lagi-lagi mo ay, lagi-lagi mo mga trader, lagi mo ginabidyohan nyo lagi ako.
2: Dili kay...
1: Kaman
2: ko yung ganaan talaga sa ondo.
1: Ibidyohan lagi ko ni Moko. Ano ang pagsamot ato,
2: Master?
1: Ibidyohan ko ni Moko.
3: Ibidyohan mo ni Moko.
2: Kanta, hatod to ka na ito mga maring sa Santon Herbal Oil. Ang vokalista ato si Master Indertanini.
1: Uy, manganta sila tag-danceable oy, para mga manayaw ta.
2: Ato kanta ako sa
3: gini. Dancing queen. Katakanig
1: eh. Katakanig eh. Usa kayo itong imong kikwanto at gawapin itong eh. Kipli na ito. Gusto, wake me up ba ito? Katong kikwan na itong isayaw ito. Tagay, may ato bigay. Naman ito siya. Magkuhan siguro ito.
3: Wake me up before before agogo.
2: Sige daw, Bi.
1: Kahit ito, katong i-play na ito, Gabi, sa ito, Gab.
2: Pangdaali, paya, akong request, isa lang dili ko, kadaghanon ma rin, kapuyan, mukanta, uy.
1: Aba.
2: Kapuyan din siya, mukanta. Maring, request ko, kanta ng huling pag-ibig. Asa, SM?
1: Babong na alasang, uy! Pirot! Ay, kana. Mano yung title, ala di, ay!
2: Mabog na ang alasan din.
1: Ganahan kayo ko lang ang pirot. So, mamuga sa koron kayo. Ito may sisunod siya na nag-requisan niyo.
2: Bidyohan na lang ka na mo. Ladies and gentlemen, Master Inday Tanini, gikan sa bangkal niya kay Nisibat Pinto.

0: sikat nga idol nga police, no? Si Sir Kalamba.
1: Aha.
0: Malapit na asahin si Sir Kalamba ka ron.
2: San yung Corellia mo na sa dati, di ba?
0: Si, ambot kasi na si Sir Kalamba. Ko ng idol, dito kayo niyan si Master Nathan Hini. Kay, ano siya, nakikita amin no? Ano siya nga, Luis, kauna pa dito ko ba? Di pa, minadyo ko siyang handusanan sa kaguluan ng Dias, Tagum City.
1: Ay, man, ubuot na sa ito yan ang kalakihagon.
0: Niya, kaya, una ko papaminaw, kaya gibalin naman mo sa dabaw. Ano ko na minaw dito.
1: Ama nila, mi.
0: Oo. Nakaroon, kaya nakita ang tanila nga. Mura mo
1: nalagyan pagka... Nibike naman siya
0: paminaw. Mura mo nalagyan pagkasinawan.
2: Ay, shout out tayo kang
0: good morning.
2: Charles Dripley Humano.
0: Good morning kang Sir Kalamba, sir. Good morning ni Mudia Untang. Nakasanayang pagkabuta mo. Anak, mula kami niya, sir. Uy, mula kami niya, Ponsa. Ay, magpa-aristo mi.
2: Masinabisaya ang manok diha, sir.
0: Wala may manok ang police station.
1: Masin na sila binusloyo di ay.
2: Ito na yung naamalang ito mga kamunggay.
1: Katong figurin na isa. Wala may manok na figurin diha, sir.
2: Masin na ko, wala na yung manok. Pero nagkang kayo punuan sa kamunggay.
0: Kang ay, si Ismaela sa Biliana Asuncion. Good morning. Katropa mo request ko kanta ikaw na nga ang kanta ang birthday boy nga si Sir Lar.
2: Aba! Wala man si wala man ko si Sir Lar diri.
0: Damay na pa si Sir Lar ani. Sorry Sir Lar.
1: Sorry. So nakangay nag request diri oh, touch by touch daw yung si Nining Garcia.
0: Ay mo sayo na pa si Madam Nining ba.
1: Sabay man siya ma'am. Himayang nahunlak. Sige, balik-balik-balik. Himayang nahunlak
0: naman
1: itang
0: tadi. Pwede naman nahugmak na yun.
2: Ayaw ka pensa kayo, mahugmak ta.
0: Sige. So, kinsa may itong kanta, napay kanto din nga, amaring, pa-request ko kanta nga Ikaw by Tom Jones. Yan na Tagalog na kanta si Tom Jones.
1: I know, but I know. Ikaw.
2: Bright po siya, no? Bright?
0: Upod basta-basta. Panggaan niya, lipaya pa. Gudulo, uy, grabe naman si Johnny Angoy Mulato, uy. Panggaon niya, lipaya. Pagyod.
1: Si Arot, hubag. Pansinataon ko, sir. Aba, magpatudo.
0: Sa mga taga-panibasan.
1: Tuduhi.
0: Mga taga-panibasan, nasa sakop ang panibasan ba, Yot? Sa? Mawab ako.
1: Amo tagay, pagabot sa polis, nilagan man ko.
0: Wari ka na ba, Ibas?
1: Wala. Nag-amba ko.
0: Sige, Bis. Kining touch by... Humano mo tayo ng touch by touch, uy?
1: Humano naman tayo, uy.
0: Uyog ba akong It Me Games? Anong kantahan na?
1: Natala, It Me.
2: Natanggal ang tali ma rin.
1: Katula lang, Gab. Asa man to, Gab.
0: Kisa man na yung nanawag din ang caller, be. Nanawag ang caller.
1: Kala, be.
0: Hello?
3: Wing from Tibungka.
0: Ay, pangilad yun.
1: Pangilad kayo. Magamaan, mahi mo dyan ka baki. Sige.
0: Mabuto kayo mga It Me Games. Kesa ni?
3: Wing, tubod.
0: Ay, ikaw ni Wing?
1: Ay, si Wing din, hindi ay?
0: Taga Iligan?
3: Yes!
1: Aba!
0: Kamusta ito mga tapay, Wing?
3: Erika.
0: Ah.
3: Request ko ba yung matod nila si Lolomado mo kanta ba?
0: Uy! Nalalaman.
2: Nalalaman na siya si Lolomado.
0: Okay na sa imo, halo? Ay, kabasta yun.
2: Ay, pagkani na abrihin. Abrihin mo po na yun.
0: Paabot niya di ay.
2: Grabe.
0: Matod nila. Kunya ikaw, maminaw lang ka di ha?
3: Maminaw ako.
0: Sige lang.
1: Sige.
2: Dilidik ka mo, do it.
0: Ako lang pa... Ako sa paplastaron si Lolo Amado, kaya depende sa mga kanta nila, makakorbata.
1: Buguan lagi ka, Mare, budulit.
0: Anya raso.
2: Ako pa naman ko na sa OL, do it.
1: Ah, okay.
0: Namina, ipalong na niya kay Mamina Rodasia.
1: Asa, taga-Iligan na.
0: Taga-Iligan.
1: Sige. Di ba noon rin sa pagadian na.
0: Asa man si Lolo Amado? Depende siya mapakita, kaya maulawon mo ng tiguangan.
1: Bebe, Lolo Amado, bebe. Lolo.
2: Asa man si Lolo, ay.
0: Yan na.
1: Baby.
0: Kaya
1: kanila, di plasta.
2: Sige, nag-abring portahan naman siguro. Kaya jatot ang portahan ma rin.
1: Kaya kaya... Ito
0: mo kuning ipoy, ani granny nga, kuan.
1: Wala nang ibutangan ninyo oil ng bisagran, ha?
0: Ibutangan. O ka nang use oil.
1: Use oil, o. Si Lolo Amado, nagamit pa, nag-slacks pa. Niya nagbaro. Okay.
2: Sige.
1: Okay, Lolo Amado. Maulaw daw siya. Hindi ka mukwalo, hindi ka mapakita sa camera, lo.
0: Ano na, mga mic, lo.
4: Good morning. Good morning, Kang Ismaila sa Villana. O si Ma'am Pili Pili Shado. Good morning. Machunila. Ako.

0: 6-8. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Boss, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
2: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
1: Batogol taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige na dyan kung kapulaw doon. Kunya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon yung sulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Turbo Supplement for Men.
6: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinulang sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe gain. Kamutol, testingin ba la? Kampiyong ganyan, Turbo.
4: Turbo, supplement for men.
7: Oh, yes.
4: Turbo, may maca at labu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Miracle Pie, I count on you by Tommy Sean.
1: Si Talk by Tommy.
0: Talk by Tommy.
1: Ano kantahan yung kantahan mga man. But anyway.
2: Tommy Sean o Tommy Shaw?
1: Tommy Shaw man rin.
0: Tommy Shaw.
1: Shaw, Shaw, pwede po show. Pero maraga nauna to ang mic siguro. Maraga lanog banta mga maring.
0: Yes.
1: Balik na mga igala, alas 11:03 ng atong oras mga Check. Maring. Namatay ka po mo sa pinakangilingig nga sibiyaan sa Tibuok Isla sa Mindanao. Kini ang...
0: Kung ako ikaw!
1: Kini ang XFM.
0: Siyempre, ang atong programa.
1: Kini ang kung ako ikaw!
0: Tanan! Yan na,
1: yan na, yan po na yung mga liti mo nga mga membro sa Taki Rob Dolls. Ako na si Maring Erica.
0: Okay, siyempre, Master Detini yung si...
3: Pia Daria!
0: Aba, oy, maniunto na tanin nyo yung ano yung arot hubag.
1: Asa na Pia?
0: Hubag yun
3: eh. Asa man aron?
0: Asa man na arot hubag, klarungan na.
3: Nain, biya, may kadili mo mabalipan.
1: Asa kayo, wapabiyak ka kamupon sa kong birthday.
0: Oy, mamina mo. Ito yung pamatunan, oga. O sa pagkina siya, hubag ba yun siya? O siya, iyagin na tinood nga pangalan kong hubag.
1: Olo.
3: Basta yung hubag tinood siya.
0: Hubag yun siya, raka arot hubag kay. Asa man kong papiliyon ka sa tulog kabayot di diribi. Asa man ka kay. Mutudo ba yung giding tulo?
1: Kung ano nung hubag.
3: Direk ka sa small, sa medium, or sa large?
0: Ah, ka na. O siya pa rin?
1: Pamatod nga, large. O niya, mingon sa hubag, pamatod ipod.
0: Kaya pamatod na lang kung hubag ka, arot hubag.
1: I-comment ang mga screenshot
0: nila. Ana.
1: Ay, nako.
0: Mga para ba rin, 80 na ba yung limit, ane? 80 pataas ang limit, ane?
1: Isa man si?
0: Kita ang tulo.
1: Mahuba?
0: Oo.
3: Ngayon, hindi ka naman rin.
1: Pamatod ni daw.
0: Maring.
3: Nakalintaan ko
0: siya. Maring.
3: Pero nakalintaan ko siya, Maring.
0: Ay, si Wilma Joaquin, no, ginay mo, ano?
1: Ay, na pa na mo tsinta ko, hindi ka naman tagkakuha na nag-unas.
0: Masa ba na
3: nag-unas mo ka na sa...
1: Oye, ay, nag-iwan.
0: Ay, nako.
1: Comment ba si Kelvin Patalingog sa ko ang post na kung happy birthday sa guwapa daw nga katropa.
0: Ay, si Kelvin na nasa yeah, live station, ha?
1: No, ba nasa
0: siya? Oo, nasa sa Love Radio.
1: Ay, pitiling, dako ganun ba
0: nito? Dako kayo siya sweldo dito.
1: Okay na siguro siya dito, ah.
0: Say, okay. Okay kayo. Ang iyang motor sana, single pa man nun. Karoon na na sidecar.
1: Na, masayro na.
3: Masayro na siya.
1: Palong-payong na.
0: Top down na.
3: Doble na siya, doble na.
1: At least, doon na sa motor.
0: Yes. So, sugdan na nato dito ng drama.
1: But anyway, yun, uy, sayo na magtabi sa tadiri ang mga
0: magtabi
1: maring.
0: Magtabi sa ato.
1: Nakabaw ba ka maring? Nakoy ka ilang mga maring?
3: Ah.
1: Dakan sa gisuwayan nga mga kape. Yang ipis out ang mga kape niya maring kay musaka man ang yahang kuan mo.
0: Libido.
1: Musaka dili libido.
0: Ay, kabuhi, kabuhi.
1: Musaka yang kabuhi.
3: Usa man ipis out maring.
1: Di ba kanang wala niya gamitan na ba?
3: Awan.
1: Sus so, karon nakatilaw man sa kadin ko minog kape maring kay karang dana koy mga trauma anang kape kay mo palpitit lagi yang heart.
0: Kung babae, trauma. Tupa.
1: Tropa. Sa ito pa mga laki, ta?
0: Oo. Hiling kong laki.
1: So, siguro nakasuway sa Santon Gold Coffee Mix, mga maring. Pagsuway niya, maring. Hantod, karoon, mauna ganyan yung gikape.
3: O, saan?
1: Nakaana ko, may pakakay, nakaana.
3: Mayon, siguro, ta, maring?
1: Ipatilaw ko niya, maring. Lami, dyan tood ang Santon Gold Coffee Mix.
3: Hello, Ate Josepina, tinambuna.
1: Ato, guro tayo lang ni Konoy para makasuway na po tayo. Lani.
3: Gani.
1: Dili sa pagsabangan ba?
3: Ay, kato ilaha.
1: Si ma'am, isa ganito, Sir Bong.
3: Ilaha, kato ng ipakapita.
1: Ipakapita ang Santon Gold Coffee Mix dili sa yes. Pagsabangan. Grabe, jud kaayo, piting grabiha, jud kaayo, mga maring. Ay nako, ang Santon Gold Coffee Mix, mga higala, doon isang cup nga glutathione o collagen. Kasi siguro na magpapapiskay sa ito ang mga pamanit, mga higala, aron nga mas makapatun, nagpiskay nga pamanit o lawas, gikan sa sulod pa, ingon sa gawas, mag Santon Gold Coffee Mix, adlaw-adlaw, yes. Mga maring.
3: Ano pa si Ate Josepina Tanamburan. Good morning, mga katropang beauty. Happy Monday sa inyo dyan. From Tinambunan family, Bogaon, Lantapan, God bless.
1: Oh, God bless sa mga taga Bukidnon.
3: Yes. Buto-buto. Lanog-lanog tadi sa Bukidnon.
1: Buto-buto.
3: Kanin Lantapan, Maring, layo na biya kayo ni Maring. Padulong na sa Iligan.
1: Mo ba di ay?
3: Oh, Lantapan, Talaka, Pwede po kagpakagayan, pwede pag-Iligan ka.
0: Sure ka.
3: Yeah, so, pwede po ka.
0: Sure ka na, Maring Darya.
3: Marawi.
1: Dool na po na sa pagkagayan.
3: Oh, dool-dool na dito.
1: Dool na dito.
3: Diretso-diretso na lang ang name mo.
1: Ay, no. Ano pa siguro tadi ha?
3: Ano hindi man tamo sure? Sige, may mag-agi din ha?
1: Kasi makaanat tadi, Maring. Diyatay assign, Maring.
0: assigned tadi to? Okay na ko sa tako man nga maring. Okay na ako.
1: Kauban mo ni
3: Good morning, Rodel Apinaldo.
1: Uy, Darwin Dan is watching.
3: Uy, napo daw, Lars Sanyol is watching.
1: We're watching. We're watching. Kisa pa yung nangadari ano mga kabawaw ni B? Basahon tayo niya?
3: Mga... Ano yung basahon ni mga kabaw diri?
1: Hindi lagi live ni ako rin. Kuan lagi dili lagi pula day aku aday
3: ay wala ni wala ni mo ning kantahan maring ba kanin kang Samantha Galis team ba
1: oh, sige ingon nga kanta
3: kantahan ni Erica B kanin isang linggong pag-ibig
1: Lunes nabta na lang og Lunes Martes
3: kani mo na abot
1: ni abot na ang Martes hantot sa Merkel ay dai wala tay oras makanta oi ka wala assignment na siya mga marin sorry ka ayo. Muna uban din mo ni si Pina di Darwin Dan o lagi para sila nag-watching.
3: Oh. Ay, sa ato pa na friend mo ni si Pina.
1: Si Pina o si Darwin Dan is watching.
3: Dahil lagi ka, kay friend lagi mo na si Pina.
1: Amiga, jumiga man kuna ko na siya si Pina.
3: Kasi di tagaanak ka ng mais marin.
1: Sa unsa nga may katong purple,
3: purple
1: mais?
3: Purple,
1: oh,
3: purple.
1: Ay, ganahan ko ang mga purple nga mais ay.
3: Unsa man ang purple marin?
1: Parang lagumon gud.
3: Ay, lagom.
1: Lagumon nga, kuhan.
3: Mga mais. Sa ato pa marin, nahulog na marin.
1: Wapos sa maho ka na. Walang, walang.
3: Or sa ilahan ng yuta siguro dito marin.
1: Wala siguro yung lugod.
3: Ay!
1: Munang lagom ang iyang mais.
3: Pero akong nadungog sa unang marin, imong gamit marin ay pakaw.
1: Hoy, dili pakaw eh.
3: Ah, sa pwede ay.
1: Agungal. Tarunga ra, Erika ba? Uy, si Will mawakit pa. Tarungan dyan ko niya.
3: Sige daw, ipastar daw, Maring.
1: Ayaw pag-ana, Wilma Joaquin.
3: Maring. No. Plaster daw, Maring. Plaster daw. Ako, o sa man, Joaquin, ako yung mabira.
1: Ayaw pag-ana ba? Unya na.
0: Aha.
1: Nya ra, nya. So, ingon diri ang mga marin kay na naman gina ito ang happy birthday na. Ingon pa si Mil, si Kuan, si Josepina Tinanbunan.
2: Happy birthday!
1: Salamat kayo sa mga gatimbaya sa Kuang birthday, ha? O niya ka ng, disata ninyo mag
0: kwano eh? Disata mag kwano kay, mura kay, mura kay, minus kayo ang panudalan rung ang panahon na maring.
1: Ning, buwisa tong itik, Ning.
0: Asa ba to katagisa? Wala pa tong kwan? Wala pa tong nanaad? Wala pa to nanaad? Ingon nga. What kasi yung birthday? Wala pa to? Wala pa to?
1: O, dito maglao man ako.
0: Ha?
1: Ikaw yung mga
0: dyan ko. Ingon ka ka?
1: Pasubo dyan ko na yung mamaning ay.
0: Asa naman itong kumbandi? Ay, managingon mga, managingon maring ay kiktuos matun nila kay mahugtas di angay.
1: Ah, okay lang ta sa kwan. Mahugtas labat sa gabaw ba?
0: Mau gani.
4: Ayaw naman.
0: Hala, sige. Kaya itong, sa paman.
1: Sige na, nyara kadal lang kayo, ha? Kaya ako sa i-plaster niya ako ang mga himan igigubat diri, ha? Kay nabiya tayo bag o missile gani abot o 17 billion ang katinan.
0: Oh, grabe ka itong iskan missile.
1: Kuyaw ka ito maring kay... Kuyaw ka ito maring kay... Nada ito yung double impact maring.
0: Kuyaw ako na na maring.
1: Magmaigo ka ito maring.
0: Mabuto pag yun ay.
1: Ato sa mga... Natusay ka ng...
0: Mga risiko?
1: Mga... natusay mga sprinter, mga maring nga daw.
0: Sprinter maring.
1: Ang maigo at tumaring daw sama sa gijerger.
0: Put nga.
1: Oh.
0: Musulira ang mata.
1: At ang ata ngayon, ganun sa paboto ni Paribubong na. Kaya... Mapaigo na po siguro tao eh.
0: Alam ko eh. Ako ano eh. Mag-agad na yung kukuan sa signal.
1: Saan nga signal?
0: Signal number one.
1: Katalay number three.
0: Di sa kayo. Kusog-kusog man to.
1: Kasi magubaan mo nyo po
0: sa... Kasi magubaan ito mga o-ring.
1: But anyway, andan na ito ang intro, mga
0: intro
1: mas
0: intro
1: hey na kay... Kita na ang kanal sa tuang drama.
0: Masa ba itong kwan niya? Intro na di agap.
1: Tama na dito ang
0: intro. Intro na. Ay kami nagbalik-aling anang... Ani ana! Ay sa ha? Kay live ako
1: niya. Ani
0: ana! Ani ana! Oh! Ha? Wala? What? Wala sa mood ang atong technician. Wala sa mood ang technician. Sugus maayong pamatasan. Tuguti ako nga makahatag sa akong pagtahod kaninyong tulo, mga maring. Ingon man sa mga minilyon ninyong tigpanubay ning inyohang drama nga naguluhang. Kung ako ikaw. Mga maring, itago na lang ko sa pangalang Lini. Napuyo ko dinhi sa may Panabo, Davao del Norte. Mga maring, kani akong suliran karon nga akong ipadangat diya sa inyong subianan. Murong naghat ko kay gusto na ko nga matagaan ko ka ng kaupayan ba? Kani mangon akong problema ron, bahin magunis ako nga inahan nga si Mama Bibs. O si Mama Bibs, yun ang ako ang problema karon mga maring. Kaya kani akong mama na ako, maring, rabi ka ayo maring nga na. Mura ba siya ka labaw pa is camera, ani ka na paspas kayo ang mga tiraan ani. Rabi, hypnotize ka ani mga maring. Ganun na ba yung mga panahon nga, kani nga, daliri yung kayo siya makabuhat og mga lakang nga sukuhi sa akong kagustuhan. Para yung masamtan kung unsa gyud unod ni akong suwat, yun ani mga pangitabo.

0: มา
1: Oy, na.
0: Ano sa manigig kanta-kanta niyo? Wag ulagi itong atuno lagi.
1: Kanang da-da-da, da-da-da-da, da-da-da-da-da-da, anak ba?
0: Tama na, oy, kay layan na kay tinanawan itong mga silingan si kanta-kanta niyo. Ma, kanang, kamusta naman ka? Okay ra ka?
1: Okay ra ka, ayaw ko, anak. May, pero, balubiak ka nga.
0: Mara lagi dili okay imong naong.
1: Da, no, kuan magin siya. Eh, balubiak jo ka sa kuwa, anak, ha nga. Kuan ba jo kay kunak, daga kay kugin na huna.
0: Ma, kanang...
1: Naglipo ko sa una ko ni, uy.
0: Kalimti nang kuan, uy. Kalimti na mga problema, ma. Kaya ang mga ang problema, doon na sa mga solusyon. Matod pa sa panultihon sa libro ni Lulu Amado. Wala pa ko no, namog na kining mga problema. Doon na ako nagigitagana ng mga solusyon. Nagkadipindi lang kung kana, sa kanin mo siya pag, pag dala sa imang problema. But anyway, ma, kalimti na, uy. Kung gani nga,
1: Nak.
0: Nagkahan ko problema.
1: I mean, nang sabang. Kanang, ay, butoy, sa amin ako ni pag-istorya niyo. Kumusta man ang, kumusta man ka? Okay ra ka?
0: Okay ra, uy. Ano na, ma, doon na kay problema?
1: Awa, ako, kumusta man yung anak ni mo? Okay ra?
0: Okay ra.
1: Kasi amin ako doon sa eskulahan.
0: Ay, ginaha ko, ama na siya, naginahatod mo na sa ko ang kapag kasi ko, nabi ako katabang, no? Si Wilma.
1: Ama ba, katong magkuan, katong mag-tube-tube sa gabing dako?
0: Si Wilma, doon man akong katabang, si Wilma, si Josepina. Ambot lang kanin si kuan mo, apil po pinsin ni sa ko ang kuan ni Josepina.
1: Nak, nanit ako isulti ni Munak ba?
0: Kasi man, isulti lang.
1: Kanang, wala mo ko may pang... pangkaon rin na kanang pwede ko din mo tagaan o kanang kuwana kanang hirap sila kay extra di anak ba
0: grabe po daw eh pausti mo pangkaon wa mo diri ah
1: lagi na
0: wa mo tamo panggapusa
1: grabe po ka grabe po ka baka istorya eh
0: pila mo na yung ginakuha ni mo ginadawat si mong pensyon iba dako man to siya dako to yung pensyon nakal ninyumdum ko ato dako asa pa yung
1: ano ko daw lang kanang pensyon oy dangan masigaw ka panguhisikot ng mga pensyon
0: syempre mga tanak ko kay nangayo makagkuan pag pangkaon sa kuha niya nakabawag gid bi ako
1: no usamay kuha na usamay ako sultiyata ka linino ako igura ko kuni kuan sa imolin igura ko kuni igura ko kuni ngon sa imo ako nga naakay nana
0: ayaw
1: ka abi kay ka ba abi kay nana na imong ingay nana na imong akwaro gi labot sa imong kinabuhi lanaw lang ay nana ko ay
0: ma
1: ay nana ko ay
0: ma

0: samukan ako mama dayoy.
1: Ano day day?
0: Sige, dili man sa pag-ingon ha nga. Obligasyon maginatong nga mga anak nga. Mutabang ta sa tong ginikanan, labi pa magapait-pait na.
1: Oh, maudyo day.
0: Sobra naman good, uy.
1: Pero ano, ano masuko man siya day nga maayong tao man ka day? Butan pang pugga.
0: Nayo gani no.
1: Oh, ano masuko man siya?
0: Dili.
1: Eh, ikaw naman ka nangutana ka ha.
0: Nangutana ko asa paingon ang iyang pensyon kay. Dako ba yan ang iyang pensyon makuha niya na sa kung ano sa iyang social pension o sa pensyon sa.
1: Ginawa sa iyang kwarta ta. Dako man ka
0: nang ginaapil siguro na kuan.
1: Makan pa tingala nga mo ato lang si mo mangayo panud-an.
0: Mo gani nga. Pero wala biya kasako ang pila na po income nako sa ako ang trabaho.
1: Gani po dai.
0: Kanya ilang pension dako ba mas dako pa na sa kanya. Patigala na ko mukha tagawala. Nya mas dako pa dai.
1: Asa pa ba ingon to? Mas dako pa man si Mong Swildo.
0: But lang oy basig ang duda gani ko no nga.
1: Stay pa eskwela imo ang mama dai.
0: Mula na akong ipambisigahan nun, gikuha na nako ako anang ipamonitor kang kuan
1: kang, na, ka na,
0: kang Harold Salang.
1: Kasi nasa gibuhit ng lain dahil niya sa, ang kwarta dito lang padulong sa lain niya. Kanaan mo ang pensyon, wala agad katagay, masing gamay.
0: Sige lang, kaya ako na nasa ipamonitor kang Harold Salang o kang Calm Calm. Abot ang una, puhon nga, mabulabog yun na rin sa rason na gano'ng wala sa kwarta permintay dahil.
1: Agay dahil, anak agay dahil.

0: Oui, ça vous a dit mon sigui la casa bibs. Ayo sigui la casa bibs.
1: Grabe kayo. Grabe kayo yung tiyo ba?
0: Tiyo si Doy ko.
1: Grabe ka din mga anak, no? Kanang mayor. Ako sa tiyo na ka, tiyo si Doy. Kanang ako. Hindi ko mag-expect mga ala si Lini. May naanal dyan ako. Glalimang ka na nga. Igor ako ni Ingun siya nga mga ayaw ko kang pagkaon. Di ba libar ako? Grabe ka mag-istorya. Abot sa mga pensyon.
0: Mau ba? Bastos sa pagkabata. Yun ang pang... Sa mali po mga tiradahan po nga. Wala mo nung kuno kay Sapi.
1: Malubit yung kasakuan no nga. Dagan ba kay kong mga kuan? Nagabi ako kay mga gipang bayaran. Babayad pa ko sa tubig, kurinti. Malubit yung ka na tiyo.
0: Masi nag-apil kag mga pickleball ha?
1: Di na ko pwede mo apil-apil ano. Malubit ka.
0: Ay, mura na yung mong problema nga wakay pagkaon. Yung iakuan kasi mong anak. Ay, asa mo na yung pensyon.
1: Ano siya ba pangutahan na ng pensyon? Nga kuhan man ang... Wala pa mo ko yung pensyon abot?
0: O sa'yo wala...
1: Kala akong anak, akong gireklamo ha? Kala akong anak.
0: Piyahot mag-ikog hapon.
1: Kaya ang ako kay wapa man.
0: O sa'yo wagod taon na dungan man ta kay batchmate man ta.
1: Mahalangan nga anak, nabisi man ko. Ano siya pangutahan na anak? Adolala ko sa akong, adolala ko sa mga igagawa niyo, baby.
0: Ay, sige.
1: Ato kong lando, baby, ato kong lando.
0: Ah, bahala ka, bahala ka.

0: Lynn! Lynn! Sa bang ka nga?
1: Sa? Si Pangwit, uy.
0: Ikaw ba? Imo mo ta na nga. Grabe po ka, uy. Pagumangkon ka na ako, imong mama ni mo. Di ka kabalo mo.

0: totoo ng tiyo si Doy, pataka na binag-storya ng kuana na.
1: Pwede yung mama ni mo, naghilak pwede yung mama ni mo.
0: Hilaks ang mata.
1: Grabe kayong ka.
0: Wala, ako, pag ano, sa tinood lang, no, muhatag man sig ko niya, pero gusto na ako may bawaan ko, asa lapit iyang kwarta, paingon, basig, nasa higila yung igastuhan niya. Sige po, hatag-hatag niya, ampil pa akong gasto, naman sa siya.
1: Ikaw, Lini, sukan lang na naka, trabaho ka rin ako kayong kumpanya sa kenan. Kuya, nagay ka. Kuya, nagay ka, makakuan ba? Iba man ang inahan.
0: Da, bako ko'y labot, basta ang importante nga, gusto ko makabawa, asapit iyang kwarta, aron nga masayod sab ko, kung asa'y ginagasto niya.
1: Tamawa ro, di na ko lagi niyo. Hoy! Bastos pataada. Mga maring, lain kay kong inahan ba kay kanang siyempre kuan gud kayo kanang yakong butbuhat tag istorya gani nya ako wala gud koy mahibong ko pa asa nang yang pension dako gilag pension gud kay dako tug kuan man akong papa dako tug nang trabaho man tud ako kay kumpanya puto mga maring ako may gidaot sa kong inahan. Puro magkanang ulak ko ambag mag-iaway ako sa kong mga uyuan, sa kong mga, yung mga parinti, yung mga igagaw, may isuon. Dali na yung saan nag one time, nga nalipat ko. Huwag inaan yung mga pangitabo.

0: mayo kay nakalaang ka diri aday.
1: Oy, salaglag lang ko day oy. Kumusta nimo day? Kumusta man kay day?
0: Ni gwapa lagi ka karon.
1: Ay, siyempre, alaga kay nga sabon.
0: Unsa nga sabon imong ginakuan?
1: Katong ka herbal soap sa Santon herbal soap.
0: Ang pinako blue whale.
1: Lain
0: may pagka blue blue lagi gamay imong.
1: Bura pa siya ka karon nang kanang sigasigan kay lagom mo kung kuday.
0: Hay, lain pa ato. Ay, ang dala kay nako nga Brian sa nako ha kadali lang.
2: Ay, ma. Nak,
1: dai mo.
2: Mayong buntag di anak.
0: Nalagi ka, ma.
2: Good morning.
1: Mayong
2: buntag,
1: ma.
2: Ay, mayong buntag.
1: Dai mo, yan eh. Sakura na
0: lang. Uy, sige, dai. Magpikulbol tao niya, ha?
1: Oo, sige, dai. Bye-bye.
2: Sir, ito. Imong amiga ni mo. Sir, itong tira ito imong amiga ni lago malagi to. Sa ito, gijabitis to.
0: Dili ka nang kung gout.
2: Nalagi
0: ka.
1: Dai.
0: Oh, nasa man?
1: Wala naman ko'y gout, dai.
0: Ay, masa imong giinom?
1: Kuan, Santon plus gold.
0: Abi na kong tubli.
1: Bye-bye, Jai!
3: Ayaw naman!
0: Ay, mga amiga, uy.
2: Nakusta man, imong anak, asa man imong anak?
0: Nag-eskwila na dito sa
2: kuan. Eskwila na,
0: Eskwila kaya, las 8 na ba yan, no?
2: Kakusta man ka diri?
0: Okay naman, uy.
2: Okay ra ka?
0: Okay ra.
2: Nagkaon na kawa pa?
0: Palagi, kay...
2: Pagkaon na!
0: Concern lagi asa ko karon ma.
2: Ikaw na good yung good. Ikaw ba? Ayaw pasag di mga gogalingon. Kabalo biyakan mga
0: kwan pa kay ka. Ikaw sab. Ayaw pagpasagad. Ako isa ka Baxtery ang Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: Ay, salamat ka ayaw.
0: Inuman niya ha.
2: Salamat ka ayaw.
0: Mag taghapon. Inuman niya.
2: Nak, salamat kayo nak.
0: Ako biyan yung ugma kay masin o makalugar ko. Dalaon ta ka dito sa clinic sa Y2It.
2: Ah, dito.
0: Ipacheck up na kakandok si Jenny Druda.
2: Olo, salamat kayo, nak. Manak, isulti niyo ba? Pero makong 5 milya.
0: Bangis.
2: Nak, laki 5 milya, nak. Pangkaon lang ako, nak.
0: Naraon.
2: Okay, nak, salamat, nak. Adios ako, nak. Bye-bye, nak.
0: Nakalakaw na si Mama. Hala. Anak sa sigbing laki ni hatang manday ko kwarta ni. Wala mo ko'y pambayad ang eskurinti! Ay, panuhok!
3: Ayaw naman!

0: Lagi day, uy.
1: Ano ni hatang mo day?
0: Nawa ko nakalimot ko ba nga mo nag...
1: Ano ba nga nalumay ka, day?
0: Muna ko na-hypnotize.
1: Ah, na-hypnotize ka?
0: Naka... Ang buto iba sa ang mong gisturihan kay karamang agda ko niya ka ng pakanauna ko tapos nakalimot ko murag na lang ko gidunol sa iya ha?
1: Ala kay ibang inahan day, mura ng scammer day. Kaya nailan ba kanya day?
0: Cinco mil ka ayaw.
1: Nakuha na day, uy.
2: Ayaw naman.
0: Mabay ako'y pambayad sa kurinti sa tubig.
1: Matingay ako imong inahan day, kaya pensionada niya na napangulan.
0: Ambot lagi day, uy mo ginikalibgan ako ba nga? Naghamot na siya kwarta niya.
1: Yung anong yata?

0: ani ka?
1: Wala si kwarta.
0: Ay, bukuhan ba po din ka dahi?
1: Sige lang. Atuon ako sa siyang bahay.
0: O sige dahi. Maghinaan ako dito. At buwan dahi, kuyon sa niyang kwarta.
1: Sige, diyan na ka dahi, bi.
0: Sige, wala ka buko na. Imo pa rin ko na yung balay dahi. Maglakaw tandoa, oy.
1: Akita, tara dahi.
0: Tara.
1: Mahawat pa nung kadali sa kumbay. Tara na.

0: Naalagi ka.
1: Na ako diri akay. Gusto na kong kumustahon ka.
0: Ay, nak, kadali lang. Kay, mato sa kuglungsod.
1: Ma, ma, isa ba? Nakoy pangutanan ni mo.
0: Nakoy, kwa dito, namagod may meeting sa senior ba? Dala sa ka,
1: ha? Ma, ma. Ang lako, magkalit si mama. Saan may mugya mo kung likay-likayan? Hindi ko ka, hindi ko makadupa niya ay. Ano man iwi?
0: Maring! Grabe kayo, paspas kayo mga panghitabo, mga maring. Kabalo mo sila, mga maring. Ako, mga maring, kung ako ka nang dilidyo ko magkakuha sa kumama kay siyempre, akong weakness, ang weakness na ko, nakuha na magod sa kumama. Dilidyo ko mo yung story ang sakit kay kagaba mo biyan na mga maring. Milapay ang mga pila kasimana. Mayroon sa ka one time, ana, yato si mama sa balay. Unya, wami nag-abot kay nilakaw ko, buto na nawag na lang siya. Uy na ni mga panghitabo.

0: Tama, nanawag sa akong cellphone. Tubagon ako, B. Hello?
1: Hello, hello. Na?
0: Ma, ikaw mo din. Lahit lagi nga number ni ma.
1: Lahit ang number. Number ni Kwan na. Kaya sa imong kuya.
0: Sabi ato, ama.
1: Kanang Kwan ba? Lata ko, kumusta man ka diha?
0: Kira, uy. Sige pang umusta.
1: Kanang nagkauna ka?
0: Oh, nagkauna siyempre. Dekha magsudaan ni Riang.
1: Kanang Kwan ba? Ang bata, kumusta mong bata? Ang anak?
0: Okay na, nana sa eskwela, gihatod ni Wilma.
1: Ba? Nak, nato ko yung kwanin mo ba? Kani, okay na ni mo? Kani, nato ko yung kwanin suggest ni mo? Nako na ko yung isulti ba?
0: Unsa man na? Pagdali maka na pa ko, mulakaw pa ko
1: rumado. Kanali lang, kanali lang. Nak, anak, pwede ko hiraman ni mo credit card?
0: Unsa, dili yun eh.
1: Dili mo, ani mo ko ni siya? Kay, ani mo ko ni siya? Ibalik lang ako. Nakay, kwan mo ko ni, magpalit ang imo ang kwan ba? Ang anak sa kuya ba? Magpalit o kwan laptop? Ang laptop kay tago chintamil.
0: Gabi po ng dili ko eh, dili ko ba, hindi ko masugot ma. Dili ko masugot nga, halaman mo ako ang credit card.
1: Kasi kinert.
0: Credit.
1: Kasi kinert card, pwede mo lang mama, kinert card. Nak, alang, sige na lang, basig kwan ma.
0: Dili lagi ko, di ko, kay basig, makuha pa nun yung, ano, password, ano, masudlan yung mga scammer.
1: Sige, kung, inaala pa lang, ano, kamo, kwan, ikaw na lang ko si mong, mong kuya ni mong, kwan, yung nilig ko mo, kwan, ha, ikaw na lang ko niyang, di ka magpahiram, ha?
0: Maoy, dili ko. Dili ko eh. Ikaw lang ingon kay kanang may mag madamay naman ako ng problema ni Miss kay gawas naman ko kay na minyo naman ko oy.
1: Sige na.
0: Sige na.
1: Ana magyoga. Ana magyoga. Sige na. Bye.

0: sa iyo gumig andi dire sa imo. Oh. Lini kay doon na may concern.
1: Ikaw, Lin ba?
2: Ang sama na yung problema di ay tayo, tiyo.
1: Grabe man kayo kasi mo ang mama ni mo, Lin.
2: Nga naman dahil ko nung
1: grabe,
2: grabe man ko.
1: Grabe kay ka makakuan ba? Kabalo ka, Lin. Kali mo ama imo ang inahan. Dili na ma, dili ka may naanaw, dili tungod, tungod sa iyaha, Lin.
0: Sakto.
1: Dako na ganyan mong ulo, Lin ba?
0: Ano, yun na.
1: Grabe kayo kasi gini mong balibaran. Pero yung mong balibaran ang mga hiraman na yung ama, imong inahan o credit card. Ano yung mga pera mo credit card?
2: Tiyo, si, og tiyo, og tatay. Siyempre ako sa malibaran ka basi yung saon niyang kwarta niya. Hindi ko ka maka... Kwarta ko na, ako nakatidad niya. Basi ako po niya magbago ang nagbayad niya. Makapangutaan na tanganong asa man paingon niya mga kwarta. Wala man sa ilaing gibuhi kay... Kuan naman siya ka ng... Single naman siya.
1: Dili ka makainanda sa mong inahan, Lin.
0: Unaw na hindi mong violin niya. That is your mother.
1: Your mother is, you know, to tell you honestly, correct. Lin.
2: Na, amutin niyo.
1: You better watch out and you better not cry. Kabalo ka. Ano ka naon man yung mong inikanan nga? Igor man ni hangyo sa mga nga. Mahirap na siya credit card.
0: Correct.
1: Kay kabalo ka. Sa pag-assign pala na ko dito sa Mati City. Ako'y nagasuporta na yung inahan sa unang bata pa ka.
2: Ada, ako kalimot, anak. Atyo.
0: Ay, dili man siya ikaw nagliptarang. Ako lang ibot pa sa bot. Sabangan po di mo ang imong inahan kung doon ay paghinaglan kay. Ambot lang kung gigi. Gikuan mo dito sa kwabri mo matahol si kalimutan.
1: Bitaw!
0: May gali ako kay nanguma ko ron. Sino ang bunga timgas na daon?
1: Ako li surti at ka. Kung ito nasaan pa ko sa pakibato, ako naging panalaan mong inahan sa una. Kung itong estudyante pa ka, may puangon yung mataan ka.
2: Sa manggawas mo, di pang bubuan tayo binukal ng tubig diri.
1: Taradyo, pasit na doon, pasit.
0: Taradyo, pasit na.

0: Ana po ka diri.
1: Grabe kay ka magkakuan ha. Inahan ba ako ni mo? Ay ko ka na naalin ha?
0: Diri, relax. Sanday ha. Ayaw lang ko. Anday kaya.
1: Munay mga, munay mong kuan. Ano mo? Munay nga. Inahanalay mo batasan. Kasi kumanuban ka ng imong, imong amiga nga tambok.
2: Hoy ma'am. Wakoy labot. Anak niyong away. Oy. Nibisita lang ko kang kuan diri. Nga karoon. Ang dadamay ninyo ko diri.
0: Ayo apila ni ako amiga makay mura gid bugtong
2: amiga. Pwede lang kay mo inahan na. Ato ko sumo bisita ko sumo waday oi.
1: Talawa na ko na imong amiga oh. Talawa na imong amiga.
0: Ay, relax. Ayo lang i-release imong bugtong na ya kay dako.
1: Talawa na imong amiga. Ang suot oh mura gid nga Ginoo ko.
2: Mudoang.
1: Buni mo nga mura ikaw.
2: Hey, nay magduwa may pickleball unya.
1: Pickleball?
2: Oo.
0: Ikaw na iba. Ultimo mga suod ako mga higala na ko imo nang ginarumbo na nimo.
1: Okay, inanan man imong tinabdan. Dako lang kay kag ulo ra mataala ka din, maka masupak na maka simong inahan.
0: Unsay dako ulo?
1: Ha?
0: Ha?
1: Sika kag pudding. Wala sika kag pudding. Wala.
0: Ikaw mo inako okay nakatigwang ka nang kag nagagastado na kay kasi imong kwarta nimo. Nya asa man gipadong imong mga pensyon? Kay ngano do pasi duna kay laki siguro.
1: Ang kuyok kay kag istorya.
0: Bisag pa ko nimo.
1: Hello, hello. Kuyo, kaya mga istorya ka mo na!
2: Hello, hello, imong mata na, hubag day!
0: Hubag na daan day.
2: Ano bang daan day?
1: Mo na, yung natakda na ka ni mga amiga ni masinguban-uban nga, napaitil mo, nagibiri-biri!
2: Nagmigyas, magkukuha ni nai? Naka-ako pa. Tayo magiging ng mama, maringay!
0: Naka-ako ka sa pagsagpas, imong guwapa nga, anak!
1: Oh! Nagwapa ka kay guwapa ko! Dili ka mo puti ko, dili ka mo puti, kay puti ko daan! Ah?
0: Nambot pa sabot nimo ang kanang tantanan nga akong kayuan singlo nimo tungod sa imong pagkakagastador sig banoban na mga majungista mga
2: tama gyud
0: sa duwa
2: mga tama gyud ay anak ng mga handay
0: mga dama mga tungat
2: gastador man imong inahanday oy
1: kuya kay ka maka istorya nako lini
0: unya karon damayan pa ni nimo akong higala nako nga muli naga
2: ay tinuod gyud na ay
0: ani niya akong higala pero wala na sa dili na siya high blood.
1: Bipihi siguro na yung mga amiga.
2: Lain lagi ka.
1: Pinta kong tambok ayo.
2: Lain, lain ka yung naman style lang, uy.
1: Na may puso na lang ibang wano. Ano kay puso
2: na? Hoy, kaman yung duhan, nag-away niya. Ako na, padulo naman sa kuha, uy.
0: Timan, ini.
1: Ikaw, Lini. Paminaw, ako ay mong inahan.
0: Ako ay mong anak.
1: Oh, huwag kayo batasan ng pag-anak. Kuya kay Kano, abig kay nakanako lang. Dako kay kang silo, nanahon lang minimang pag-isura ka. Abig kay tiguwang na tap. Grabe kay kang mataanak ka.
0: Ma.
2: Anak ka, day. Wano kayo batasan, day.
0: Sakit
2: ka, Anidai. Salay mo mata na yung bagday.
1: Mga maring, wala akong problema karun. Mutabang man ko mga maring, pero grabe yung kinigo na akong mamoy, nagulis siya yung pensyon. Kunya, pagkuman, pag di magbalibaran ako, ako mo yung dauton dito sa kong mga parinti. Muna mga maring, di ko kanan mag-standby doon sa mga maring. Bisig dako kayo ng mong balay. Bisag dakang kayo ng kanang maliwalas kayo ng mong balay. Pero di ko kanan magtabay-tambay dito mga maring. Gani among duyan dito maring. Ibukbuk na to. Kaya di na ko kanahan mag-aakuan dito mga maring. Di na ko kanan mo muuli. Tungkol na kayo napatasan sa kong inahan mga maring. Nga. Kala ba nga, kita mo'y mahimong daotan nga. Di ba ta pwede ka balibad? Istoryahan na tao ang mga palami yung istorya. Pagkatod-tod, manghiram na rin kwarta. May hypnotize na lang tagkalit. Dabar eh, laptop nga, takutsintamil. Mga maring, maluoy mo tabaki ko. Kistress na kayo ko ani mga maring. Magpaabot ko sa inyong mga tambag. Dinilalang kutob. Lenny.

0: makakwalman tayo ng kantahaw.
1: Sabi ng kantahaw, gikanta ni siya ni Vernie Gonzalez. Ang awit ng kanayon, mga maring, imo pa karun, ugma.
2: Iya lang yapon.
1: Imo lang yapon. Sunod, ugma.
2: Iya lang yapon.
1: Awa na good na mao. Kay tuminti ng yaha, mga maring.
2: Ano nung na, maring, kay yapon na.
1: Iyapon na.
0: Iyapon na pod.
1: Ana, good na.
2: Gani.
1: Mga maring, balik ta sa to ang panag-uban karon gikan diri sa studio live nga live mga maringa sa to ang Facebook live paki-search o paki-follow ang XFM 107.1 Tagom. Kung ako ikaw.
2: Yes.
1: Grabe ang kaagi ni ko ano ba?
2: Kuyo.
0: Grabe hoy kana nga. Lagi pa kin ana nga mga maring kamo.
1: Lagi di ay nang.
0: Sa kasi inyo ha.
2: Oh, mo gina ni ta bo
0: maring. Para sa inyo ha.
2: Pa balik ta sa maring.
0: Alay man inyo ha kay kwan man inyo ha kana nga sa de inyo ha.
2: Ang mga maring ulit kamo indahan ay.
0: Be, kana be. Sige ni mas. Kana kay na may storya man gina tan kay di man tuloy makanta.
2: Dagang kay kwan kasi dili na ko padayon.
1: Ay kana kay kwan. Nakapahulan mo ana mga sanina ya. Di nakapadayon.
0: Maring unsa man ni maring kanang tinuon ni mga maring ha, sa inyong GC, gusto nyo ikik pero bubalik yun siya.
2: Bubalik, masuko maring.
1: Masipadlakan kayo na guli.
0: So kanina nga yung inaneng nga sitwasyon, no? So naman ko yung mga girikanan, mga maring ha, kanapang dilipod sila magunahon na nga ilang anak, o nabay gibang bati na ilang anak, nabay minyo na ko na ilang anak, nanay mga anak, nalabod na sila yung gibuhit, nalabay pamilya pa.
1: Nani mga kuan, nani mga obligasyon.
0: Nani mga obligasyon niya. Ikaw nga inahan, nga lagay pension niya. Dito pa ka magigkuhan si mong anak. Abi kayo, kuhan niyo ang, nga siya tawag ni Maring, kanang weakness si mong anak. Di sa ka, dili ka baliban ni mong anak. Di ani mo,
2: di ba? How do you ka Maring? Aga pa niya mo nagihan Maring?
0: Maring, ako, dili man inahan ako ang...
2: Ako nga... Nangungkat na magugka Maring?
0: Dili, ako mga... Ako mama Maring, ako mama papa Maring. Inoan ka sa papa, diskartina niya.
2: Ikaw ni bahala niya.
0: So, pero, maanda naman na siya.
1: Nagod po yung mga anak. Kasagaran ako mga naila-ila anak, no? Nga mga nasinati na ako sa ako mga kwa, no? Kanang sugarol.
0: Oh, sugarol.
1: Kasi sugarol, gani ang mga senior, mamambot gani
0: basta,
1: sa
0: kung paano yung sugarol. Basta, scatter, ana ba?
1: Oo, Nya uban po ba sige ko kag laki.
0: Ah, pa naman, may mga nana po.
2: Agi
1: na kag si Ana. Si laki. Wala po gis apil sa suwa.
0: Wala pa bigi detalye po nga nay laki. Ano ba sa mga tiko mga inahan nga nay gut. Basi sige lag atok SM. Si dula ang mga games may mga nana.
2: Oh, dai bingo gid marin nga ana man mong silingan bingo kag tiguang. Duha sila mang recruit pa.
1: Mo ba?
2: Oo.
0: Oh, nay asawa sa kong uyo nana nga pag apil sa SM nala dito. Lalimang ka nang uli mo dito sa Puerto Rico ni Grosso Rintal. Ato lagi yung bakulod kay... sa'yo lagi sila kato sa bakulod kay para mag-abri sa SM dito na sila magkuhan. Oh.
1: Ah, nagkakay ilabi sa kapanahon mo ng SM na nasusulod.
0: Mga kaya mga trabante, magod na kulay. Mga construction, magod na.
1: Construction nila sila. So, ito ang taga-agpagtagad, mga maring, ang inyong mga ikatambag na comment lang sa ito ang Facebook Live. O, dili baka mag-padalag mensahe sa ito ang...
2: Patawag ko na ito sila, maring.
1: Tawag ko, Bikay. Medyo napamantay oras gamay.
0: Ikaw, maring, share sa imo ang side.
1: Ako?
0: Sa imo nga, di ba, masing, marami yung singkaw niya akong kamot. Singkaw? Ano? Kanang, so, kanang imo nga, maring, sa imo nga experience.
1: Too, ginagamit ni mo, maring. Singkaw.
0: Too, nito. Hindi kayo kahon at wala.
2: Ayaw naman.
0: So, mapabor, magod, mapabor. Kaya itukod pa mas purtahan ang wala.
1: Masig na yung maabre.
0: Ano yung maabre ba? Ano?
2: Daot? Magod ng doorknob niya, oy?
0: Daot magod ng doorknob?
1: Ako ang assessment, ani Marin. Dapat yan yung paimbestigahan. Sa paingon ng... Kaya sayang magod po. Ano good magod po ang sapi nga ipahatag niya sa yung mama niya?
0: Yes.
1: Kabalo siya nga kung ang yahang pension sa yung mama, diligid na ikahurot sa isa kabuhan kaunon lang. Kasi dagi ni nagpalayoan
0: yung
1: mga kuan, mga...
0: Mga daot ang mga elemento.
1: Kasi sige ni patadog lasto niya, wadaog daog.
0: Sige, paminan ako, scatter niya eh. I scatter ni kuan na siya na nang gikabuangan nga mga matakabalo no wa magi kuan so ikaw mari ikaw sa mga side nimo
2: nagit mari amo ina pati nga lang ako igzuno na nasa portal na nuktok na
1: hala,
2: kita kay sa CCTV oy pagbago na inahan oy ipayon na nga tong atop kay tulo-tulo
0: ay ikaw ba imo na kuan imong mama ba niya
1: si Burakdat na mabili
0: si Burakdat ba pakauna mabili na si Burakdat niya
2: masukong na siya
0: ano ba
2: kapo na kayo yung mong pakawin mo iro.
0: Bakay mo iro, kailangan nga. Basta ko mamakawin mo iro si mo ha.
2: Gasto kayo ang biplop isang kakaon.
0: Ato, ano mong siya pala iba? Ay ko, te, kanya ka na yung si Burakdat isa. Hoy, naku kayo, isang kakaon biplop ni mga. Gasto ka ni iro.
1: Ay, dapat ipahabala na na, uy, orang nga makabawi sa
2: ta. Nagulat, pag unikinit niya mo okay na siya, Marie.
1: Naman siya anak ganahan kay...
2: Pwede naman kung tayo magduha ka. Pwede naman.
1: Pwede na ba?
2: Pwede na katakot kayo.
1: Oh, man, eh. Kita na lang siguro ano eh.
0: Ano yung ato ba yung maglahit?
2: Sorry, Maring.
0: Kita na siguro ano. Pwede naman na yung error niya, Maring. Kaya pag dito lang sa Dabaw, hindi mo na pagkaulo. Kaya loin kayo, mag-anan dito, mag-anan dito sa...
1: Stress kayo na.
2: Marag-tao, Maring.
0: Marag-tao, mag-anan, mag-gunit sa babaw niya, mag-inoktong. Oo, niya kay Cesar Casimana. Sa isa kasi man na, kao na kalima, Lunes, Martes, Perkulis, Ibis, Bernice. Ramadan na og mga Sabado Domingo.
1: Baka daw po asa.
2: Ang ipamantay nito, upay kaon.
0: But anyway, ato na tambagan.
1: Di ata ka, tambagan ta ni si Kuan B, si panganing bayhanan.
0: Si Kuan Lenny.
1: Si Lenny.
0: Lenny. Dahil Lenny, kung naminaw mga karon na... Ayaw lang kayo na kuha na, alika, pag mo action nga niya, kung yung tambag naman, kung action nga niya nag-salisi mong mama, ka nang mo-action nga nga nang pa-sanay, okay-okay. Naman naman yung nana, oy, kumusta? Pag mo yung nana lang niya, mag-umusta lang niya na siya mo ha, i-flight mode na lang na siya. Tama ba? Okay na ba lang i-flight mode? Di ba? I-off na yung data ni mo, yung wifi. Ana, niya, pag kuman, mag-flight mode ka para di ka matawagan sa yung number. Ana lang kay para dili ka kay ka ma-stress ha. Ayaw lang kay ko na kay ay mo mama naman ay pension ay nakaguli na. Pasag din na sila kay kanya-kanya naman na naman kay pamilya. So siya po na nabud siya yung pension. So ana lang nga likay lang na imo mama nga kuan pero ay labot sing kahi. Kay mama man ni mo magagaba man na. So pag-aksugan na si mama da, pag mingon mama asa ka? Nakod din sa downtown. Dili na mabisaga. Dili na mo lahos dito. Asa ba ka sa downtown? Dili sa ako. Ana na yung tirada ni Molin.
2: So, likayan lang.
0: Likayan lang. Likay na lang yun siya. O niya, sa inyong balay, experimenting ko na si Radog mag-abi. O niya, ibutang ng paskila na. Close. Ang tag-iya, wala diri.
1: Kung pag sa mga sari-sari store, why utang ron og mana?
0: Ay utang ron og mana. Kay pagtagan pag og maoy, mura gyapon, why utang og.
2: Nay kwan si Wilma, basahan.
0: Asa ingon ni Wilma?
1: Basahan. Asa ingon ni Wilma bi? Si Wilma Joaquin is commenting.
0: Baby, sa may ingon niya kay gamang pagpa
1: commenting.
0: Tuduhan ba kay ganahan ba kay si Mama Ring?
1: Kalilang gabi gi.
2: Sa man imo ang kwan.
1: Namay nagtibay sa kwan happy birthday RSB Broadcasting. Thank you kaayo.
2: Aday ko yung broadcast na lang.
1: Broadcasting timbaya diri sa tu Ama Ring. Kisa pa na diri asamit comment ni Wilma oy. Ambot bitaw oy nga maglagot ko sa loko nga trabaho, super hate. Gyud nako samok nga backup. Mudaman ni gihambin si Juan nga kasakit sa kinabuhi ni si. Ipadala na Wilma.
2: Inahan po na tawa. Inahan yang kay istorya.
1: Ipadala ni Wilma sa atoang kuan, atoang SWAT. Tampo kaya ato nang tagaag pagtagad ha. Okay. Ang galing nyo mga beauties, ingan pa si Josefina tinanbunan. Gipakpak po kunya kalima kahigayon. Grabe naman kaayo. So kadako ni Tia Daria mao na diha ang laay ninyo.
0: dako kay siyang boobs. Klaro kayo ko ano atngal.
1: Atngal din, ha?
2: Di ba ko na atngal?
0: Ay, sige, paglabat. Ay, iyaan, ha? Dari, ay, maring dari, ay, sige, paglaba, bakit magkada ko, bilang tutoy.
2: Susato pa, si Maring Erika, wala ni galaba.
1: Ay, ako'y laba-laba.
0: Sige, rin, panghagbas.
2: Maring, anong gabra-bra, magkamaring, magkay tutoy, Maring.
1: Sige, pantihan, ginayimuha ganit nga, dagamay kayo.
2: Umalis yun
0: ka. Ay, dako. Alas, sige, oy.
1: Ay, wala tayong oras, mga Maring. Salamat na lang kaayo sa inyo ang papadangat ating ato ang tulumanon.
0: Kung ako ikaw.
1: Anton, umapong kita magkaoban niya sa to ang programa, mga Maring. Thank you. Thank you. No, kaya na kayo na ka.
2: Pansa, mga Maring.
1: Ipit ako ang ipigins
0: na rin. Ay, baby.
1: Anyway, dahan kayo salamat, oy.

0: Belut. Belut. Belut.
1: Eh, belut. Eh, belut.
0: Kitan.
1: Nak kaya sindia?
0: Nak.
1: Eh, apel pun ok syaget.
0: Ajen. Ajen. Ajen. Exciting!
2: Sandon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad si

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C, Turbo Supplement for Men.
1: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, patch the sun. Inakapay ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effects. Mabigay. Kamutol, testing ibala. Kampiyong gijang Turbo.
0: Turbo Supplement for Men.
2: Oh, yes.
0: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
2: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Grace, sa una ako sugay ko may nung kape. 3 to 4 cups a day. Ang tonsa nito ka na ang akong asin. Gasukasukan ako o kapalpitiit na ang akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal. O akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag-inito ka rin akong asin. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
4: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
5: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
4: Batogol taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
5: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
6: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
7: Mga katropa, exciting dito! XFM

0: mga katrupa. Exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin. Pero ang sweldo, hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?

0: Balut. Balut. Balut.
1: Eh, balut. Eh, balut.
0: Piten.
1: Nga kaya sindya?
0: Naa.
1: Eh, apel po nung syagin.
0: Again. Again. Again. Exciting!
2: Mahal na ko siya. Ugda ko ko pagsalig niya.
3: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na ito kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
2: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
3: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod.

0: Alaska Nationwide.
1: Hello. Ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero walay epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Pag inaw, premium D3, regyo na nakapalagsik na kubalik. Kung niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya, murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
4: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
7: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagawa naman ka, dakang kaayong trabaho sa opisina.
6: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
7: Sure ka?
6: Oo.
7: Exciting!
6: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
7: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
6: Like yun. Basta naka-turbo.
4: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo. Wagas. Ang lakas.
4: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Selzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunabot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Par, alay pa par. Pakuratira ko ng ospital. Ayaw bayari ang bill. Guna par.
11: Exciting!

0: mga katrupa. Exciting!
1: Lusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin to ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Dr. Remily Tuoy. Ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hines, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Makakasayang po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang dalawa sa atin po mga bantay kulusugan, Doc Algy Bakla at Doc Ronald Paler. Magandang araw po mga Doc.
2: Isang magandang umaga mga katropa, welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. And it's Monday, unang araw ng Lunes sa buwan ng Agosto. Ang bilis ng panahon po, mga ka-wellness. Ano? And of course, ngayong araw ay panibagong talakay na naman po hinggil sa kalusugan ang ating pag-uusapan, hinggil po sa non-alcoholic fatty liver. Makamamaya ay yung mga pinagagawa natin sa araw-araw, yung mga kinukonsume natin ay siya palang contributing factor. Or may mga healthy na mga iniinom din natin na tinitingnan natin o inisip natin healthy, nakaka-apekto din pala. Yan po ang ating tatalakayan ngayong araw na ito. Kaya stay tuned lamang po dito po sa ating programang The Secrets of Health.
3: Siyempre, isang magandang morning mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa ating pong programa. Ayan, at marami na naman tayong pag-uusapan ngayon pong araw na to sa ating pong talakayan. At sana po ay marami tayong matutunan sa ating talakayan dito po sa The Secret of Health.
1: Siyempre, tayo po ay napapakinggan sa lahat ating mga XFM stations and Solid FM at sa mga radio stations na nakahuka po dito sa ating pong programa. At sabayin din po tayo napapanood at napapakinggan sa ating pong Yes to Health Facebook page. At kung kayo po ay nakatutok na ngayon sa ating pong live streaming, nako, eh napakaswerte nyo dahil may handog po na regalo sa inyo ang Yes to Health. Ha? Kinakailangan lang sundin ang ating pong mga mechanics. Unang-una, i-share nyo po ang ating live streaming and i-comment niyo dyan ang inyong mga good experiences patungkol sa paggamit ng ating pong mga dekalidad na mga produkto. At huwag na huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health, ha? Para maging valid yung entry po ninyo mga ka-wellness, ha? At mamaya ipipili po tayo ng mga maswerteng mareregaluhan natin ng ating pong Santone Gold Coffee Mix Gift Packs, ha? Pero yun may nakikinig ka lang, nanunood lang kayo, ay pwedeng maregaluhan pa ng ating pong Healthy Katropa Giveaways, ha? At welcome na welcome ang iyong mga katanungan. Pwede kayong mag-send ang iyong mga inquiries sa ating pong numero. Ito po ang text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasailan ang iyong mga katanungan, pakilagyan po na ang pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Sa mga nais mong sumubok ng ating mga dekalidad ng mga produkto, pwede po mabili yan sa ating po mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, ganoon rin sa mga local pharmacies sa inyo pong mga lugar. Ipagtanong-tanong nyo lamang ang ating pong mga produkto, ha? Ang ating pong Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix ay may bili na rin sa Fisher Mall Supermarket. Ayan. Sa mga taga-kamay nilaan ay pwede nyo mabili ang ating pong mga healthy coffee dyan sa Fisher Mall Supermarket, mga ka-wellness. Ha? Ang lahat ng mga produkto ng Astro Health ay pwede rin po ma-avail sa ating pong online shopping store sa Shopee. Okay, sir, siya lang. Yes to Health 2011.
2: And of course, ang ating pong mga produkto sa Yes to Health ay pwede din po mabibili sa ating mga Yes to Health clinics. And of course, kapag kasi Yes to Health clinic po kayo mamimili, ay meron po kaming special discounts doon po sa ating mga kababayan, mga ka-wellness po nating mga senior citizen. Ang gagawin lamang po ninyo, dalhin lamang po ninyo inyong mga senior citizens ID para maka-avail po sa ating discounts. And of course, kapag kayo po ay pumunta at bumili, pwede po kayong makapagpakonsulta sa atin po mga naturopathic practitioners sa atin po mga clinics. Hindi lamang po yan, pwede po ninyong subukan ang ating mga naturopathic modalities uniquely na binibigay or in-offer po sa ating clinic, katulad ng cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugukbuyang therapy, biozapper therapy, and also terahertz therapy. Diyan lamang po yan sa atin pong mga Yes to Health clinics, mga ka-wellness.
1: Kaya sa mga gusto pong sumubok ng atin pong mga dekalidad na mga produkto at mga services na ino-offer ng Yes to Health, ay bisitahan po ang ating mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
4: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cell Paul Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
5: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa. Pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
6: Mabibili sa pinatabla.
7: The secret of health.
8: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Health info po muna tayo, mga ka-wellness. Ang health information po nito, edit sa atin ng Suntone Plus Gold, ang katuwang po natin sa pagpapalusog at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. Ngayong araw, ipag-uusapan natin, mga ka-wellness, itong usapin patungkol sa isang kondisyon tinatawag po na fatty liver disease. Mas kilala po yan ngayon bilang metabolic dysfunction associated steatotic liver disease or MASLD. Dating na tinatawag na NAFLD or non-alcoholic fatty liver disease. Ayon po sa Hepatology Society of the Philippines, 18 million, umigit kumulang 18 million ang nakakaranas po ng fatty liver disease or MASLD, ano, or non-alcoholic fatty liver. Karamihan doon ay hindi nila alam, Doc, na meron na pala silang nag-uumpisa na fatty liver. At ayon pa sa kanila pong data na 10 to 20% ng mga adult na mga Pilipino ay nakakaranas ng ganito pong problema. At marami nagugulat, Doc Ron, na mga tao na maliban na sabihin sa kanila ng kanilang doktor na meron silang fatty liver, na hindi nila malalaman na meron na pala silang nag-uumpisa na fatty liver disease.
2: Well, kung titingnan kasi natin, ang fatty liver ay nangunguhulugan kapag kasobra ng pag-iipon ng taba doon sa cellula sa ating mga liver cells. Mm-hmm. Normal lang talaga merong taba yung mga liver cells natin. Pero kapag umaabot na more or less 5% ng ating liver ay meron ng taba, that is already considered as tinatawag nating fatty liver. Mm-hmm. And most of the time, more or less 5% na fats doon sa ating liver ay hindi nagbibigay ng mga simptomas. Na ito pala ay nandun na, existing na, gano'n na kadami. Hamakin mo yung 5%. So, hindi masyadong pansin. Kaya nakikita natin na walang simptomas na lumalabas kapag ganong starting stage yung pagkakaroon ng fatty liver disease.
1: Maliban na lamang kapag sila yung magpa-ultrasound or magpa-lab test, no? Magpa-check sila ng SGPT nila, SGOT. Doon lang nalalaman na meron na palang fatty liver na meron sila.
2: Yes, tama ka dyan, partner. Kaya nga kailangan yung tinatawag natin regular screening. Mm-hmm. Kaya kung minsan yung iba kapag pagpapa-medical nila, wala silang fatty liver. And then the next time, by the next year, meron ng fatty liver. At kapag ito ay napabayaan, kailangan bigyan ng pansin. Kasi kung minsan, kasi wala namang, ganito kasi tayo eh, pagkatao, pag walang simptomas, walang discomfort na nararamdaman, okay lang yan. Okay pa sa katawan. Pero kapag hindi ito na hindi ito naagapan, this may cause liver inflammation, fibrosis doon sa ating sa mga cells ng ating atay, may cause also liver cirrhosis, liver failure, and kapag on the worst part, yung pagkakaroon na tinatawag po natin na liver cancer.
1: Sa mga kababayan natin, kahit nga mayroon ng mga early signs and symptoms na nararamdaman, minsan tinitiis lang. Mga Pilipino to, matiisin. Ang problema pati sa mga karamdaman, mga sakit, hindi tuloy nabibigyan ng agarang lunas. At anong doc, bakit ganun karami po ang nakakaranas, Doc Algie, ng fatty liver condition dito sa bansa natin?
3: Nako, maraming dahilan. Baka yung iba sa inyo, ito yung ginagawa nila. No? May apat na pangunahing dahilan base sa ilang mga pag-aaral. Una-una sa lahat, yung mas maraming processed food ang kinakain kumpara mo sa mga whole foods. Mm-hmm. Kasi pag mas maraming processed food, katulad halimbawa, yung mataas yung refined carbohydrates. Nung ilang araw na, pinag-usapan natin na yung carbohydrates ay healthy. Pero ang problema yung choice of carbs. Yung karamihan is simple sugar ang kinakain. So, yung mga unhealthy fats, alam naman natin na ang taba, okay naman. Ang problema, kapag ang choice natin sa taba, hindi yung healthy. Mostly plant-based fats yun. So, yun ang pangunahing dahilan. Yung maling pagkain, malimit processed food ang kinakain natin. Pangalawa, marami na ngayon ang nagde-develop ng obesity. So, ang alam naman natin, ang obesity ay hindi mapigil ang pagbigat ng timbang, paglaki ng katawan, pagdami ng fats that are accumulated in our body. So, isa yun, na pwedeng dahilan. Kasi pag tumataas yung body fat, lalo na yung visceral fat, yung sa chan, daw yung pinakang stubborn fat.
2: Mahihirap tunawin.
3: Pumayat na yung mukha mo, pumayat na yung ibang parte ng katawan, nawalan ka na ng puwet.
2: Yung chan mo, malaki pa rin.
3: Kasi because yung mga fatty acid ay hindi well selected sa mga kinakain natin. And also, sedentary lifestyle. Ang dami yan. Kasi ngayong panahon, nasa mundo na tayo ng social media.
1: Tama daw.
3: Everything now is ang ginagawa natin parang parang lahat pinasimple na lang. So, hindi na tayo kailangan pumunta sa palengke kasi may mga online order na.
2: pwede na mapapapalengke.
3: Yan ang doon So, ibig sabihin, kapag ikaw may ganong klase ng lifestyle na lagi ka nakaupo, wala kang mga any movement na masasabi natin na yung mga kalamnan gagalaw. Kasi we need to move every muscle of the body. Yan ang problema. And another thing is, mas maraming type 2 diabetes ngayon ang nadidevelop. So alam naman natin na ang type 2 diabetes is one of the major metabolic disorder na marami ngayon. Because of so many things na pinagsama-sama na Kaya sa totoo lang, napakaraming problema na pwedeng dalhin nitong mga binabanggit ko na apat na major reason why marami nagkakaroon ng fatty liver.
1: Mamaya, himahimay natin yung mga ka-wellness. Ano ba yung relationship ng mga nabanggit ni Doc Algie na mga karamdaman in link dun sa pagkakaroon ng fatty liver? Mm-hmm. Ano? Pero, tanongin natin, ano ba mismo ang nangyayari sa loob ng ating pangangatawan para mas makita ng mga ka-wellness natin yung actual picture na nangyayari sa katawan natin kapag ka nagkakaroon ng ganito pong problema, Doc Ron?
2: Well, kapag fatty liver issue, ito yung tinatawag na overconsumption ng caloric intake. Ang caloric intake, especially doon sa mga pagkain, number one, yung mga matatamis. O mga matatamis na pagkain, especially yung source ng matatamis na pagkain is simple sugars. Also, soft drinks, desserts, yung mga mga sweet tooth diyan. hindi dati ganun kami sa bahay na ano, kapag hindi makatapos ng kain pagka walang panghimagas. Also white rice. Yung kaya doon sa mga mahilig.
3: Sino ba napauso ng panghimagas?
2: Ano kasi saragana daw eh, saragana, pang saragana bago matapos ang kain, saragana. Ewan ko, ganun ang nasunod sa amin siguro, kaya doon sa pamilya namin maraming may problema sa hypertension and also diabetes. And also dun sa mga mahilig, no, extra rice and also unlimited rice, white bread, especially yung mga genetically modified na ano, na wheat flour, kasi napakataas ng glycemic index noon. Kahit na sinasabi natin na kumbaga yung wheaten bread na hindi white bread, kapag genetically modified, mataas talaga pa din ang glycemic index. At alam nyo ba, mga ka-wellness, ito palaging palaging tinitake or palaging iniinom or kumbaga refreshment, kasi kumbaga substitute doon sa mga soft drinks is itong tinatawag na orange juice. Alam nyo ba na overconsumption ng orange juice would cause also sa pag tinatawag natin would cause also lipogenesis, o tinatawag natin de novo lipogenesis, o pagkakaroon ng fatty liver. Kapag mataas kasi ang glucose sa ating katawan, especially yung fructose, and mas lalo na yung tinatawag natin na HFCs, yung high fructose corn syrup, that is over, grabe talaga yun, magpa-inflame sa cellula ng ating liver. And of course, ang gagawin ng liver pagka-inflame na yung cellula is babalutin niya yung fat to protect the cells. And the result is yung tinatawag natin na lipogenesis, or tinatawag natin na fatty liver. Kaya kapag ka itong mga pagkain natin na ito ay sobra na kinakain, liban doon sa HFCs, hindi talaga talagang big no-no talaga yon. Pero yung mga itong mga pagkain na ito ay sobrang ang consumption natin, this would cause ng overproduction ng tinatawag natin ng fats doon sa ating liver, which is ang resulta is fatty liver, mga ka-wellness.
1: Yung mga binabanggit mo, Doc Ron, na orange juice, ito ba ay yung made from fresh oranges,
2: even
1: kinakatas
2: from
1: nila,
2: even from fresh, kasi napakataas kasi ang fructose ng orange. Ang nangyayari kasi when you drink orange juice, tinatanggal mo yung pulp eh.
1: Tama.
2: Kasi it was created to have pulp. And the pulp or the fiber itself, ang gagawin niya is hindi niya ibibigay or ipa-absorb lahat doon sa ating bloodstream yung yung fructose.
1: Yun yung
2: trabaho ng fiber. Ngayon, pag tinanggal mo yun, burst absorb lahat 100% doon sa bloodstream. And that is why there is an overload ng ng fructose doon sa liver. At saka hindi lahat ng parte ng katawan natin nagme-metabolize ng fructose. Though ginagamit siya ng parte ng kidney natin, ng mga cells ng kidney, pero ang pinaka storage kasi ng fructose, excess fructose sa ating katawan is yung liver. Kaya overconsumption of these fruit juices, especially orange juice, is could cause also yung tinatawag natin fatty liver.
1: So mas maganda siya, Doc Ron, if ever man na mag-juice kayo ng orange, i-mix nyo sa ibang mga either vegetable juices.
2: Yes. Kumbaga, gawin nyo siyang pampatamis, hindi siya purong-puro ganon. Pwede namang uminom na purong ganon, pero hindi siya palagi. Ang nangyayari kasi, yung tinuro ni Doc Algie dati na ba na yung one-to-one replacement na kasi ayaw kong uminom na ng soft drinks dito ako sa healthier orange juice. Yun na din inaraw-araw. Hindi din siya hindi din siya
1: advisable.
2: Yes, hindi din siya maganda.
1: Ayun, ayan. Napakagandang info dyan. yan para sa mga ka-wellness natin, ha, na kinakailangan in moderation pa rin and balance also. Mm-hmm. Pero merong kapansin-pansin, Doc, na nangyayari, ano, na laging magkasama or laging nakalink yung obesity dito sa fatty liver disease. Bakit po kaya ito na nangyayari, Doc Algie?
3: Nako, yung parang may na-mic natin. Yung ano, yung mga dahilan kasi niyan, kapag ikaw ay mayroong obesity, mm-hmm. ibig sabihin, sobrang bigat ng timbang compare mo sa normal dapat. Mm-hmm. Laging associated kasi pag ganyan yung insulin resistance. Mm-hmm. Ibig sabihin ng insulin resistance, yung katawan natin hindi effective na ginagamit yung insulin, which is very important for uptake ng glucose papasok sa ating mga cells. Mm-hmm. So, ang type 2 diabetes is dahilan sa insulin resistance. Mm-hmm. So, pag obese ka, malaki yung chance mo to develop insulin resistance. And also, most of the obese people, meron silang inflammatory condition. Mm-hmm. So, yung mga chronic inflammation at pagtaas din ng mga free fatty acids, isa yan na nakikitang link. Bakit kapag ikaw may fatty liver, may ano ka na, may chances to develop, or vice versa, pag may obesity ka, madalas ay meron kang fatty liver. Mm-hmm. Pero hindi na may ibig sabihin, lahat ng obese, mm-hmm. automatic may fatty liver na. Malaki lang talaga yung chances mo to develop fatty liver disease pag ikaw ay obese. Mm-hmm. So, lahat ng yon, yung mga binabanggit natin kanina, nagpapahirap sa atay natin, mm-hmm. at hindi lahat ay kumbaga nagiging kapakipakinaba. Kasi yung mga binabanggit natin na yon, hindi naman totally madaling mag-develop. Mm-hmm. Kaya lang in long term, kapag meron kang insulin resistance, mm-hmm. talagang medyo ano yun, malaking problema sa atay natin yun. Mm-hmm. Kasi the more insulin we have in our blood, yung mga surplus insulin, the more na magkakaroon tayo ng metabolic disorder. Kaya nga ang tawag nila doon
2: metabolic syndrome.
3: Metabolic syndrome, syndrome mm-hmm. X. Mm-hmm. At ang isang tinuturong number one culprit is yung tinatawag na hyperinsulinemia, mm-hmm. o pagtaas ng insulin sa ating pung dugo.
1: Mm-hmm. Paano naman, Doc Ron, yung mga diabetes person, mm-hmm. Bakit sila din nalilink din dun sa pagkakaroon ng fatty liver?
2: As you mentioned already na yung Doc Algie, no, kapag kamataas ang ano kasi pagkamataas ang blood sugar, mm-hmm. tapos merong insulin resistance kasi pagka type 2 diabetes, tawag natin dyan insulin resistance, that means the cells is no longer accepting insulin hormones. Mm-hmm. Pag hindi ma-accept ng insulin hormones, na natili yung sugar dun sa dugo. Mm-hmm. And then ang nangyayari naman itong pancreas, kasi maraming sugar sa dugo, magpo-produce siya na magpo-produce ng ano, ng insulin, mm-hmm. para sana na ano, para sana na ma-absorb ng ano, ng selula natin yung mm-hmm. ano, yung mga sugar. But then dumadami yung as mentioned already, yung hyperinsulinemia. Mm-hmm. Ang link kasi nitong ano, nitong tinatawag natin insulin. Ang insulin kasi, ito kasi yung hormone na kapag sobrang dami sa katawan natin, this would tell the body to deposit fats, mm-hmm. including doon sa ating liver. So kapag merong insulin resistance, lumalala yung pagka may fatty liver, mm-hmm. Lumalala yung insulin resistance. Pagka lumalala ang diabetes, mas lumalala ang fatty liver. So mm-hmm. parang nagiging cyclical order lang siya. Mm-hmm. So nagli-link sa isa't isa. And that is why having type 2 diabetes is already napakataas, nagpapataas na risk ng pagkakaroon din ng fatty liver disease.
1: Mm-hmm. So yun yung relationship nila, mga ka-wellness, ano? Mm-hmm. Kung bakit yung mga obese people at the same time yung mga tao na mayroon na type 2 diabetes, yeah. ano, is more prone sa pagkakaroon ng fatty liver. At pagka meron kang fatty liver, possible din, Doc, ano, na mas lumubha yung kalagayan na meron ka na dati. Mm-hmm. Pagka meron ganito pong problema. Kumbaga, yun nga, parang paikot-ikot lang siya, uh-huh. yung ganitong problema. So, ang nangyayari sa loob ng ating pangangatawan na Doc Algie, pagka meron tayong fatty liver, ano yung mga possible na pwedeng tingnan o pwedeng bantayan ng ating pong mga ka-wellness kapag meron na silang problema na fatty liver?
3: Sa mga nararamdaman, mm-hmm. symptom, commonly, kadalasan wala. Mm-hmm. Kasi, ano, lalo na kapag nasa beginning stage,
2: early stage,
3: ang fatty liver. Kasi alam mo naman yung liver natin, siya ang napakalaking organ that facilitates more than 500 different functions simultaneously. Mm-hmm. From yung metabolism, mm-hmm. everything, hormone production. So pag nagkaroon siya ng fat, deposit, hindi siya nagkakaroon ng mas efficient at effective na trabaho. Mm-hmm. Apektado siya. So, sa simula, wala. Pero habang lumalaon, kumakapal na kumakapal yung fat sa ating atay, mm-hmm. ang mararamdaman kadalasan, yung iba parang madaling mapagod. Mm-hmm. So, napapansin mo dati, kaya mo pa namang lumakad ng matagal at mabilis na hindi ka hinahapo. Ngayon, madali nang hapuin. Mm-hmm. And ang worst pa niyan, hindi nga nagtatrabaho ng mabigat, napapagod pa rin.
2: No? walang ginawa pero pagod pa rin.
3: yun, no? Tapos, kadalasan meron siyang abdominal discomfort, especially dito sa right upper quadrant, dito sa upper right ng abdomen, which is nandun yung location ng liver natin. Kung nararamdaman nyo, parang may parang pain doon sa area na yon, tapos madalas kayong kinakabagan, bloated, parang nakikita nila na ano eh. Di ba, pagkakain na eh, wala ka pang gana kasi parang busog, parang bloated ka. Mm-hmm. So, isa yun, ano. Tapos, tumataas sa mga blood test yung mga liver enzymes. Mm-hmm. O, pag napapa-blood test kayo, nakikita na mataas yung SGPT or SGOT. Mm-hmm. So, yun yung mga determining factor para masabi ng doktor na maybe there is a possibility of fatty liver. Mm-hmm. So, unless na makikita yun, ang fatty liver ay parang nagbibigay lang ng mga initial signs and symptoms na most commonly pareho din ng ibang mga sakit. Mm-hmm. Kaya itong fatty liver, kadalasan, nagpo-progress na muna bago mo mamalayan. Ano? Unless nagpa-blood test ka at talagang hindi mo na kaya yung sa tiyan kadalasan, yung pakiramdam ng tiyan eh.
1: Oo, minsan yung iba, namimilipis sa sakit ng tiyan eh. Yung iba naman, akala nila, naiimpatso lang. Mm-hmm. Dahil ngayon, parang bloated lagi, feeling mo busog ka lagi. Mm-hmm. Pagka magpa-ultrasound ka or magpa-lab test ka, nako, eh meron na palang fatty liver. Mm-hmm. So, kinakailangan maging mapagbantay kayo, maging mapanuri. Especially kung alam niyo naman sa sarili niyo na hindi ganun ka-healthy. Mm-hmm. Yung inyo po mga kinakain, ano? Ay kinakailangan meron kayong monitoring, especially sa inyong liver area. Sino po, Doc Ron, ang mas may mataas na panganib o risk sa pagkakaroon ng ganito pong karamdaman?
2: Well, as we have mentioned already, obesity, type 2 diabetes, also doon sa mga may mataas na triglyceride level, also as a risk factor. Uh-oh. Hypertension. Kapag hypertensive kayo, posibilidad na merong problema sa sa type 2 diabetes, merong problema sa metabolic syndrome. Also, yung mga babae na may PCOS. Kaya kapag may PCOS kasi, ibig sabihin, merong hyperinsulinemia yan. Uh-oh. Link yan yung PCOS. Ang tawag na yan ngayon is PMOS na, hindi na PCOS. So, another term na dinagdag nila. And also, doon sa may mga sleep apnea. So, bakit nagkakaroon ng sleep apnea? Link din yung sleep apnea sa diabetes, obesity, and also hypertension. Mm-hmm. And also, which are also linked doon sa pagkakaroon ng tinatawag natin na fatty liver. And also, doon sa may mga problema sa kanilang bituka, especially yung may tinatawag na leaky gut syndrome. Mm-hmm. May leaky gut syndrome, yung kapag yung mga dead bacteria ay pumapasok doon sa bloodstream natin, pumupunta doon sa portal vein, nagiging cause ng inflammation din ng liver. That may also cause yung tinatawag natin na fatty liver disease.
1: Ayun, no? So, kinakailangan maging mapagbantay kayo dito. Especially doon sa mga nabanggit ng mga personalidad na meron ng ganitong unang karamdaman. Mm-hmm. Kinakailangan always check your liver. Magpa-ultrasound kayo, either quarterly or twice a year. Mas maganda, para makita at mamomonitor kung meron ba nag-uumpisa na na liver problems sa inyo pong sa inyong pangangatawan. Kasi yun nga, ang liver natin, napakakunat yan na organ sa katawan natin.
2: It can
1: regenerate also itself. Mm-hmm. Kaso pagka napuwersa ng husto, nabugbog ng husto yung atay natin, yan din yung pinakamahirap gamutin na organ sa atin pong pangangatawan. Mamaya po, ipagkapatuloy pa natin kung ano ba yung pwedeng gawin ng atin pong mga ka-wellness. May gamot ba dito sa fatty liver? Ano ba yung pwedeng mga home remedies? Ano ba yung mga natural ways para maingatan natin, mapangalagaan natin ang atin pong atay? Tutok lang mga ka-wellness dahil magbabalik ang programang
6: The Secret of Health.
7: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
8: Mabibili sa mga butika.
9: The Secret of Health.
1: Dali po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan. So yung mga katanungan, huwag po mahiya magtanong. At sex line sa atin pong numero. Atin pong sex line 0969-609-6545. Dali po tayo sa pinag-uusapan natin patungkol sa fatty liver disease. Ang tanong, Doc Ron, ano po ba? O Doc Algie, ano po ba yung mga pwedeng gawin na mga ka-wellness natin? Meron bang gamot pagka meron ka ng fatty liver? Or meron bang pwedeng pwede tayong precaution na gawin para hindi lumala if ever man na tayo nakakaranas na ng fatty liver disease?
3: Actually, marami. Maraming pwedeng gawin. Lifestyle and other factors na pwede natin consider. Ano? Kasi sa maraming tao, napaka-importante sa kanila na talagang mabawasan o ma-reverse yung pagkakaroon ng mataas na taba sa kanilang liver. So, paano ma-reverse? Kasi delikado na kapag hindi mo ma-reverse yung fatty liver, pinagmumulan niya ng mas malalang sakit sa atay, katulad ng mga fibrosis or cirrhosis na mas mahirap gamutin. Actually, talaga napakahirap pag ganun tumama.
1: Parang nasa end stage na yun. Pag ganun.
3: So, number one is dapat tayo yung magsikap na magbaba ng timbang. Hindi naman kailangan na sobrang bilis ang pagpapababa ng timbang. Basta consistent na ang weight natin instead na tumaas ay bumababa dahil nag-observe tayo ng tamang way ng paggamit ng tamang diet. Kasi may mga hindi magandang diet program na pwedeng mas
1: makasira
3: pa
1: diet,
3: Yung crash diet, papayat ka nga, pero babawi din eventually yung katawan mo. Oo, kapag nagbawas po tayo, at least 5% ang body weight, nababawasan po yung liver fat. Okay, pag mga 7 to 10% na, maaaring bumababa na yung mga inflammation na nagpapabuti po sa kondisyon ng ating atay. So, ibig sabihin, kahit na pa konti-konting pagbabawas lang ng timbang, malaking bagay na yan. Another thing is, malaki rin ang kaugnayan nito sa pagpapababa ng timbang yung exercise. O, hindi kailangan yung marathon, hindi kailangan yung bodybuilding na using weights, etc. May mga taong hindi pwede sa ganun eh. So, 150 minutes lang every week ang isa sa pinaka-recommended ngayon na uso-uso yung tinatawag nating brisk walking. Hindi mo kailangan tumakbo. Brisk walking meaning yung paglakad ng mabilis. Ng tuloy-tuloy ay isang magandang paraan. Sabi nga ng pag-aaral eh, most of the time effective pa yon pagdating sa cardio and yung fat burning, yung brisk walking. Pwede rin yung biking kung gusto nyo ng kasama na yung leisure and sightseeing, biking, swimming, malaking tulong na ho yan. Another thing, talagang kailangan na i-ship natin yung diet natin from our modern diet. Kasi tinatawag ko modern diet kasi most of the time, ang pinipili natin mga ultra-processed food. So, baguhin natin yung diet natin at mas itaas natin yung percentage. I-follow natin yung mga bagong guidelines ngayon, especially ng DOST, FNRI, Pinggang Pinoy. Dapat kalahati ng ating kinakain everyday, plant-based. Galing sa prutas, gulay, at sa mga high-fibrous foods. And the rest, katulad ng iba, yung mga karne, yung mga source of protein natin, ay nandun lamang sa mas lesser. Pero dapat balance kasi mga macronutrients yan. So dapat bawasan yung mga refined and ultra processed na pagkain katulad ng mga sugars. Alam naman natin yan, lahat ng mga matatamis na hindi naman natural. Kasi ako hindi naman ako again sa pagkain ng may sweet. Basta ito'y whole and plant-based and yung masasabi natin na healthy sweets na mayroong low glycemic index level. Control yun ang blood sugar kasi associated ang pagtaas ng blood sugar o diabetes sa development ng fatty liver. Kadalasan, control din yung cholesterol and triglyceride, which is risk factor sa pagdevelop ng mas malalang sakit katulad po ng bara sa puso, stroke, yan yung mga associated condition. So ito yung pinakang way. Magugulat kayo pag dinahandahan nyo yan, pinaltan nyo yung diet ninyo, ng healthy, nag-exercise kayo, tapos nag-lose weight kayo, hindi mo kailangang diktahan ng katawan kusang magiging maayos ang katawan natin. O, kaya nga pumapasok dyan yung mga yung mga supplement like Santon Plus Gold, na ito ay nagbibigay ng additional boost, kumbaga, dun sa effort natin. Kasi minsan yung pagkain natin, kahit anong ingat, mismong yung kinakain natin, kulang sa sustansya. So we need to fill in that tinatawag ng nutrition gap, mm-hmm. which is ang makakagawa lang yan is supplementation. Mm-hmm. Yeah, that's why Santon Plus is iniintroduce natin kasi nga marami mga tao hindi nila alam na isa sa reason bakit lumalala ang sakit nila kahit nagme-maintenance naman sila. Mm-hmm. Eh, nutritional deficiency pa rin ang mm-hmm. nati-trigger sa mga karamihan ng sakit na tumatama sa kanila.
1: Yun, no? Sa mga ka-wellness natin, maraming pwede tayong gawin ano, para ma-improve yung mm-hmm. atin pong kalagayan. If ever man na tayo ay meron ng fatty liver, ay mas mapaigi yung mm-hmm. kondisyon ng atin pong pangangatawan. How about sa mga gamot, Doc? Is there a specific medication na pwedeng i-take yung mga ka-wellness natin for that specific problem?
2: With regards sa specific medication, until na wala pa pong medication mm-hmm. or direct medication mm-hmm. para sa tinatawag natin na fatty liver. Mm-hmm. But then, kapag kung titingnan natin, basically, itong fatty liver is just a lifestyle problem. Mm-hmm. Eh. So, when you have a change of a lifestyle, kaya nga yung mga eksperto, palaging ina-advise when a person has fatty liver, especially mm-hmm. doon sa early stage, oh. is isa sa mga bagay na na kailangan gawin is, mention na ni Doc Algie, mm-hmm. pagbabawas ng timbang. Mm-hmm. So, you need to reduce your weight. By reducing your weight, you also reduce your liver fat. Mm-hmm. Also, regular exercise. So, doing exercise every day, 150 minutes of brisk walking every day would mm-hmm. really suffice. No? Kasi especially doon sa mga sedentary lifestyle, eating choice of food natin, pagkain ng mga masusustansyang pagkain, especially doon sa mga matataas sa fiber. Mm-hmm. And of course, if you have yung tinatawag natin mga medical risk factor, katulad mm-hmm. ng diabetes, mataas na blood pressure, mataas na cholesterol, of course, you have to address that kind of problem mm-hmm. para hindi na mag-link or hindi na, kumbaga, kumalat pa yung problema doon sa pagkakaroon na tinatawag natin na fatty liver.
1: Mm-hmm. How about sa mga supplementation, Doc? Yung nabanggit Doc Algie na Santong Plus Gold natin, mm-hmm. paano makaka-benefits yung mga kababayan natin na mayroong fatty liver when they take Santong Plus Gold?
2: Number one, anti-inflammatory. Mm-hmm. Ang Santon sa Santon Plus Gold natin mm-hmm. is napakataas sa antioxidant mm-hmm. level. As we have mentioned earlier kanina, na kapag mataas ang inflammation, yung tinatawag natin yung leaky gut syndrome, mm-hmm. isa ito talaga itong leaky gut syndrome. Kapag may leaky gut syndrome, nagpapataas siya ng inflammation. Mm-hmm. Hyperinsulinemia causes high inflammation din sa liver. Mm-hmm. Mataas na blood sugar level causes high inflammation. Now, mm-hmm. in order to reduce that inflammation, is taking Santon Plus Gold would greatly help mm-hmm. as an antioxidant and anti-inflammatory. It protects the cells from scarring mm-hmm. or yung tinatawag natin na fibrosis. Mm-hmm. And also, yung mga nutritional gap na ibibigay din ng malunggay, nagtumutulong din ang magpababa ng cholesterol, especially yung garlic ingredients mm-hmm. nito. Oh. And also, maraming sa pag-aaral yung tinatawag natin yung ating spirulina is mm-hmm. napakaganda para din sa ating liver. Mm-hmm. And lalong-lalo na kapag yung tinatawag isabay ninyo yung premium D3. Why? Mm-hmm. Especially doon sa may tinatawag na may type 2 diabetes and hyperinsulinemia. Kasi ang MCT ng ating premium D3 is nagpapataas na tinatawag natin insulin sensitivity ng ating cells. Pagka tumaas yung insulin sensitivity ng ating cells, hindi na magpuwersa yung ating liver na magpadala at gumawa pa ng mas marami pang insulin hormone. Mm-hmm. Kapag ganun nangyayari, of course, hindi tataas yung insulin. Hindi magkakaroon ng hyperinsulinemia mm-hmm. which is also linked sa pagkakaroon ng type 2 diabetes. That is why kaya sinasabi po natin, even though you are healthy, make it sure to have this what we call mindset na mag-invest sa inyong kalusugan mm-hmm. sa pagtitake ng supplementation. Even though you are eating healthy, yes, mm-hmm. we have mentioned already yung nutritional gap, mm-hmm. kailangan talaga natin ng supplementation, especially taking Santon Plus Gold and also Premium DT would greatly help prevent ng pagkakaroon or makareduce ng pagkakaroon ng tinatawag natin na fatty liver disease mm-hmm. doon po sa mga may problema katulad nito.
1: Yun, no? Sa mga ka-wellness natin dyan, yung iba kasi usually nakatuon sila doon sa problema mismo. Mm-hmm. Hindi natin tinitingnan yung mas broader picture mm-hmm. kung bakit nakakaranas tayo ng ganung mga problema. Mm-hmm. O yung mga tinatawag na mga secondary link problems. Mm-hmm. Kung bakit nandun yung karamdaman na yun sa ating mm-hmm. pangangatawan. So mas maganda kung ititingnan natin yung buong yung buong picture kung bakit meron ang ganung problema, ma-address mo pati yung mga link problems. Mm-hmm. At pagka na-address mo yun siya, mas mabilis mong mareresolba kung ano yung gusto mong resolbahin sa iyong pangangatawa. Mm-hmm. So yun yung mga pamamaraan, mga ka-wellness, ano? Especially dito sa problema na fatty liver disease, ano? Mm-hmm. Walang isang gamot, mm-hmm, para sa ganitong problema. So mix ito, mm-hmm, ng change ng lifestyle natin, diet modification, mm-hmm, as well as supplementing kung ano yung mga kinakailangan natin na nutrition para mabawasan yung mga inflammations, pangangatawa natin, as well as yung mga deficiencies, mm-hmm, na nagdudulot din ng mga problema sa ating pangangatawa.
2: Especially doon, kapag meron ng fatigue, over fatigue, mm-hmm, pagkagising mo sa umaga, ang haba naman ng tulog mo, mm-hmm, pagkagising mo, pagod pa din.
1: Oo.
2: Tapos kapag tinatawag natin palaging bloated ang inyong, mm-hmm, tiyan, mm-hmm, that is already a sign that you need to have at yung tinatawag natin na umikot ka ba 180 degrees na talikod, mm-hmm, doon sa mga lifestyle, and of course taking supplementation, mm-hmm, will greatly help.
1: Yeah.
2: Kaya kung pagka meron na kayong mga symptoms na ngayon, do not wait for tomorrow, just, mm-hmm, go, kumbaga huwag niyong isipin, kaya ito nga sinasabi natin palagi, huwag niyong isipin na expenses yan, mm-hmm, yung pagbibili ng mga masustansyang pagkain, mm-hmm, taking supplements, make it as a part of your investment para sa inyong kalusugan. Oh. Kasi doon naman nakasalalay yung pag-generate natin ng income.
1: Tama.
2: And pag-provide sa ating pamilya. Kasi kapag ka nagkasakit, especially yung breadwinner sa bahay, lahat yan paralisado.
1: Mm-hmm.
2: At of course, lahat ng ipon, ubos talaga lahat, mm-hmm, yan kapag ka
1: minsan
2: nagkaroon.
1: Kulang pa.
2: Oo. Talagang i-drain ang savings. So.
1: Mm-hmm. Ayun. Maraming salamat mga doc sa mga infos na inyo pong naihatid sa ating pong mga ka-wellness patungkol dito sa problema na ito. Actually, tinatawag yan na silent epidemic din dito sa Pilipinas.
2: Mm-hmm.
1: Biro mo, 18 million, mm-hmm, ng mga Pilipino. Humigit kumulang ay nakakaranas ng ganito pong problema. Itong fatty liver disease. Kumbaga, parang siyang parang nakahirela na siya sa mga problema ng diabetes, hypertension, cardiovascular disease.
2: Ang sarap
1: na. Naka-line up na kasi eh.
2: Ang sarap uminom ng, sarap nating uminom ng mga Pilipino. Ang sarap uminom ng mga soft drinks.
1: Yeah.
2: Pagka umaga kape, mm-hmm, tapos pag-uwi para ito sasabihin ng iba is deserve ko ito, milk tea, diba?
1: Ako.
2: HFCs ang pinapaasukal noon.
1: Oo.
2: High fructose corn syrup, mm-hmm, ang nilalagay doon.
1: Mm-hmm. Oh, yun yung mga kumbaga common na nakakain natin or na ipapasok natin sa ating pangangatawan, mm-hmm, na madalas kumbaga hindi na natin napapansin na yun pala ay highly destructive sa katawan natin.
2: Mm-hmm.
1: Napakalaki ng naiudulot na pinsala sa atin pong kalusugan. Ha? Kaya kinakailangan sa bawat punto, kumbaga lahat ng punto ng kalusugan natin, dapat i-check natin lagi. Kasi maliit man yan o malaki, malaki ang pag naipon,
2: uh-huh,
1: yun din ang resulta niya, problema o sakit sa ating pangangatawan. Okay? So yung mga katanungan po patungkol sa ating pinag-uusapan, pwede kayong mag-check sa ating pong numero, ha? Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasailan yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at lugar kung saan po kayo nakikinig sa mga oras na ito, ha? Para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Totoo lang po mga ka-wellness dahil magkabalik ang programang
6: The Secret of Health.
9: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. In Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Southone Gold Coffee Mix.
4: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Southone Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Southone Gold Coffee Mix.
3: Southone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Kabilis ang gabi ka.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
0: Mabibili sa mga butika.
1: The secret of health.

0: sakit.
1: Balik po tayo sa ating pong program, mga ka-wellness. Kung may mga katanungan, huwag po mahihang magtanong. Text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Ilagay niyo pong pangalan at kung saan lugar po kayo located.
2: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santone Plus Gold at ng Yes to Health Incorporated. Katuwang po natin para maging malusog at laging makaiwas sa pagkakasakit.
1: Ang Santone Plus Gold, isa pong powerful supplement na may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila, mga ka-wellness, standardized extract at all natural. Kaya po walang mga side effects at walang mga contraindications sa mga medication na inyong pong ininom or kung mayroon man kayong kasalukuyan na karamdaman na nararamdaman. Ha? Sa mga gusto pong makasubok ng atin pong Santone Plus Gold at iba pang produkto ng Yes to Health, pwede pong mabili yan sa Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug at sa St. Joseph Drug Store. At ganoon rin sa mga local pharmacy sa inyong lugar na ipagtanong-tanong nyo po ang atin pong mga produkto. Ang atin pong Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix ay may bibili sa Fisher Mall Supermarket. Hanapin ang atin pong mga produkto and always check, ha, dun sa atin pong logo at dun sa tatak natin na Yes to Health sa mga produkto na inyo pong bibilihin para makaiwas sa mga fake, mga counterfeit na mga produkto, mga ka-wellness. Ha? Pero yung mga
3: villains, alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
1: Live advice po muna tayo sa mga katanungan na huwag po mahiya magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Batiin ko lang lahat ng mga viewers natin sa atin pong Facebook live streaming. Malusog na pakikinig po, ha, sa mga ka-wellness natin dyan, mga avid viewers natin. Kaila Sir Ding Estrella at sa inyo pong mga kasamahan dyan. Kay Ma'am Jessica Gonzalez, good afternoon daw. Yan. Malusog na panunood din po, ha. At ganoon din kay Ma'am Josephine Brogar Estrella.
2: Ayan, nasendan daw niya yung address. Sige, Ma'am, check natin. Oh. Saka si Merlin Dozen.
1: Mm-hmm.
2: Ayan, Jeremiah Gundran and si Lynn Aguda. At syempre si Mrs. Emmeline Bakla, nanonood. Si Ramon Policarpio, sabi niya, good PM po. Saan po sa Cavite ang outlet nyo? Makaka-avail po ba ang senior discount? Salamat po. Mm-hmm. Sa Cavite, meron tayo ba? Parang wala, ano?
1: Wala po. Oh.
4: Dito, baba kayo ng ano, Balibago. Santa Rosa.
1: Pwede kayo maka-avail dyan ng mga products natin with discount, of course. Darin nyo lang yung ID nyo at or senior citizen ID or senior citizen card. Ha? Para i-present nyo dun sa atin pong Yes to Health Wellness Center sa Balibago.
2: Roddy Pasugiron, sabi niya, good afternoon mga doc. Magandang hapon mga ka-wellness. Salamat sa info, mga doc.
1: Yeah. Ito pa doc, mayroong nag-text dito sa atin. Nagpapabati. Magandang hapon po. Pabati naman kami dito sa Barangay Iraan, Rizal, Palawan.
2: Pati ina yan.
1: Pakibati po ang aking mga anak na sila Michael Madnor, Madhinor, Noriam Madhamli, and Hamnalin Abs Alyudin. Salamat po. Ayun. Happy listening sa inyo po dyan, ha, sa mga ka-wellness natin dyan sa Palawan, Rizal. At sa lahat po ng mga avid listeners natin kung saan man dako kayo ng Pilipinas na nakikinig dito sa atin pong programa na malusog na pakikinig sa inyo pong lahat. Okay? Doc, meron na tanong dito. Mga doc, please tell ano po ang proper weight sa babae na ang taas ay 45. Ano tong 45 na to?
4: 4-5 siguro.
1: 4-5 or 45 inches. At salamat po sa sagot. Ano po ang proper to eat ng kamatis? Cook mo ba or raw? Salamat din po. Verna from Tacloban City.
2: Normal weight? Babae.
1: Babae. Para sa babae.
2: O kung 4-5, medyo mababa ng konti, ano. Dapat hindi ka sobra sa 50 kilograms. Oo, kasi kung ganyan yung ano, kinakailangan, nandun ka lang sa pinakang, ano mo, pinakang bracket mo. 55 kilograms, medyo ano na yon, medyo masasabi na natin na tatawid na sa...
4: obese,
2: sa,
4: nasa ano, borderline.
2: Borderline. Oo.
1: Tapos depende rin sa edad kasi, ano. Mas maganda, ano, kung meron ka diyang ano, download ka na lang ng

0: Luto o hilaw, oo, pwede po.
1: Yan. Depende sa kung ano yung pakay nyo na makuha. Kasi yung lycopene talaga, kinakailangan
0: lutuin
1: mo siya para makuha mo yung lycopene. Mm-hmm. Kung yung vitamin C naman doon, mas maganda, raw. Mm-hmm. Na ano yun mo siya, i-intake mo siya. Ano? So, depende sa ano, gusto po ninyo mga ka-wellness, okay?
2: Oh, i-correct ko lang yung sagot ko kanina kasi sa babae, mas lower ang dapat na threshold sa weight. Mm-hmm. O, sa mga babae, ano, 34 to 46 kilogram or 75
1: nandyan
2: to 100
1: lang dapat
2: pound.
1: Yung timbang nyo.
2: O, pag umabot na ng 46 to 54, overweight na. Obesity above 54 kilograms.
1: Mm-hmm.
2: Ayan. So, 4-5 nga lang pala siya. Baliktad yung dinig ko. 4-5. Ayan. So, yun po yung correct, ha, na timbang na dapat ay hindi so sobra doon sa ano nyo. O, sa body mass index nyo naman, 18.5 to 24.9. Mm-hmm. Yan, yun yung pinakang ano, pinakang optimum sa inyo.
1: Mm-hmm. Yun, okay.
0: Dok, ay lang tatanong si ano si Sir Ramon Policarpio about sa Lazada. Mm-hmm. May Lazada official ba na tayo at may senior discount? Senior discount, I think wala tayong senior discount sa
1: online.
2: Oh, wala tayong Lazada. Wala tayong Lazada sa
1: Shopee
2: ang meron tayo.
1: Shopee meron tayo.
2: Oo.
1: Sir Shibo, Yes to Health 2011, mga ka-wellness, ha? Sa ating Shopee page.
2: Mm-hmm.
1: At ito, saan po sa Imus Cavite ang store nyo para makabili ng Soundtone Gold? May senior discount po ba? Sa Cavite, wala po tayo mga ka-wellness, ano?
2: Sa mga malibago butika po, lang, sa mga partners.
1: Mga butika, marami po tayo. Pagtanong-tanong nyo sa mga local pharmacies or sa Mercury, pwede kayong pumunta. Yun lang ang lagi nilang tinatanong, Doc, kung mayroon daw bang discount sa mga senior citizen pagbibili ng Soundtone Gold.
2: Sa iba kasi hahanapan kayo ng reseta.
1: Ayan, oo.
2: Kasi hindi naman kasi automatic ang supplement na may discount.
1: Mm-hmm.
2: Oo, pagdating sa law. At least kung mayroong reseta, siguro pwede. Pero kaya nga naglalagay tayo ng special discount sa ating wellness clinic mismo.
1: Mm-hmm.
2: Oo, kasi syempre, direkta kayo sa Yes to Health. So, we can offer some discounts sa inyo.
1: So, okay, ito Doc, another query. Ano po ang symptoms ang namamanhid at tinutusok-tusok ang talampakan? Diabetic po ba ito? Salamat po, Jerry, ito ng Kalibo, Aklan.
2: Hindi naman actually automatic diabetic na. Mm-hmm. Although ang neuropathy, isa siya sa pinaka-common na
0: symptoms.
2: Oo, na complications.
1: Mm-hmm.
2: Oo, ng diabetes. Mm-hmm. Para masigurado natin kung diabetic ka ba, ay magpa-test ka.
1: Mm-hmm. Yeah.
2: O, patest mo yung blood sugar mo para malaman mo kung talaga ikaw ay diabetic.
1: Mm-hmm.
2: Kasi kung mataas ang sugar mo, malamang complication yan.
1: Oh.
2: Meron din namang mga tinutusok-tusok dahilan sa poor circulation.
1: Mm-hmm.
2: Minsan yung iba, may sciatica, may mga ipit na nerve. Oh. Yan yung mga possible ano, pero to determine if you're a diabetic patient, you need to undergo ano diagnostic procedures, yung mga blood test, yan. Papakonsulta po kayo para malaman po natin kung kayo diabetic.
1: Oo, kasi pag sa symptoms mga ka-wellness, kumbaga yung symptoms, it will give you a warning or kumbaga paalala sa iyo na kinakailang magpa-check ka.
2: Mm-hmm.
1: Pag nagpa-check ka, dun mo mayalaman kung meron ka nga bang diabetes.
2: Mm-hmm.
1: Kasi iti-check yan sa mga lab test po niyo. So, mga katanong kung ano yung pwedeng ipa-lab, pwede kayo magpa-FBS or pwede yung HbA1c.
2: Mm-hmm.
1: O, kasi yung magkakaiba kasi yun sila. Yung FBS is for that specific day para malaman kung ano yung pinaka-base na blood sugar po ninyo.
2: Mm-hmm.
1: Yung HbA1c naman, it covers 3 months, up to 3 months ng average na blood sugar mo.
2: Mm-hmm.
1: So kung yung average nun ay mataas, mataas talaga yung blood sugar mo, ano? Yung meron naman iba yung tinutusok, yung random.
0: Random.
1: Yan, yung random blood sugar. Hindi yan siya, ano, hindi rin siya accurate na magsasabi na ikaw ay may diabetes.
0: So,
1: kasi depende, baka nakakain ka ng ano, ng matamis.
2: Mm-hmm.
1: So, it can elevate your sugar at that moment, ano?
2: Mm-hmm.
1: So, mas maganda, FBS or HbA1c.
2: Mm-hmm.
1: Ang ipacheck po ninyo.
0: Kalimitan sa mga ganyan kasi mga kababayan natin na ayaw nilang magpakonsulta kasi nga kung minsan ay walang pera pang pakonsulta.
1: Mm-hmm.
0: Pwede po kayong uminom din ng ano, no, Santon Plus Gold and Premium D3 kapag magkanyang nararamdaman. It's either kapag neuropathy or may diabetes, pwede din kayong uminom nun. Taking one capsule 3 times a day ng ano ng Santon Plus Gold natin. Also, Premium D3, one soft gel 2 times a day.
1: Mm-hmm. Okay. Doc, ano po ang gamot sa pampataba ng pisngi? Pero bang gamot tayo dyan?

0: Dapat majowa ka, laging pipisili yung pisngi mo. Ang ang pisngi naman tumataba kapag tumataba din tayo. Sumasabayan.
1: Sumasabay.
0: Oo, yung iba talagang gumagastos pa ng malaki para mawala yung matabang pisngi.
1: Ito ikaw gusto baliktad. Mong mataba. Siguro very ano siguro payat
0: slim.
1: Siguro.
0: Oo. Ano ka? Kinakailangan mo maging tama yung timbang. Mm-hmm. So ang mga pagkain kasi na nakapagpapaganda ng timbang natin kung mm-hmm. underweight ka. Kasi pag underweight, saka ka lang naman magkakaroon ng pangangayayat ng mukha mo eh. So ibig sabihin, hindi maganda yung ano mo yung timbang. Mm-hmm. So para mag-gain weight ka, kailangan balance yung tatlong macronutrients. Mm-hmm. Yung protein, fats, and carbohydrates. So kung kinakain mo na rin yun, pero hindi ka pa rin nag-gain weight, malamang may problema ka sa absorption.
1: Absorption, yeah.
0: Kaya sa Yes to Health, pag mga magano na, Dok, ang dami kong kinakain hanggang ngayon, hindi pa rin ako tumataba. Mm-hmm. So we recommend complete detox.
1: Mm-hmm.
0: Detoxification talaga kasi ibig sabihin, hindi masyadong nayu-utilize yung absorption ng nutrients.
1: Mm-hmm. Oo.
0: O, kaya kahit na kain ka ng kain, payat ka pa rin.
1: Mm-hmm.
0: O, kasi dalawang klase yan. Yung isa, hindi na nga kumakain, tumataba pa. May mga tao kain ng kain.
1: Hindi naman tumataba.
0: Parang nakakaingit yun. No? Kahit anong kainin, hindi yun rin tumataba. O, ganun po yun ha. So walang definite na pampataba.
1: Mm-hmm.
0: Uh-huh. Basta mahalaga balance. Uh-huh. Balance yung kinakain mo. Huwag kang puro kain ng junk foods. Uh-huh. Kasi minsan nakakasira din yung absorption.
1: Yeah, especially yung tinapay.
2: Yun.
1: Yung nakakakos ng malabsorption rin.
2: Mm-hmm.
1: Kapag may constipation, isa din yan sa kailangan mong tingnan kung constipated ka.
0: Mm-hmm.
1: Bakit ka hindi nakakaroon ng malabsorption? Kasi constipated. Hindi mm-hmm. madumi ang sistema.
0: Saka facial exercise,
1: mm-hmm.
0: Therapy sa mukha para yung muscle mag-develop.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang mukha kasi natin, pag in-up yung muscle development,
1: mm-hmm.
0: Magpo-form talaga yan ng maayos.
1: Mm-hmm. So,
0: kaya nagkakaroon ng parang nanipis yung mukha mo
1: mm-hmm.
0: kasi nagkakaroon ng wasting ng muscle eh.
1: Mm-hmm.
0: Kasi madalas kulang ka sa protein.
1: Mm-hmm.
0: Hindi nga balansi kadalasan, carbohydrates, mm-hmm. fats, kulang naman sa protein.
1: Mm-hmm.
0: So, try mo kumain ng itlog.
1: Mm-hmm.
0: Sabi nga nung unang panahon eh, kumain ka ng itlog,
1: na ikaw ay bibilog.
0: Hindi joke yun, totoo yun. Because
1: yes.
0: The egg contains protein and
1: fats.
0: Healthy fats. Yeah. So, i-try mo yon na gawin mo consistent sa diet mo para magkaroon ka ng paghuhugutan ng kalamnan
1: uh-huh.
0: o na lumiliit yan pag tayo na napupuyat, nangangayaya, uh-huh. nai-stress. Mapapansin mo yung tao na i-stress lang ng tatlong araw. Parang ano na yun?
1: Bagsak na.
0: Yung mukha parang tumanda ng ano,
1: uh-huh.
0: ng napaka ilang taon ang tinanda.
2: Uh-huh. Oo. So yun yung mga kinakailangan nyo pong gawin, mga ka-wellness, ano? Para maging healthy, ha? Hindi lang mukha yung magiging malusog. Pati yung buong pangangatawan natin.
0: Alam mo ba, yung kagandahan sa Sandon Plus Gold, doon sa mga taong gusto nila magka-muscle,
1: mm-hmm.
0: gusto nila magkaroon ng volume yung kanilang mga, kalamnan,
1: mm-hmm.
0: ang Sandon Plus Gold, meron siyang source of protein na plant-based
1: mm-hmm.
0: na ang kagandahan nun ay complete ang kanyang protein.
1: Yeah,
0: no. Yun yung spirulina, complete protein niya. Ibig sabihin, pag kinain mo na everyday, yung spirulina na nandun sa Sandon Plus Gold, it will give you the complete essential amino acid.
1: Mm-hmm.
0: Soya is also complete amino acid.
1: Mm-hmm.
0: So, ibig sabihin, yung soya, pag kinakain mo everyday, minsan sa coffee, minsan sa tokwa, taho, at mm-hmm. iba pa mga product na may soya, nakapagtataas din ito ng protein capacity natin sa ating katawan. So, dun sa nagtatanong, dun sa texter natin,
1: mm-hmm.
0: palagay ko, kulang talaga siya sa mga ganong
1: protein,
0: kain. Protein. Mm-hmm. To help build yung toughness ng muscle at kapal ng kalamnan natin.
2: Mm-hmm. Oo. So, yun ha. Balanced diet kinakailangan para maging efficient yung pagpapalusog ng iyong pangangatawan. At kung malapit-lapit ka lang sa Yes to Health Clinic natin, mas maganda makabisita ka. Para mabigyan kayo ng mga diet programs or baka kinakailangan nyo ng detoxification, mas maganda unahin yun. Ano? Para yung mga supplementation na iinumin mo is ma-absorb ng maayos ng iyong pangangatawan.
0: Although marami na tayong natulungan na ganyan, na nag-detox sila, after detox, nag-gain yung kanilang kumanta yung katawan. Oh. So, doon natin napatunayan na kadalasan kasi kulang talaga sa absorption yung tao.
2: Oh. Okay, maraming salamat mga dok. No? Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol po kayong mensahe sa ating mga tagapakinig.
1: Well, of course, doon sa mga may simptomas na fatty liver, ha? Change lifestyle, exercise, and of course, samahan sa pag-inom ng ating Santon Plus Gold and also ating Premium D3. Salin nyo din ang ating Santon Vitamin C para malakas po palagi ang resistensya sa araw-araw. Magandang hapon po sa ating lahat and patuloy pong makinig dito sa ating mga programa.
0: Thank you. Sana nakapagbigay kami ng makabuluhang talakayan. Ngayon pong hapon na ito, see you again tomorrow, same time, same station. At salamat sa mga nag-share sa ating pong live streaming. Ayan, parang wala akong nakitang sumunod sa ating mechanics. Ayan, si next time, try po kayo. Okay? Mm-hmm. So maraming salamat, Dok. Angie po ito mula sa Yes to Health. God bless. Magandang hapon po sa inyo.
2: Maraming salamat po, Dok. At maraming salamat, Doc Ronald. Maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin na lagi nakatabay at laging sumusubaybay sa atin pong programa. Sa lahat din ng mga viewers natin sa atin pong Facebook live streaming. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po natin butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito pa yung lingkod, Doc Michelle Hinas, na sabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po laging dalangin ng Panginoon na ang siya patuloy na magpapagaling at magpapalakas ng atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
3: The Secret of Health.
4: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: kapitan.
1: Unsay kalahian sa una o karon?
0: Anil siya, kapitan. Sa una gani, kung gwapo, babaero.
1: Karon di ay.
0: Aw, pati pangit, babaero na pod. Chusy pa. Exciting.
2: Exciting.

0: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulok adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labin akong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati dyan. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni tingon nga nagbinuhan ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
9: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
10: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
9: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
11: Santone Vitamin C.
12: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Abtik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata. Mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
11: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: Ang tawo nga dili ikaw ang kalipay.
8: di gyud na mulahutay og reply.
13: Kaklarex, anak!
14: Exciting!
15: X-rated.

0: That was Beautiful by Darryl. Oh. Mayong uto mga babe. Good afternoon sa inyo ang tanan. Welcome sa tuwang pagpanaguban-uban karong adlaw, karong hapuna. Of course, nagihapon sa programang X-Rated.
1: X-Rated.
0: Mayong uto sa mga babe na diha nga ganina pa yung tao nakasubaybay. Luzon, Visayas, Mindanao. Mo asa maka nakaplaster karon babe. Sit back and relax kay ako ang bahala sa imuha.
2: Oo nga no.
0: Parang nabaguhan jugo ani mga babe ba no. It's been a long time since naglingkod ko as a babe Sabrina. Pero ngano kahagid nga niabot ko ani nga sitwasyon mga babe.
2: Oo nga no.
0: Murag nahirapon ako't nagkalisod-lisod. GM, ano bang gid ni? Wait mga babe, atong oras, 1:57 na sa udto. Kumusta man ang mga babe na ko diha? Mga bag-o pa yung tao nakahuman og paniudto. Ang mga babe na to, nga karon pa pod, nagpanikay-sikay alang sa ilahang mga paniudto diha. Siguraduhahan nyo ang paniudto ba na ninyo na sa mga produkto sa Yes to Health. Tabi na ginang ato ang Xanthone Gold mga katropa. Or Xanthone Gold Coffee Mix sa mga mahiligon og kape diha. Siguraduhon nato mga babe, ang ato ang kape is kape nga healthy ang Xanthone Gold Coffee Mix mga katropa. Sa mga babe na to, nga naminaw karon, I know for sure nga daghan og mga naka-hook up karon. Of course, no, kay first time nga mulingkod ta mga katropa, nga nung ako magid ang napili.
3: Hi!
0: Nga nung ako magid, GM. Tayo sa gidbi, ato sa ipagawa sa to ang... Huwag ko kabalo mga katropa nga nung napaingon ko din na kahintang. Ano na paingon man taani nga kahintang. Pero bitaw mga babe, no? Wala namang gintay mahimo, kay naa namang yud ni, ato na lang yud ning tunlon. Tunlon na lang yud na to ang tanan mga babe. Mapakasakit man na o kalipay sa kinabuhi, ato na lang yung tunlon. Pero bitaw, no? Ano ni siya, bago na pud ning a chance, bago na pud ning opportunity for me mga babe nga inyuhang makauban matag udto no. Ang uban karon kay nagpahulay. Sana all no. Ang uban karon kay lami nang higda-higda sa ilang mga dunyan, sa ilang kabukiran. Ang uban sab karon mga babe kay naningkamot pantaw nagkayod gihapon. may kayod gihapon silang pangadlaw-adlaw nga trabaho. Labi na sa to mga X-Force, taxi drivers na lang ang manaminaw karon. And di ay mga babe, no, dili lang tadiri sa XFM Davao madunggan. Tungod kay live, punta on air, madunggan punta mga babe sa XFM 107.1 Tago. Actually, tibuok XFM Visayas and Mindanao. XFM 99.5 Jansan. XFM 99.1 Mati. Sa XFM 101.7 Bukidnon. XFM 89.5 Pagadian, XFM 92.7 Ipil, sa XFM 91.3 San Franz, XFM 99.9 Tacloban, og kung asagi ka na nga to ang pinangga na DJ Reyna Chinita, si DJ RC sa XFM 88.3 Cebu, og pungan madunggan po ito mga babe sa XFM 91.1 Kidapawan. Ah! Akong kakulba karon dili mataba. Paano ko ba kay of course no gikan kay Reyna Chinita na very wholesome kanang sexy kayo paminawon sa radyo kana makaingon jud tanga kani. Onya mapulihan na dai ninyo. Okay lang bitaw. Madawat ra man kaha ko ninyo mga babe. Dawatan ra man kaha ko ninyo. Tama na katropang Marlo. At ang mga siluguan po na mga effects diri. Ay, kadili po sila mo ano sa ito. Musabay. Bito kung asa mang ka, babe, nakaplaster ka ron. Ako ang bahala sa mga sit back and relax diha. Hapyun-hapyuro na itong dapat hapyuron ka ron nga kaudtuhon. Kana mga nanakit nga mga kasukasuhan. Ako'y muhilotan.
4: Mauna na ang akong ipaabot ninyo!
0: Ako'y muhilotan na, babe. Hiloton natin na sa toang drama o niya to sa toang X-rated drama. Sa mga babe na to diyang gusto magpaabot sa mga greetings, shout-out, request. At wala nang tagagpagtaga doon niya sa unahan mga babe. Pwede ka ninyo nga ipadangat sa tuang Facebook. Live po tayo sa mga Facebook pages no, ng ating XFM kung asa man na nakapagpaginaw. Asa man mo na minaw karon mga babe. Oo. And of course, sa tuang text line, hanapin ko muna ang ating text line. Bakit hindi ito na-prepare? Kanina pa ako dito. Oo, tama di ay. Dili lang dito madunggan. Tama na po dito yung mga Ilocano, Ilonggo, babe, na naminaw karon, na mayad nga udto sa inyong atanan, mga babe ko da. Kaga, kumusta inyong nga pagpaniud to? Ang, ayan, na-release ako na ito. Pagka na lang good because my nerves are cracking right now. Pero sa mga gusto magpaabot sa ilaha mga greetings, shoutouts and requests, ato na tagapagtagad pinagi sa pag-text, ato ang text line 0969-333-0537. Patrohan ko mga babe, 0969-333-0537. Sa mga nabaguhan diha ha, ako na ito inyuhang babe Zabrina, ang babe ng bayan. Amoy pala ang ulam na. Ano na yung ana? Tama na ito. Ano na yung ana, babe? Oh, na yung ano na yung paamoy pala? Ay, amoy pala ang ulam na. Bakit may ganon?
2: Hi!
3: O nga, look.
0: Abi taw mga babe, nadunggan ako ninyo I think siguro sa mga sa uban na mga babe na to nga naminaw karon diri somewhere in Visayas. Nadunggan ako ninyo sa putahe sa gabi last 3 years ago. So, imagine kanus pa ko last ni tingog as babe Zabrina last 3 years ago pa mga babe. So tabangi lang sa ako ninyo karon ha. Please bear with me mga babe. Kaya ginaano pa nako, gina Gino pa rin kamutan pa na ako nga, dili ko mahilak. Ano mahilak man? So ito mga babe, taod-taod, ito ang madunggan na to ang X-rated drama. Andam na baka diha? Andam na baka nga hapyuron? Andam na baka babe na makadungog sa mga istorya sa kinabuhi nga to ang kuhaan o pagtulunan? Oo, mga istorya sa kinabuhi nga, dili tong kuan-kuan ha? Kaya ako ba na ito mga babe garo, nagpaabot na ito mga istorya nga kuan-kuan. Diri rata sa mga istorya nga kakuhaan o mga pagtulunan. Ah, diba? May pag-anon. Alas 2:05 na sa kahapon mga babe. So, i-comment lang na inyo ang mga greetings diha. Kaya ito ang basahon unya sa ito ang mga Facebook Live, sa XFM pages na ito. Nationwide, kung asa man mo gusto. Labi na sa mga OFWs na ito na mga babe diha nga naminaw karon. Comment lang mo kaya ito ang basahon. And of course, text sa ito ang text line unya. Pwede po mo manawag para sa ito ang tambag sa ito ang X-rated drama. Di na nato dugayon mga babe. Blaster na diha. Bika-ka na. I mean, i-plaster na yung kaugalingon. Kaya madunggan na ninyo itong X-rated drama. Ready na kuha na inyong Xanthone Gold Coffee Mix. Kaya well, naminaw sa tuang drama. Higop-higop mo di og healthy nga kape, mga babe. And yan na, atong X-rated drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit ka lang yung bakit! Ayoko lang sa anak!
2: Sayawi ko! Samtang hubo ang lawas mo! Sayawi ko sa matubangan!
3: Unsay buhat na ni mukha ng hait ka na ba ha?
1: Nauni ang butul sa inyong kinatawag. Mas sobra ka to kiro. Putlon ko ni anumat sa tagbalang tanan.
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: Pak Adam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibadan ning atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkitang Babe Sabrina. X-rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: love you kay Tika Albert.
1: Love sag kayo ta kasyon ni.
0: Ay abi ko biyahe ha Albert.
1: Di na may tabo eh. Dili na may tabong biyaan ta ka.
0: Promise.
1: Yes. Promise. Di good ka na may tabo. Kay di na ko kay mawa ka sang kinabuhi.
0: Ingon man sab ako Albert. Di na ko kay mawa ka sa kong kinabuhi. Kay kun may tabo ka na. Ambot. Ambot kun sa kay may tabo.
1: Maulan kinitiman eh. Ha? Mahal gud ka ayo ta. Ultimaan, anak. Hagdon ko na ikaw sa pagpaka.
0: Tinood ka ba, Albert? Oh, Albert, Albert. Lugar kayo kong nagpaabot, anak. O karun, natumanag yun. Oh, Albert, dawatan ko ang imong gitanyag. Andam ko magpakasal ni mo.

0: baby,
1: busy na kay ka sa umaabot niyong kasal ni Albert.
2: Oma.
3: Hapit na yun, hapit na.
2: Opa, o naginaminam na kay ko sa umaabot namang kasal.
3: O lagi, pero doon na lang kuywa mo yun, iba.
2: O, unsa ka na pa?
3: Ikaw manunta ang babae, pero nganong dako man kayo ang imong napagawas nga kwarta? Wa pa gani ang kasal, ha? Samong taon niya akong makasal ka na?
1: Bitaw, mau ka ng among nabantayan ni papa mo.
2: Sagdi lang good, ma. Pa, nagsabot kay Mr. Albert nga kaming doa ang magasto. Usap pa sab, iko-iko naman sa mga ako natigong ba? Nanarbaho ko og maayo. O kini, mauni ang bayad sa akong panarbaho. Maungadili na ko iksapayan pa. Nga mugasto ko ining among kasal ni Albert.

0: Bert, kuya gi ko sa kaila sa kong ikagaw. Kanang tikim mo ano cake? Ado ta mo order niya o cake?
1: Oba.
0: Love, kay na ako akong umaabot na ako nga bana. Love sa kunin mo?
1: Yes, of course. Pakaslan ka ta ka kundi pataka love.
0: Kukyut.

0: Bansa. Wala din ni si Albert, Dena?
1: Ni uli, sa ila sa barili.
0: Mauday nga, wako kita niya.
1: Sunod adlaw pa to siya mubalik din he.
0: Unya, ang iyang trabaho di ay.
1: Milip man siya. Wala siya musulti ni mo?
0: Misulti siguro, pero nakalimot lang siguro ko. Salamat din ha.

Ayaw mi siya magpahibahan na ako. Kaslo na nami. Angay unta nga magpahibahan siya na ako. Ugdi lang ko makalitan ko sa iyo mga desisyon. Sabot lang yun, Shuni. Sabot lang yun.

0: Nga lang mahilapan ka.
1: Uwa, uy.
0: Unsa man? Ano ba yung problema?
1: Uwa lang. Gimingaw lang ko ni mo.
0: Abi nagkugdo na kay dakong problema. Gimingaw na lang ka na ko. Bibi. Kung mahal, uy.
1: Mahal ko, sabi ko, Albert. Mahal ka, ayuti ko.

0: Albert. Ayaw. Nakibaw ka na kit sa akong baruganan, di ba? Una niya tubuhaton kong kasalata.
1: Ayaw ko po, Ki. Please. Hapit ipitaw ang atong kasalan. Sige na. Okay lang, Ki. Please.

0: Babe Sabrina. Wala na lang ko makapugong niya itong higayuna. Tungod kay mahal ko man sab siya. Og hapit naman sab ang among kasal. Hangtod nga nagkaduol na gyud ang among kasal.
1: Wa ni problema sa atong umaabot nga kasal. Andam na ang tanan.
2: Manay gibiliban ako nimo. Tuod kay hands on ka gyud. Ikaw yun ang nangunay sa pag-asikaso sa itong kasal.
1: Siyempre, no?
2: Kuan ka ng sinsya kayo, ha? Nga na panahon nga di ko makatabang ni mo.
1: Okay, Raoy. Nakasabot ko. Doon na kay trabaho. Ang angon sabog, imong biyaan ng imong trabaho.
2: Maulagi. Salamat kayo, ha, sa pagsabot, Shuni.
1: Ingon, anak, ikaw kamahal, Albert.
2: Sean, mananghid ko nimo. Kuan ka na karong Sabado ba? Di ko muda yun og kuyog nimo sa pag-adto sa birthday sa imong igagaw sa Cordoba. Ngay mopauli una ko sa amo. Ug lunes akong balik ini.
1: Unsa?
2: Oo. Sinsya kayo, ha? Sinsya kayo. Sa amo gud importante lang gud kayo.
1: Sige.
2: Inatentasyon nga masabtan ko nimo. Ha? Please?
1: Okay ra, Albert. Ingon ana, ikakamahal. Mga naakanon ni ang akong pagsabot nimo.

0: Shuni, doon na lang ko'y nabantayan ba?
1: Nabantayan nga unsa?
0: Kanuna lagi nang muuli si Albert sa ilaha sa?
1: Di na.
0: Unsa ba'y sikihan niya uli sa ila? Naunta ni amang ka. Nga, hapit na sa baya ang inyong kasal.
1: Siyempre, naabaya niyang pamilya dito.
0: Nga, sige lang yun di ay. Angay unta nga mutabang ganit siya sa ubang mga andamunon sa inyong kasal. Pero mas giuna pa man niya ang pagsigig uli sa ilaha.
1: Sagdi lang ko din na. Usap-asab, huwag man sa'y problema sa mong kasal ni Albert ba? Okay naman ang tanan.
0: Nahalagod, okay ramang kaani mo.
1: Miuli na sab si Albert sa ila. Ugo na sa manangin ako. Naunsa man ang tawhana na, uy. Pila naman gani kay gayon nga, mula ka lang siya nga di mananghit. Usahay, sa text na ako may bawaan, nga may ulit na dihisa sa ila. Naunsa man ang tawhana. Kung kanusa nga hapit ang among kasal, mausip kalami niya. Naunsa naman ang tawhana.
2: Ay, nag... kanin si Albert ba? Tagsa na malalagi yung one, eh.
1: Pa?
2: Kabantay ko nga, di kayo siya tiganhean. Apit na noon inyong kasal, pero tagsa na lang sa one, eh. Di pareha itong wapa mo'y planong magminyo, kay sige ganhe, pero karon tagsa na lang.
1: Kuan pa? Busy lang ang tao.
2: Mo ba?
1: Sabdo na gunato siya.
0: Naunsa ka man, Shuni?
1: Wa di na. Okay ra ko.
0: Di gid ka okay, oy.
1: Di na.
0: Kahibaw ko nga di ka okay. Ngano mulimod pa man ka, oy? Nahibaw ko nga you're not okay. Ug kahibaw ko nga si Albert ang imong gihilakan, dili ba?
1: Di na.
0: Ayan lang kung tabuni pa si Albert. Si ano?
1: Oh!
0: Daan pa ko? Nga naman, naunsa naman sab na siya.
1: Ambot, Dina. Ambot. Huwag ko mahibaw. Galibog ko.

0: Albert, may ipangutana ko nimo.
1: Unsa man?
0: Naunsa man ka? Pila na kaadlo nga. Lahi jud kay ka.
1: Ha? Shuni?
0: Unsa may problema?
1: Shun. Kinila ang timan iha. Bisag unsay mahitabo. Mao gyud ti man i.
0: Albert,
1: mahal ko kayo ikaw.
0: Albert, naunsa man ka?
1: Mahal ko kayo ikaw, Shunya. Mahal ko kayo ikaw.
0: Albert.

0: Usa na lang kasi mana ug ato nang isa.
1: May mahinungdan nun lang kung isulti ni mo.
0: Oh, unsa ka na?
1: Sorry. Pero, di na to idayon ang atong kasal.
0: Unsa? Ay, Albert, ayabi ako kumidyahe di ah.
1: Tungod kay... may tulubagon ako sa amo. Nakapamabdus ko sa amo. Og kinahanglan nga maluwas ko ang mga babae. Og ipakasalami sa ingin kanan. Wala ko mahimo. Maong kita, wala man tayo anak. Magbuwag na lang ta.

nang gi-order na akong cake, nag-down ko. Yung wala man tumada yun. Ako untang kuhaon ng down, babe. Apan dili naman ihatag sa akong gipahimuan. Makapugos ba ko nga makuha to? Unsa may akong angayang buhaton. Aron hingpit na akong madawat ang tanan nga nahitabo. Palihog, tambagi ko ninyo. Shawnee.

0: That was I Love You Goodbye. Alas 2:34 na mga babe. O gisapot na gyud ko diri. Albert! Asa mong kagipot karon? Nako. Palihog ragod kong kusi anang Albert diha, babe. Kay murag lang yun, mga babe. Murag lang yun.
1: Oo nga, no.
2: Hi.
0: Kinsa gipang sapot diha. Ha? Kay murag lang yun. Anyway, mga babe. Ayan o, atong pasalamatan. Si Sean Nino nga nagpadala sa iyahang suwatan po diri sa tuang programang X-Rated. Mga babe, gisapot jud ko, mga babe. Naglagot gyud ko. Ano mang gyud ni? Ngano na magi mga tawo nga ingon ana? Ano magi mga tawo nga mga paasa? Pwede ra mang gudunta to nga pwede ra mang gudunta to nga. Kana gani kong dili ta sigurado sa usa ka tawo, mga babe. Dili na lang gud nato sila paasahon. Ngano mang gyud mo? Kana mga tao diha nga mga kanang baga kay kubal sa nawong? Kailangan ako muhigo pag Xanthone Gold Coffee Mix karon, mga babe. Kay murag lang gyud. Nisipok gyud ako. Anyway, kabalo ko nga dili lang ako ang nagsipok ang ulo, mga babe. I know na po diha. Mga babe na to karon nga naggagalaiti. Pwede mo magtawag ha sa tuang hotline 0969-333-0537 para sa inyuhang mga tambag, mga babe. Kasabi. Charis lang. Si Albert ang kasabadil, si Shawnee. Kaluhi po din tao ni Shawnee. Anyway, natay caller sa Picas Linya. Hello, babe. Maayong unto.
3: Yes, hello. Isang magandang magandang babe.
0: Kadungog jug ko ani sa iya. Oo, babe. Baon sa ganito tong pangalan?
3: Si Marvin dahil ni katong listener niya mo dati katong mubakho sa iyo mga.
0: Ay, mubakho. Delikado din. Mabalikan dahil taani. Oo, oh, babe. Murag dugay-dugay na gitong panahon nga. Last ko ni muna bakhoan.
3: Bago ni Polly dito si Kuan, si Baby Cinderella.
0: Oo. Ayan. Babe, Marvin, kabalo ko nga. Gisapot pud ka sa tuang suwatan po nga gibasa karon. Unsa man ang imong unsa man?
3: Wala gisapot ka sa puta.
0: No, alam ka ayo jud ipanit og tao karon ay.
1: Oh, no.
0: As in. Oh, samo kay si katropang Kuya Marlo ay magsigla. Unsa to, babe?
3: Grabe kay si Albert, baga kay daw.
0: Oo, unsa si baga? Asa baga?
3: Wa, di pa kita ni pa siya kick ni Shuni. Niya. Ingato ra ta sa yon, grabe ka baga kung naman itong Albert.
0: No, lami ka ayo, panitan.
3: Oo, paghuman nga, nakauna niya ang makaroni.
0: Muna ka mo diha mga girls, mga babe na ako ng mga girls. Ayaw, Judy, pakawin yung macaroni. Okay, di ba, babe Marvin, pagpakaon sa macaroni, wa na.
3: ako, DJ, ako, babe, si Brenna, no, laki mo din po, pero grabe ang ibuot ni Albert ba? Pagpakauaw, hindi lalim may nga na eh. Happy time yung kasal. Diba? Siyempre, ulaw din kayo. Magini kay si Shuri, nabuhi pa, napay chance nga mabuhi pa ng kalibutan na.
0: Bagadili lalim ang iyahang gihimo. Oo. Nya karon kay nagpatambag man si Shawnee, babe Marvin, no, ang iyahang pagpatambag is unsa ba daw yang buhaton karon? Sukton ba daw niya si Albert? Ipakasuhan ba niya or unsa ba iyahang buhaton karon sa imuhang tambag?
3: Pasagdihin na lang to kung isa man pinakuan na Albert. Kasi siyempre, kuhaan na po to niyo mo kung baga based on experience na to sa imong kinabuhi nga gigato kaniya. Kalimpi ang tanan dahil nagkapamaglaki niya. Pero you make sure nga ang lalaki nga mo wabot man sulot sa imong kinabuhi. Taro nga, ikuan yun, kilapisa yun. Ya, isa pa, nakatong cake mo nga na-down. Di naman po ito magkukan, di. Siyempre, na-down naman ito niyo mo. Dili naman na, no return, no exchange naman naging.
0: Mm-hmm.
3: Alam ko ito, ang mga na, dungagan lang ito niyo mo. Ipaka-out na lang po niyo mo ito sa mga tao nga. Kusilingan ba niyo mo? O, ano na lang, ay si Gwa na ito nga. Sabi na ito si Albert, eh. Buwang-buwang mong tumutok. Itag mo naiglain, kaya gusto mo niya makaanak. Kasi pagtuwa niya yung suli, bayot, kaya di makaanak. Baga ay gisad na ang masin kayo. Dami kayo yung sinitong sako magpaskuhan nila. Baga gisad na ang masin.
0: Okay. Easy lang. Kalma lang diha. Bitaw, Babe Marvin. Mm-hmm. Murag ano siya, kanang ang iyahang imuon na lang sa cake, sa ipasalo na lang, ana.
3: Wala na lang dito siya. Kaya napaulian na lang yung sila yung pagkukuhan. Ano na lang siguro kay siya maputo. O di ba ka, lugagan na lang niya. Ipakaon na lang po niya sa mga relatives. Ano na lang. Pero pala lang. Eh, kung buwang mo ito si Albert, di ako nung ni give up nga. Doon na lang kayo. Sila kaadlo na lang.
0: Alam nga, kinakao naman ang ano.
3: Ganyan, ikaw na kayong makaroon eh. Ikaw ang daan, wala pa na human.
0: Wala pa na human.
3: Wala na itong ipakuhan, ipabarang itong Albert.
0: Ayaw dyan din yung kalabanan o sa ka Marvin, mga babe, kay kaya mo ipabarang. Ayaw
3: dyan. Kalabanan mo kayo, pero hindi lang siya, ay kabala ka siya, naaraman ko din siya.
0: Aba! Shawnee, huwag kang mag-alala. Andito si Babe Marvin. Andam nga, higugmaon ka. Sa tayo mong tambag nga, mangita kung maabot na yung maabot sa iyaha iyang kilatison. So, makilatis jug ka ani, Babe.
3: Kung if maabot pa ng gano'ng panahon na mangita ka o black tea, panang make sure nga ka ng andam sa tanan o bilik katalikuran.
0: Grabe dyan ang imuhang mga tambag sa tuang letter center.
3: Kanang laki nga andam ba?
0: Andam nga?
3: Nadili ka ipakaulaw. Andam nga.
0: Ipaglaban ka, ana? Simple lang. Sige, murang ang lalaki nga dili ibaga o gubal sa nawong. Ayan na guys, salamat, Babe Marvin, sa imuhang tambag kay Shawnee. Sige, tagaan na itong chance ang ubano nga makatambag po. Ang sige tayo na anda ni DJ Reyna Chinidi. Katropa mo.
3: Exciting.
0: X-rated. Grabe, may pa. Thank you kayo, Babe Marvin. Murag na bakuan yun talaga, mga babe, no? Diba, nakadumdum pa din si Babe Marvin sa kuha. Isa din siya sa mga ni baku. Sabi. Delikado, murag na. Marami na pong nakakakilala sa atin. Parang panahon na po para hipusun.
2: Hi.
0: Bitaw, babe, no? Basig na apay gusto mo tambag diha sa tuang letter sender si Shawnee karon diha, mga babe. Pwede pa mumutawag sa tuang hotline na 0969-333-0537. Atrohon ko, mga babe, ha? 0969-333-0537. Tawag na mo kay para matambagan na to si Babe Shawnee. And of course, no, sa mga makikila-ila sa kuadiha. Kay karon pa itong unang adlaw nga nag-ubanta, nag-upunta sa programang X-Rated. Feel na feel po natin ngayon ang afternoon. Murag, ano na dyan ko, ay, daghan og mga nagpa-shoutout. Ato saan silang basahon while nag-apaabot sa mga mutambag kay Babe Shawnee. Good afternoon kay katropang Babe Marty Navarez Mangiran. Good afternoon kanimo diha, no? Ingon man kay Babe Ken, kay Kentoy. Maayong udtusab sa imuha diha, nagpaminaw sa tuang programa karong hapon. Mamaria Alana Onabia Rogong, pa-shoutout kay Babe Lucy Dayaday. Ay, Dayadas din. Oh, delikado ba? Sige, dili ta makapaniyod din rin na mali pag ito kapilyed. Kay Madam Lucy. Madam Lucy, yung pangalan mo, umabot na po ng Visayas. Opo. Mayong udusab ganimo diha, Babe Rex Ardeniza. Good afternoon, DJ. And kay Babe Harold Salang, watching from Purok 3, Kamansi, New Sambog, New Corelia, Davao del Norte. Uy, good morning. Ay, good morning. Mayong odto sa inyo, hanta na din sa may New Sambog, New Corelia, Davao del Norte. Madunggan man tanong, tama di ay, no? Kay ano man data, Luzon, I mean, Visayas and Mindanao.
2: Hi!
0: Hi! Mayo ito sab kanimo di ha? Oo, na ako sa atop ng luod. Ganuman luod man. Ganuman luod man, Ken. Unsay, unsa may rason nga, manluod man ni ako ang mga babe. Ha? Ayun lang po mo panluod na ako. Kaya babe, mama, si Fina, tinambuan. Ha, tinambunan. Ganun di ko kaklaro. Oh, sige, sa mga gusto pa magtambag diha, 0969-333-0537. Sa mga wala naka-apa sa tuang X-rated drama karong hapuna, ang storya, no, ang agi-padala sa tua, dunay yuluhan nga putol nga boda, mga babe. Ang atuang letter sender si Shawnee, 27 years old, no, o giyahang uyab nga si Albert. Galit ako, galit. Ang storya sa kinabuhi ni Shawnee, mga babe, siya tanan nag-andam sa ilahang kasalan ni Albert. And then, katong a week before ang ilahang kasal, gi-surrender niya ang bataan. Surrender in town ang bataan, mga babe. Okay. Of course, if you love someone, sometimes, no, we kanang go beyond, extra mile, mga babe. Buhato ng tanan, no, mo compromise, unsa pa man ang kapalit diha. Basta mapafeel lang ni mo anang tao nga love ni mo siya. Even, muabot ang point nga it break you na, no, kanang gubun na ka sa imuhang gugma anang tawhana. Ngano man dyan yung gugma, no? Pwede palang dili mahigugma? Kung pwede palang yod, mga babe, mas piliun siguro natong dili na lang mahigugma, di ba?
1: Easy.
0: Para may pinaguhugutan tayo. Pero bitaw, mga babe. So, after nga na na-surrender, no, ang iyahang pagkababae nga to kang Albert, wala nagapakita in town katong bagag na wong lalaki. Okay, wala na siya nagpakita. Pagbalik niya, igo na lang siya niingon kay Shawnee nga nakabunti siya dito sa ilahang lugar o nakigbuwag kay Shawnee, mga babe.

0: Ay, nako. O niya, kay ang naggasto ang naglihok sa tanan kay si Shawnee Man para sa ilahalagi untang kasal. Kasal nga sa hangin lang di ay mahitabo mga babe. Sa kasal nga sa damgula. Ako di jud ko ganahan magpakasal. Kanang siguro at some point, no? Muraga, every girl's dream is makasal jud na siya mga babe. But sa ko at some point, hadlok yun. Na mahadlok ka magsiguna na ba nga, kaslon ka, unya pabot sa panahon, dili day gyapon ka mo ang tinadhana, kay na day tao nga gi-prepare pa para sa imo, pero lahin ang tanan. Wala na talaga tayo magagawa dyan. No? So, muna siya nga, dili lang sa, dele lang. So, muto siya na itabo mga babe. O karon ang pangutanan ni Shawnee, kung unsa ba iyang buhaton? Kung sukton ba niya ni si Albert sa iyahang nagasto? Sa ilahang preparation sa kasal? Unsa ba iyahang buhaton ani mga babe? Tabangi ko ninyo og tambag. Please lang.
1: Natok-an ko!
0: Okay, parang na talaga yung mga babe natin dyan. Sa mga gusto magpaabot sila mga greetings, shoutout, and ilahang tambag, no, sa mga maulaw nga mutawag, pwede rin po din yung i-text sa ito ang text line 0969-333-0537. At ang engineer diha, wala pa ba'y nipasok? Sometimes mangudili siya mag-notify.
2: Oo nga, no.
0: Munang problema sa ito ang, hotline. Hot na hot lang ang DJ. Pero ang linya, hindi ko alam. Ayan, hello po. Rock sa Mandala Peña. Good afternoon, DJ Sabrina of XFM. Welcome. Dari sa XFM 107.1. Ronnie de la Peña of Mawab, Davao de Oro. Ayan, salamat sa inyo, hadya, sa may Mawab, ha? Na nag-subaybay karong mga orasa. Kaya, babe, Richard Yap Bautista, pa-shout out po from Zamboanga, Buenos Dias. Ayan. Maabot na talaga tayo ng Zamboanga mga babe. Yung dating babe Sabrina po, naririnig nyo lang, madunggan lang siya around Mindanao and Cebu that time. Oh, sa Leyte, madunggan siguro ko dati. Hindi ko lang balaan. Pero karon kay mas wider na ang range, no? Atong maabtan mga babe. Hello, si Madra Babe Richard, Yap Bautista, and ang new tats daw. Di na ito na-flex kay basi. Ma-judge ta. Jomer Girasol, oo, good afternoon. Welcome, babe Sabrina. Exciting from Bilar, Bohol. Oy, maadyong udto kaninjong atanandra sa may Bohol. Labi na diri sa may Bilar, Bohol. And most especially to you, Jomer Girasol. Tama ba kung pag-pronounce yung muhang pangalan, babe? Kaya basin niya, gili mauba, mahapakan niya ako diri, you know? Harold Salang listening sa radio. Good afternoon, Rex Ordeniza. Impas, oy! Ikaw, Jud Albert, pandamay, Jud ka ba? Unsay pandamay? O, kanang mga Albert ang pangalan, wana, nakadawatan ni silag hatred karon. Oo, kanang basin niya, kanang di na makatapad sila mga asawa, unya ni mga Albert ang pangalan. Ewa, sumingon na yun ba nga ba? Sige nga na mo buhaton sa kuha, ha? Bantay lang yun ka. Putlan tag yun ka. Charis lang. Ayan. Good afternoon po kay Babe Katrina, KitKat, aninyo. And hello, shoutout rin sa Zamboanga. Buenas tardes, Miss Sabrina. Bien bonita, gayot to, ha?
2: Oo nga, no?
0: Nakasabot ko. Nasabtan ko to, babe, Ate Katrina. Yung ano, yung bonita. Bonita gayot. Sige, ipi-feel ko gid na inyo nga mga ano sa kuha. Inyong mga, sige na lang, oo. Kay Daisuke Bayansaw, shout out there. Ayan, good afternoon sa inyo, Hadra. And John Ray Antikamara. Kalisod sa inyo mga apelyedo. Pinapahirapan niyo po ako sa mga oras na ito, mga babe. Auntie Camara Redoblado. Ayan, shoutout na ako si Benji Talisik, babe. Oo, ay, kinibanggiitan dyan na ako ni nga babe, si Babe Benj. Dari sa XFM Cebu.
2: Oo, ano?
0: Baggiitan gyud ni siya, o isa gyud ni siya sa nagapamatuod nga epektibo ang ato ang Turbo Male Enhancer. Proven and tested na ni babe. Benji Talisik. Oo, kanabi to, makaingon dyan na siya nga. Kay matid pa ni katropa nga Babe Lar sa Nyol dari sa XFM Tago, makasugakod bisag nagluhod. Meow. Pandamay, pantukoy, pandiwa. O lagi, pa shout out lang ko dito sa Aglayan, Malaybalay City. Ay, opo, sa mga babe natin dris... Natin? Wow, Tagalog ka dyan. Sa mga babe natin dris sa may Aglayan, Malaybalay. Good afternoon sa inyuhan. No? Labi na po dris sa may Sungko, Lantapan, Bukidnon, kung saan po nagsimula ang aking farmer journey. Oo, naging farmer po ako dati dyan sa may Bukidnon. Mamo si Pina, Tinambuna, nagsimula mga kaubanan diha karon. Good afternoon. Shout out kay Boy Og... Pilay or Kahon na Sigirag Esmeringhoy. Delix biya daw ng sigig ano, Esmeringhoy. Kaya ano ka ng basta. Basta lang git mga babe. Di na ako na siya expound. Kamu na bahala. Kaya wadyo ko kabaloon sa ganina siya nga word actually. Kanang permi lang na ako na siya madunggan. Oh. Lagi! Oo, kaya John Ray Antikamara, oh, naglibog bitaw ko ani niya, ma'am. Sige, ino mag turbo niya. Uy, uy, yabot ha. Laino po na, babe, bench. Uy, sige, ino mag turbo. Dili, actually, mang good babe, ang turbo, dili na siya para sa ano, para sa kanang labing-labing. Ang turbo is energizer, ma'am po na siya. So, kung medyo luya-luya tong lawas, sumod sa kakapoy, no, kanang daghan kita gipang buhat, niya wala na tayo sakto nga energy, niya gusto dyan ta nga basko gihapon, muna nga mag turbo meal enhancer ta. Dili na siya pang labing-labing. Kaya, saan na naman tong gusto og energizer, niya uway ka labing-labing. Sama na lamang ni Babe Benji. Ayan, anyway mga katropa, itong oras alas 2.54 nag-itsaka po ng dalia sa oras. Oy, murag di ko gusto mo human. Ay, hala, mali ang ako na pin doon. Murag di ko gusto nga mahuman na to ang pagpanaguban-uban karon. But since it's our first day mga babe sa programang X-Rated, napay mga dili pa kaayo familiar no sa tua, sa tuang pagdala sa programa. But sige lang, puhon-puhon, tawagan na gihapon ko ninyo. Sino ka dyan?
1: Oh, hello.
0: Ay, Taysa, wala na. Bito mga babe, ha? Wow naman, Sabrina, blooming at ang ganda mo. Di ko ganag mga ingon ani nga mga kuan. Oo, kanang, dali rabi ako mailad. Dali ra kayo ko atikon. Dali ra dyan kumutuos sa mga atik. Una kung ilaron ko, dali ra kumutuong. Sao na lang, Judney. Una, ayaw ko ninyo ilad-ilara kay mutuo dahil yung ko. Basig sunod, dito na ko sa inyo hamupuyo. Ayan mga babe, since wala pa may nagtawag na, wala pa inisulod nga tawag diya katropang Engineer Romsky. Oo, so, dali na ta sa tuang tambag mga babe. Of course, no, dili pwede nga, dili mo, dili ta mo tambag. Bahalag tambagunan ta! No, kaya ana man gina mga panindigan natin ito talaga GM.
2: Natukan ko.
0: Natukan ko.
3: Sayang.
0: Sayang si Beba. Sexy sassy na lang sana yon. But anyway mga Beba, ha, dili pwede nga si Babe Sabrina dili maghatag og tambag sa tuang letter sender karong hapuna si Sean. Sonny, una sa tanan, salamat sa imuhang kaisog no sa pagpaambit sa imuhang kasakit. Dili lalim ang imuhang nasinati no sa dihang nag-andam na ka para sa inyuhang kaminyuon. Unya, nagtuo pagid ka nga mo nagyud ang imuhang kaugmaon uban sa tao nga imong gilove. Kanang gihigugma jud ni mog tinuod. Amang giingon ana usahay mga babe. Babe Sonny, dili pud nato masayop ang tao nga naglove lang. Apan katong tao, kalit lang pud gikuha sa imuha ang imuhang mga damgo. Ang imuhang paglaon. May tungod sa imuhang pangutana, Babe Sonny, kung mabayran ba ka ni Albert no sa imuhang nagasto para sa preparation sa inyuhang kasal. Siguro for me, mas maayo kung mo reach out ka sa iya hauna, no? Magtinabangay mo or hisgutan lang man. Kung unsa ba ang mga pamaagi, no? Hisgutan nga malinawon ang mga pamaagi na masettle to siya. Kung naa kay mga resibo, no? O klaro ang mga ebidensya nga ikaw ang nagbayad sa tanan. Sa mga gastos sa inyohang preparation para sa inyohang duha, unta, no? Pwede ka mga siguro og tabang sa iyaha. Pwede siguro ka muingon nga bisag half lang siguro sa inyong mga nagastos since para man unta to sa inyohang duha ang kasal. Kung dili man mabawi ang tanan, at least at some point, no, mabawi lang po na lang po yung gamay nga mabalik sa imuha. Kung sa possibility po, Babe Shawnee, sa pagpasaka og kaso, no, kay Albert, mas maayo kung mag-consult ka sa usa ka abogado aron mahibal ano kung unsa ba ang mga legal actions na pwedeng mahimo, no, based sa tinuod nga kahimtang. Siguro, pwedeng kanang emotional torture ba ang tawagan na? I'm not that sure, no? Kasi mga legal terms na yan. Kanang naa siya'y nahimo sa imuha nga nakapasakit sa imuhang, sa imuha emotionally. Nakadamage sa imuha financially. And of course, nakaguba, no, sa imuhang mental health kasi niabot sa point nga halos magpakamatay ka para sa iyaha tungod sa kasakit nga imuhang nabati sa iyahang gihimo sa imuha. So pwede ka mo reach out sa usa ka abogado aron may balaan kung unsa ang mga legal actions nga pwedeng buhaton, no, base sa kahimtang sa inyong sitwasyon. O sa mga wala pa nahitabo, no, during or katong wala pa nahitabo ang pagkakat sa inyong kasal nga na-surrender ni mo ang imuhang pagkababae, siguro pwede na ito ng ipangutana. Sa imuhang cake, nag-i-order po, babe, since isa man ni sa imuhang ipangutana, siguro tanawa sa ang kasabutan, no, sa inyohang supplier. Since naman kay down payment, mostly sa uban ng mga supplier, dili na sila mag-refund, depende sa ilahang policy. Apan doon na po yung mga kining supplier sa cake nga mo consider sila, depende sa sitwasyon. So pwede gihapon ka, mo try lang gihapon nga mo hangyo og makignegotiate sa ilaha sa maayong pamaagi aron basin di ay, no, mabalik ang kantidad o baka bisan half lang sa imuhang down payment. Or any way na makapahupay anang imuhang nabati nga kapildihan karon. Apan Shawnee, no, para sa kualabaw sa kwarta og mga nausik, Babe Shawnee, nga preparation. Ang pinakaimportante at this point is ang imuhang self-healing. Ang kasakit nga imuhang gibati karon dili na siya dali mawala. Apan always remember nga ang pagbiya ni Albert, no, wala na siya nagpasabot nga wala na ibili ang imuhang pagkatao, imong pagkababae. Sayon man hinuon, iingon nga kalinti nga na pag-move on. Pero kaning nahitabo, Babe Shawnee, ang iyahang desisyon, iyaha ng responsibilidad ug dili nimo na sala. Nalipay ko, nalipay mi, no, nga mga babe ni mo, mga listeners karon nga naluwas ka o nakahatag pa og higayon, no, sa imuhang kaugalingon nga mupadayon sa kinabuhi. Ayaw pag-atubang sa imuhang kasakit karon nga ikaw lang isa. Pwede kang mo-reach out sa mga tao nga nag-love sa imuha, mga tao nga duol sa imuha, sa imuhang pamilya, mga friends, mga higala ni mo, sa mga tao nga tinuod nga nagpalangga o nagmahal sa imo. Apan sometimes, even if kana we do that, no, na magigapoy time nga bugat gihapon ang ato ang ginabati. And that siguro that's a time. Ayaw kahadlok pagpangayo og tabang. I-acknowledge na siya gikan sa usa ka counselor or mental health professional. Kung bugat na jud kayo siya, babe. Usahay, no, mga babe, ang mga plano nato nga napakyas. Makaingon ta nga mo na gid siguro ni ang katapusan sa tanan. At always remember no nga kana mga plano nato nga napakyas. It's not the end of our story. It's actually another chapter, no? Baga, nagpakli ta og libro ba? Another beginning na po. Another chapter na po nga sugda nato. Sugda nato, basin di ay mauna ni ang dala na po para makapaingon ta sa maayong kapalaran. Babe Shawnee, hatagi og panahon ng imuhang kaugalingon na muhilak, no? I-feel ang kasakit karon. Dili maningon anak ka sayon, paningkamuti nga mubangon ka og i-prioritize ang imong self-healing. Ang putol nga boda, babe, dili pasabot nga putol na usab ang imong kaugmaon. Okay, daghan pa kaayong mga maayong butang nga naghulat sa imuha sa umaabot. So ayaw kaayo og kaning kasad diha. Do okay man nga i-feel na totong kasakit, pero again, pwede ka mo reach out sa mga tao nga nagmahal sa imuha. Amping kanunay, babe Shawnee, og daghang salamat sa pagpadala sa imong suwatampo.

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
2: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer po. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
3: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
0: The Secret of Health.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
5: Ako si Martin usaka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pang welder, medyo na ana koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og Antiohos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-Antiohos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
0: The Secret of Health.
4: Xanthon Plus Coffee Mix User.
6: Kaniadto sukay ko mga piro pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga ako natilawan, Xanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiya. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
4: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
7: The secret of health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
7: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Katropa, kung nangita mo og legalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha, basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang swak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
8: Bush, amo, magpakilo ko sa hubay, be?
9: O sige, lo. Ibutang asin ako sa timbangan.
10: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
8: Bato good taon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
9: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
11: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30 nga to sa 50. 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
7: 107.1 XFM Tagum.
12: Exciting! susunod na programa ay rated SPG. Sus Puryagaba.
13: Katrapa oras na para maghigop kasi mong kape nga healthy ang Sandon Gold Coffee Mix. Atong oras, alas 3, 3 na!
14: Extra Live!
15: Way luya-luya!
14: Sabay sa hapon!
15: Ang atong lawas,
14: ituya-tuya!
15: Saya-saya!
14: Laba-daba!
15: Lamig yun ang extra!
14: Yeah,
15: extra Drive!
16: Extra Drive!

Tara, pangunit, kaya manglarga na ta mga katropa. Alas 3:21 na mga katropa sa kahaponon. May hapon sa tanan. Welcome, welcome, welcome mga katropa, welcome. Welcome sa tuwang programang Exo Drive. Kaoban, Japan mga katropa, ang inyong angkol sa kanginan. Walay lain, Angkol Tuti. Tama na na. 21 minutos mga katropa, uman milabay. Ang alas 3 sa kahaponon. Kining oras sa mga katropa, tod kaninyo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Katropa, kining mga produkto sa Yes to Health Incorporated mga katropa, dili gid ni mo, no? Angay nga mahayan mga katropa tungod kay mga epektibo og daghan na pod mga katropa ang makatestimonya, no? Nga kung unsa ka epektibo ning ato ang mga produkto. Sama na lamang sa Santon Plus Gold mga katropa. Karong panahon na manggod, no, lain na kayo. Kanabi ito ang ginatawag nila katropang climate change. Oh. Ang klima na usab, murag iyahang ugali. Ang pag-usab sa ito ang klima mga katropa, kundiin ang mga tao, no, ang mao'y maapektaran. Grabe tawong init. Grabe ka init kayo ang panahon pero mukalit nagbundak ang ulan mga katropa. So ikaw karon, nanaminaw. Sigurado ang himsog ang palawas. Nakatumar kanunay mga katropa sa Santon Plus Gold. Og ubanan usab sa pag-inom sa Santon Vitamin C. 22 minutos mga katropa man milabay ang alas 3 sa kahaponon sa mga bagong nakatunin karon. Kini ang XFM. XFM 107.1 Tagum City mga katropa. Kauban ang inyong uncle, Uncle Tuti. Manto tala 5 mga katropa sa kahaponon. Pwede ko ninyo mapadala ng mensahe mga katropa pinagi sa itong text hotline number 0997-615-6267 na kung usbon 0997-615-6267. Padala mga katropa inyong mga mensahe. Doon na kamo yung mga greetings. Sabay inyong mga gusto-gusto ninyo, palayason ko din eh. Pwede na po. Hala katropa, padala ang inyong mga mensahe. O siyempre kini ito ang programang Extra Drive mga katropa. Hatulosap ka ninyo, no, sa Aguanta Party List. Kung nag-aguanta ka karoon katropa, sige mong mga anak ka na yung ginapangatubang mga problema. Sige, welcome to the club. Aguanta mga katropa, ang pagpag-aguanta lang yun. Muna'y pinaka the best ka desisyon ni mo si mong kinabuhi. Kaya tanan tao karon, walay tao nga dili mag-aguanta mga katropa. Tanan, nag-aguanta. Nag-aguanta sa ugali.

A las 3:24 mga katropa sa kapon ng pinagsunaan. Okay, sunaan mga katropa natin. Ipangandam din ang mga mas nindot pang mga sunata. Grabe ito makasayaw. Sa ito mga nanay tatay karon nga nagmonitor. Nay, tay, tay, nay. Punto na mo yung mga maintenance karon. I-partner nga ito ang produkto katropa Santod Plus Gold o Santod Vitamin C. Kinig ka pa ng XFM. Laban gyapon mga katropa ang inyong angkos sa kanginan. Kultutik gyapon sa programang X-Drive.

0: Oy, Pareng Lodi, krabiyas damgon ako, Pareng Lodi, oy.
1: Bao ba? Usa man day nang imong damgo day pare?
0: Pareng Lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy niya. Hubug jo kayo ko kayo. Tapit ang hubuga yun.
1: Bati nga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
1: Oh, usya may problema.
0: Pag mata na ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: Usya ilas ha?
0: Patuyo paita pare. Exciting kayo. Exciting kayo.

0: Exciting!
1: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Tia, Saxel, Humawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic, mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kana sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba. Salamat ko sa ni Lord Jesus nga, iya, hindi ayo po ng akong sakit, inubanan sa Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako di ay si Annabelle, taga Batanguinho Village, Patina Playa, Davao City. Naaday ko'y tindahan diri sa Amua, Karinderia. Dili lalim magdinda kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imong lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya inon, lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape, mawala akong sakit sa akong lawas, mawala akong katulugon. Sukad na nakainom ko Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan tamo na inom mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Ataka, iskun pa.
4: Ay, mong bawon ng kwarta. Yatagan ka ni mamay mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
3: Saton, patanase, halo, himot ko.
4: Wait lang sa ha. Yan, kuha, okay? Yaro. Unya, nagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, mana ko hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
2: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer po. Nag-research ko unsay maayo o pigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka si mana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
0: The Secret of Health.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
5: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pang wilde, medyo na ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
0: The Secret of Health.
4: Zanthon Plus Coffee Mix User.
6: Kaniadto sukay ko mga piro pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux. Ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga ako natilawan, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiangkia. Archie DI ni tagapanabo office worker.
4: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang o bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan o mga bukol o ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bagong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundi dili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jackets, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha, basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-74-80768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
7: Bush, amo, magpakiloko sa hubaybe?
8: O sige no, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
7: Bato good taon, mauna i-resulta og epekto kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
8: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
9: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50. 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Hoy, Madi, kalang uban niya. Gamay lang ganit kayong away. Nagkulang dayon.
12: excited?
13: Exciting!
0: Y2H Broadcasting Network Incorporated 107.1 XFM Tagum.

0: Exciting! Hai, kau pakai aku. Halo, kau perlu deh.
1: Kuring.
0: Ano man kakang, kaang.
1: Ay, ini gudak pansin aku, Ring.
0: Ano man gane.
1: Ay, ingun nunggu ng doktor, nalikaya ng itlog. Kita asup kolesterol.
0: Hala, pansin dala. Exciting!
2: Mahal na ko siya. Ugda ko ko pagsalig niya.
3: Ang buto rin mo, gahi kagyog o. Pero sige, talahonan bitaw na ito kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
2: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
3: Ay, ang buto rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga-Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Pag inaw mo premium D3, ragira nakapalagsik na kubali. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumaan ako premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Mapalit sa mga butika.
11: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko.

0: fresh.
1: Exciting.
2: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapagaw naman ka, dagang kaayong trabaho sa opisina.
0: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
3: Sure ka?
0: Oo.
3: Exciting!
0: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
2: Inunit na mahal. Later na kumakaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
0: Like yun. Basta naka-turbo.
4: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
0: Turbo. Wagas. Ang lakas.
4: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
5: Celzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Celzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Celzone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

Yes, mga katropa, talaga salamat kayo kay Nindot kayo. Ito ang mga sonata karong hapuna, ba no? Pasinsa kayo mga katropa, pasailuan kayo kay medyo kuan kayo karon no? Kanang ingana maginaba sa mga celebrity. Busy kayo sa mga kontrata mga katropa. Busy kayo sa mga paperwork, sana man ha. Ingana kay Hilason mga katropa ang inyohang uncle no? So, salamat kayo sa inyo ang pagpaminaw. Mga katropa na to, sa mga sulid katropa. Nga naminaw dito sa XFM 107.1 Tagum City. Ayaw mo kalimot mga katropa sa pag-inom, no? Sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated, mga katropa. Aron nga mapabiling himsog ang panglawas sa bisan pa man sa mga nagkadayang mga problema, mga obstacles, mga struggles. Mga basta ingana lagi na mga katropa, basta doon na kay plano si mong kinabuhi, doon na kay mga goals no nga gusto ni mo kabuton mga katropa. Kung gusto ka mo kabut og prutas, so kina na paningkamutan ni mo mga katropa bisag unsa pa nakataas. Ana na mga tirada ni akol. Salamat kasi yung tanan mga katropa sa kanunay nga pagmonitor, pagpaminaw diri sa XFM 107.1 Tagum City. Og kinato programa ang Extra Drive mga katropa. Patud kini sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated labi na katropa nga to ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix. Og kinato ang premium D3 soft gel capsule mga katropa nga makatabang usab no sa nagkadayang panglawas. Ug immune system sa to ang mga kaigsoonan. It's bye-bye time. Bayot. Kana ko. Ano tong tuso sa akong motor dre, ang gawas sa kadala. Bye. Ano to? Kana ko. Tamat kay guys. Bye.

0: Exciting!
1: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Sa Tubasco.
3: Isira, taga Bohol. Kahupo nga akong tiyelog akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Pasco, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Pasco.
4: Santon Pasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Michael Osara, construction worker. Tungod sa kagapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dilig na ko makagahins o panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat jud ko sa akong amigo na nagrekomendar aning Santon Vitamin C, matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santo
6: Basco. Si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santo Basco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kong sugar, may ubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santo Basco.
4: Santo Basco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
7: Welcome po sa programang The Secret of Health. Kabalo ka ba nga ang vascular disease o sakit sa mga ugat ang usa sa nangunang hinungdan sa kamatayon sa mga tao sa Pilipinas? Sa pagtuon sa mga eksperto, adunay duha ka klase nga sakit sa ugat. Number 1, arteriosclerosis. Number 2, atherosclerosis. Unsa man kining arteriosclerosis? Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga agianan sa oxygen ug sustansya nga gikan sa kasing-kasing paadto sa lain-laing organ sa imong lawas muhubag ug mugahi. Ug matod pa sa pagtuon, maoy usa ka hinungdan nga mapugnan ang pag-circulate sa atong dugo paadto sa mga organs ug mga tissues.
4: The Secret of Health.
7: Para malikayan ang sakit sa mga ugat nga maoy unang hinungdan sa kamatayon sa mga Pilipino, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold, ang kapsula nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo. Nga naman, tungod kay ang Santon Gold Herbal Capsule, adunay powerful medicinal compound na allicin. Usa ka anti-atherogenic ug anti-atherosclerotic compound nga mutabang sa sakit sa mga ugat. Huh? Sa dugang pa nga pagtuon, ang Santon Gold Herbal Capsule, taas pod ang phytonutrients nga flavonoids. Usa ka klase nga antioxidant nga makatabang malikayan ang paggahi ug pagkipot sa mga ugat. Mao nga mas maayo inom adlaw-adlaw ug epektibo nga suplemento nga mao ang Santon Gold Herbal Capsule. Para sa epektibo nga kombinasyon o bani sa pag-inom og vitamin C, ang alkaline na vitamin C, tungod kay makatabang usab kini sa mga ugat para mahimong elastic og dili dayon mubuto kung naay daghang deposito nga tambok ang agianan sa dugo.
4: The Secret of Health. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
8: Erythroremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Santon Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon ay sama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo og Santon Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
1: The Secret of Health.
7: Kabalo ka ba nga ang hormonal imbalance o sa hinungdan nga magka-dysmenorrhea o magka-bukol ang mga kababaihan? Mao nga usa sa advice sa mga eksperto nga likayan ang mga pagkaon nga maoy hinungdan sa hormonal imbalance sama sa mga poultry products, mga processed foods, genetically modified nga mga pagkaon kay usa kini sa dakong hinungdan sa hormonal imbalance. Og inom og Santon Coffee Mix. Tungod kay kini adunay taas nga isoflavones nga makatabang malikayan ang mga pagtubo ng mga bukol sa matris, tutoy, tungod kay mupanormal kini sa hormonal imbalance.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Wednesday!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Hoy par! Alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?

0: Exciting!
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: San Taon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung San Taon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng San Taon Gold Coffee Mix.
2: San Taon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Uy, mati, kalang uban ba? Wala pa ganing kagikan? Nangayon nagpasalubong. Exciting?
5: Exciting!

0: Kapitan Lodi.
1: Umit ra.
0: Ano ha, putot nang ka?
1: Ingon ani manggod ni siya, Mitra. Bata pa lang ko, wana ko'y mama og papa.
0: Onya, unsa connection?
1: Unsa'y connection? Alangan, wana may nagpadako na ako. Maunang hantod karon, putot gyapon ko.
0: Mga katrupa, exciting!
2: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko, sasigin ako ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
2: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
5: The Secret of Health.
6: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Nganuman, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata ko unon sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pa nga pagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
2: The Secret of Health.
6: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas, kung hilig yun tami inom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa tong lawas, automatic na siya mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mainom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soaking nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
2: The Secret of Health.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
7: Ako si Aileen. Usa ka sales clerk. Tibok adlaw nga tindog. Sakit ka kong tiil. Samot na nga na ako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Tuwa kasi mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang kaepektibo ni ini.
8: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
9: The Secret of Health.
10: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
11: Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Wednesday!

0: 568.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Kabata pa di mo? Nanguyab na ka? Exciting?
5: Mga katrupa, exciting!
2: XFM time, it's 6 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
6: Mga katropa, excited!

0: exciting.
1: Cool Mamino Ka sa XFM.
2: Usay mga tirada na to, Diapar. Pakuratira ko lang imong kapitan, Diapar, nga. Mudagan sa kapagkakapitan?
0: Mga katrupa, exciting.

0: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: Apo, RJ?
3: Ah, macam man, Kapitan?
2: Eh, tago-tago, kay. Naimuhang teacher ning absent rebaka.
3: Ah? Kapitan, tago po. Ako ginan ni absent ko.
2: Oh, kaya naman.
3: Alangan, ako man inan, namatay na ka.
1: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Saxel, Mamawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kuntian, Lula.
2: Ngano man?
7: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
2: Mali na nga kape ang imong ginom.
7: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
2: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer,

0: mapalit sa tanang butika Nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO.

0: nakabukogan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukogan, ubiligon pa jud dili.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
4: Exciting!

0: Kini, naglabing-labing ang mag-asawa na ang iyang bana, Inchi o Dinhi.
1: Ikaw, ako kagusigaw, ha? Ako halok. Ayaw, sadaling ko. Sige. Ani, o. Bago ka na ko pahikapon. Bago ka na ko pagabsun. Ano nga, tumagasan niya akong pangutana.
2: O siya man, imo pangutana.
1: Kuan, B. What is the capital of the Philippines, B? Tumaga ko nun na, B.
2: Bisan ako inse. Ako alam, Pilipinas, wala kapital, pulo, utang.
1: Mayra na lagi na ako eh. Exciting?
3: Exciting!
4: Atangi ang programang The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health.
5: Ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko, sasigin ako ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo, mangihi, o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang, nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
8: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo nga kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
9: The Secret of Health.
10: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata ko unsa sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pa nga pagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension o malikayan ang heart attack o pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold Herbal Capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas o malikayan nga matubuan o bukol, tumor o uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw o Santon Plus Gold ang mas gipakusog, mas gipa-epektibo nga food supplement para sa epektibo nga kombinasyon, apili o Santon Vitamin C ang non-acidic nga vitamin C para matabangan o malikayan ang acidity o ang hanap nga pananaw o ang mga samad nga dugay maayo.
9: The Secret of Health.
10: Isa pa sa sekreto para makabaton o mayong panglawas kung hilig yung taminom o kape, atog yung piliun ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya manghigala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mainom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soaking nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta maka side effect, dili ta basta-basta maka sakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
11: The secret of health.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon vitamin C ang non-acidic nga vitamin C og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus coffee mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
12: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit kay akong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Duwa ka si mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang kaepektibo ni ini.
13: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
11: The secret of health.
14: Ako si Rowena Munchang, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
15: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-amot sa anumang uri ng sakit.
17: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact, SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
18: Wednesday!

0: Makatupa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Oy, Maggie! Kumukha o ang ganita? Usap-usap, papod! Dili lang kay Dritso ni Mugtulon! Exciting!

Time check is now 2 minutes past the hour of 7 and this evening, and you're still listening to 107.1 XFM, Katropa Mo. Exciting! And maraming salamat po sa lahat ng mga nag-abang tonight. Welcome sa programang Love Life Stories with me, your Deji Love. Playing your favorite love songs right here, right now. Alright, sa lahat ng mga in love, broken hearted, feeling in love, samahan niyo po ako sa 2 oras ng ating pagmamahalan tonight, guys. Knowing that nung nakilala mo siya ay ngumiti ka na at sumaya. Kaya naman, sabay-sabay tayong ma-in love.

Alright, huwag munang tumawag and maraming salamat. Our text line... Our text line 0985-594-7179. Again, 0985-594-7179. Yes, samahan mo si DJ Love tonight, guys. Ako ang DJ, mamahalin ka forever. Yeah, right here, right now, love is in the air. Alright, sa lahat ng mga in love, katulad ng ating kaibigan ngayon nakikinig dyan sa may pagsabangan na brokenhearted at nag-iinom. Yes, pinaka-special ka tonight dahil inuna talaga ni DJ Love i-play ang iyong favorite songs, my dear. Sometimes love just ain't enough.

time check is now 14 minutes past the hour of 7 and this evening. And thank you so much for listening right now, guys. Sa lahat ng mga avid listeners, maraming maraming salamat. And this time, for a love life stories with me, your DJ Love. Dear DJ Love, ang sarap-sarap magtampo sa buhay. Ang sarap-sarap magalit sa Diyos kasi may mga bagay na kahit paulit-ulit sinasadya sa'yo ng mga tao ay nakaya mo yan pero hindi, bumibigay ka talaga. Napapagod ka na. Kahit anong sikap mong maging maayos ang lahat, laging may sablay, laging may hindi magandang sasalubong sa'yo. Did you love, tawagin mo na lang ako sa pangalang May. 29 years old. Kahit na may anak na ako, wala naman kasi akong asawa. Isa ako sa mga babaeng nabiyayaan ng anak pero nang hindi ng forever. Nagsimula ang lahat, did you love, nang dumating si Ronron sa buhay ko. Ang sundalong minahal ko ng sobra at pinagkatiwalaan ng sobra. Nakilala ko si PF si Ronnie Deji Love 2014. Una ko pa lang siyang nakita ay maganda na ang impression ko sa kanya. Guwapo at presentable kasi siya. Simpleng crush lang naman noon ang nararamdaman ko nung una. Grabe. Actually, nagkita kami sa birthday ng kaibigan ko doon sa dagat. Madalas kaming nagkasulyapan at minsan pa nagkangitian. At aaminin ko, did you love, kinilig ako doon. Nakakatuwa kasi adventure talaga, walang kuryente. Tapos para kang nasa isang paraiso kasama ang mga kaibigan mo sa trabaho. Nandun din si PF si Ronnie at doon nagsimula ang aming maling pagtitinginan. Malalim na ang gabi ng habang nagkainuman, did you love? Lumapit sa akin si Ronnie. Tapos nilapitan niya ako at sabi niya, tinanong niya ako kung bakit hindi daw ako umiinom. Sabi ko, sir, hindi kasi ako umiinom, tsaka mahirap na, baka mamaya anong magawa ko pa sa alak. Sabi naman niya, mukhang gusto ko yan ah, emote-emote sa tabing dagat. Natawa ako sa sabi niya, DJ Love, at gumagaan ang loob ko. Sa mga oras na yon, DJ Love, nagkalapit kaming dalawa. Hindi lang kwentuhan. Yes, DJ Love, nagka one night stand kami nung gabing yun. Mula noon, nasundan na ng nasundan ang aming pagkikita sa hotel at minsan sa kotse niya. Ang sarap magmahal ng sundalo, DJ Love. Talagang hindi ka mabibitin. At dahil sobrang galing nila sa lahat ng bagay, sa sex, sa kilig, sa romance, sa lahat-lahat, DJ Love. Kahit paminsan, LDR kami, dahil sundalo nga siya. Minsan ay hindi ko makonta kasi operation daw. Hanggang sa... Did you love? Sobrang namimiss ko na siya, si PF si Ronnie. Pero nung malaman kong may asawa't anak siya, mula noon, did you love, ay iniwasan ko na siya. Alam ko sa sarili kong yun ang tamang gawin. Nagalit ako kasi ang lakas niyang manuyo magpakilig at ang sarap-sarap niya sa kama. Yun pala, may pamilya ng tao.
Sabi ko sa kaibigan ko, DJ Love, anong akala niya sa akin? Gusto kong maging kabet? Aba, hindi ako pinag-aral ng magulang ko para maging kabet at hindi ako nagtatrabaho para lang maging kulasisi. Langya siya. Kahit pagwapo siya at napaka-perfect na niya, okay. Pero, may asawa't anak na pala yung hayop na yun. Hayop talaga siya. DJ Love, natawa na lang sa akin ang kaibigan ko. Sabi niya sa akin, Ha, Lamote, ang sarap-sarap mong videohan tapos upload online. Ha, kaloka ka. Iwasan mo na lang siya. Harot mo rin eh. Kung makareact, kala mo lalim ng pinagsamahan. Hoy, Mai! Dahil lang sa sex, dahil lang sa romance, dahil lang ang galing nun. Tigilan mo nga ako. Huwag na huwag ka ng kakagat pa sa sundalo, okay? Tigilan na natin tong usapin na to. Walang kwenta ang daming problema sa Pinas, Day. Huwag na nating intindihin yan, kaloka. Mag-move on ka. DJ Love, ang bilis, no? Ang bilis sabihin na mag-move on, pero sobrang sakit. Dumaan ang mga araw, DJ Love. Ramdam ni Ronnie na iniiwasan ko siya. Hanggang sa mag-email siya sa akin at sabi niya kitain ko raw siya one last time. After daw noon, titigilan na rin niya ako. Para matapos na, okay, DJ Love, nakipagkita nga ako. Nag-check-in kami sa hotel, pero siniguro naman niya sa akin na wala daw mangyayari. Hindi na kami magsesex. Na mag-uusap lang kami ng maayos. Nung nandun na kami sa Hotel DJ Love, akala ko mapanindigan ko. Mapanindigan namin ang usapan namin na walang mangyayari, na mag-uusap lang kami. Pero ang hirap-hirap pigilan at iwasan. Nasa isang kwarto kami, DJ Love, at pareho naming gusto ang isa't isa. Ang hirap gawin ng tama. Matapos naming mag-usap, DJ Love, lalabas na sana ako nang hinatak niya ako pabalik. At nandun na nga. Naganap na ang lahat ng hindi dapat maganap, DJ Love. Nang bigla niya akong hinalikan, may nangyari sa amin. Yes, DJ Love, ang galing ni PF si Ronnie. Hindi ko maiwasan. Lalo pat, ang galing niyang kumain. Ang sarap niyang naghiwalay kami nung gabing yon, DJ Love. Halo-halo ang saya at lungkot sa mga damdamin namin. Masaya kasi may nakaw na sandaling kami ay magkasama. Malungkot dahil doon na nagtatapos ang lahat. Makalipas ang isang buwan, ginimbal ako ng isang katotohanan bumigla sa akin. Yes, DJ Love, buntis ako. Nung nalaman ko, agad-agad ako nung nag-file ng resignation. Nung nalaman niya, syempre, pero hindi na lang ako kumibo. Hindi ko siya nireplyan. Galit na galit sa akin ang pamilya ko nung, DJ Love, mga kaibigan ko, pero bandang huli, sinuportahan nila ako, inintindi at inalagaan.

Ang hirap ng sitwasyon ko, Deji Love. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Sobrang pagod na ako. Ayokong malaman niya na buntis ako. Dahil kapag malaman niya, ay alam kong masisira ang pamilya niya. Kaya ako na lang ang lumayo. Ngayon ay naguguluhan ako kung anong gagawin ko. Dahil buntis ako ni PF si Ronnie. Maraming salamat, Deji Love, sa pakikinig mo sa aking kwento. Sana'y magbigyan ako ng advice at kapupulutan ng aral ng mga kababaihan na nakikinig sa'yo ngayon. Alright, maraming salamat sa iyo, Sender, at mamaya magbibigay ako ng advice. Mai, stay tuned only here to 107.1 XFM. Katropa mo, exciting. Love is in the air.

0: Sekarlau, sesulut, sepresuan, og dinhi. Karawan lawa, kamu tenan.
1: Sebenarnya siapa ini?
2: Kena wadir.
0: Karawan lawa, nah namanya bangga, bakung prip. Oh, nah namanya bangga, bakung prip. Oke, silda unuk, silda dos, pak tapok mo. Oh, sige. Pakam Yohane namuk prip. Diba exciting?
3: Exciting!
4: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Atong paminawon ang nakainom sa premium D3 coffee mix.
6: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning premium D3 coffee mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung kainom ko kape na premium D3 coffee mix. Para sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o premium D3 coffee mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag premium D3 coffee mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Clear Skin Beauty Summer.

0: Young Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Laging napaparay sa sakit ng katawan.
3: Mag-Sansol Plus
2: Herbal Oil.
3: Garantisado.
2: Maaasahan.
3: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
3: Mag-Sansol Plus
2: Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
3: Sansol Plus Herbal Oil.
4: At ako, iskun pa.
5: Ang imong baon ng kwarta, yatagar ka ni mamay mo?
4: Opo, papa. Putang nga mesa.
5: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka.
4: Saton, pati na si, hala, himot ko.
5: Lang sa ha, yan ko, okay? Yaro. Unya, tigdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
4: B! Ah, manako hinom.
5: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Mo inom sa gani ko ini.
6: Santon.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Sa una, katong wala pa kung naminaw o XFM, tawagkan ko nilang bayot.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Pero karon nga naminaw ko ang XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita niyong katag. Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Hello? Ruel? Pang?
5: Exciting! Alright, time check is now 35 minutes past the hour of 7 and this evening. And this program would like to thanks to the following person. Thank you so much po to our former mayor, Mayor Alan Lopez Rilioan, Attorney Lingling Estabillo, our vice mayor, and Honorable Esther Angoy, Honorable Nickel Suway Baguio, and the Tagong Police Station, to Sir Bahan, our Chief of Police. Maraming salamat po. And this time, meron po tayong caller online. Alright. Okay, may tumawag. Hello?
6: Hello, hello, Digila.
5: Yes, sino sila? Kinsa ni?
6: Hello, name ko, Rosemary.
5: Rosemary. Okay, taga-asa si Rosemary?
6: Taga-Mako.
5: Tagamako. Okay. Ayan. Hi sa Tagamako. Ayun. Rosemary, are you okay? Broken heart and in love.
6: Okay. Love.
5: Broken heart and in love. In love?
6: In love.
5: In love. Wow. Okay, tumawag ka dahil ikaw ay in love. Okay. Sige. So, may sasabihin ka sa ere? May sasabihin ka sa boyfriend mo or asawa?
6: Yes po, sa boyfriend.
5: Ah, anak kay boyfriend. Okay. So, sino yung boyfriend mo?
6: Yun si ang pangalan niya kay si Ronald.
5: Ronald. Okay. So, si Ronald. Okay, unsay gusto nimo ipaabot ka, Ronald?
6: Ako'y problem sa iyaha, Digilab. Mauni akong problema sa iyaha, na ako'y problema, Digilab. Bahin sa akong partner, 1 year na mi, Digilab.
5: 1 year na mo?
6: 1 year na mi. Kalit naman siya na usab sa ako, Digilab. Makahilak naman noong ko. Katong birthday na ko, Digilab, sweet kaayo mi, Digilab. Gitagaan ko niya o bulaklak, Digilab. Wala naman ko niya gipansin, Digilab. Mauni akong problema, Digilab. Unsa man ang imong itambag ani, Digilab.
5: Pila edad ni mo, ma'am? Pwede mong unta na pila edad ni mo?
6: 50.
5: Ah, okay, I see. 50 years old, wow. Yung boyfriend or asawa?
6: Live-in partner lang ni Digilab. Hindi pa kami kasal.
5: Okay, naano mo'y anak?
6: Wala, naa isa.
5: So, kalit lang nag-live-in mo tapos pila mo katuig na? Po, ma'am?
6: 1 year.
5: 1 year, nag-live-in mo, namoy anak isa, tapos gibiyaan ka niya karon after 1 year.
6: Mm.
5: So, mauna imong problema.
6: Mauna
5: kalit lang
6: problema.
5: Siya biya. Pilay kalit edad 50. Sa imuhang ka-live-in partner, ma'am?
6: 55.
5: Ma'am, baka, sorry ma'am ha, dili man sa ingon niya ka nang gipasakitan ta ka, pero sa 1 year ninyo nga nag-live-in, 55 na siya, o niya ikaw kay 50, basin og na asya'y pamilya lain, ma'am.
6: Sambot lang ka na, Digilab, kay wala siya ko nasayod po da na, kay Derera man, may nakita na sa Tagum, Digilab.
5: So, taga-Tagum ka?
6: O, taga-Tagum ko, Digilab. Siya po, taga Surigao.
5: So, ayun. Yun yung problema ngayon. Bigla ka niyang iniwan sa ere. Ma'am, sorry sa word niya kung gamiton. Gitiliwan, raman siguro ka ato sa pila katuig. Ma'am, sorry ha.
6: Ako lang, Digilab.
5: So, sa, grabe no, 1 year. Ginaamoy anak. Gibiyaan ra ka. Naamoy anak, ma'am? 50 years old, naka-anak pa ka?
6: Naka-anak pa ko, ma'am. Oy, nihulog ng langit siguro ni Digi Love.
5: Ma'am, seryoso ni ma'am. 50 years old, maka-anak pa? Or adopted ang bata?
6: Lahat siguro. Adopted na ako ni Digi Love.
5: Okay. And then, ang lalaki, 55 years old. Kasi, di ba, kasaga? Okay, yeah, I understand. So, yun ang problema. Bigla kanyang iniwan sa ere. Gibyaan ka niya, ma'am.
6: Gibyaan.
5: So, kung gibyaan ka niya, ibig sabihin, you have to move on.
6: Oh, move on na lang yun ka, DJ Love.
5: Okay. Mag-move on na lang yun ka kay, wala naman siya. Gibyaan naman ka. So, anamang yun, no? Naamang yung mga lalaki nga, mo kalit lag, biya, no? Mo biya. So, ikaw, since 50 years old na ka, tingnan na lang imong anak. Pila edad sa imong anak, ma'am?
6: Ano, yan, 1 year.
5: 1 year?
6: 1 year pa.
5: 1 year, so adopted ang bata.
6: Adopted.
5: Okay. I see. So, live-in partner sa 50. Grabe, no? As in, ma'am. Seryoso ni. Okay, okay. Alright, ma'am. Thank you sa pagtawag, ma'am, ha. You're in love, pero naaday kay problema. Gibiyaan kasi imuhang live-in. Okay, salamat sa pagtawag, ma'am. Okay, sa mga... Okay, okay.
6: Salamat.
5: Paki-off ko sa cellphone. Alright, sa mga gusto... Okay.
6: Salamat, Biggie Love.
5: Okay. Alright, so sa mga gusto pa magtawag, 0985-594-7179. Again, 0985-594-7179. Alright, sa lahat ng mga in love, feeling in love to Harold Salang ng Purok Tres, Kamansin, New Sambog, New Corilla, Davao del Norte, and Uncle Dars. Okay, from Hinatuan, Surigao del Sur, maraming salamat. Okay, guys, ikaw ba, kung may mahal kang sobra-sobra, minahal mo ng sobra-sobra, tapos nalaman mo na may asawa't anak pala siya, ano ang gagawin mo? Now, sa ating sender, pwede po kayong magbigay ng advice. Pwede rin po kayong tumawag para mabigyan siya ng advice. Okay, once again, our text line is 0955-94-7179. Alright, sa lahat ng mga in love, feeling in love, samahan mo si Deji Love tonight. Sabay-sabay tayong ma-in love right here, right now. And hi nga pala kay Rosemarie na sobrang nasasaktan, sobrang nadudurog, at sobrang nagsasabing gusto ko nang mag-move on, pero paano? Right here, right now, Rosemarie, we love you. Kaya mo yan, aja.

Hi to Jessica na nagsasabing, hindi ako laruan. Bakit ginagawa akong laruan? Pinaglalaruan lang ako ng boyfriend ko pagkatapos ng lahat-lahat. Ay! Okay, sa lahat ng mga avid listeners, stay with me right here, right now, 107.1. Love is in the air.

0: Alright, for 50 minutes past the hour of 7 and this evening. And thank you so much for listening right now sa lahat ng mga in love. Ayun, feeling in love and brokenhearted. Thank you po. Dahil nai-in love kayo. Yes, knowing nung nakilala mo siya ay na-in love ka na. Ngumiti ka na at sumaya. Kaya naman... I'm so happy for you. Alright, this time magbabasa tayo ng mga greetings, oh. Mamaya magbibigay tayo ng advice, ha. Mga 8 PM, huwag kang umalis dyan, Trisha. Huwag kang munang matulog. Okay, our text line is 0985-947179. Again, 0985-594-7179. Alright, sa lahat ng mga avid listeners natin dyan, sa atong mga gwapong Triskillion. Ayun, ano yung mga Triskillion ron? O, gwapo daw sila. Okay, alright. Sa mga gusto mulig o ng inyong mga tuhod, pag-turbo, yun lang ang panglaban para makasugakod, alright? So, labi na, no, sa mga nagluya na, eh. Sa mga nag, ano na, kanakaning, di nakasugakod.
1: Secret!
0: Ay, secret.
1: Ay, yeah.
2: Secret!
0: Yes, para makasugakod pa, mag-turbo. Pwede mo mapalit sa tanang parmasya. Okay, sa tibuok kalibutan, mga langga. Okay. And sa greetings na tayo. Nahinga pala kay Joey. And request ng kantang ng Hihinayang. Okay. And ano ba to? Hi Janice, happy happy listening. Naiintindihan kita sa ganyan, oy. Mamaya tawagan kita, okay? And hi daw sa taga Bisaya, nakikinig sa iyo ngayon. Okay, play the song Sanay Ako Na Lang para lang unta sa kung pinsan nga brokenhearted ka ayo DJ Love. Sukad nga napaminawan kaniya sa radyo pero min na siya maminaw. Ay salamat naman pa ganun. Sabay-sabay tayong ma-in love, oh, 'di ba? Lalong-lalo na sa mga brokenhearted diyan. Yes, ako ang daging hindi ka iiwan. Mamahalin ka forever. And hi DJ Love, ganda naman ang boses. Pwede pa request ng kantang Everyday I Love You para lang sa akong band na natapad na ako karon. Ang sarap naman sa feeling ng ganun, no? Pagkatabi mo yung mahal mo. Okay, ma'am, pangitaon na ni DJ Love ang Everyday I Love You. And DJ, ganda naman. Okay. I love you, Ate DJ Love. My favorite DJ. Isa ka po sa pinakikinggan ko sa radyo. And please, ay, gipain love ramang ko nimo para i-play ang imuhang request ng kanta, no? Shape of My Heart. Dedicated lang na ako sa kong self nga. Still, nag-expect pa sa akong ex nga balikan. Ayun na, mag-expect sa inyo ha, mga ex nga balikan mo. Ay. Oh, human na. Tama na.
3: Sana all.
2: Secret.
0: Gikuan na gani, giluan na. Tama na. Nangita na gani lain. Ayaw na.
1: Ayaw.
0: Ayaw ko mag-ipumusa ang mga maling tao.
3: Sana all.
0: All right. Okay, DJ, bulagan ko sa akong uyab, paitalagi, pa-request ng kantang All or Nothing para sa akong ex na gipasakitan kong taman-taman. I'm Jimboy ng Panabol, listening to you right now. Hi, Jimboy. Oh, sinaktan ka ng taman-taman. Nga nung gisaktan mo ka ng taman-taman, Jimboy?
3: Sana all.
0: Oo, sana all, gisaktan. In fairness, ha, ngayon lang first time. Ngayon lang ako nakarinig na may lalaking sinaktan ng taman-taman. Okay, sana all. And hi, DJ Love. Okay. With my friend right now, play naman ng Sanay Ako Na Lang. Oh. Unta ako na lang iyang love, DJ Love. Uy, nga nung lahi pa man iyang love. Nga nung pang-camera man ko.
2: Secret.
0: Ano, basta siya na siya lang. Lain ba na? Pang-camera. Lain ang. Ayaw po. Ayaw sugot. Ano? Nga pang-camera ka. Yeah, iba ang mahal. Ay, ba't ganun? Lain mo yun. Pangkama lang ka, sugot ka na ayaw. You are so special. Karapat-dapat kang mahalin, okay? Ayaw, sugot nga pangkama lang ka. Ano sa mo?
1: Sana all.
0: Ay, okay. And, DJ, 1 year na ko sa... Well, 1 year na kong walay...
2: You're wrong.
1: Sana all.
2: Secret.

0: Jamaica.
1: Sana all 1 year.
2: At ngayon,
0: secret. Jamaica.
1: All right, and hi nga pala sa atong mga kapulisan karon. Ayon, na atong mga guwapong self. Guwapo deh, asa guwapo. And sa atong mga kasundaluhan sa 10th Division, ayan po, hi to Sir Ronald. Nawala akong tigong, makawala mo nagtingog ning ganaganing. Makawala tingog. Alright, and ang riders ng Timog, Kamandag Riders, happy hapalasining po. Maka-addict man, DJ Low. Ay, maka-addict eh.
0: Lame kayo!
1: And ayun, ayan sa mga gwapong Triskill yun, naminaw karon. Asang gwapo. Okay, and sa lahat ng mga Magic 5 fraternity, the Crime Buster, P Lambda Epsilon, Delta Sigma P, Alpha Rho Omicron, and Delta Sigma Family, and happy na daw ang fiesta. Din hadapit sa magangit, oh. Invited na ng M5, ni Katarzy, Red. Painom na. Budget na lang yun din, ha. Okay, sakit DJ Love, oy, nakigbulag sa ako akong uyab kay gusto sa daw siyag space, pero nahibalan ako. Okay, gusto siyag space and mag-focus sa work and business niya. Sa dihang naadiay siya'y uyab nga tomboy. Sakit ka ayo DJ Love kay gipagpalit ko sa tomboy. Ayun, okay. Nga naman, anong kipagpalit ka? Basi na ikulang. No, basi na ay, wala ni mo na buhat. Nga iyang gipangita. No, ano man na, sir? Usahay, ipagpalit ta. Kaya nga naman, dili ta kabalo.
3: Sana all!
2: At ngayon,
0: secret!
1: Tita kabalo mo, onsa? Mukamang, musubida,
0: lame kayo!
3: Ayaw!
0: Lame kayo!
1: Mudagan! Nawala. Hilom na. Okay, so mabreak sa taha kay Murag. Time's out. Alright, once again, our text line 0985-594-7179. Again, 0985-594-7179. At pwede pa rin po kayong tumawag right here, right now. This is your Deja Love. Love is in the air.

0: kinsa man ning sigig panawag nako. Bidaw be akong tubagon. Nanawag man lagi ka.
1: Asa day ka?
0: Ay, napakudris merkado. Ano man?
1: Mga motor. Kiparter.
0: Ni kinsa?
1: Alangan kinsa pa. Si Lula.
0: Okay. Daan ko palagi. Okay.

0: Exciting!
1: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, pakuratira ko ng imong ugangan nga. Sila ni mubayan sa tubig, kurinti o konsumo kay wala na kay trabaho.
0: Exciting!

0: Alright, time check is now 8 minutes past the hour of 8 and this evening. And thank you so much for listening right now. And ayan, this program brought to us by Santon Plus Gold. Ayan, sa mga gusto magkape karong gabi o na mainitan ang inyohang mga chan, mag-Santon Plus Gold na. Alright, meron tayong caller online. Ayan, sa mga gusto pa magpagawa sa ilahang gibate, ayon, tawag lang kay Deji Love. 0985-594-7179. Okay, hello?
1: Hello, Deji Love. Mayong gabi.
0: Mayong gabi, sir. Oo. Kinsa ni Palihog?
1: Si G-Port ni Deji Love.
0: Okay, G-Port. G-Port?
1: G-Port.
0: J Ford. Okay, J Ford. Yes, taga-asa ka?
1: Sa karon di gila na anak din karon sa Tagum.
0: Mhm. Tagum.
1: And
0: trabaho?
1: Nag-aalis sila.
0: Okay. And then
1: gusto lang ako magpagawa sa debate. Actually di gila na broken hearted. So,
0: mhm.
1: Akong uyabang ko sa kanalig yung love, na ang first love, dyan na ko siya.
0: Mm-mm.
1: Then, among relasyon, nagkabot o 5 years and 9 months.
0: Mm-mm.
1: Moto na nagkuhan ni na plano namin mong minyo. So, ang doon niya, nagpadulong ni sa ilahang mamalay. Then, pagabot na ko dito rin yung love, na ay siya, lalaking nga giipon.
0: Kumbaga, imuha ang uyab, nagsabot mo nga pamalayan siya, ana nga bulan, ana nga adlaw, pag adto ninyo na naanay lain ang babae, naanay ka live-in?
1: Oh, opo, did you love?
0: Oh, sorry sir.
1: Malang po.
0: Yes, okay. Taga-asa po tong babae po, taga-asa ang babae.
1: Ang adigos, did you love?
0: So grabe no, from Tagum ni adto lang yung kagdigos para pamalayan tong babae. Pila mo katuig ato, sir?
1: 5 years and 9 months.
0: 5 years and 9 months. Sa 5 years and 9 months, sir, sorry sa word nga akong gamiton, sir, ha? Nanay nahitabo sa inyo, ha?
1: Wala, did you love? Actually, did you love ka na respetado kong babae?
0: Oh, sa 5 years and 9 months, walay nahitabo niya. Gusto niyo mo siya pakaslan. Malay ka dito. Sir, okay. So, as in, sir, wala yung nahitabo. Pero na yung mga kissing, romance, like that. Kissing, kiss.
1: Holding hands lang, did you love?
0: Oh, Christian ka?
1: Opo, did you love?
0: Ah, kaya pala.
1: Then, so ngayon na ko, puan po siya ka ng Christian po siya, did you love? Ah. Anak siya sa pastor.
0: Ah, okay. Anak siya sa pastors. Pero, anak siya sa pastors, pero bakit niya nagawa yun? Na pag-abtan mo siya nga na asya'y babae, ay lalaki.
1: So, sa ako lang ngayon, did you love, no? Kanang isang siguro anak sa pastor, pero ang anak sa pastor, ang papa niya na pastor, siguro po kabalo sa ingana niya nga koan. Rason, pero na siguro po mga rason ba ka nang dito yung mga tanan siguro anak pastor nga loyal ka ayo mga dito siguro po tanan.
0: Okay.
1: Pero siguro nadala lang siya siguro sa mga tentasyon na ano man siguro na diskalibutan ka rin.
0: As in, sir, ganito. Naabtan mo sa balay, okay. Kato na malay ka ni Adto ka dito, naaay mong, giuban ni mo imong pamilya.
1: Opo, did you love? Opo, did you love?
0: Nagdala mo huwag ka ng pagkaon, ana.
1: Opo.
0: As in, kompleto. Oh, pilay mong nagasto ato.
1: Ang gasto lang ako ato, did you love? Ay, ang mga pagkaon lang, guys, 20,000. Then, nagdala po kong cash, 20,000.
0: So, 40,000 tanan.
1: Opo.
0: Okay. Niya, pag-abot ni mo sa balay na ay kaipon nga lalaki.
1: Ano po, pag-abot na ko, nanay ang bana, ang minyo na di ay.
0: Nya, pila na dahil sila katuig, sir?
1: Itong pag-adun ako, did you love, murag wala pa sila 1 week. Hindi kan pag-guan, pag-minyo niya.
0: Wala pa 1 week.
1: Yes. ato.
0: Oh, sakita ana sir no, nga naabtan nimo nga naanay lalaki ka ipon, nag-ipon jud sila sir or basin uyab lang naabtan nimo?
1: Nag-ipon na siya nang adto na nagkita pud mi sa lalaki jud lab.
0: Sir, unsa imong reaction kani? Excited, gusto ko na ko mahibalan. Unsa imong reaction pagkaabot nimo didto nga naa siya lalaki nga? Diba? Unta, mamalay na ka, nag-promise mo sa isa't isa nga, kamove good forever. Yan, naabtani mo nga naay lain. Unsa imong reaction?
1: Ang reaction na to, nag-hilak-lak ko. Marang, katabos akong paminato, digilab. Ganang murara ko, nagluto sa hangin. Ana, niabot ko, ana nga po ito, digilab. Niabot ko sa laing lugar na wala ko damo nga makaadto ko sa lugar nga akong adduan, akong maabtan. So, nagpataka ra kong sakay. Sabat. Wala ko kabalo nga asa kong munaaw. Mato akong mga reaction na ito dati.
0: Kumbaga, na ano, naabta ni mo. I mean, sir, pag-abot yun ni mo, sir, ba nasakpan ni mo, unsa imong gibuhat, confront ni mo siya, unsa man, gitamparos, gipasakitan, nga naman, o, sabah.
1: Wala, wala, digilo, wala. Ang ka-istorya na ako that time, kanyang papa o mama.
0: Iyang papa o mama, unya, wala siya ni atubang sa imo ha?
1: Wala ang ni atubang ako aga ng yang uyab lang, yang lalaki.
0: Oh, nagstorya na mo sa yang uyab. Ya, unsa man, unsa isulti ni mo? Gisumbag ni mo siya.
1: Wala di gilab na. Ya, anak ko sa lalaki nga. Ayaw pa sakit eh, kay 5 years and 9 months mi wala gyud na ko ni siya gipasakitan mo. Agyo na ko pasakitan istorya. Oh, nang hinaot ra ko sa ilaha di gilab na. Unta di ni mo pasakitan ni babae.
0: Love you din mo siya no.
1: Sakita at love ko.
0: Unya kay gabi naman to kay pamalay gabi man gyud pamalay di ba or odto na abot mo didto.
1: Odto mi na abot mo to didto.
0: Okay, pag abot ninyo didto odto niya syempre layo-layo pud bayad dere. Nanguli dayon mo sir.
1: Ang akong ginikanan dere nanguli na ako nagadto ko sultan ko darat. Moto nga akong time nga nagsakay ko nga wako kabalo asa ko nga naog. Mato nga time nga dito ko sa Sultan Kudarat naka naog.
0: Oh, kanang naka naog sa nabot kay Sultan Kudarat. Kuya.
1: Oh.
0: Niya mura kag na out of coverage ato na ngano naabot ka dito. Nihila ka sir, lalaki man gyud ka nihila ka ato nga time.
1: Apek mangani daw ko na kuya Pansy.
0: Mao ba? As in, sir. So,
1: grabe na kong hilak. Bisag nagsakay kong bus, naghilak din sa mga punggan. Ay, sakit ka, ayok.
0: Okay, wow. So, karon sir, minyo naman yun to imuhang hinigugma. So, single ka karon nga broken-hearted, tama? Or naakay uyab na?
1: Naakay mga pleng-pleng sa DJ Love, pero layo.
0: Ah, nanakay ko mag-text-text lang pero layo. Wala kay wala gyud kay ingon nga uyab. Karon sir, mahinumduman pa ba nimo tong babae nga imong gihigugma pag-ayo?
1: Opo. Mahinumduman gyapon mo, flashback gyapon ang dat nga kanang relasyon na mo. Mahinumduman gud.
0: Siyempre no, kay nagod mo'y pinagsamahan. Sir, sa 5 years, as in sure, yun na, sir, sa 5 years, huwag yun nahitabo, sir.
1: Wala, wala, Diyod, did you love?
0: Ay, Christian, magugpog ka, no?
1: Mm-hmm.
0: Oh, tulog sa rin ang mga lalaki, nga mabot 5 years, ang uban lalaki, 1 day lang. Sorry, sir. Yeah, bitaw, no? Saludo, yun, gawa ng mga lalaki ba nga? Tag 5 years, 2 years, 3 years, diba? Pilakatuig nga. Huwag yun hilabti ang babae. Sir, sorry, ha? Basin og ka ng tungod kay wala ni mo siya hilabti, sir. Mo ito, nangitaglain.
1: Dili, punto siya. Dili, punto siya, did you love kay?
0: Yes, sir. Oo. Dapat unta ato, sir. Imo ito, itong hilabtan, una.
1: Yes,
0: sir. Yeah, I understand. Sir, sa 5 years, sir, unsa lang inyong ginabuhat? Unsa lang man?
1: Date, like?
0: Unsa man nga date?
1: Anang magkaon-kaon.
0: Kaon-kaon?
1: Anang maglaag sa mga mag-hiking.
0: Hiking. Atog dagat?
1: Opo.
0: Gitagaan niyo siya flowers, ana.
1: Oh. Permente taga Mansari na mo.
0: Oh, wow, kada Mansari. Teddy Bear, ana?
1: Oh, Teddy Bear.
2: Sana all!
0: And then, ana lang, ya, gunit kamot lang. Walay gunit-gunit ubos. Ay, sorry. Kamot lang, good sir.
1: Manamang po may mga kauban, mag-date ni namin kauban.
0: Sir, pili mo edad. Pili mo edad, sir.
1: 29 ako karoon din sila.
0: Oh, you're so gentle dog. Ay, gentleman, sir. Wow. As in, sir, wala siya kakatilawa ng... Sorry, sir.
2: Sana all!
0: Seryoso, sir, ha? Pero, sir, saludo ko din mo, sir. Talagsarag yun ng mga lalaking na parehaan na you're a Christian and wow, saludo ka ayoko, no? Wow, kanang napa yung mga lalaki yun na karoon lang yung ka-encounter. Pero, sir, thank you sa pag-share and okay. So, nangita ka karoon, sir? Nangita ka ganang uyab? Ay, layo mo tayo mga ano? Wala.
1: Karoon, saka wala ko nangita yung focus tapos mga lagad.
0: Mga lagad sa Ginoo.
1: Okay.
0: Okay. Sige sir, salamat kay sa pagtawag sir ha. Nga, ang imuhang story ay kapupulutan ng aral ng mga kalalakihan no na sa 5 years kaya nimo nga dili mo hilabot og babae. Sige sir, salamat sa pagtawag. Mga yung textmate sir.
1: Abete lang.
0: Sige sir, sige. Sige sir. Salamat sa tawag sir. Paki-off sa self sa san. Okay. All right, sa lahat ng mga in love. Oh, wow, 'di ba? O sa mga lalaki diyan na gentleman. Gayahin niyo si scholar no na talagang nirerespeto ang lalaki at nirerespeto din niya yung sarili niya na kung may gagalawin siyang babae, yun yung forever na talaga pakakasalan niya. Parang si Kenneth lang among technical diri nga gwapo nga in love kaayo sa ihang uyab. Nga. Di, cute, wa cute, no? Bisan gunit lang og kamot. Okay, sa lahat ng mga in love. Love is in the air. Alright, sa lahat ng mga ayon, sinagsasabing nagmahal ako sa maling pagkakataon, nagmahal ako sa maling tao.

0: maintindihan. Ay, ayun. Yan ang Magic 5 Fraternity. Walay luuray. Okay, mga luod na wendaan. Okay. Alright, tanayin nga pala kay Rosemary na feeling in love, feeling brokenhearted right now. Oh, naiintindihan kita sa part na yan, sir, no? Oh, kasabot yung gawa ng part, sir, nga ipagpalit ka. Ano naman? Pinagpalit ka dahil hindi ka marunong? Oh, ba't kasi? Dapat ginalingan mo para dili biyaan. Oo nga nung usahan. Biyaan ta. Kay di ta kabalo. Mangitag kabalo. Mangitag haud. Mangitag kuyaw. Kanang maglupad-lupad. Oh. Mutambling. Ito, ay, yaga-yaga, unog ka. Sige. Pero, sir, tinuod na. No, nasabtan ta kaan ang apart. I know, unsa na ka sakit. And gusto na kukuhaon imong love story, sir, no? Kung pwede. No, sa, makasabot, di ko anang giilisan, pinagpalit. Dahil, ayun, hindi magaling. Naunsa naman na, ano, mangyud. Diba? Okay, and hi sa mga guwapang pharmacist na si Madam Jaina Damasco. Kauban yang mga kaubanan. Ayan, Mian, Paho, Jessica, and Repuelia Roxanne Lagidong. Ang mga single walay uyab ng New Bataan. And to Rose, nga guwapa kaayo din ha sa St. Thomas More. Alright, and hi to Mikay, Ropenta. Nga feeling in love. Naghulat. Panguyaban ni crush. Okay, did you love? Basin na igwapo sa Magic 5 Fraternity. Pwede ko nimo tagaan. Kay ganahan kog. Medyo bastos. Pasaway. Ay, dili pasaway ang Magic 5. I know that. Oo. Ay, ganahan din mo na mga pasaway. Kanahan eh, dili pasaway ang Magic 5. Usahin no, ang mga babae. Mangita o ganagaling...
1: Secret!
2: Sana all!
0: Mangita o ganagaling... bad boy. Kay kuno. Howd. Kuyaw. Di, basta-basta. Mm. Pero, girls, okay? Ayaw mo na mga bad boy. Okay, ang langga-langga, ang kaning sweet-sweet, mayroon na sa kanang permero. Mayroon na sa kanang uyab pa lang. Mayroon na sa kanang stage of, di ba? Pero pag naanam mo sa kanang realidad ng buhay, ayun, ang inyong awayan.
1: Secret!
2: Sana all!
1: You're wrong.
0: Mag-away na mo kay walay kwarta. Mag-away na mo kay... Oo, di ba? Awayon na ka, kayo ka magpa. Okay, hi to Rizaline Zacarias. Rizaline na sobrang in love kay Ronnie. Nagwapo daw iyang husband. Ay, okay. Our text line, once again, 0985-594-7179. And thank you po sa lahat ng mga avid listeners natin ngayon. Special thanks po. Ayan, sa atong former mayor, Mayor Alan Lopez Sorillon. Our Honorable Nickel Suway Baguio, Honorable Esther Angoy, and of course, our Vice Mayor, Attorney Lingling Estabilio. And hi, Ma'am Rowena ng GM Car. Ayan, atong bagong sumuporta ng programang ito. Ma'am Rowena, GM Car, sa mga gusto magpaayo o sakyanan. And... also, the Tagong Police Station, the, ayun, Chief of Police, Sir Bahan. Maraming salamat sa ato mga kapulisan karon nga naglanog-lanog daw ang atong program sa ilahang sakyanan, mga sakyanan. Nakaka-addict ka, did you love? Ay, thank you po. Alright, and this time, magbibigay po tayo ng advice sa ating sender kanina. Dahil alam ko, no, naiintindihan ko yung part na ganun. No, hi...

0: PFC Ronnie. Oh, grabe ka of PFC, ha? Ay, pero hindi lahat ng sundalo, ha, manluloko. Hindi lahat ng sundalo is sinungaling. Oo, may mga sundalo pang natira na mababa at magagaling. Oo, talagang astig and talagang, Ayun. Marami pang sundalo dyan na talagang masasabi mong, wow, gwapo na. Faithful pa, diba? So this time, mga sweetheart, magbibigay po tayo ng advice sa ating pinakamamahal na sender. My dear, I love you. Payakap naman. Gusto kitang yakapin. Gusto kitang yakapin ng sobrang higpit. Mayi, una sa lahat, hindi ka masamang tao. Nagkamali ka, oo. Nasaktan ka, oo. Pero may tao ka. Napagod ka mag-isa. Naghanap ka ng pagmamahal at doon, nadala ka. Pero may pakinggan mo ako, ha, itong advice ko. Patawarin mo sarili mo. Yes, patawarin mo ang sarili mo. Galit ka kay Ronnie kasi niloko ka. Pero may huwag mo rin saktan ang sarili mo. Hindi mo kasalanan na umasa. Hindi mo kasalanan na nagtiwala ka sa kanya, okay? Ang may kasalanan, yung nangako na mahal kita pero may asawa na pala. Sabihin mo sa sarili mo, may na nagkamali ako pero hindi ako basura. Nanay ako na lumalaban, okay? At may itigil mo na yung paano kung pinili niya ako, paano kung sinabi ko, paano kung tama na yung mga paano. May wala na yon. Ang meron ngayon ay ikaw at ang anak mo. Yung energy na ginagamit mo para isipin pa siya, yung energy mo na palagi mo siyang, di ba, binibigyan pa ng oras para isipin pa, tama na. Ibigay mo sa anak mo, may. Sa trabaho mo, sa pangarap mo. Humingi ka ng tulong. By the way, humingi ka ng tulong, okay? Hindi kahinaan yun. Pwede kang lumapit sa DSWD, okay? Solo parent. Na ako'y nahibalaan nga solo parent din, ha, sa City Hall. May, pwede kang muduol din, ha. May discount, may livelihood, okay? Program sila at may mga scholarship program para sa anak mo. And, kasi taga Carmen ka, 'di ba? So punta ka sa MSWDO, puntahan mo, sabihin mo solo parent ka. May mga programa sila na kayang ibigay sa iyo. And pwede ka ring lumapit sa simbahan, sa pastor, sa pari. Kung naniniwala ka pa kay Lord, ilabas mo galit mo. Ilabas mo lahat ng mga hinanakit mo sa buhay. Kasi sa sitwasyon mo, minsan kailangan natin ng kausap. Minsan kailangan natin ng makakausap talaga. May alam mo kung ano ang pinakamasakit? Yung pakiramdam na ako lang to, pero hindi, may. Hindi ka kabit. Naging kabit ka lang sa sitwasyon. Hindi ka sira. Nadurog ka lang. Dahil nagtiwala ka. Hindi ka failure, okay? Nanay ka na binubuhay anak mo mag-isa. Kaya may laban lang, okay? Laban lang. Wag mong saktan. I mean, wag mong sirain ang sarili mo. May anak ka na umaasa sa iyo. At may, darating yung araw, may, na magigising ka na, hindi na mabigat ang dibdib mo. Darating yung araw na tatawa ka ng totoo na. At darating yung lalaki na hindi ka tatatuhin na pamalit o pampalipas oras lang. Yung pipiliin ka harap-harapan. Pero habang wala pa, piliin mo muna ang sarili mo at anak mo. Mayi, alagaan mo ang sarili mo, okay, at ang anak mo. Nandito lang kami, nandito lang si DJ Love. Hindi kita gina-judge. Ayokong mag-judge. Kasi nung mga oras, araw na umiiyak ka, nasasaktan ka, nagmamahal ka, wala ako noon. Kaya hindi kita i-judge. Iiyak muna tayo ngayon ha. Okay, iyak lang. Bukas kapit tayo ulit. Laban tayo ulit. Maraming nagmamahal sa iyo. Pamilya mo, anak mo, mahal na mahal ka ng anak mo. Mahigpit na yakap sa iyo, Mai. At alam kong kayang-kaya mo yan. Alam kong makaka-move on ka rin sa tamang panahon. Alam kong kaya mo dahil hindi sa ano, maganda ka at mabait. Napaka-sexy mo kaya. Naingit nga ako sa'yo, di ba? Masabi ko sarili ko, ang ganda niya. Bakit? Oo, di ba? Sa ngayon ba, bakit ang mga magaganda sinasaktan? Bakit parang nakakarilit ako sa'yo ni Mai? Bakit parang naiintindihan ko yung tibok ng puso mo? Huwag ka kasing umiyak. Maraming nagmamahal sa'yo. Tsaka yung sinabi mo na nagagalit ka kay Lord, huwag kang magalit kay Lord. Kamahal-mahal si Lord. Alam mo, sometimes painful. Sometimes, yung pag nasaktan tayo, it's a blessing. Madala mo buta niya. Yamay, no? Ayaw pagka nang, ayaw kasuko kay Lord. Love ka ni Lord. Usahe kita ramanggan mo layo. Sometimes, brokenness is a blessing. I know that. So kung na-broken ka karon, nasakitan ka karon, Mai. I know na agyo yung lalaki nga mo panggani mo, mo love-love ni mo. Pagganahan ka. Katawa lang sa ta.
1: Sana all!
0: Alright, so break sa ta mga langga. Love is in the air right here, right now.

0: makeup lo di.
1: Uy, tita.
0: Ah, tugnaw ka ayan, no?
1: Piting, tinawas to, biba.
0: Tap, hadlok ang balite, diha ba? Nang luwa si Harvey diya, ni daku ang iyang baba.
1: Mo ba?
0: O niya si Dong Jeff, iyang isip ang balite, ni daku ang iyang tiil.
1: Excuse ha? Mangiis ako?
0: Oo, asa man ka, Tap?
1: Mangiis ko para muda ko puning ako.
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako sa pag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pumasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Auto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Kaya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Lami sa pirmi kong tulog. Jubert Jenny, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa tour nyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
12: Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, so gayon ako na, miss. Yeah!
8: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa baka o klapuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap. Ako
15: si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin. Itong sa mga
14: Santon Plus Herbal Soap.
12: Nanami gin.
14: Santon Plus Herbal Soap.

0: Alright, 49 minutes past the hour of 8 and this evening. At magbabay-bay na po tayo. And yes, malapit na po tayong magbay-bay. Maraming salamat po sa mga nag-text. At yan, sa tumawag. Ayan, sa dalawang caller natin kanina, I love you. And ugma na po, ha? Balik-balik. And to texter 393. Love, agreed lang na ako si Jerks Lukisan. Nga gwapo akong igsuon. Nga naminaw diha sa Kinuban Mako request ng song He Will Carry You Jojo Mankilam Did You Love. Timbaya daw ko sa among pastor United Pentecosta La Filipina, Pastor Alvin Banggoy from Jojo ng Mankilam. Ayan, sa lahat ng mga taga Mankilam nakikinig right now, thank you for making us number one background tonight. And sa lahat ng mga Triskillion, I love you all. And Pilam de Epsilon, ayan, atong mga gwapong pulis din ha sa Panibasan, pod maayong pagpaminaw right now, sir. And of course, ang Magic 5 Fraternity, syempre, the entire fraternity ng Tagum City. Maraming salamat po sa pakikinig right now. And to Sir, Sir Richard, Sir, ana lang yun, simple lang. Usahay, biyaan ka, tungod kay dili ta kabalo mo handle sa sitwasyon. Siguro, sir, sorry sa word nga akong gamiton. Wala siguro kaning kaon mo nang gipagpalit ka og tomboy. Kay ang tomboy mo kaon man.
1: Secret.
0: Diba? Kaon og kanon ba? So, ayun. Ikaw, sir, na ano ka? Dinitin mo kasi. Ayun. Sa malamig, sa malamig. Huwag mo kasing bitinin, di ba? To Gerald, maayong pagpaminaw. Gusto ko lang maramdaman mo, sir, na hindi siya kawalan. Bakit? Kasi may trabaho ka, may negosyo ka, at higit sa lahat, ang ganda ng buhay mo, okay? So, kaya mo yan, makakahanap ka pa. Lalo pat hindi pa naman kasi kayo kasal, di ba? Okay lang yun. Labi na hindi pa kasal, maugi na nindot. No? Nga, at least nahibalaan pa ni mo, sayo pa lang. O kasal naman, di ba? Kasal naman. Ang pinakalisod, manggod ka ng kasal na mo. O mo na pinaka-harsh. Pinaka, you know. So, sa lahat ng mga in love, huwag kang matakot magmahal. Ang relasyon ay hindi laging perpekto. May kasamang sakit, may kasamang luha, pero tandaan mo, kapag ikay nasaktan, hindi ibig sabihin nun ay katapusan na ng lahat. Hindi ibig sabihin nun na katapusan na ng mundo. Kaya huwag mawala ng pag-asa. Ang bawat pagtatapos ay daan patungo sa mas magandang simula. Iyong simula na nakaayon sa kalooban ng Diyos. Alright, and time for us to say bye. Ugma na pod. At tangi ko ninyo, ugma, ha? O, duharata ka oras maghigugma ay. Higugmaon ta ka, higugmaapod ko. Diba, maghigugma ay tang duha sa duha ka oras? Yes, maraming salamat sa lahat ng mga in love na minahal ko ngayong gabi. Ayaw mong kaulaw, salig kay DJ Love. Masaligan ko ninyo. Actually, pwede ko ninyo kasuhan kung akong i-expose ang imuhang identity. Munang, yes, saligi ko, send us, no? I-send sa akong, pwede po sa akong personal account, akong i-share na lang, no? Kanang gusto good, no? Willing kaayo magpagawa sa ilang gibati. Share lang sa akong Facebook account, Cheryl Arizabal, yung nagbabasa ako ng Bible. Kasi gusto ko yung, kasi yung pumupunta ako sa mga restaurant, nagkakape ako sa labas, nagdadala talaga ako ng Bible kasi nagbabasa ako. So, yun yung profile ko, nagbabasa ako ng Bible. Okay, maraming salamat. Okay, I love you guys. And stay with me. Amen. Uba ni gihapon ko ninyo ugma. At same time, same station right here at 107.1 XFM. This is your Deji Love. Mamahalin ka forever. Right here, right now, love is in the air.

0: siya'y pinakabigaon na subject sa school.
1: Kuan na siya, Apo. Ha, Archie? Kuan na siya? Mat!
0: Ha? Ano mat man?
1: Alangan, kay daghan man kayong X.
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
5: Ako si Dor, isa ka maestra, magka-ulcer po. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
7: Vision X Plus user atong paminawon.
8: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Kompleto sa mga butika.
3: The Secret of Health.
4: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
7: Zanfone Plus Coffee Mix User.
9: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawas, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiya. Archie Di Aini, taga Panabo, office worker.
7: Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthone Plus Cafe Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: The Secret of Health.
4: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Xanthone Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Xanthone Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Xanthone Plus Coffee Mix.
6: The Secret of Health.
4: Good news sa tanang coffee lover. Bagong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
6: The Secret of Health.
4: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
6: The Secret of Health.

0: susurod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabalaka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi-i. Kauban si Cinderella.
2: Hi baby, putahe sa gabi-i na.

sige lang kay, maabot ang panahon nga kanang makakanta na kita kanang nindot na gigay tag boses. Hello, baby! Maayong gabi po! Maayong gabi sa mga baby na to. Hello, yung mura magpirabuyag, mura lambok lagi ko ay. Oh, ganahan mo sa ato ang kon ani, ganahan mo sa atong dagway ani. Ay, nga manambok, tagbuyag. Buyag, buyag, buyag, buyag. Ayaw nyo buyagi ha. Kuan ra ba ruin ka ng team buyag, buyag, buyag, buyag, ruin. Pero bito, baby, may gabi po sa to ang tanan. Welcome po sa to ang programang Putahe sa Gabi. Inyo ha pong makauban hang to the last on si karong gabi una ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Yes! Cinderella po, magdungog ninyo sa tibuok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. And madungog usab sa official radio stations sa Radyo Amigo. Chinita kayo kong dagway ron. I know. Tama. Dili ta madungog karon sa mga radyo biha, ilabi na diri sa Bukidnon tungod sa power interruption. Oh nga nahitabo na genset meron. Shalan. Pero bitaw, dili kita madungog karon sa mga radio stations ilabi na sa tibuok Bukidnon, pero makita gihapon ninyo ato ang kaanyag sa tibuok XFM stations nga live karon sa Facebook mga katropa. Exciting gihapon. Ang ato ang programa karong gabi una bigi paluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health. Ilabi na nga sa panahon karon sige rag ulan, hindi naman sabtan ang panahon. Umana yung mga umaabot nga mga bagyo, na yung mga umaabot nga bag-o. Ala oy, ha? Mga bagyo bitaw oy, yung mga bagyo abot, hadlo ka po dani oy. Basta kay kaning panahon murag na yung mga gipangbitbit nga mga sakit-sakit. Mo nang kinahanglan bi nga managanggid ka pag-inom og Santon Vitamin C og Santon Plus Gold, imuha gid ka na siyang isabay 3 times a day. Mapalit ka na siya sa mga suking Mercury Drug Stores nationwide. Pwede usab ikaw nga magpalit sa South Star Drug. Available usab sa The Generics Pharmacy and Generica nationwide. Pwede pod ka makapalit no. Actually, sa tibuok pharmacies nationwide, gina siya. Pwede ka makapalit. Pero if you want specific pharmacies, then nanaduol na kayo sa inyo ang mga doorsteps. Ay, aba. May kubakatok. Sa pinto. Si Netchy Tetch, ang ating kasama ngayong gabi, na parang nakakatok ngayon. Naka-doorbell ngayon. Sorry lang. Sabi, sige, tingnan natin, masusurpresa na ba? Dinala kaya niya ang aking money? Bitaw ha, sa mga katropa na to karon, sa mga bibi na to karon, na padulong na matulog. May you have a wonderful sleep. May you have a wonderful sleep. And sa mga bibi po na to karon nga padulong pa lang manihapon, kaya ay hapagigan pa ng luod. Himala kay nana kong partner. I'm so happy. Gibit-bit niya diri ang Shell Select. Nakoy kauban eh. May gani kaya nakoy kauban ron. Dobi, sige na. Ina ko, bibidya ko.

0: Basta pag international ang brand, ayaw gid mo pagsalian ng mga putyo-putyo. Ay, bura, dili ko magpagasuli na kay barato ra. Pero kanang inyuhang mga, oh, mga makina sa inyong sakyanan, delikado na siya na kubi, mas mahal ang maintenance. Ang pingi po ang inyuhang mga sakyanan ng inyong mga motor, ilabi na ang kanang inyong mga makina. Dapat kung magpagasulina ka, dapat magpagasulina ka sa El Ilion Shell Mobility Station. Bibi Jow! Pwede, humot kaya kung kauban, Bibi Jow. Layo pa lang kay nagkuan na gid siya ka ng, mura siya ka ng baby nga bagong ligo. Ha? Ha? Wala? Unsa wala? Ah, unsa daw? Ah. Pwede na? Dili pa? Pwede na? Oh, akong pasunod ako ang kauban di. Walay lain ang pinakagwapo. Wala man kay intro, oy.
1: Okay. Yes!
0: Kuan man ka ng double B. Double B! Double B!
1: Double B! Double B!
0: Nangita mo, gwapo. Double B! Double B!
1: Hoy, may gabi sa itong mga suking tigpaminaw. Uh-huh. O manan... Og sa itong mga suki nga kusog mananaw sa itong live.
0: Ubus naman ka karong gabi na double B, muraga na late man ka.
1: Late gamay kay kanang nakasikaso pa itong gamay dito no, kaya di na ito pwede biyaan ang atuang istasyonan nga labinaan ng run out.
0: Yeah.
1: Yes.
0: Paborito naman double B, oh. Oh, yeah! My name is double B. Double B, kita kumusta man ang imuhang pagkuan ka ron. Pagbaktas-baktas ka ron sa kadalanan.
1: No, danglog yung karon kayong karon nga aw ka kanina. Pulba kayong ulan, kay kanang sigi ba, pero hinay niya. Mo yung kusok yung magkapadanglog sa dalan, no?
0: Yes! Muna mag-amping gin sila, ilabi na sa mga nag-drive ka ron.
1: Nagganito eh, kaganina no, na sus, na-disgrasya nga mga baboy.
0: Uy, ginuok ko. Ulitin ninyo, ay! Ulitin ninyo, ay!
1: Uli.
0: Kumuha. Ilugan pa ninyo ng... Froggy, uli ang baboy. Uli ang baboy.
1: Yeah.
0: Kita pa sa video ato kanina, double B, nga giilugan ang baboy.
1: Giilugan nila, bantay lang mo.
0: May pa ang baboy giilugan.
1: Basa na.
0: Okay, mag-amping bito mo sa mga dalan kayo ron. Kigrabi ka daang, huwag ba si madalin as mo sa uban.
1: Madalin na sa uban?
0: Masi madalin as mo sa uban.
1: Uy!
0: Yung sa daningin na double B nga, maski kung saan pa niyong magpagpakapit sa imuhang break, kung madalin as yung ka sa dangog nga dalan, kay so, danghag-danghag kagamay.
1: Muna nga. Kung danglog ka din, hinahinay, rapot. For pagpalabig, pakusog-kusog. Okay. Maanal o niya na siya.
0: Nga, sige ka darin as siya. Ay, nako. Masayang gabi na naman. Malipayo na po lang itong kagabion kay kaubo na po nato ang Disney Prince.
1: Yeah, may gabi ka ninyong tanandiyah, ha?
0: Si Double B so, karong gabion na.
1: Watay tulugay, hantod alas 11.
0: Yes, o kaayo, Double B. Anyway, unsa may naakaroon sa ito ang El Ilion Shell Mobility Station.
1: Of course, ang El Ilion Shell Mobility Station nagpadayon gihapon sa pagpanghatag up to 5 pesos nga diskwento sa ito ang gasolina o sa ato ang mga selected fuels, no? Mm-hmm. So, sa tanan nga magpagasolina, i-enjoy gyapon ninyo although na ay rollback ugma pero di gyud ingon na nakadako. Pero i-enjoy gyapon ninyo ang ato ang mga discount din ha dayon plus points pag yon sa inyong mga GoPlus app nga kanunay naghatag kaninyo og mga benepisyo sama sa scholarship, rewards og sa katong mga rewards og si tawag ito? Insurance! My God!
0: Alam nga kayo naman kung nag-play mo ko yung favorite song.
1: Ba?
0: Okay, ayaw nyo ka rin, tiha. Every transaction ninyo sa ito ang El Ilion Shell Mobility Station, please do not forget to bring with you your Shell Asia app. Kinahanglan niyo gina siyang ipascan. Kika nang inyo mga equivalent points nga makuha sa inyong pagpagasolina or pagpa-change oil. Magamit na niyo in the near future, pwede pagasolina, pwede pa-change oil, or yes, kaya pwede ninyong i-shopping sa Shell Select.
1: Correct!
0: Ang ato mga branches days bukid noon, Double B.
1: Naay Maramag, naatay Balincia, Duha, naapuntay Malay-Balay po Duha, no? Sa diri sa Malay-Balay, naay ibabaw mismo sa tuang Malay-Balay Public Terminal at bang mismo sa May Polimidic, dito sa Kasisang at bang mismo sa tuang City Hall.
0: Oh, yes! Para po sa to ang Sir BB question for tonight. La la la la la. Ang atong Sir BB question, karong gabi hunatod ka nato sa Turbo Man Enhancer ang pampagahi po sa dapat ng mga gahay. Oh, tanawin nato ang atong Sir BB question B. Unsa ang daw pagtago og sikreto? Ay, Double B, magaling ang ex ko dyan.
1: Ay, ako di ko magaling dyan.
0: Kasagaran sa mga igunani nga hawad kayo magtago o mga sikreto ang mga cheater.
1: Patay ka diha.
0: Olo. Ay, sa inyo mga reaction ha. O, pag padaplin, padaplin. Kaya basi maigo ka, padaplin, padaplin.
1: Mahat set na po tani ron.
0: Kuri. Ay, sa inyo ha mga, comments kayo ng gabi una. Pwede mo nga mag-text sa 0945-443-5869 o pwede po mo nga mag-react sa itong official Facebook pages. Naka-live kita karon. Once again, pwede ko pa-like, pa-follow, pa-like o pa-share sa XFM Bukidnon. Maayong gabi po kay Mami Jacqueline Labis diya sa Hong Kong. Thank you! Si Kuya Lem sa Radyo Amigo Baganga 88.3 FM. Maayong gabi si Monski Anion Cuerpo all the way from Cebu. Thank you! Ay, good evening everyone. Hello, Cindy and sa imuha co-host. Regards. Regards daw Double B.
1: Yeah!
0: Yay!
1: Rebound lang diha. White talk patugpa.
0: Ma'am Ann Ababo. Thank you! Thank you! Listen, itago ang sikreto, maayo pa mag-istorya daan, depende na sa tao kung dawat o dili imuhang secret. Ang ubang sikreto, labi na kung nakapasakit ka sa uban, balikan jud sa gaba, mabunyag rajud na, mabunyag, alo. May pinagdadaanan si ma'am. Eh, actually, kita mang gintanan, ma'am, ano, nga naagid tayo mga pinagdadaanan, ilabi na kung nakaagigintaan yung mga ipangtawag ng mga cheaters.
1: Yes.
0: Cheaters, oy, joke lang.
1: Yep.
0: Si Eljane Adaya, may gabi iya kong mangho, Dios Tagum City. Thank you! May gabi iya sa imuha. Mami Josefina Tinambunan, oy, si manager naka-highlight, oh. I-greet imong manager, uy.
1: Oy, sa akong pinakagwapa nga manager din sa XFM.
0: Yes!
1: XFM Bukidnon, lagi yung manager ngayon na nakagwapa.
0: Yes! Oh, may gabi din sa mga manager. Napag-natani siya sa kuan. No?
1: Naspikas
0: sa lawak. May gabi din ha. May gabi usab kang One Pop Solirap. Happy Monday.
1: Kulbana, ay. One Pop Solirap.
0: One Pop Solirap.
1: Solirap.
0: The only love. Oh, may gabi din ha. Moro magbitok nga ni Sayo. Alag, ro.
1: It's a man ni Sayo, di ay.
0: Hindi magingunaan ako. Moro magbitok. At least, bitok. Ito lang naman ang bitok na howl, wag mahal.

0: Asay bitok.
1: Say bitok, mura ginagtuod.
0: Na, pag sure na yung bitok, at least kayo ang mga bitok ng mga humot.
2: Yeah. Ay, humot.
1: Ipahumutan, kaya wag ka pang laba.
0: Ay, oo. Pero pag sure pala ni mo double B, I can feel the aroma.
1: Wow. Mura lag kapi.
0: Mm-hmm.
1: Kapi nga.
0: Santon Gold Coffee Mix. With glutathione and collagen. Kay kinawat ang baboy mo ang iuli na.
1: Uli na.
0: Okay. Uli na ninyo ha, mga makagaba. Dumugin na ako ang mga scream sa mga kuan gay na mga baboy. Oh. Iuli na ninyo ha, kay dili na inyo. Dili sa lapo-lapo kay nag-uwan gay ng hapon. Amo ati book adlaw gid kaayo. Kuya Marvin Marquez Quijano, oy.
3: Thank you.
0: Ngayon iya. Oh, kumusta naman ni Kuya, oy? Si Ma'am Jacqueline, ana siya nga, good evening daw, Double B.
1: Good evening!
0: Si Double B man, murag bito ko sa'yo. Hala, Double B,
1: Gihaget, ha?
0: Gihaget, ha?
1: Yeah!

0: Bukidnon. Nag-fogs ka ron sa Bukidnon.
1: May little bug yun yung Bukidnon?
0: Ah, alam, dubulwig ka, uyog-uyog atong kami.
1: Sorry.
0: Nakuan mangod mi, na-carried away mangod.
1: Sorry, guys.
0: Na-carried away mangod mi sa among emotions.
1: Diba?
0: More of the... nag-naningaw ko sa Double B, mura nangawat ata sa oras, Double B. Nangawat mi sa oras!
1: My God! Makasabaan ta ni Ron ba?
0: Sabaan kita ni Ron. Saan ta ba niya? Sige, ikaw na lang bahala na lang. Amo na lang idayon hantod sa pizza katorse. Ay, sige, amo na lang si Double B kaya ginahagit manguli si Double B kaya.
1: Ginahagit ko ay.
0: Pero Double B, oh, pasayawa daw si Double B og hawak mo ang beat. Ando ba?
1: Isa man niya.
0: Naani, dali. Hawak mo ang beat. Tanawa na to ha. Hala, hawak mo ang beat. Og wala ni karon impossible si Bibijaw. Oh, ha? Magita rin hawak mo ang beat. Wala man din niya ipa-load sa natin kay Bibi Jow, ning hawak mo ang beat. Pero, modo ni ang masterpiece karon ni Double B kay, kuan man ni si Double B. Oh, ganahan judo ka siya aning kanta. Kay, wala man tay hawak mo ang beat, mag-froggy-frog-frog-frog sa ta. Alright, ladies and gentlemen, ako ang amigo ha, among Double B. Yeah!
1: Sige.
0: Ayaw yung kuha na ba? Ayaw!
1: Ay, kamera na! Lagoyang-goyang!

0: mi was sa ingon ani lagi ay sabi ay sabi. Maybe jawam sa mani na nakain humana kang kuri-kuri dari. Sige. Ay may gabi sa mga bibi na to karon nga padulong magbiyahe ha. Inahinay lang mo kay sabak gid kaayo mi.
1: Oh, pampawala sa inyo mga katulogon sa katong mga kuan din ano, katong mga graveyard. Pwede ra ninyo himuong energy pang pa-energize.
0: Oh yes. Oh, himo lang mi mga energizer din niya. Ay sabi bi jaw ha, pwede na ko ni ikuan. Ala di makuan. Ikuan sa kay marug mawala na. Ha? Sabi, okay ra? Ako siyang i-cancel. Dili na ako maano, mawala na ni. Ang atantik niya siya, bakay, kung sa takang malipayan, mawapos siya gisapot. No? Daghan chicks, dili brad, nangita ni mo.
1: Kisa man na.
0: Si Kuan, taga Cebu, si Monski, ano niyon, kaya po, daghan daw. daghan daw dito, oh, mga, daghan dito mga guwapo-guwapo kayo sa Cebu.
1: Sa Cebu.
0: So, basing puhon-puhon na. Basing puhon-puhon daw, Bobby.
1: What problema ng Cebu?
0: Uy. Ay, 0945-443-5869.
1: Yes.
0: Text mo ha, para duhatan ninyo manayaw. Daghanta manayaw.
1: Yes.
0: Sani, good evening to all. Princess Dingaw, jud ko sa inyo music. Sana all. Si ate. Ay, ate Divine ng Valencia Bukid na nagka-love life agad.
1: Wow!
0: May gabi di ha, sa'yo mga ate Divine na unhan.
1: O sa pag-iulat, mag-turbo na.
0: Oh, yes.
1: Turbohin na, kaya nakauyap ng dritso, turbo dritso.
0: Ayaw din na niyo, kalimtibi ha nga ka ng ato ang Turbo Man Enhancer kaya pampaligon din na siya sa relasyon.
1: Yes.
0: Ahan naman to, ahan naman to.
1: Paligon sa relasyon o pampalahutay sa relasyon.
0: Yes, di ba pwede double B nga balibaran ang mga partner kaya.
1: Ay, mo ba?
0: Lisod na. Oy, dabi. Mama, siguro, mo ni? Mama, guru ni? Mama ni? Si double B kaya request ni ko ay, yung manager.
1: Di ba kong kabaluan ni manager?
0: Ayaw mo, manager. Si manager ba?
1: Ayaw ba?
0: Ayaw po sa ba? Uy, energetic na siya kay nakasantong vitamin C si Double B.
1: Yes. Nakasantong
0: food. Asa man ang, ito pa ha, idretso natin na siya sa jackpot round. Wait lang ha. Umama siguro ni.
1: Kayo ba? Gahe kayo?
0: Ayaw lagi niyo po.
1: Gahe kayo.
0: Di
1: man mauyog. Oy, grabe.
0: Di mo takabalo sa stepping. Ano daw, Bobby, practice na to niya.
1: Sige.
0: Listen na kayo din na to niya. Practice na mauwawan. Mauwawan ta. Maya tayo sa kuan, mga viewers na to. Mga, kanang
1: ignore na to mga bata. Pag ito, ignore na. Ano sa mampunay?
0: May paman among exercise sa eskwilahan. Kayo na maupo man.
1: So, manas din, nagsumba.
0: Hi, Bibi. Maayong gabi ang pagtago sa sekreto kung na ako'y uyab lain basin mahibaluan ni Mrs. Fram Francis ng Prosperidad. Kabalo ka, Double B. Isa po dito sa ako mga nabantayan. Kininga to ang mga, it's either babae or lalaki.
1: Yes.
0: Usually, ang mga cheaters, how can na sila magtago o sekreto? In a way na, kanagong nasakpan na, pero pula, deny.
1: Ako lagi, Bibi. Pero may magumasakpan, ay.
0: Like. Mayang gabi.
1: Mayagin yung mga tao nga. Mayo, yun mo tago.
0: Yes.
1: Pero na, yun po yung mga tao nga. Bisag nasakpan na, di yun na matugan.
0: Ang pinaka-the best, pero ano yung mga bakakon, how kaya sila mo convince? Nasilay ka ng gitawag na convincing power. Na, kabalo lang ka... Sorry. Sorry ha. Kung naigo ka, say luag yung Double B. Pero, realidad mong good na siya eh. Kanagong, gitan di ba yan na sila nga. The only time na imuhang ma-realize nga na makak-imong partner is when you look straight to the eyes. So, pag tanaw ni mo siya sa mata, ay, how kayo Double B? Kanang naapa siya yung mga paluha-luha. Wala mong good ko, nagbinuang sa imo. Mingo na anak, good, how kaayo, pero ang tinuod di ay, gibilog-bilog, ganang utok ni mo, kaya ang tinuod mo oto.
1: Ang ginautok ka na ganito.
0: Ginautok na, wala, mahal mo kasi. Mahal mo
1: daw
0: kasi
1: kaya. Daw ginautok ka na nga.
0: Ginautok ka lang, pero mahal mo, tinanggap mo ulit. Yun lang. Ana lang. Kaya maski pag gibinuangan na ka, maski pag ganang giirad na ka, maski taghan na ka, gifeed sa'yo mo ang mga misinformations,

0: Pero tungod kay ang imong heart, nasit na sa iyang heart.
1: Yes.
0: Muna,
1: ang desire sa imong heart kay siya Japon, wala.
0: Muna,
1: good evening, Ma'am Cindy. Hello po, Jason from Cebu. Kas kog song katong nahugno, nahunlak.
0: Nagunob ang imong himaya.
1: Nahunlak, nahunlak. Oh, ano to?
0: Nahugno, nagunob, nahunlak sa imong pagbiya.
1: Ay nako. Ay atangin ninyo niya taod-taod ang ato ang live putahi confession biha kay namagid si Double D.
0: Yes.
1: So unya live ang atong putahi confession po. Pwede gyapon mong manawag ha. 0945-443-5869.
0: Yes.
1: Daw biya ako sa nipusunod lang ho ang testimonya din hi Abi Bibi kay Muraga. Naatay ka tropa nga nisaka diri sa istasyon kay nangita og usa ka box sa turbo man enhancer. Labi na kaning si ano si Architect Engineer Eric Becerra, need mangid ninyo og kusog. I'm not sure if si Sir Eric ba minyo na ba ni or single gihapon ni, pero maskin single Double B,
0: yes.
1: Sama nato. Kinahanglan gihapon nato og kusog.
0: Yes, so
1: for
0: of course.
1: For this one, kung kinahanglan ninyo nga mas kusogan ang inyong tuhod, ilabi na ko magsaka-saka tag mga building.
0: Oo.
1: Nako B, dapat nga gamiton pod ninyo nga food supplement ang ato ang Turbo Men Enhancer. Nindot kay na siya binaa na siya maka in klavo huwas ka aside sa kusgan ng imuhang tuhod. Ha? Unsa ni? 50? Say 50. Dili ta madungog karon sa radio. Ah, okay. Sorry. Sorry, good uwi. Basta kaya para sa mga pangkusog-kusog ninyo din ha, mga tiil ninyo din ha, dapat naka-turbo man enhancer
0: yes,
1: din mo.
0: Dapat diba? Turbo yun.
1: Mm, ana lang si Kuya Joven Jimenez, babae ang grabe mo tago og sikreto. Uy.
0: Mga ba di ay?
1: Sige, Double B. Ingon mangid si Kuya Joven Jimenez, mo na siya akong sparring partner sa XFM 88.3 Cebu. Sige, ikaw ang tindog kang Kuya Joven, ako ang mutindog sa kababaihan.
0: Sige.
1: Kinsa gid daw ang tinuod nga haod mo tago og sikreto, ang mga babae o ang mga lalaki? Ngano?
0: Depende, at pero pala sa ako na depende na kung kisay nagbinotbot.
1: Ngano?
0: Alam. Kato, maning kamot. Magito nga di masapod.
1: Kamu mga lalaki magandang haod kayo magtago og sikreto.
0: Dilioy. Dilioy.
1: Kaya kami mga babae, di may magtago og sikreto. Kung di mo magunaw na.
0: Pariana, moingon. Moingon nga. Sige lang, God. Bala na kabaloy mga sawa diya. Basta kay kita ragyan po.
1: Sa mga lalaki?
0: Dili man ang mga babae.
1: Dili
0: man ang kagasawa. Dili man. Mukha naman siya. Mukha naman. Mukha naman ang babae nga. Ay lang sa basi mga sawa. Dilagi ta may balan.
1: Pero sa pagkabalo na ako, kami mga babae manggo Double B, maghulat lang manggod mi nga, diskartihan.
0: Ba niya, o niya.
1: Di naman mi una-unahon.
0: Diskartihan niya. Diskartihan mong binyo sa umna.
1: Tay pa sa? Malay magod na mo. Ani manggod na siya? Kami mga babae, maghulat lang mi nga, mo diskarti mo mga lalaki.
0: Hey.
1: So di ba sa Pilipinas, diri sa tuwa sa Pilipinas, may mga sa US, amo dito sa US, okay naman.
0: Sige, go.
1: Dili sa Pilipinas, kami mga babae, maskin pag unsa na mo kagusto mo sa kalalaki, dili mi maka first move, magpaduding-duding rami. Di mi ka first move kay wala mi nguna na nga power because in the Philippines, it is the men, kamo mga lalaki ang dapat nga maguna og move sa amo para tagaan mo na mo og chance.
0: Ay, ana din na. Ana din na.
1: Nai-react nito sa technical boot.
0: Ana din na. Ako, dugay ako naghulat-hulat. O, pa man po'y nagparamdam.
1: Divine, ana. Tapos, syempre, mauyab mo sa amu. Malay, bagod na mo nga. How bang po'y kayo magtago-tago o sikreto? Malay ba na mo minyo day mo? May nga man dahil niya. Single, dili may mga tana kung single ba ka or dili. Kaya syempre, sa ngalan nga ni Duol ka sa mo, assume gid mi nga single gyud ka.
0: Pero karon dili naman assurance. Kita na naman maski single, maski gani lolo na mo duol pa man gani.
1: Dobi.
0: Also, mo na dia. Kanang depende ra gid sa kisa tong gusto magbinotbot.
1: Hala.
0: Mo na ra dia.
1: Pero mga lalaki gyud ang mga hawg kay magtagong secret.
0: Dili oi mga babae gyud.
1: Mga lalaki gyud.
0: Mga babae. Di ba kisa to si Jubin?
1: si Kuya Juven Jimenez.
0: Si Kuya Juven. Ipatawag na Juven. O niya, kay bato ng interview. Nga naman kayo siya nga mga babay.
1: Okay, Juven, tawagan ka na mo, Kuya Juven. Okay, para dili ka magduka de speakers lawa, Kuya Juven. Pero bitawag na will be, dili po ta kaingon nga majority sa mga kababaihan or majority sa mga kalalakihan how magtago ang sekreto.
0: Yes, correct.
1: Because depende lang gid na siya sa kanang gitawag na severity sa imuha pong sala.
0: No. Oh.
1: Sometimes we do white lies man good eh. Di ba?
0: Oo. Tinood na siya.
1: You're
0: una
1: all lying.
0: Nakadepende rin na siya sa kuan. Unsa kadako imong gibutbut.
1: Ayun lang mo pamutbut. Ba? Mga babae or mga lalaki, kung naman mo minahimo nga sala, usahay mo good po double B, itago na lang good po ang sekreto, kay dili gusto og samok.
0: Kaya tinood po na siya. Kaya nabitang, kung nakakabalo ka nga, kung mas mabutiag ni sa kadaghanan, magubot ra.
1: Mm.
0: Di ba?
1: Kaayo. So, maunang makasabot good po noon takay. Kami mga babae sa tinuod lang, halimbawa ikaw double B, halimbawa lang mag-uyab tang duha.
0: Mm.
1: Naakay dako kay nga sekreto, mm. Kanang sekreto nga mingong ka nga. Na ako'y anak sa kawas. Ang kabuok, pito.
0: Pito yun?
1: Huwag gigi alang-alang. Walo na lang.
0: Oh, sige. Largahe.
1: Wala gigi alang-alang. Anya, karoon kay, wala gini mo gisulti sa ko ah. Eh, siyempre, pagkabalo na ako, kung imuna kong gistoryahan, pagkabalo na ako, siyempre, ako, babae ko, mag-freak out ko. Lain-lain, Bermin.
0: Tingala.
1: Dili man puta ng babae, ngunana, pero kung ako ang imong istoryahan, mag-freak out ko, magwaras ko. Ba?
0: Ngano man, ngano magwaras man ka?
1: I cannot. Eh, gabuok, wag hindi alang-alang.
0: Oo, bigo.
1: Oh? Yeah, karoon
0: pero
1: kung okay, nakabalo.
0: Na ang mga sitwasyon, magsaba na lang ka nga, naraba ko'y anak.
1: True. Magsulti na lang. Kaya di ba majority sa mga texters ito din hiyan, nangita sila og textmates. Kasagaran silang problema bitaw, may ingon na ang ako ang kuan, ang ako ang textmate kay, wala na ko ganahe kay, naaday siya'y anak.
0: Pares kagabi eh, naikulir kagabi, nangita og textmate.
1: Mm.
0: Gusto niya single or single mom. Mm. Pagpangutan na usaman, pila kabuk anak, gusto ko lima kabuk anak, isa lang.
1: Mm.
0: May naklaro.
1: At least honest siya. Diba? You're right, baby. I'm in a high-rise condos construction, Avida and Ayala Towers in Davao.
0: Wow! Wow! Big timer si Busi.
1: Si architect engineer Eric Becerra.
0: Wow.
1: Can I have one condo unit?
0: Yeah, daw i-construct.
1: I-construct.
0: Sa ibabaw sa tower.
1: Sa Sanaul. Dito sa pinakatumoy,
0: Sa pinakatumoy.
1: Sa may halayan. Pero ano ko, double B, dili ko anad sa mga condos bitaw. Kanang, dili ko anad ang mga...
0: Kanagong, height?
1: Kanang mga heights. Kaya talawan kay ko double B.
0: Talawan kay ko po.
1: Kanang muta na agad ko sa terrace, feeling ako kay gaan kaya kong tiil. Talawan, nga lang ako talawan. Sa atong
0: last... Nakay fear of heights.
1: Fear of you.
0: Fear of you.
1: Kasi lagi mo akong sinasaktan. Ay! Pero diba, katang naami sa Hong Kong, ang sabi mo ng floor at ha? Mark 16 man siguro. Basta,
0: 16 mo?
1: 16, 16th floor.
0: Katong kami, kay 28 may hadlo kayo.
1: Bisco. Di ko kakaya. Okay. Niya, ang bintana kay naaman siya, pwede man ka makalingkod. Niya, ang bintana kay wala gud siya kay ng murag. Di ba naaman na, usually naaman na siya murag mga terrace pod nga para in kaso magkinaon sa naimo catch siya imo. Wala gud yun. Dasin,
0: hello?
1: So sabi, naghadlok yung kaayaw niya. Akong tiil kay kanang mura na ganang, sige, ambak na diha. Wala kanang mura, ni muhunghong, simba, simba ko.
0: Wala day kuanday, wala day safe kuanday.
1: Wala.
0: Buhay pa siguro ka, 16th floor.
1: Buhay pa siguro. Depende kung saluon ka niya. Charot. Alam niya lang.
0: Masalo ka niya.
1: Sanayan lang, baby.
0: Bitaw.
1: Ay, nako, double B. Daghang issue bitaw ang kalibutan. Dungagan pa ang mga tago-tago o sekreto.
0: Sige, pasagday lang na sila. Nag-enjoy man sila din, ha?
1: Oh, man.
0: Ato sekreto, parehas na itong nag-viral.
1: Sa ito nag-viral, double B.
0: Nag-viral nga. Kuan ka nang nasa Davao niya. Gikan ang kuan niyang asawa. Gikan abroad ni Ole kay... Ikuanonta, i-surprise sa iyang bana.
1: Alam mo lang kung kita, Ana. I'm so busy
0: siya,
1: today.
0: Siya,
1: karoon lang?
0: Siya ang na-surprise.
1: Alam mo kita, Ana. As in, yun sa, sige na chika daw.
0: Hindi. Kuan, ambot, balay ba to o lodging house to?
1: Uy.
0: Balay, siguro itong balay to sa, kuan.
2: Duterte pag yung apelido sa...
1: Ayay!
2: Duterte pag yung sa... Duterte apelido sa... Sa ning sa... Legal nga asawa.
1: Thank you. So, managingon. Ay, murag. Ay, hala! I think, nakakuan na ko, ana. Afam bang ba na?
2: Murag afam.
1: Afam. Oh. Dugay na nga issue. Dugay na nga issue. Dugay na ka na nga issue niya. Murag, marites mong pagkusahay. Ang murag ang chika ana is kaning babae, kaning legal wife. Dugay na siya nga nag
2: abroad.
1: Dugay na po na siya nakabalo. Kanya ginaingnan na niya nga ayaw lang gibapasakop sa ako. Ana-ana ba? Sila dai gihapon. Oh my god.
2: Nasapon.
1: Sindi daw ko glink.
2: Wala naman ibalik, oy.
1: Ah, bibif makaara ko mag TikTok ta og hawak ko ang beat. Let's pray, baby, because I really want to see you, baby, and visit there as a station. Ate Divine, please.
3: Thank you!
1: We can't wait to see you, Ate Divine. Pero
2: Asa man si Ate Divine?
1: Naa siya karon sa Cebu, pero ang iyahang love of her life, nasa Valencia, siya mag-inoy.
2: Asa man na sila? Kung nagkita na na sila?
1: Hindi ko sure kung nagkita na ba sila. Pero feeling na ako, dugay-dugay na sila eh.
2: Nagkita na mo, Ate Divine. Dapat dili na ginadugay-dugay yun.
1: Lagi? Unhan pa mi ani. Dili mama hibal-an ma'am kay tantalizing man daw akong mata kay kumutan aw lang sa akong mata ma in love naman.
2: Wow.
1: May mga tantalizing kapag nalalaman
2: tantalizing,
1: na.
2: Tantalizing ha.
1: Sabi sa ingon double B kay nang mutan aw ka sa usa ka tawo mo ana ba.
2: Ma-melt ka ba?
1: Ma-melt. Gapo lagi kag mata ay nindot kay kag pilok.
2: Nindot pilok.
1: Tantalizing. Ano pa mga nabulan mga tantalizing? Asa kag ikinana?
2: Tantalizing. Abi na kog sa dila nang tantalizing.
1: Abi na kog icing.
2: Pangmata din na day.
1: Ay, sana all kayo. Eh. 0945-443-5869. Kung naawi mga pahabol din ha sa inyo, or naawi mga major comments sa to ang Sir BB question karong gabi una. Syempre, yes. Double B, di na to kalimtan ang ato ang kadalihan na kuya kuan. Akani. Oh, nalimtapitan ako, nalimtan double B. May gani kay na-remind.
2: Uy! Pila na madao.
1: Yes! Welcome sa taong programang Putahing Egg Scrambled!
2: Yes! Ang mudao, makadawat o?
1: 235
2: pesos! Yes!
1: Brought to you by El Ilion Shell Mobility Station and of course in partnership with XFM Bukidnon.
2: Yes.
1: Kamo na po ang makadaog sa 235 pesos kung kamo ang makatag na sa mga naka-scrambled letters karon sa ato ang screen.
2: Oh, birahin na.
1: 34 letters.
2: 34 letters.
1: Sa mga naakaroon sa ilang tagsatag sa kapanimalay, dili ko maghatag og glue.
2: Masa man na siya ka ng gamit ba?
1: Ginamit ka niya.
2: Ginamit ka.
1: Ayay. Alright. Ano na siya eh. Hindi ko siya pwedeng sabihin. Kailangan na kusa niya lang maramdaman.
2: Sige, birahin na.
1: Birahin na ninyo. Oh.
2: Sigula. Sigula pa sila. Ikuan. Masig.
1: Masig ni nila og glue. Dili jud ko maharap.
2: Ayaw lang glue.
1: Alam mo na, dapat dili maghatag og glue. Gi-scrambled na. Oh. Alam mo, humuta na ani. Oy.
2: Sige, birahi.
1: Gi-scrambled egg na.
2: Panakuti.
1: Nindot ka ayo. Basta kanil si Bibi Jo lagi atong partner speakers lawak lagi. Sige, scrambled pa. Giha, kung makatag na mo ani, pwede mo nga mag-text or mag-chat. Mag-chat, Jud. Text ko sa 0945-443-5869. O pwede po mo nga sa live mismo nga mag-comment sa inyo ang mga tubag karong gabi una. Again, 235 pesos na po nga to ang jackpot price for tonight.
2: Yes!
1: Aron ikaw na po ang makadaog sa to ang papremyo, sili pa po ang ato ang live. Dapat naka-follow, naka-like, kung naka-share.
2: Istadihi!
1: Oy, sa mga mag-asawa din ha, karon tugnaw ba sa gawas double B?
2: Tugnaw.
1: Dami niya sa weather, no?
2: Tugnaw. Lami kayo mga plus, ani.
1: Ah, dabi.
2: Kani,
1: Santon Plus. Santon Plus. Herbal oil. Ninot na siya daw, babi ka ng sapot-sapoto ng imong partner niya. May mo-offer ka nga, hiluton tika pang.
2: Wow!
1: Hiluton tika mang.
2: How I wish.
1: Unya, mag-offer din ka og timpla og kape nga Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen.
2: Human sa paghilot.
1: Kanang imong kape, human sa paghilot, imong tagaan siya ni mo og Santon Gold Coffee mix. Mm. Kanang Santon Gold Coffee mix, imuha na siyang butangan og Turbo Men Enhancer.
2: Human ang hilot.
1: Ay! Basta lagi. Basta ha, sa mga mag-asawa din ha, akaroon kung kinahanglan ninyo og eksaktong kusog sa pagpalig-on po sa inyohang relasyon o para dili ninyo mabalibar ng inyong mga partner, ilabi na sa panahon nga tingtog now. Oh, dapat na dili balibaran ang asawa urbana para dili mag-overthink, Double B.
2: Yes!
1: Kasi ikaw ba, Double B, kung balibaran ka, mag-overthink ba ka?
2: Of course! Labi na kung nasanay ka nga. Ingunanay, maningan ang balibad, mani.
1: Kurika!
2: Nibalibad ito, kinahutdan og turbo.
1: Ay, correct. Mo nang dapat nga naka-stocks gud ha. Tag 85 pesos lang po na siya sa mga pharmacies. Pero kung gusto ka...
2: Pila ka kuani, pila ka simana ang effect ani?
1: Ang isa ka kapsula duha or tulo ka adlaw.
2: Tulo ka adlaw. Oh, so what if mo inom karon, inom pudog ma, okay ra.
1: Ayun na pudog, grabe po ka. Hindi pa ni simo, pero mas gapo ana imong laktawan. Okay.
2: Okay.
1: Kung gahi na ganin na sa isa pa lang ka kapsula, unsa na lang tag duha?
2: Kato, mas ligon gito.
1: Ligon gito.
2: Sa inan, ikag duha.
1: Huwag na itulugay, oh. Ay, naka! Hindi na pwede. Di na jud mo ka duty og ma.
2: Na. Absent.
1: Absent gyo. Di ba, Winston Peregrino? Di jud ka duty, Winston. Kung masubraan ang inamog Turbo Men Enhancer kay, di naman pa duty ho ng asawa kay na.
2: Duty sa balay.
1: Duty lang ka sa balay. Ina lang imong boss nga. You're not feeling well.
2: Sakit. Ina, sakit imong ulo.
1: Correct. Pero ang tinuod, naka-Turbo Men Enhancer.
3: Turbo user, atong paminawan.
4: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
5: Well, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
6: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
5: Istorya eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
6: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
5: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
6: Wala o halagid ka preoy. Karon pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
7: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

0: Antone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko

0: kayo ka sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape, pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas, kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan, nato ka adlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na kayo ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamo nga mga nanay, parehas na ako, mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: At ako, iskun pa.
9: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
8: Upo, papa. Putang nga mesa.
9: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka.
8: Saton, pati na si, halo, himot ko.
9: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Yaro, unya, igdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
8: B! Ah, man ako hinom.
9: Next time, ayaw din kalimtig pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
10: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
11: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
10: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
11: Sure ka?
10: Oo.
11: Exciting!
10: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
11: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
10: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus Gold User, atong paminawon.
13: Daniel Francisco, naman din niya Nara Palawan. Malaki yung mga kumparikos din. Tapos pag napagod, nilikomin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, pinasolve nga ng Santon Plus Gold condition ng katawan ko. So sa umaga nga, dati masakit magalaw, maghapak pa lang, pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pero natunod din, wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. At pati si Mingis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
12: Santon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon o parat o junk foods. Santon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
14: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni? Wala akong ikagasto.
15: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
14: Nga naman, unsay na adid to?
15: Kaysa ba, Miss Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
14: Ha? Tinuot? Wala gyot?
15: Oo. Naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
14: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
15: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
16: Hala, ngano ni? Bago pagani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
17: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
16: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
17: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto og sulit pa ang imong road trip.
16: Sige daw, pa full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
18: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
19: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
20: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
21: Mga katropa, excited!

0: portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh, pero giganahan.
2: Andam na ba mo sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sen?
7: Pwede.
6: Uy, wag mo lang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit ka programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Putahe Confession.

0: Exciting!
1: Welcome sa ang programang Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede ka nga makapagawa sa imong mga hinanakit, sa imong mga kasakit, sa imong mga saluubin, di ba, Double B?
2: Yes, ipagawas, ipahuwas,
1: oh?
2: Para makalingkawas.
1: Correct. Oh, makalingkawas sa susamang
2: susamang sitwasyon.
1: Kay ang kanang magtago-tago mong kag sekreto, Double B, or kanang naa kay mga kasakit sa imong dughan, mo na siyang number one nga dahilan nga nang magka-stress ang sa katao.
2: Kamalo ka, nagid ko'y kuan, nagid ko'y mga dili experience, no, pero usa sa mga kaibigan nakusaw na nasay kuan kanang hatred.
1: Mm.
2: Nga hatred ba nga kanang ginatago-tago.
1: No.
2: Nga nag-cause nun saya o kanang siguro grabe yahang overthink.
1: Depression.
2: Nag-depress.
1: Uy.
2: So, nag-cause saya nga na-damage siya ang health. Nagbabayan kuan.
1: Timbang. So,
2: babayan timbang pero sabi nga na-damage siya pati yung kidney.
1: Na. Muna diha. Muna ka ng inyong mga ginapangtaguan din ha ang sekreto. Mas maayo gid bing inyong ipagawas. Kaya the more na inyo na siyang itago, the more nga tus ginuo ko na lahi yeah. Manggod.
2: Usahay ra pa kay mawala sa sarili niya dito manggawas din nga na di si kasakit la na di si kuan ani kay.
1: No.
2: Ya mga ipangman ba pero wala siya kabalo nga mo dito yung nagawas yung ba ano ba? Kulba kayo.
1: O, so man lang mga na yung mga gipangtago din ha. Pag-istorya mo din kay Camero, bahala sa
2: yes.
1: Problema.
2: Yes, i-release.
1: Basta kay yun lang ng kwarta ha. Kay ka ng kwarta gani, kay mo na problema na mo ni Double B.
2: Oh, naglibog na gani kung unsaon to pag-abot o 15.
1: Nagproblema unsaon paggasto. Charot!
2: Unsaon pag-abot sa 15.
1: Oh, unsaon pag-abot sa 15. Ang problema po na kung unsaon paggasto.
2: Wow!
1: Sa akong kwarta, nga wak mo ko'y kwarta.
2: Wow!
1: Char lang. Ay, bitaw, biyo, hindi na maglangay pa, no? Ito ang programa, by the way, is hatod ka na to sa nag-inusarang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Perfect kay na siya nga ilabi na karon nga aduna kitay live Putahe Confession.
2: Yes.
1: Oh, samtang gapaminaw ka sa to ang programa, maglingkod-lingkod ka diha, plaster ka diha. Kunya mag-inom ka og kape nga Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. That's premium D3. Premium D3 coffee mix. Kanan po siya Double D is a great source of vitamin D3.
2: Yes.
1: Kanan para sa mga bukog-bukog.
2: Oh, kamalo ba mo nga ang vitamin D is makuha lang nato na siya sa sun. Pero sa una, kinahanglan kay magpabulad og init from 9 to 3 makuha nimo ang vitamin D pero karon di naman nimo makaya ang sun. So kinahanglan na kamo inom og premium D3 coffee mix.
1: Ang ato mga produkto sa Yes to Health, we are FDA approved and we are also halal certified. Mapalit sa mga suking butika nationwide og pwede pud kang magpalit diri sa tuang sibihanan sa XFM Bukidnon. Di na ito maglangay, Double D, kaya nagpanikad na to ang letter sender for tonight.
2: Okay.
1: Rated SPG po ang ito ang programa karong gabi una. Sa itong patnubay po ng mga magulang ang kailangan para po sa mga kabataan na nakikinig ngayon. So,
2: matulog na kayo!
1: Matulog na kayo kay mag-dramami para sa Putahe Confession.
3: Sunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
4: Tame!
5: It's a hot dog.
4: Why is it the hot dog there is color brown?
3: Lingwahe.
6: Kay kining yawa, haskang yawa agyo.
3: Violence.
7: Saksi mo ah! Papriso ka! Aga!
3: Sexual. Droga.
8: Ayaw ni ma.
3: Nga dili pwede sa mga kabataan.
0: Exciting!

0: Maayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Dugay na mi sa kong uyab. Ang among tawganay, Cinderella. Dudong og Diday. Bilib ko sa kong uyab, Cinderella, kay very consistent kaayo. Hatid sundo sa balay. Sabay mi nga magtrabaho. Padulong og pauli sa work. Pag naga-lunch ko sa kong trabahoan, iya kong ginaadto, Cinderella. Og sabay mi nga magkaon. Pag uli pod nako sa balay, iya akong ihatod. Aside sa iya kong ihatod, magtambay pa na siya sa mua. Makipagchika sa kong mga igsuon. Or di kaya ilang mama og papa. Pag-uli nila sa ilang balay, Cinderella, mag-chat pag gina siya sa kuha, hangtod alas G's, imedyas kagabhion. Pero Cinderella, di ingon anak tanan. Usahay ka ng very consistent nga uyab. Dili dapat magkumpiyansa tungod kay adunay mga tinaguan. Hala dung, salamat kasi mong idala nga chocolate dung. Ay daghan na andi dung, oy.
1: Yes, day, para ginasay mo, ha?
0: Kasweet si Dudong, kasweet mo.
1: Of course, karagod ang bugtong, Diday.
0: Napag-i-dagadgan na ani Dungoy. Mga mahalo rin niya siyang mga chocolate Dungoy.
1: Hinahirap po nagkaon na kay makuha niya ka. Pero napakigusto, pagsabal lang kay.
0: Ay, oy. Mani Dung.
1: Mani, ay kabalakan na dito sa Ililion. Palita rin taon niya.
0: Sige. Pero Dung, pitaw, uy ka na. Kabalo ka, first time yun ako ka nakauyab. Gugingon ani Dung, baka nang sweet. Sa una mang good, Dung, kanag na ako yung mga uyab. Sa una ba nga, dili mang hatag. Kanagong may respirmiro, pero ikaw, Dung, magkuhan na good ta, Dung. Oh, magpila naman ta katuig.
1: Yes, uy, alam. Uy. Normal na siya. Kay, kuhan good, palangga man, palangga.
0: 5 years na kay ta, Dung. Niya, consistent kami, ka ako.
1: Happy 5 years.
0: Oh, happy anniversary, Dudong ko. Thank
1: you! Pag 5 years, mag 6 years.
0: Ay, mag 6 years na to. Oo. Dung, side ani, happy gid ko kay makatipid-tipid ko sa gasolina.
1: Yes, uy, hato tika. Kay, siyempre. O niya, muli magkaon niya. Hato tika niya.
0: Ano, uy. Kanay mong gasolina bang atag, pila mo atag 200 pesos. Maabot na ginatag 1 week. No? Asa di ka pa gasolina di ay?
1: Of course. Sa ganay mga gasolina ang imong hisgutan, dito rin ko sa Ililion Shell Mobility Station magpatubil. Gwapo kay na ilang mga produkto kay mulong last.
0: Hala, maubang.
1: Gamay ra imong matubil pero taas ang madaganan.
0: Ay, nindot kay na siya diha. O, diha lang ka permanente ha kay malipay kay kung maimo kung ginuhatod
1: yes,
0: sundo. Yes,
1: ikaw po, matubil ka. Na makisakinan.
0: So, di na ko ganaan mag-drive doon mo. Ay, nanabito ka.
1: Pero wala ko. May mga usahay nga. Di wala job ko. So, basta kay ang imong tubil, direct dito gina. Para mulungtad imong makina, dugay nimo magamit.
0: Pero sa karon dong ana ka.
1: Ay, way problema. Ako bala nimo.
0: Kumbi ako nimo kanang imo akong prinsesa karon.
1: Of course.
0: Pero bito dong oy kanang hala no, hala unsa akong oras akong duty og ma ha. Sabay kaya punta maggaon ha.
1: Oy. Sabay ta.
0: Six
1: sabay
0: years ta. Na kaayo ta dong ba nga ingon ana dong. Lay happy kay ko dong ay.
1: Oo. So, happy. Kung happy ka, mas labo na siya kung happy.
0: Hala no.
1: Diba?
0: Na-chat. Ano ka niya nga ate ay? Nag-chat na gini mo ate sa kuwa. Sabi akong akong tanawon ha.
1: So, unya na naman
0: eh. Ay, sabi kay, mas importante
1: sige,
0: diba?
1: Sige, mag-chat-chat sa akong ate di ay.
0: Actually, nag-chat siya one time na nanguta na lang man siya kung tagpila doon kung gipalit nga money sa Ililion. ay kay sabi. Ay, timplahan sa Tagalog Santon Cold Coffee Mix ha. Samtang nga, basahon ko ninyo yung chat.
1: Sige.
0: Inuma lang na, lindot ba yun, anabay na yung glutathione at collagen ay.
1: Ba, makagwapo.
0: Unsa ni? Maay uyablain na ako.
1: Diday, unsa mo na yung magibasa din ha? Uy, noon sa magka. Unsa mo na yung nabasahan di ay. Unsa may, unsa yung misis ay sa kong magulang.
0: Ha? Dong, kailan, sa tawag ani, nakaila ko karon?
1: Wala.
0: Mo ba? Sige.
1: Unsa man, kuan?
0: Naglaim na akong paminaw, gudong. Uy, kanang basing pwede ulit sa siguro ko kay murag na ina kong paminaw magpahuway sa siguro ko kanang
1: grabe unsa
0: sige na dong bi kay
1: kakalit ko na lagod nga unsa man gid sa ko magula
0: wala ay nangutan na ra siya og asa ko ugma kay maglaag-laag daw mi sige na dong bi uli sa dong bi kay naglain akong paminaw dong sakit akong likod sige na dong dong sige na og bali na lang ugma sa dong ako ugma sa buntag dong ha
1: sige okay. Sige dong
0: love ya. Sa mani, uy. Sa baka, legit bagid ka, ni. Yung gitext na ako, yung gichat na ako. Naiuyabang ako ang uyab. 6 years naman, ni. Consistent pa lang akong uyab sa kuwa. Ah, di siguro na ako naman na, uy. Noong sa maturo ng low time. Okay na ka, dong?
2: Okay na.
0: Uy. Na, nakuam siguro to, eh. Hina naman ang immune system sa kuong dudong. Painom mo na ako na siya santan vitamin C. Kaya para ligo ng ihang immune system. Pero, anong naglayan mo na akong paminaw? Eh, murag, sakit na mugnaw man kong kalit. Replayan ko siya siguro ni Bea. Asa ka nakabalo nga na ay uyab ang akong uyab. Huwag nga nung imo nang isiwalat, imong igsuon sa ako. Kinuha ko, kulbaan man ko eh. Ah, paabuton siguro na ako ng iyahang reply. BK, murag, layan man gina kong paminaw. Cinderella. Gitawagan ko sa iyang igsuon. Motonggi pa ulit na ako siya. Aron nga magka-istoryahan ay miog tarong. Nakita daw siya sa iyahang ate. Nga pa ulit. Paadto sa balay sa iyahang ex. Cinderella. Wala nagalantad ang iyahang ex. Kaya nakakover ko noog ka ng naong na ako na yung ragbelo. Pero Cinderella, karong kabalo na kung anong alas G's imensya. Kinahanglan huma na miog chat-chat o di na siya mo reply sa kuwa. Kaya di ito, Cinderella. Nagalakaw po siya o nagaadto sa balay sa iyang ex. Mato Cinderella pagkabuntag. Pagsundo niya sa kuwa. Wala ko magduha-duha o pangutana sa iya ha o ingon ani ang nahitabo. Dong.
1: Dahil mo. Uy, tana, kay ko ano ta?
0: Dong, dili
1: lang. Yato na tika.
0: Dili ko mag-duty roll.
1: Ha?
0: Dili ko mag-duty
1: roll. Ano man, sa dika, gilantan ka? Saman.
0: Dong, kanang pagsultig tinuod sa kuwa, dong, be. Sa tinuod lang nung nag-overthink ko, karoon nag-alain akong paminaw, dong.
1: Ngano man, ngano? Ah, kato nang gibasa ni mo na. Kato nang gibasa ni mo. Sa may kitiks na kumagulang day, ha?
0: Dong, ako, dili ko silosa nga babae, pero... Alas G's image, di ba? Ningong ko sa kuwa nga mag-undag na taong chat.
1: Kaya matuog na ta.
0: Pero doon, pasabda ko unsa niya picture doon. Oh! Niya.
1: Ha? Sana?
0: Tanawan niya.
1: Di?
0: Kinsa niya babae doon. Kinsa niya.
1: Kuha na ko na oy, ako amiga na.
0: Doon, ayaw lang tago sa kuwa doon ha. Makasabot man ko doon kung maabot ang panahon na di nakaganahan ako. Pero... Dong, imo din yung ex.
1: Ex na ko na, sauna, pero sauna rato eh. Ex na ko na, amiga na lang, dili may kuan.
0: Pero dong, magduha ka bulan naman kuno ka nakipagkita sa iya ha. Alas 10 images kagabi yun. Umuli kuno ka sa inyohang balay. Tagalaunan akong skadlaw na sa hindi pa kuno ka makauli. Sa'y pasabot, ana.
1: Kinsa may nag-ingon ko na, Godby?
0: Pasabta ko, dong. Dili na kinahanglan nga makabalo ka. Kung kinsang nag-ingon sa ko, gusto ko wala, makabalo.
1: Oy. Wala, oy, wala. Kabalo, biya ka mag-chat-chat tag alas 10, tama no, niya. Paguman, ingon na lugar, batuog na ko, oy. Paguman, itong chat-chat, batuog na ko. Ay, pagtuan ng kwan, oy. Ay, pagtuan ng mga istorya din, oy. Sus ka na, picture. Pila na may pag-picture. Nakikita, may kausan, naka-picture na dayon. Paguman, wala na.
0: Pero doon, X is X. Past is past na daw. Pero nga nung kinahanglan pa man nga magbalik-balik for pila ka bulan dong magkita-kita mo nya mauli kag pila ka dong mag 7 years na
1: dili,
0: ta oy, dong.
1: Wala oy ayo sad ko anya. Ay sa nagi-conclude diretso. Ayo sa tuod diretso po sa kisa may montuan di ako o siya nga kuan. Ayo sa i-conclude diretso kay s'yempre.
0: Wala ko mag-conclude dong pero di ba gitagaan ko ni mo mag imo ko gitagaan og rason nga mag-overthink ko.
1: Ayo pag nakipag ayo pag overthink kay ikaw ra gid na akong gigugma.
0: Oy dili pwede ingon ana dong buang masiguro ka. Ba? Mag 3 months na mo nga si kuyog-kuyog sa imuhang ex. Yung may oras ako, hindi ko mag-overthink. Kasa na imo gikan!
1: Sa'yo, 3 months nga kita may mag-uban-uban. Ihato tika, kwaon tika.
0: Pero sa gabi idong, alas 10
1: may... Yung pangaon.
0: Rason pa ha?
1: Alas 10 may dyan tulog na. Uy, kay bila na duty, patap ka ugma.
0: Bigyan tika ron. Nga, alas 10 may dyan dong, alas 10 may dyan. Wingong ka sa kuwa nga din ito mag-chat-chat kay matulog na ko ako nang i-off akong cellphone. Pero ang tinuod ay dong, tuwa day ka dito. Tuwa day ka dito ha? Wapa ka natagbaw na ako? Chulte! Kasi na niya? Ha?
1: Wala.
0: Ex na ni mo siya doon, gibiyaan na ni mo siya. Ibig sabihin, nakaganahan niya kay na yung mga something sa iya nga, di kaganahan niya.
1: Mogani. Mogani na, ex na. Gibiyaan na ko siya.
0: Mogani.
1: Wala naman to'y kwanto.
0: Ang ingon si mong ate sa... Patay, naingon na ako.
1: Kandigid akong ate.
0: Pero ang ingon... Sige, sige, naingon na magid na ako ha. Sige. Oh, ang ingon si mong ate sa ko ha, ex ni mo ni siya, wala mo'y proper nga closure, ni-abroad siya, niya doon siya sa Laig Nasod, mag 7 years na karoon ni balik. Samad yun ni Dong.
1: Kanin kita kong ate. Pwede ay tawa na kong ate. Ay.
0: Nga nang hindi naman kong matuwa niya.
1: Ay, tawa na ay. Manira magkuan. Panira magkayagkuan. Panira moment.
0: Dili Dong.
1: Panira moment.
0: Dili po yung nangingon na ate Dong. Kinahanglan nga. Kinahanglan po makabalupod ko kung unsay gin ang inyo hangra. Unsa ba na mo naga-online selling mo? Ha? Huwag kita-kita-kita mo sa imuhang ex. Do niya tag alas 12, ala una, alas 12. Hindi, gudong! Ano?
1: Kuanoy, may na, kung ikaw nakasapon ka na, mutugaan dyan ko, pero dili man ikaw nakasapon, na ay pa'y tendency nga sayop ang mga istorya na.
0: Na?
1: Kaya kabalo ka na yung mga istorya nga hatod-hatod niya, kulang-kulang, ang uban po na sobraan.
0: Dili mo na sila maghatod-dungong istorya, kung dili po na siya tinuod, dili na siya legit.
1: Kaya kanigin akong magulang, ay, magpatakag istorya, sobra-sobra. Kaisa na gani ko, niya, napicturan na yun. Bantay lang ka magulanga ka.
0: Dili, Judong. Tara pa, na pa, oh. Tarawa ni, oh. Namanggit na siya, oh. Namanggit na siya timestamp, oh. Mingong ka sa ko kaisa, oh. Kapila man din mo nakita-kita, oh. Kani kay, daghang kay ni, oh. Daghang kay ni, oh. Oh.
1: Sa muka na, oh. Ay, yan ang...
0: Nag-holding hands pa mo?
1: Wala na, kumusta? Kuha na sa iya. Kumusta naman, anak ko, kumusta naman ka?
0: Kumusta si mong mata?
1: Wala naman ko kailan ni mo. Ana na.
0: Bigyan na, manginti ka ba, awa? Sobra na pa, ha? Sobra na, tago-tago kag sikreto, ha?
1: Grabe, 6 years.
0: Grabe,
1: 6 years na, grabe. Minana, sum.
0: Bitaw!
1: 6 years na, oh, niya. Minana, kadiritso, imur kung anong diritso.
0: Ah, dilig, yun dong. Ikaw mo na nung dilig, yun dong! Ikaw bilang wala nag-value na 6 years, mag 7 years, ito dong. Ikaw ang wala naghatag og value na wala ni mo girespeto ng ito ang relasyon.
1: Tagay po ko ka ng kuwanpod nga makukuwan ko. Imo naman lang tanan.
0: Sa tagaan, tika kuwan, nun sa man.
1: Tagay ko og kuwan ba nga makakuwan ko, maka-explain ko. Imo man, di mo ko na yung paminahon.
0: Sige daw, sige.
1: May pamanong na.
0: Oh, sige.
1: Mas may pamanong mga like taon yung mga diyan ni kay Minaw pa.
0: Sige daw, o sige, lingkura na to ni ha.
1: Sige.
0: O, gitimplahan tika og Santon Gold Coffee
1: Salamat,
0: Mix.
1: Salamat, Day.
0: Karami yun din mo. Ano? Sige. O, explain na ako na kung unsa mong ginahitabo. Nagunsagin mo.
1: Wala na lagi may ana, Day. Nangumusta ko sa iya. Uy, nangumusta rin yung ko.
0: You have nangumusta. Broke my trust.
1: Narasad na broke my trust. Uy,
0: kayo,
1: wala
0: dyan
1: ko for 6 years. Wala dyan ko kadungog. Anani mo ba? Karoon na ino. Sige, sayop. Nasayop ko kay nakikita ko pero wala may relasyon na oy.
0: Sayop ka, wala ka wala nang sorry kanina pa na nag-istorya. Mola gina oh, mola mo din ay pa pero
1: Sige. Ana man jud mo mga babae, sige ako na lang mag-sorry. Sige, sorry na diday. Sorry na din ako makikitaan na saya sunod.
0: wala na, na ko nag-overthink na ko, din na yung mga lasok una. Nakabalo ko ngayon mo, hanap ko ilad-ilaron.
1: Wala man tika, ilad-ilad for 6 years na ilad-ilaron ng tika.
0: Kabalo kong imo kong ilaron. Wala. Ikaw bitaw dong, na, agiantos-antosan, gibitaw ang takadong ha. Abi ba naman ako katong imong consistency love giday kay kunin mo pero nagay kay kitago sa ko nga secreto.
1: Consistent is kwan man good
0: is kan... what? Na yung pa mga nalalaman
1: consistent
0: mo,
1: is the key.
0: Is the key bitaw. No, napaka mga nalalaman ng mga experience pero ang tinuod imo raw ginabilog ako utom. Ginabilog ni mo gumuto ka para maingnan nga lablab ko ni mo.
1: Di ah, lablab mantika.
0: Lablab
1: man tika di day, uy.
0: Sige, pasailuan tika karon kay love man kay tika.
1: Sailuan lang kung kugod, pero wala. Wala may connection na nani,
0: uy. Ayun na ko sa ba.
1: Wala may connection na nani, uy.
0: Ayun na ko sa mundo nga.
1: Sige na, wala na.
0: Sige. To advance in the rela, ako siyang itagaan ng second chance. Kasi sulod nga unong katuig. Hapit naman dyan mag 7 years. Kabalo ko nga wala dyan ko yung ginabinuangi. Kabalo ko, Cinderella nga, love ko sa kong uyab. Pero Cinderella, diligid na ako maiwasan nga mag-overthink. Diligid na ako maiwasan nga mangutan ako kung unsag yun ang tinuod nga dahilan. Nga nung sa alas 10 imedya, di na makigchat ang akong uyab sa kuha. O gusto gihapon ko makabalo sa kamatuoran, Cinderella. Kay dili jud ko kumbensido. Na nakikita lang siya sa iyahang ex para mangumusta. Something is wrong, yod, Cinderella. Og tuod man, tungod sa ko ang pagduda. Gipaabot na ako og 5 kabulan. Ayha na ako sa sundan. Aron makabalo ko sa kamatuoran. Magtago ko din. Kinahanglan nga mabalaan ako ang katinuod. Dili ko, dili ko, 5 kabulan na kung halos di ka tunaw. Grabe na kini nga mag-overthink. Masuksok ko din sa sagbutan. Pahal na tag-as kini mga kumpay. Bahala na. Tuwara si Dudong. Tuwara ang akong pigang. Niduol siya sa mao siguro ang iyang ex. Silipon ako balik ng picture, be. Pansyo ko kitaan ng iyang ex ko, uy. Pagagnaw? Sweet-sweet pagagtingok? Unsa ka na siya dito, ay? Unsa kaya naging istoryahan? Nagbeso-beso? Saan yung naging istorya, auntie?
2: Tulog na to.
0: Kasi kayo nagpasabot ka na tulog na. Nigakos ang babae niya. Dili. Dili ka ni may tabo. Dili ka ni may imo. Doon na ako. Akong komportaw na. Mugawas ko tri. Mugawas ko tri. Okay. Ikaw!
1: Dan!
0: Nagunsa ka din, he!
1: Nagunsa ka tri!
0: Ha? Giyapas di ka!
1: Giyapas di ka? Giyapas di ko ni mo?
0: Giyapas di ka? Asa itong babae? Ano nisulad to kalit? Ano? Abrik ka!
1: Wala, nani ko diri kayo nagpalit kong mantika kayo magkwanto, magluto kong panyapon ako.
0: Mantika? Mantika? Alas 12 sa tungang gabi, mantika!
1: Oo, ako kayo panyapon. Manang palit kong mantika kay naman sila mantika diri. Mare, papalitan kong mantika, Mare.
0: Kinoko, Dok, pwede naman huwag ka nga mag-text sa kuwaon ta. Pwede naman ako magpa-deliver sa imo ang mantika. Tungang gabi, alas 12.
1: Maulaw na ko rin mo, ay, kung mahasul kayo, wala na. Naman tag-chat na, wala ko ka-chat din rin lang ko sa kong Mari.
0: Sumbong ta ka sa ko. Sumbong ta ka sa amiga, sa bana sa kong amiga nga si Noy Bisay. Sumbong ti ka. Sumbong ti ka. Sumbong ti ka ni Danilo Hurtado nga nakakaroon diyan sa mga Apex Mining. Sumbong ti ka.
1: Ayaw, ayaw, busig mamirahay na.
0: Ginapasakitan ko ni...
1: Busig mamirahay na. Ayaw,
0: Noy Me! Noy Me!

0: parang kahiro ko na ko dong, be. Ay, tinawalaan ni dong.
1: Kanang...
0: Unsa?
1: Kuan, kanang... Ikaw magid ako gigugma.
0: Nya.
1: So, mauli na ta? Uli na ta?
0: Bigyan naman giti ka dong ba? Na, saan ba nagigay ka dong ba?
1: Ayaw po, tumuloy po.
0: Adilin na po yung unaan ni dong, oy. Binuang naman yung istorya, ha? Kabulok ka? Sige na kong hatag kong chance mo. Sige na kong ka nang tolerate anay mong mga binuhatan. Doon mo na ginailad ako ni mo dong. Dilin ako dong, magbuwag na ito. Magbuwag na ito. Magbuwag na ito dong, bahala ka
1: niya. Ayaw, dili po. Hindi ko mabuhi yan na mabulag ta.
0: Ano?
1: Dili ko mabuhi kay, siyempre, ikaw na kong kalibutan.
0: Kalibutan, si mong mata. Nabot mo yung despikas bariyo.
1: Ano gani?
0: Kalibutan niya. Dobby, nga nung sige makagtanang. Nga nung dili man sugong palit sa balay sa imo ang egsog mantika.
1: Nanginda ka diya, Mads.
0: Mads?
1: Palit ako diya, Mads, Biggie. Butong, Biggie, Mads.
0: Ambot ni mo! Ambot ni mo! Cinderella, wala na akong kasabot. Wala na akong kasabot. Sige na akong tolerate. Siguro saya mo nang naanad siya. Ngingon ani siya sa kuha. Naanad siya nga magsige siya pamakak sa ako. Ambot asa ko mo lugar. Wala na akong kabalo, Cinderella, kung unsaon na ako. Gusto na ako sila nga masakpan yun. Pero Cinderella, hag kayo mutagong sikreto nga ako ang uyab nga si Dudo. Unang gusto ko mga itambag sa inyuha, ilabi na sa inyuha ni Dopol P. Kung unsay angay nga buhaton sa ingon-ani nga relasyon. Cinderella, dili na ako kaya i-give up ang almost 7 years. 7 years nga naging kami. Tiligod, anak, kasayon. Pero sa tanang pagpamakak niya ang ginabuhat sa kuha, tiligod na ako kaya. Kung tatagaan ninyo o katinahon ang akong panghuna-huna karun. Para sa putahe confession. Diday.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Aga, Rock Banana. Anang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ako kay si Rin doon, matistingan daw. Itryin ako, inom anang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko ana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na kani produkto sa Yes Toil na panon dako kay katabang sa kuha.
0: Zapon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakulis sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sugatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilang terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: One, turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yan ang ikalon na, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Stong, nagpila inyong gasolina?
10: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigam nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayong? Hala, sukal karon mag Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na LL Leon Shell Mobility Station.

0: That song was brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO, at Moringa Oil. This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Exciting!
2: Balik kita sa itong programa, karong gabi una, Double D, ang atong yes. programang putahe sa gabi. Of course, ganina ato ang putahe confession. Inihong na doon ang istorya po ni Dudong o ni Diday.
3: Nahugno, nahunlak, nagunob ang himaya ni Diday.
2: Gubot pas lukot lagi. Mm-hmm. Pero bito, Double D, kaya murag, for some reason, we're running out of time. Wait lang ha. Tambag na ako kang Diday ka ng bulaga na lang niya ka. Wala mo na ayo.
3: Kung kinsa man itong tambag?
2: Kang Armand ng Bohol.
3: Wow.
2: Noemi sa El, may gabi daw sa iyang bana nga si Danilo Hortado nga nag-overtime ka ron sa Apex or sa Apex Mining. Diyan na sa may ano no? Sa may Masara. Davao de Oro. May gabi po. Salamat kayo ha.
4: Thank you!
3: Ngayong gabi ninyo din ha.
2: Mm-mm, may mga gabi po sa mga taga Nuevo, Ilocos, ilabi na kay Nanay Bebing Morofuentes. May gabi inay. Thank you so much and I miss you. See you puhon.
4: Thank you. Yes.
2: Siguro Double D for your final words o imuhang tambag para sa to ang letter
3: tambag
2: sender kung
3: gabi
2: una. Tambag
3: na ko para kang diday ka ng kuan ka ng mag-usbunin nyo, mag-istorya mo ka ng kuan pa man karon kanang init pa man kaayo tungod kay nasapnan man nimo no.
2: Oo.
3: So ipalugdang sa gamay ang imuhang kalagot kay ubos dayon magkuan mo magtok mo kanang one and one o niya mo gawas mo sa inyuhang lugar dito mo magistorya sa kanang sa modapita kanang medyo mingaw niya magdate baka mo ana
2: bitaw
3: okay dili magin mo angkon si Dodong so sapon man nimo pero consider na to nga imong ebidensya pero ako lang na ayo pa dalos-dalos kon sa imong gibati kay basin pud di ay og si Dodong na pud si rason ba nganong ingon ana pud yahang kuan so paminawa iyang side i-consider pud nimo paminawa kung magka kung magka bulag magid siguro mo din bulag mo at least nagistorya mo ayaw di dayon nga dili na nimo i-fight inyuhang kuan do ha kay para nga naay kuan kanabang naay unsay tawag hustisya.
2: Yes. Sometimes mga Double B, it is important nga kung makigbulag ka sa imuhang partner like wala na gid mo nag-work together. Kinahanglan na gid may proper nga closure kay basig ang mahitabo magud ana. Let's say example, mubalik siya, nag-abroad man ka tong iyahang ex niya, mubalik siya. Kasi mingon ka nga, pwede may magkita kay mag-closure mi murag. Hindi na siya pwede. No? Kanang murag, dili siya murag. Disrespect siya sa imong partner. Nga magkita mo for a closure and dili na. Humanagay mong duha. Ibungulan, nagali ka no.
3: Sa may closure pa na mo ng kuwan na. Wala na gani. Kay gi-close na. Napay, close yun.
2: I-open pa na yung balik.
3: Diha, naka.
2: Ang mga babae, mga Double Bs, we need an assurance. Kapag ka kami na cute. Kung dili ka ganahan sa mo, then you're free to go. Pero kinahanglan po na tagaan po minimo respeto in a way nga, musulti po kagtarong sa mo, nga dili na di ka ganahan sa amo. Makasabot mo yan.
3: Ba?
2: Although, magligid-ligid sa gubidalan-daan sa dalan.
3: Pero namabot maginang sa punto nga, kanang, dili na gyud, isa makigbulag na gyud, dili na gyud. So, dili po di mo na pugson kay, pag mo si pugson po di mo imong, ipugos gin po di mo imong kagalingon. So, diha na laay na kayo inyong relasyon ana so mawala na to mga dati ninyong mga kanang eksena ba sa kuan nga ginabalik-balikan ninyo kay tungod mao lang kini ana ka pa hatag og kalig-on sa among relasyon.
2: Oh, ayan paminaw gyud mo Double B ha. Single gali na. Pero baka tambag ah.
3: Basta kalig-on sa relasyon inyong kinanglanon. Torbo inyong inumon.
2: Mojud. Ay, bitaw, Diday, ka ng tama gid ang iingon ni Double B, no? So, I strongly agree sa iyang iingon. So, siguro, additional na lang kayo, nakapipaste. Makapipaste na gid ako ni.
3: Okay,
2: additional lang siguro, Diday, tama nga, mag-istorya gid mo sa imuhang uyab. ko kung sa manggit ang inyuhang status to ha kay sa ingon ani mong god na nakipagita siya sa iyang ex mag-create na gid na siya og murag ko na gid siya na nagid siya kanang murag puwang sa imuhang utok ba nga
3: naniliki
2: na nagiliki nga na nag nagid nigi buhat nagid something ingon ana oh kana gid bibi oh sakto gid na lagi pero bitaw istorya na lang mo sa imuhang uyab o pagdesisyon mo kung unsay maayo kay kapag ka ang relasyon mangod masudlan na siya o ganang pag-overthink masudlan na siya o dili mao masudlan na siya o pagdududa hangtod sa hangtod magduda na gid na.
3: Yes, pero bana sa mga relasyon bibi naagi na siya ang pagpasinsya o ang labi na gid ang pagpasaylo.
2: Yes,
3: mara gid na.
2: But never again.
3: Never.
2: Sige po, makakita.
3: Kung maghimo mong kuan, maghimo mong kasunduan nga para mabalik o ang kaligon sa relasyon magbalik, kuan yun na. Kanang, na may kasunduan.
2: Dapat lang.
3: So, na may mga inyo na na. Kung unsa man lang ang mga kasunduan, inyo na na.
2: Oh, inyo na, may labot, Ana. Pero bitaw, uwi, no? Double B para sa mong final
3: grabe,
2: words.
3: No? Dali na kayo. Una. Grabe, walang... Wala murag kuan kuan na tanong pero wala na gyud
2: wala kita oras.
3: Gustuhan ko man mo no mga kaigsoonan, mga katropa din ha nga nagpaminaw karon sa nanabata sa frequency wala pa no.
2: Wala pa.
3: Oh, sa online nagtanaw sa tua sa FB live gustuhan pa man mo nga muadto sa unahan pero dili lagi mahimo kay nang irong buang.
2: No.
3: Bitaw no sa ngalan na lamang si Dibu Kwersa sa XFM News and Entertainment. Oh, sa ay, sa kuan sa Philippines no. Mag-practice ay kung extra lagi no. Salamat sa ato ang gwapa nga manager sa XFM Bukidnon. So kini si Double B mag-uban-uban tanyo sunod ugma.
2: Yes, sa ngalan na lamang po si Tibok Press sa XFM Network Philippines. Kauban po si Double B for tonight. Ako po ang inyong Disney Princess Cinderella. Yeah! Para po sa
3: Putahe sa Gabi.
0: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usa ta diri. Ayaw ka-

0: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: Inaot nga diin na ang Diyos, mga katropa, mga naa kaninyo, huwag ilabi na magatanggal gayod sa inyong mga balatian. And then, sa gusto mo ba nini ato nga programa, ayan ha, pwede ka mo mumpadala sa inyong mga mensahe, mga pangunta na maitun kayo sa atong panglawas. Just a text yung raso dyan sa tuwang text line number 09 09 17 62 844. Once again, sa gusto mo pahat, no, sa ilang mga pautana, huwag muban kayo din itong programa. Just text your message dyan sa atuang text line number 09 09 17 62 844. Huwag ato agayong hatagan o katubagan, no, ang inyo kayong mga gipadalang mga pangutana. Pusa, ubanin na usap ako ninyo, mga katropa. Hilabi na kayo sa ato agayong mga avid listeners, no? Inigayod sa mga taga-tagong, ayan, maayong buntag. Hilabi na kay Sir Ruel Ubida. Dinagayod sa Kwambungan, Tagum City. Saka avid listeners po ng XFM. Hilabi na sa programan The Secret of Health. Pag sa mga taga-nabuntunan, labi na kay Nanay Luisita Varka. Ayan, happy morning, Nanay. I hope and I pray anak ka karon sa Kaimsug o Kapiskay sa Panglawas. Huwag sa dinagayon sumawab, no? Kanagan po tag mga listeners din, ha? Labi na kay Mama Nida Paco. No? Maayong buntag, Mama Nida. No? Kaumat gayon sa imong mga kaubanan din, ha? Our brothers and sisters, no? Tungod kay Adventist, no? Kini si Mama Nida. And avid listeners po ng XFM radio station. Huwag kinsa pa ba, no? Tagamawab, ayan, si Mama Jenny Aguilar. Ayan, happy morning also, no? Aguilar family. And then sa mga taga Davao, dagan usap kitag mga listeners din na mga katropa. Hilabi na kay Wilma and Revihilio. Bago na ito nga pasyente, mga katropa. Noong panahon o noong adlaw nga din nag-duty tas Davao from Turil. Ayan, naka-visit sila sa tuwang clinic. And then naka-avail kayo sa tuwang free services. Tungod na sa pagpaminaw sa tuwa gayong mga programa sa Yes to Health. And then hilabi na sa mataga programa gayon, no, nining atong XFM radio stations, mga katropa. Happy morning to tawag ni ini nanay and tatay Tulibas, no, dinagayon sa Turila, Davao City. And sa mga taga-Mati, no, labi na din na sa Baywalk, kami taga dagantag mga listeners din na, mga katropa. And then isa sa mga massage therapist din na sa Baywalk, sa ka-listener gayon sa XFM radio station, si Nora Barangan. Ayan, happy morning, no? Nagpaminaw siya karon, kauban gayon ang ilang mga kauban. Ingon pa niya, lanog kayo ang ilang radio, no? Din ha gayon sa Baywalk, sa Mati, no? Samtang maghilot-hilot na sila din, ha? Magigidaw na ilang ginapa gitawag niini. Ginapaminawan, no? Kini ato nga programa, mga katropa. Ganta ng programa na gayo din sa XFM radio station. Asa ka mang lugar karon, din sa Tagum, sa Davao, sa Mati. And hilabi na, dahil na usap sa Bukidnon, no? Ayan, sa Jensan, sa Pulumulo. Ayan, sa San Frans, no? Tagan po tag mga listeners din, ha? Ayan, happy morning po, mga katropa. And have a blessed day. And then, syempre, usbon ko, ha, ubani ako, mga katropa, nining atong programa, pinagigid sa pagpadala sa inyo mga mensahe, mga pangutana, may tungod gayod sa atuang panglawas o atong paningkamutan, katugad kining hatagan o katubagan, ganit agandaga na o nagpadala sa ilang mga mensahe. So stay tuned, mga katropa, ha, tungod kay ato ka ng hatagan o katubagan. Unya, o gani, so walay mga pang-text, ayaw ka problema, tungod kay aduna usab kitay mga Facebook live, na? O nagtuo ko nga halos tanan karon nagagamit na gayon ng Facebook apps. Pwede ninyo na i-search, mga katropa, sa inyo ang mga Facebook. Ang atwaga yung mga XFM pages. Kaya Ayan, i-search lamang ang XFM 100.7 Tagum City. Ayan ha, aron tungod niya na updated ka mo. And then syempre, labi na ang atuaga yung programa karon. Live usap kita mga katropa. Nadiin na makita og madunggan sa atuaga yung mga Facebook page. Oga, pwede ninyo usap, i-search ninyo mga Facebook ang XFM Bukidnon News Entertainment. And XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Tungod kay Matag Adlaw. Dili lamang kining atong programa The Secret of Health. Ang tanang programa dinhi sa XFM, hilabi na sa mga balita. Live gayod kini mga katropa sa atwa gayo mga Facebook page. And happy viewings tanan nagatanaw sa atong live karon, especially sa atuang katropang Jake Itang. Ayan, good morning Doc. Ayan, good morning Sir Jake. And then to Jing Pigarido. Good morning, morning Doc. CJ Nedruda. Sa tanang tigpaminaw watching from Matina Applaya, Davao City. God is good all the time, mga katropa. Yes, ayan na. Happy morning to si, Ma'am Jing Pegarido. Indeed, Ma'am Jing, no? God is good all the time. And happy listening, kauban ang imong family, Ma'am Jing Pegarido. Sa tanan, nagatanaw karon ha? And happy morning, mga katropa. Well, madungagan o sa mga itong mga kaibalo, may tungod ganyan sa pag-amping sa ato ang mga panglawas. Pag kining orasa, hatod ka ninyo. Gayod sa ato ang gitawag nga lamian nga kape, no, nga diin na maghatod ka nato og kahimsog og kapis kay sa panglawas. Nagkape ka na, naggamot ka pa. Sutton Plus Coffee Mix ang kape nga diin mo pahimsog sa ato ang lawas.

0: Superboss Gold.
1: Daghan ang nangutana mga katropa kung pwede ba ang ato ang Santon Plus Coffee Mix no, sa mga adunay gitawag nga problema no, sa asukal sa ilang dugo mga katropa. No, pwede gayon no, kini ato ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa tungod kay ang ato ang gamit nini is natural sugar. And then especially kung hindi pa naman talagang totally severe no condition or seryoso or tawag nini taas na kayo na level of your sugar, so I can say na safe kini ato ang gitawag nga Santon Plus Coffee Mix. So safe kini labi na sa mga kabayan nato nga din hilig og kape. Ay ang uban ra ba pag adunay sugar problem? Ang ilang ingon na lang doc, kini lang man ako ang ginagamit kining stick. Di lang ko magamit og butang og asukal. Problema sa gihapon ha, bisag way asukal mga katropa, labi na sa mga hilig mo inom og kape, apan aduna na gitawag na tog diabetes. Nasayod ba ka mo nga diin dili lang ang asukal maoy makadungag sa problema sa pagtaas sa asukal sa tuwang dugo? So, sumala sa pagtuon, any caffeinated drinks or caffeinated foods kiniusab makadaot gayod sa atuang pancreas o hilabi na sa matag selula ni ini. Kaya nga naman, adunay dakong connection mga katropahan o kining caffeine nga diin mo'y mudaot sa pancreas. O kung mga daot ang atong pancreas, syempre dili na makaproduce o insulin. So unsaon na lang no pag-abri sa mataga selula para makaproduce og energy og dili mo daghan ang asukal sa dugo no. So inana usab kinahanglan atong hibaloan na dili lamang ang asukal hilabi na kining caffeinated drinks or caffeinated food. So bisan pag stick for us nga di nagaton sa natural dili gid siya maayo mga katropa. So Santon Plus Coffee Mix available kini sa tanang butika nga duol sa inyong lugar and also available usab kini sa ato ang Yes to Health Clinic. O gani mabasa man ninyo atong signage no. So abri ka na matag Domingo hangtod Bernes alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 gayod sa hapon. And then ang atong schedule sa check up and consultation dini gayod sa Tagum is Wednesday, Thursday, Friday and Sunday no. Usbon ko ha ang atong schedule sa check up din hingayon sa Tago, Merkulens, Huwebes, Birnes o Adlaong Domingo na alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 gayod sa hapon. And then sa Davao ang atong clinic address anak kita at bang sa Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Ganitong dito tanang schedule ni aging simana nati tagbag taong pangita na tagbag pangita ang atong pasyente asa daw ang clinic nasaag daw sila pila na ka oras na tinugtuyok-tuyok may ngayon na sila service na medyo lisod-lisod makita ang ato ang pwesto din ha pan kung naanam mo mismo sa Matina Crossing dili mangid siya actually atbang sa Kawayan Drive pero nasa sa pikas nga bahin na pag dayon kurbada ninyo mga katropa din ha, hatagan ta mong para mas masabtan, mas madali malocate. Dayon kurbada, palugso man na, ubos rata sa Tagum Cooperative, binihinay na mo, kaya naarata sa right side mga katropa. Inyo na yung mabasa dayon ng ato ang signage na, Yes to Health Clinic, and then abri ka na Domingo hangtod Bernes. Alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. And then ang schedule sa atong check-up and consultation di na gayod sa Davao is Monday and Tuesday, no? Lunes o Martes, mga katropa. Inyong makauban personal, ang inyong health consultant, si Jane Edruda. Usbon ko ha, Lunes o Martes, di na gayod kita sa Davao City. Sa Matina, I mean sa Mati, no? O, na Matina naman noon. Mati mga katropa is every day ang ato ang check up and consultation through phone patch lang po mga katropa no, kung din kamo mo ato sa atong klinika and then ang atong assigned secretary mao gayoy mag-accommodate nga na kaninyo huwag mo yung mutawag mismo nga hika na ko huwag ako makig-istorya nga na kaninyo para mahatod kaninyo ang free check up and consultation. Yes to Health Clinic mga katropa, your excellent choice in natural health care. Ayaw kalimot pagbisita pagbisita aron tungod niya na magadungan kita nga matuldukan ang ato ang mga problema sa panglawas.
0: Secret of Health Trivia.
1: kining orasa hatod gyapon kaninyo sa Yes to Health Naturopathic Clinic, your excellent choice if ik natog hatag og advice kung unsay angay buhaton. But most of the time, pag inana gani, graduate ang pain, then mo appeal, no? Sa pag-inhawa, mga katropa, basig ka na nag-indicate sa imuhang kidney area, no? And then, kung dili normal ang imong bowel movement, no? Sa atong texture, basig sa imuhan ng gitawag nga appendix, no? And kung dili man good normal ang bowel movement, and then magsakit na dayon ang right side, basig aduna na yung appendicitis ang usa ka tao, or barado ang iyahang ascending colon. So, kanda nga mga symptoms, kinahanglan maatim manday nato, o di na nato padugayon. Ay, kung padugayon ta, basig maabot pa noon sa dakong problema. Ano? So, kinahanglan, take a general cleansing or detoxification, no? So, antawa gayon texture. Kadiin, nagasakit ang tuong bahin sa iyahang tiyan. Mas maayom hatagan day na og pagtagad. O kung dol ka man sa atong klinika, natuwi ang Yes Health Clinic. No, kung dolkas Davao, Lunes o Martes ang atong schedule, or kung sa Matika, everyday, no? Tawag lang mga katropa. And then kung dinikas Tagom, Merkules, Huwebes, Bernis o Adlang Domingo, maugay ng atong schedule sa check-up and consultation at dinhigayod sa Tagom City. Aron to diyan na makita na to kung sa mga pinaka-problema or hinungdan, ganong gasakit man na ang imong kilid sa tiyan, no? And then mahatagan ka o cleansing. Okay, doon na tayo natural cleansing usab nga gina... pa-avail, no, sa tuwang Yes to Health Clinic para sa mga kababayan nga din adunay problema sa ilahang pag-pagawas og hugaw, no? And then, syempre, makainom pugka og mga juices and then naturopathic modalities. For the meantime, habang napakadin na sa inyong balay, ay suggest ayaw sa pagsobra og kaon. Basig-sigi po kag heavy meal, labi na paggabi eh. Kadalasan na ba sa tuwang mga Pinoy, labi nagkapoy ang trabaho, tibuok adlaw? Pag abot sa kagabion, dito lami kayo i-kaon, ha? Daghan kay gikaon, labi nag-bisis tibuok adlaw. Pag kagabi, dito na magbawi-bawi kay buntag udto, sahay malapasan man. Ginagmayrag kaon tuon kay gadalis trabaho, manang pagkagabi dito na mabawi og kaon, nako po mga problema, no? Nakong problema mga katropa tungod kay loaded ang ato ang digestive system, and then ang mahitabo pag-abot stina ay di na kayo mapagawas tungod kay wa kayo natarong og usap, wa kayo natarong og tunaw, no? Mahitabo constipation. Kinahanglan mga katropa ha, hinabi na kung aduna na'y pagsakit sa inyong right side, kinahanglan light meal rajutas kagabion. And then every morning, warm water, mas maayo na, and then mag-juice dayon og pure pipino juice and celery. Alam mo celery, kining kinchay, no? Daghan na spalengke, pangutana ra mo, unsay kinchay, kaya mura po na siyag malunggay, doon na po ipaklang or palwa-palwa. And then dahon dayon. O lima kapalwas sa kinchay, ubani sa usa ka pipino, i-blend ninyo na. And then puga ang pure nga juice, inuma alas 9 sa buntag o alas 3 sa hapon. And then pag inom, ang Santon Plus Gold, hilabi na kung adunan na joy, gitawag na itong paghubag. No, kung imong gunitan, murag na anak ay magunitan, nga murag naghubag. So I suggest inumi o Santon Plus Gold Herbal Capsule. Dua kapsula, buntag, ala 30 minutos, human ikaw mukaon. And then duha kapsula sa gabi, 30 minutos human ikaw manihapon. From 520, aslang ko po pilay bayad magpa-check up. Ayan ha, sa atuang check up and consultation sa Yes to Health mga katropa. Pirmin ako na ginaingon, libre ang atuang check up and consultation. Atay gipiling edad basta dunay problema sa panglawas, welcome na welcome kamo nga moadto kayo sa atong klinika. Mo nay gingon may pera man o wala basta adunay problema sa panglawas, welcome kamo nga moadto sa atong klinika, no? Apan kung adunay budget moadto klinika, mas maayo na para makasuway usab sa atong mga pagpanambal. Tungod kay aduna kita yung mga specific and complete combination of herbal medicine, kaban ang atong Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para gayon, no, sa inyo gayong mga balatian. Manang mga madungog ninyo nga mga testimonya mga katropa, nga di naayos sa ilang balatian, sulod lamang sa tulo ka adlaw, usa ka semana o dunay duha ka semana. O Og ang pinakadugay nato is upat ka semana. Tungod ka na sa ito ang mga complete combination and specific combination of herbal medicine. Ang diin ato gayong gi-apply sa atong mga kababayan nga din adunay problema sa panglawas. No? Apan luyo niya ng tanan, ang ato ang check-up and consultation, and then ato ang gayong mga free naturopathic modalities, mga advices and health counseling, libre ka na mga katropa. Na? And then kanindot ka, doon na patay dietary guidelines. Unsa man yung dietary guidelines, mao kaning usa ka papel nga diin niya ng papel ha, nakasulatanan kung unsay angay ninyong buhaton, especially unsay angay likayan ng mga pagkaon, and then unsay ang mga juices, mga fruits and vegetables juices nga pwede ninyong himuon during medication. And then pagulit ninyo, kana nga papel, your dietary guidelines, libre ka nang ipadala sa inyo ha. Aron to niya na dili mo makalimot kung unsay angay buhaton, di ba? Mo nang sa mga pasyente na kato sa atong klinika, makaingon jud nindot daw kaayo no ang serbisyo nga atong ginahatod. Asa ka na gitudloan na ka o gipadalaan pa kag kudigo no para di jud makalimot especially sa mga kabayan nato nga limtanon. So kana mga katropa, ayog kabala ka sa nag-text no kung free ba ang atong check-up. Yes po, free ang atong check-up and consultation. Basta tag-usa na lang siguro, no? Usa ka texter. Ano niya itong programa, mga katropa? From 656, no? Good AM, ask ko unsay maayo sa hubag na left leg in spite sa pag-inom og Santon Plus Gold. So, ang pangutana, unsay angay imnon o unsay angay buhaton, no? Sa naghubag na walang tiil, no? Or paaba to, no? Kaya paa may leg manangingon. Bisan pagkainom og Santon Plus Gold. So, ang iyang pangutan na, unsay pwede i-partner? Yes, good question, no? Kaya nga naman, ang uban, musalig na rabadayon pag hilabi na adunan na gainom na siya og Santon Plus Gold. Para ni kay balustanan ha, ang atong Santon Plus Gold, mga katropa, yes, very effective and very powerful pina sa itong mga problema sa panglawas. Apan kung lack of knowledge ang usa ka tao nga di nagainom ni ini, but pasabot kulang o kahibalo, no? Ang tao nga di nagainom ni ini, dili gihapon or less effective ang gitawag na itong Santon Plus Gold. Kaya ano man, ang bawa, gainom kag Santon Plus Gold, o yan, sige, gihapon kagkaog bawal, no? Wa gihapon, mo na yung gingon na wa japoy jamo. Inahanglan, kung nagainom kag Santon Plus Gold, hilabi na kung dako na kayong problema sa panglawas, ubani sa paglikay sa bawal, no? And then, ubani pa jud og naturopathic modalities. Mo na yung pangutana, no, sa atong texter. Kung sa pay angay imnumon or angay buhaton, maliban sa pag-inom sa Santon Plus Gold sa paah nga di inagahubag, no? Unang-una, sa paa nga nagahubag, especially pag left side, better to check up. Basig dili na normal nga paghubag, basig ng hupong na dyan na, basig adunay problema sa kasing-kasing, no? So, mo na mas maayo, i-check na ito na ma'am or sir, no? Sa atong texter, basig adunay na kay problema sa imong heart. Mas maayo, mag-juice ka og pure carrots and the pipino juice. So, ang carrots, high in potassium, and ang pipino, siyempre, the best cleanser. So, tawag nini, perfect combination sa mga kabayan na itong adin adunay problema sa kasing-kasing. And then, a pure turmeric juice, no? Especially sa naghupong, kunya naghubag, dako-dako na, pag-juice o pure turmeric. Unsa man yung turmeric, luyang dilaw or dulaw, mo na'y tawag sa uban, no? Ang inyong himuon, banggurun ninyo na mismong unod. Pag humagbanggod, kuwag hinlong at tela, pugka ang pure nga duga, makainom kag lima ka kutsara. Pure ha, ayo butangig asukal or tubig. Pure inuma kada alauna imidya sa hapon. Unya, ubani pag inom o duha kapsula sa Santon Plus Gold. Buntag, 30 minutos human ikaw mikaon. O 30 minutos usab, duha kapsula human ikaw manihapon. Basig mo inom pugkag Santon Plus Gold, usara pug kapsulas buntang. Matingala nga nung ama ni Kuyos ang ubag. Mabon na, no? Kagitipid man ang Santon Plus Gold, na? Kung gusto kag dali nga kayuhan, itaas ang dosage, no? Tungod kay natural man ni atong mga supplement, ang mga produkto, why problema mga katropa, na? And then, sunda ka to akong advices. nanawa dako kay na og kausaban for just 1 week na. And then i-observe na 1 month, I suggest 1 month ipadayon. So, nga din sunda to akong gipang tudlo. Kunya, pag-inom, high dosage ang Santon Plus Gold. Kunya, likay jukas bawal na. No? Kung nang hubag na, bawal na jud na ang parat. Okay, bisan pag buinom kag Santon Plus Gold, tumano ni mo ako mga advices. Kung sige kag inom or kaon og mga parat, awa agyapoy, tawag ni ni kaayuhan. No? Kaya kung hilig ta og parat, sige tag kaon og mga taas sa asin, especially bulad, ginamos, sa pabang mga parat, no? Mga noodles, mga Maggi, kataas ka na siya sodium. Sumala sa pagtuon, kining sodium in or high in salt, it invites sa water, no? So, buot pa sa buot, mas musamot ang pagmanas or paghupong sa usa ka tawo sa dihang kung kinihilig mo kaon or mapagkaon nga taas o asin. So, kinahanglan, likayan dyan na automatic na sa mga kabayan na ito nga rin ng hupong or naghubag ang ilang mga paa. So, maulaman ka na mga katropa. Dagan salamat na tungod kay wa naman taigong oras. Uma mo sa gapong oras ha, ang programan The Secret of Health. O inyo sa gapong makaoban ang inyong health consultant na si Jane Druda. O gawa na taigong oras. Dagan salamat mga katropa. O ako kanunay magaingon o magapahinumdom. Ampingi ang imong lawas, huwag ang imong lawas, mag-aamping ka nimo. May muntag sinan!

0: Horas XFM Davao Region alas 4:34 da baga katrapa. Exciting Filipinas.
1: Ya sa karon sa gawas atron ato kining kuhaon ang reaction sa katawan.
2: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 26 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Good morning.
4: Exciting Filipinas! Ang programa nga mabukaw ka ninyo, pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke, o sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw, o kauban sa inyong pamahaw. Exciting Filipinas!

0: People of the Philippines. God, nagod.
1: Nanay tinagod
0: mga. God, lagi tagod na mga katropa.
1: Nanay gitagod din haon.
0: Oy.
1: Grabe,
0: oy.
1: Grabe, nagtagod-tagod ng tao mo din na.
0: Oo.
1: Ang uban, kaya namukaw kay mga tulog kadar.
0: Uy, ay, kuan ba ka na nga matadya ba kay matugta? Ay.
1: Sa mga diyan sa'yo pa kay matagan eh, kay mga
0: tulog. Usaman mo di ha, ay mo pag-ana ba kay, di ba mo pa-ana?
1: Dodo, wrong spelling, mali yung mga tuhog, mga tuhog, mga dodo.
0: Sa mga, ano ba yun, wala ba yun ang banali doon, katrabang buong na, sa may gusto sudano mo niya, kanang kuan, kanang utan, ano ba, anang babae, ala din sa group spelling na po.
1: Napay may ngon. Bikot ba? Usay bikot ba?
0: Saka,
1: Usay bikot ba?
0: Usbikot ba? Ibangyak. Ay.

0: ginawa ko.
1: Lagi mag-turbo, lagi mo.
0: Osman di ay. Ayok.
1: Turbo lang tirada, mga tropa. O saan turbo? Ay, turbo ba pang panglalaki, pang babae? Pwede na sa pangkusog na endurance.
0: Oo, hindi na sa ingon nga pang kuha na.
1: Pang sengkwako ilang na.
0: Sa sila nili na pang sa pakikards. Pang kuha na siya, pang...
1: Extra large.
0: Pang kuha na siya, pang extra service.
1: Dili po, extra strong po na
0: siya. Oo, ano.
1: Kung nilang extra large, delikado po, mahimo mo itong ni kuha sa social media.
0: Oo.
1: Na post na po, nakuha na hinoon.
0: Lain na kayo tanahon.
1: Kung nagpa-enjoy. Pikas o pikas hindi kan matay na kisong set alsa.
0: Mara nagbatirol.
1: Mara nagusbon man ang gihimos, Ginoo.
0: Wow, magani, no? Wala yung mga inaanak at rabang bong. Ayun na, pwede rin yung masapsapan.
1: Kaya huwag ganang di ginakuan, bot pa sa bot, dili mo haom.
0: Oo, dili mo sibo, dili mo sibo.
1: Dili mo sibo, pangitag sibo.
0: Abot na rin na katropang bong si Harold Salang. Dasa sa Kamansi. Si Dato Jerry, si Spino, ana, Nancy Camilo.
1: Lagi pa ka na sila ka ng... gipukaw.
0: Kani si Ma'am Nancy gipukaw ni.
1: Gipukaw kay niya maglungag og sayo.
0: Maglungag og sayo kayo niya pag humani maglungag og sayo kay mutaan na pud ko. Ana ba no?
1: Ana man sa bukid dapat ko na naipispan.
0: Naipispan itaan.
1: Naan ko karon kay para unyang uto na ate kasundan.
0: Kana.
1: O pagbalik na, wala na,
0: taga, wala na.
1: Nanay
0: kumit.
1: Ano nang dako kayong halwan.
0: Ang halwan niya, ang katrumang mo. Wala, sulban na paniod to.
1: Nga, dito sa kilis basakan, ang mutuang mo, kung anong taon mo, kaon sa paone mo, ibis.
0: Mga gisaw. Ano yung kina, ibis na yun, ibis ba na siya?
1: Ibis na ka nang gagmay kayo. O di, ka nang kuan, ka nang... Kada kay murag ya pugo ang murag danggit nga naa sa tabang.
0: Ansa man siya?
1: Pait-pait lahi pud na, lahi pud ang tilapia. Naa na siya ay
0: pag- gurami?
1: Gurami.
0: Gurami.
1: Murag di ba muram na kana
0: murag. Murag siya og kaning danggit.
1: Murag man danggit og kwan. Mao na siya ay mo mukaon sa imong gitaan din na.
0: Pero isa ra gyud ako ingon ni Dato Jerry Sbino. Kwan ra gyud ako ang kana pantat of tilapia ra gyud na sila. Nagam tilapia na sila.
1: Daghan.
0: Daghan na diha.
1: Ano gani pato?
0: Pale pa kay kong duha pato. Pa kong para mga tutang duha dito. Di ka klaro isa isahan kita. Pato. Pato.
1: Basta.
0: Ah, more than 3. Ah, na. Ala sige.
1: Ano pa si Gabs? Aka mo rin ay mato. Mamuka ang pagpapatre.
0: Ala sige. Si Katropang Gab, kanaral, ako narakay na kosaba na si Katropang Gab. Basta ay lang putangin ninyo o gining kanon. Okay, wala na. No rice naman sila SM. No rice naman sila. Lali na kayo manggagmay na sila o ganing kuhan. Magnuray, kita na yung magnuray sa mga maglain na magkitanahon. Puratang masakiton. Ano maniwang ta ba? Maniwang ta pero mas gwapo manginang dili kay katantong niwang, di po katantong kuan tambok.
1: Katamtaman lang.
0: Murag si Katropang Bong, baganang kayo mag kanang kung tanaw sa imong Amerikana Katropang Bong kay wala jud kay tiyan ba? Dili mo
1: wala ako lagi padako.
0: Dili kay mo buto nang imong batones.
1: Amin mo kung padako na ko ni, gamay pa akong kambal, sambot din ako bukitan.
0: Dugaya na ko kagin sa kambaloy. Dugaya na ko kagin sa kambaloy.
1: Huwag na si Gab Susay. Ukay-ukay si Gab Susay.
0: Listen na nga. Listen mo na nga. Wala tayo. Hindi na ito makita itong kambaloy.
1: Mas kaya na nga. Stomach out. Breast inside.
0: Ana. Manay nindot. Manay nindot.
1: Wow. Kanindot siyang tiyan. Ana. Ano na mga
0: kapatid. Dinod kayong tiyan. Labi na kito sa ubos. Hoy, mag-ampot na, be!
1: Kaniyot lang, ampot sa mga tropa.

0: mga katropa, okay. Ala sige sa mga wa pagkatakang dai takang na sa mga nakatakang na dai pangapi na mo kay kaming tatod. Gabubaos ko karon ni katropang bung kay ginom na dai ka ha. Karon kay baba man ni
1: Master ganyan ni abot og alas 3 sa
0: Digi ka og Dabaw mga
1: 3:50 ni abot si Master.
0: Oo. Oh,
1: nagtosig naghagok pa ko. Hagok nga mga idara ang taon nga mamata nag alas 2 din ang katulog balik.
0: Ako ginagamata ko mga natulog og mga alas 8. Nakamata ko mga alauna kay gasakit ang akong tiyan mga. Kay sa bugnaw kayo.
1: Ako lang gipanida sa Master pag abot niya nga pag sa kuan niya sulod niya. Akong gipanidaan kung basig na ay white lady back ride ba?
0: Wala. Ginagdala ko kahos. Ay, nagdala ko kahos. Nagdala ko back ride. Mga kuloy ana ba? Okay, magpaksyo man.
1: Nagdipinsa, ginagdala.
0: Sabi niya. Nagdipinsa, tanya. Punta ka po na talaga asin.
1: Magkuna sa istorya sa una. Nagabuha kayong istorya ba? Ako noon basta mo agi ko sa unang mga mingaw bitang mga lugar. Di na ko ganahan muli.
0: Ikaw na ba siya?
1: Okay, naamay na ingo nga. But tinuod mga istorya sa makaraan nga nagsakay sa kabayo. Nasya sir mo to sa Gikas Barrio. Pag abot sa mingaw kayong dapit, abot na sa kuan nga ngit-ngit yung kayo. Tingnan siya nga naamay nakaputi. Naay nakaputi ba sa iyang giagian? Iyan lang ibaliwala. Ano gisya kay murang nang libaw tin balibo pag abot sa nating asin nang libaw kray naman
0: libaw kray kalbo ko chay tay ni istorya
1: wow na maminga kaya balak
0: gabi sa mga dito mo ay ang mabalay naman dito sa Dabaw kay naman ang tingnan ko nagamata kong mga alas 12 di namay loyo sa mangga dito naman dito ko ero naman dito naman dito nga balay sa ero niya tingnan ko balay nang pagkaon na sabak kayo. Anak ko di Santa ka, anak ko di Santa ako di pagkaunon kay Marang. Tanan ko alauna, sing napay jatot di.
1: Pagdugang jatot sa bangga. Si Master, kapi na ko Master, oh.
0: Okay, nakakapi na sa katropang buong mga katropa. Ako niya totoo na ni, inibreak ani, kapi po ko ani ron kay.
1: Grabe
0: kayo, no? Mga, grabe kay mga panghitabo sa kadalanan dito sa Dabaw. Na ato'y drag race.
1: Oh, drag race.
0: Oh, diya sa Katalunan, Pikinyo.
1: Namatay ba to?
0: Abot lang namatay. Namatay siguro to.
1: Taga Tamayong Kalinan nga naka-reader, nga makuno to ni Dumbol atong usa ka nga motopus nga motorsiklo nga naay back ride nga babae o lalaki.
0: Oh, nadamay ra sure to, nadamay to.
1: Taga Uyanggurin ata to.
0: Oh.
1: Na motoy murag wa na gid baglihok.
0: Wala nang lihok motong murag borto gitabang to nila murag oy sa mga kuan ha, sa mga apil-apil gani kana mga drag race. Aba gid mo ay gid mo pagmahay kay gi ato mga kapulisan karon nga katropang bong. Grabe kayo no, nagbantay gid sila anak kay grabe mo kay nang mga tawanan way mga tinae na pagpadaga na.
1: Kuan maglago ta ba kay mga damay ang uban.
0: Madamay to uban, kamoli mga mukmo dia.
1: Kung gusto sila magamasa, magbuhas lang drag race nga exclusive para sa ilaha. Hindi kayo mo gamit ang mga highway.
0: Dito rin po sa Kuanday, dito po sa Memorial Street mo na rin. Kaya para pag mamatay mo niya, dito ka, lala mo yung kinalotaan dito.
1: Isulod lang mo dito itong mga bakante.
0: Wala lang, bahala na po niya. Damay-damay yun, manan ninyo ng upahan ng mga inusinte. Maglagot pa sa tani sa buntag we. Kabalo mo dyan, kabalo mo. Nakakait ang mga kuwan o niya, mga kuwan bong, mga headlines bong. Labi na yun ni si Katropang Lara. Kaya nangandam na pang sa pagpahalik. Mga stabbing incident rin sa Tagum City. Ato nang sayran no niya. Kung,
1: mga suspect, nakuhaan na ba itong CCTV?
0: Nakakala, mga kuwan. Bilib lang ko sa mga kuwan rin sa mura po din sa Dabaw po. Kano abtik ni mga kapulisan. Oh, kapulisan sa Tagum.
1: Abin mo, andari mago sa Dabaw del Norte. Nanay ko ang remaster, nanay mga private establishment o private nga pangamparibalay nga doon ay mga CCTV nag-atubang dito sa mga public places. Ang ilang ipang kuan ang ilabit ang access ipang butang
0: sa ipang butang sa mga akan na mauna yung nindot
1: nanay ko ang dito nanay dako kayong screen dito nga nakabutang niya pila to ka mga establishment
0: nanay mga kuan
1: Dabaw del Norte nga makita asay hitabo
0: Tanak kay padali ra kay. Oo. Oh,
1: giluan
0: sa mga nindot. Wala nindot. Palakpaka na to, be. Palakpaka na to, be. Naara man na di ay.
1: Kisa mo
0: palakpaka. Palakpaka na to ni ay. Murag na nag-request rin. Wala na ko kakita ni katropang bong Musaya o lagi. Uy!
1: Ay, kuan man.
0: Ayaw ninyo. Ayaw ninyo kakita-kita na si katropang bong.
1: Hindi sa'yo, master. Kay pamagod ka na, si tawag ni master, ka nang balo na ka, master.
0: Ayaw
1: basta, ni- basta bago kong ligo, master, di kutik sa'yo.
0: Ayaw ninyo na kuan nakita-kita kay di na ba rin gini siya mo kuan yun?
1: Digi-digi-digi-digi-digi.
0: Ka nang mga cha-cha-cha-cha. Asa man na mo kuan ng cha-cha. Ayaw ninyo na. Ayaw ninyo na kakita-kita na si katropang bong.
1: Ay! Ayaw!
0: Hey, ah!

0: Dekat
1: kau kasi roh dia. Asam mana kan dia nak palong nak.
0: Dia nak palong baik. Ada cerita.
1: Ako diri niya ko nagkakuha na lang may na si katropang buong mga katropa kay kuha yung siya kaneng dancing lover yung kayo nina dance lover din siya
2: bird lover
1: grabe grabe yung kayo ay mga kuha baka kumkum ang ganyan itong nasa itong Facebook ay
2: master nagauli kag Dabaw maagay bagya po kag magsaysay mga park dinas ko gaagi ka
1: na wala ko diversion ko agi
2: diversion ka
1: diversion ko
2: sa diversion sa ano master kanang diversion niya ubos sa CBN-CBN
1: ubos sa SBN
2: RPN diha dapita ubos sa Jimmy
1: sa Jimmy
2: ubos diha dapita sa diversion kuha na sa una kanang gitawag ba na nila diha sa una o kanang basurahan di ba unsay tawag na kanang Smoky Mountain
1: Smoky Mountain
2: diha ko tigagian sa una katong motor na ko kay diha pa ko program sa una sa Bangkal kanang DXIP sa una diha mo ko program tapad sa PLDT nga dos indana out up 5 indana
1: sa
2: balay ni Paking
1: radio alarma
2: radio alarma pag-abot ni Anhing Dudong Gabito Bantay Radio na
1: Bantay Radio
2: di ba diha ko ga program sa una diha ko magtigagian kato akong gidadang motor nga Honda nga 75cc o diha ko magyan sa Smoky Mountain.
1: Pwede nga, humuta po na niya.
2: Humut kayo.
1: Humut ka na niya.
2: Pero nagkamagyapon, master, kung makita ng magdit-dit, master.
1: Sige, siyempre, wala ko yung muapas niya ng asawa niya ng tropang mong. Wala yung muapas niya, kaya kasi may muapas niya ng tipong bahuwa.
2: Na yung magsakay ng motor, master, nga nasa daprin ng ngit-ngit, master. Naglambuyog-lambuyog. Pero karon maagay ka niya, wala na, puro na building.
1: Pwede na hayaga. Hayag na kayo.
2: Mato, lililid ko kay basig na ito mga kaila din yung taga-kwambo, taga-kawa sa buhat.
1: Grabe na sa sauna kay bata pa ko kay naglabay big basura niya kan misterya mga tanan kay mga tanan mga kandalo dito pa ko spill Chris sa trabaho lang
2: okay kanang mga wapa pa mahibalog unsa na sauna ang kanang
1: kamana dam side man lang
2: dam side
1: dam side man lang
2: na unya ni agi pa naglandslide sa una din ha kay kanang ubos niya nga ang kanang gihimong subdivision basura na
1: niya kuna tambak na diha tambak oris grob wala oris grob
2: mauna basura na diha.
1: Diya sa una nga, kuratan ko diya ka sa una kaya naglalabay mong basura. Isugat na ka, nakang magdalang kawid. Look, yawan ko. Magsugato ni mo sa kanan.
2: O diya, sa una ka na birthday ni former President Rodrigo Roa Duterte, din ha magpatapok sa mga bata.
1: O, diya.
2: Magpakaon na siya din ha. Tapok na patidaghan na. O, bisag basurahan na din na napita. Kaya sa alaga...
1: kaos din kong diya.
2: O, alaga aswato ni Mayor na mga namuyo din nag-asam ni Pamutang.
1: At doon ka na dito.
2: Naapoy mga nakapalit og tag 1,000 ka hektars ng mga yuta ng magdato di magiging kabalo mo doon ito.
1: Ay, muligid pa'y tabla. Muligid. Muduga pa'y una sa namatawa na.
2: Wa sila kabalo nga kanang ilang gidala karong kwarta di kinamadala kung mamatay sila.
1: Sakto yung kanya ka. Sakto.
2: Mabito si master nga ni Aguila pagkamilyonaryo.
1: Hindi na siya gusto na. Wala na taana. Wala na taana mga inaana.
2: Milyonaryo mag-stinola. Man ming master.
1: Milyonaryo. Kwarta lang kulang.
2: Kwarta lang kulang naman.
1: Kwarta lang yung kulang na doon. Sabi na yung kaklaro anak. Hindi na na doon na lalisod ang katropang mong kay Molo ka. Kala nga pagka-milyonaryo, naranas tao na.
2: O na.
1: JP Carido. Milyonaryo man. Ang Goldars.
2: Hasindiro. Hasindiro na si Mag JP Carido. Kaya dako nagyuta din as kuan sa San Isidro sa Wata.
1: Si Dasay Natuan si kuan. Ganyan si Ang Goldars. Ang Goldars, musal ka tinuon ng katropang mong kanang hinatuan. Daghan kayo ng mga lobster. Daghan kayo ng mga
2: hinatuan. Naay mga lobster.
1: Pero daghan na. Di ko matuog na tinuon na magkumukomment nga mayingon din si Uncle Dars na
2: ano mo Drake Bernice
1: ano mo Drake Master kay Dray kami bahala alam mga
2: Drake mo pahuway o Sabado
1: wala,
2: Sabado sa hapon munguli
1: mo munguli mo ako ka na okay kayo ako wanto chuko ana rito kay
2: Digitote mo ato
1: ba abato na siya na siya si
2: Sam Lobster dili mo na hiling mo kaog lobster o shrimp dili mo na hiling mo kaog na
1: ako lobster mo gina ako nga kuhan gina ba nga gusto ko mukha na ng lobster
2: abanto ko nga kita ako nga may kakamulab no.
1: Love sa mga sister.
2: Love sa
1: lobster. Anak.
2: Bright again ni master.
1: Love. Ito yung maunang ato mga sister. Pala siya nga. Lobster.
2: Master. Ang oras na to master. Karugang rasa.
1: Uy! Good. Good. Alas 4:57 na.
3: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
4: Ikaw ba adun ay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santhon Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
5: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
6: Santo Blasco. Si Melissa nga taga Bugosibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. Og ang sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
3: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The Secret of Health.
5: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
7: Dili ako mata, sir. Dili ko kaptaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Tuon ako nagduhad-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayos siya, nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jansen.
3: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision Next Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
5: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha nga may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix kamo.
3: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape o nya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The Secret of Health,
5: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
9: The Secret of Health.
5: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o Bani og Bisunix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Ika Nationwide.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kainian na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri, gikan alas 9 sa buntag, hangtod alas 5 sa hapon. Gikan Sunday, hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gihapon kita'y free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, Madre. Kung ang laki gani ka, bayadaan bago chula. Exciting?
4: Mga katupa, exciting!
5: Exciting Pilipinas!
6: Alright, balik na rin mga katropa. Sometimes 5 minutes, sabi lang may goras gato sa alas 5 sa buntag. Mga kaigsunan, mga kaigsunan, mga katropa.
7: Alright, ani alam.
6: Ay, kape na ba mo?
7: Ay, ako ani mo, kape na po.
6: Kape, mga katropa, gamitan yung kape, mga kaigsunan, nga makatabang sa atong panglawas, mga katropa, gatong Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
7: Aha!
6: At pasinaw pa, mga katropa, sa atong pamanit, labaw na nga itong ulo, mga katropa,
7: masinaw. Ay, 3,000 live viewers na karoon mga katropa. Grabe kasi talaga na gano'n.
6: 3,000 na gano'n.
7: 3,000 na. 4,000 na mong.
6: 4,000 na.
7: 4,000 live viewers na. Salamat ka niya.
6: Kaya kung ano man na, 11,000 maganiha.
7: Ah, wala naman. Ang uban na. Mainit ang uban na. Mainit.
6: O, naghala nila. Ay, nasa Mamita Valderosa.
7: Maraga na ko'y nakita nga na niya. Ang isang tumutubangan, ha? Parang nakita nga na niya. Ang isang puti din sa tubangan.
6: Uya, puti.
7: Oo.
6: Puti.
7: Ay, ni hala pa rin dito, talaga huwag may nilusot.
6: Ay, napon rin si Kwan, si Harold Salang. Mato po, watching from Purok, Tres Akamansi, New Sambog, New Corilla, Davao del Norte. Yan. Alaagta siya sa mga barangay master kay... uy, murag na ito'y propose na po bill gagahapon ng dawa.
7: Nga sa?
6: Nga, i-postpone ang barangay eleksyon.
7: Uy!
6: O kabataang eleksyon.
7: Aba!
6: Sa mga congressman, sila si Garin. Garin, katong dating DOH sekretary man na. Katong sekretary ako na karon na congressman na. Congresswoman. Usa to sa nag-author nga og maasa maong bill, nga doon ay propose nga i-postpone ang barangay o kabataang eleksyon.
7: Na, saan man itong mga barangay nga, mga barangay captain na mga pulpul kayo?
6: Propose pa man na.
7: Oh, usaw na lang ng lugar ni Katropang Lardia o gani, mga ng barangay kapitin. Ya!
6: Mao gani. Ah, di ba? Kapitin ah. Laghana Badlongos, katilingban ng mga kuan, mga elected barangay official, nga ang ngayon naghulipan. Pero kung anak ganing pamagi mga katropa, nga doon naging mga kongreswoman, mga kongresman, nga mga ang ilang gilantaw mga katropa, ang ilalang mga constituents ng mga elected official nga mga nakapadaog kanila, gumikan sa kwarta ng mga ilang gisaligan, mga malita, oh, lisod na po na kayo ispilingo ng mga katropa. Diba?
7: Ah, nabiging ang kapitan din na yun, kailang ang kapitan nga, di ko, kailang ko ka nga sa mua? Gingnan mo, gingnan mo dito, naadyo ko dito nga, pasinsa dyo kayo mo kay, di dyo ko mo tama nga na, akong tabangan, katrigyo na katabangan akong seleksyon.
6: Sus, pagkabaga siyang daong.
7: Gilaliman ka na.
6: Kung sa man siya ka ng opisya lang siya sa iyang mga constituents.
7: Ni ana man tong,
6: opisya lang siya sa iyang mga supporters.
7: Amo ta kay, ana man tong, mga pwede ba may mga guandre, ana baka lang siyempre, na yung mga, siyempre, na yung mga office supply, ano ko ba? Muso mo mag-supply. Mag-supply o ba? Delimiyon mo yung kakulan na. Kaya nga mo, priority yun na mo. Katurag yung amuang kwan. Amuarag yung katabang sa mo.
6: Katong mga financier nila.
7: Katabang sa mga eleksyon.
6: Ambot pasabot ni mo, master, nga kining usay yung trabaho mo na ito, kinahanatag extra income. Kinahanglan na atay mga kuan na, pero ang in good term ang atong business nga
7: dili nagsabay na ako dito na ko gikuha sa barangay ato
6: nga
7: time nya ni ana dito nga nanunggan ni ana tong kapitan nga
6: ay sabay ni
7: oh sabay na ko sir basi ka kap basi buhi di mi kap
6: mag supply
7: mi kap si oh office supply kap mga ban paper bullpen ana ba ana mga computer baron
6: nga ni magano no dito sa mga barangay adunay paagi bidding
7: bidding oh
6: basta government gani ipaagi mag
7: bidding bidding magina
6: asa tong pinaka pinaka-ubos.
7: Duha man na siya kay canvas o bidding mo na. Canvas, bidding. Nanya kay Pilar, di mo naman tawag ko. Abot lang, sa sistema na. Huwag mo ko yung idea na. Nihana naman itong kapitan nga. Ay, di ko ka pasaling ninyo na. Kay prangka-prangka ang istorya. Dito ko mo tabangan. Dito ko mo pamursal yung tabang sa kwatong eleksyon.
6: Yun, diha na. Nakita ng kolor.
7: Diha na.
6: Nga na ba na? Kaya aso to, imbes pinakagamay nga bidding, katong pinakadako, hinoon ko ng komisyon ihata. Bahalag na ko.
7: Okay.
6: Basta komisyon
7: na po. No. Ana man na.
6: Ilapod na. Sorry, master.
7: Sorry, master. Sorry, Brad.
6: Nanakirigalo pag uli ato.
7: Naraga. Brad, pasailo akay ko, Brad.
6: Sorry, Brad.
7: Uy, sa naman yung nakawa ni Bibli Tamik, kaya ang ato ang si Paring Lar,
6: nagpanikad na.
7: Kay suspect sa stabbing incident sa Tagum City.
6: Uy!
7: Paspas nga naristo sa mga kapulisan. At paminaw na katropang bong si Lars Anyol.
0: Live report. Paspas nga naristo sa mga sakop sa Tagum City Police Station. Ubos sa direktiba ni Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, officer in charge, ang duha ka mga sospek sa duha ka insidente sa Papanungwab, sa Porok Tadina, Barangay Mangkilam, o Porok 3G, RTO Apokon, Tagum City. Nito ang gusto unos gabi sa interview sa XFM Tagum News Team. Kaya Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, nadakpan sa gilusad ng hot pursuit operation sa Ferido Street, Porok Galingan, Barangay Mangkilam. Niya ito ang gusto daw sa Kadlaon, ang sospek na ilang si alias Patrick, 36 anyos, kansang responsable sa pagdunggab patay. Nito sa biktima na ilang si alias Christopher, usa ka mekaniko, 40 anyos, sa Porok Tadina, Barangay Mangkilam. Din migula sa ilang imbisikasyon, nga personal nga bangi ang motibo sa krimen. Din may lumatod pa ang kasuko sa sospek, tungkol sa iyang motor, nga dugan ang itrabaho sa biktima, nga wala pa maayo, taliwala siyang gasto.
8: Based dito sa ito ang initial investigation is nagpa-repair daw ng motor sa iyaha, tapos pabalik-balik niya, wala maragwaas lang nagkasinabot sa services.
7: Okay.
8: So sa iyang gibalikan niya, iyang gidunggap.
0: Samtang sa pariyong operasyon, naristo sa ang usa ka alias Urbano, 47 anyos, welder electrician, kansang sospek sa pagdunggap sa biktima. Ganyan lang si alias Ruel, 42 anyos, nga natabo sa Proc 3G, RTO Apokon.
8: Nadakpan po ang maong suspect. So naroon niya sa ato ang lock-up cell, then tomorrow, we will file appropriate charges against him.
0: Matod pa ni Colonel Bahan, hubog matod ba ang suspect sa diyang nabuhat ang krimen? O nasugod matod ba ang tensyon sa diyang ikuprunda sa suspect ang biktima? Nga may resulta matod ba sa papangluba? Inoon, luwas na ang biktima sa kamatayon, kansa nagpaalim sa ospital. Sumala pa ni Colonel Bahan, ang maong kalampusa sa paspas ng pag-aresto sa mga suspect. Usa ka na pamatuod, nga aktibo matod ba ang kapulisan sa gawas, aglaman, o gabi, pinagi sa mobile patrol o foot patrol. Nga nagtubang matod ba sa paghatag o seguridad sa katawan o kinanaling tubag sa mga krimen?
8: Within 5 minutes or wala 5-5 ka minuto, abot na ang inyong pulis o ato ang og kinsa man ang nagbuhat og salao din ha ato ang dyan siyang madakpan.
0: Gipasalamatan sab sa opisyal ang publiko sa suporta og operasyon. alang sa malampusong operasyon.
8: Salamat migda ko sa ato ang mga sa katauhan sa Tagum City na walay puwas sa pusuporta. Tawag lang mo sa ato ang hotline.
0: Imas riyas na mga sospek o nangatubang sa tukmang kaso batok sa nabuhat nga krimen. Para malami ang ngisi, magsanton vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lara Sanyol, XFM News.
7: Alright, taga salamat. Salamat,
6: katropang Lar. Mana, di mo magbuhin mo magdautan rin sa Tagum City. Tinood na, makalusot mo sa magdautan. Pero di mo makalingkawas sa
7: balaon. Oo, kana. Kaya siyempre, namay ito ang balaon na lang mugukod yun sa minanang nga mga
6: kwatin silinde mong. Daghag CCTV din eh. Daghag CCTV nga daghag guwardyan. Away police, buhin mo tagwan. Away police, pero adunay CCTV. Labaw pa na sa police.
7: O niya kayo nakakunik naman na dito sa barracks.
6: Nakakunik na dito. Pagkita nga, mauning sundan yun ang asa mo
7: na pita. Asa mo na pita niya.
6: Yan. So, dali ramadakpan mga katropa. Pero mas maigod nga, dili mo mahimo krimen aron di mo makapanakit ka to sa uban.
7: Yes. Kada.
6: Sweet lover
7: dagod. Mga sweet lover dagod. Pero kung ni katropang Bong Algabri, mga katropa.
6: Mag-away may, pero mag-sweet.
7: Okay, birahin na Bong.
6: Birahin. Birahin kayo ng anal.
7: Okay, birahin.
6: Alas 5.14 ng katropa, Riga po sa ito pagpanaguban. Samtang salang bahin sa itong mga balita.
9: Exciting Pilipinas.
6: Grace Kapalong, Davao del Norte, gisikop sa Kapalong Municipal Police Station, ang usa-usab kalalaki nga aduna kini dugay na kini gipangita sa balaod tungod kini sa kaso nga grave threats atol kini sa gipigayon nga target operasyon sa lungsod sa Kapalong Davao del Norte. Ang suspect nga giila sa alias Rio, nadakpan kini pinagi sa warrant of arrest nga giisi usab sa korte isip kabahin kini sa simultaneous anti-criminality and law enforcement operation sa Consaclio. Gani ang operasyon, gipangunahan kini sa baga operatiba sa Kapalong Municipal Police Station ug Davao del Norte Police Intelligence and Detection Management Unit. Ubos usab sa pagdumala ni Police Major Brail Patalinghog, ang Chief of Police. Sumala usab sa kapulisan, gilusad batud pa ang hustog pamaagi sa pagserbisyo sa warrant of arrest, paggamit usab kini ang alternative recording device o pagpahibalo usab sa suspect sa iyang tawhanon katungod sa lokal nga pinulungan para iyang masabtan. Gani usap po kini gidala ngadto sa Kapalong Municipal Police Station alang kini sa booking og dokumentasyon og padayon magtud pa kini nga gidala ngadto sa medical aron kini ma-examine. Gigibuti ang usab ni Police Major Patalinghog nga padayon ang ilaha karong kampanya batok kadto sa mga wanted person sa Kapalong og lain pag tumanon batud pa ang tanang warrant nga gi-issue kini sa mga korte. Gihawag usaban ni ini ang mga katawhan ug adunay mga pending warrant of arrest o pending nga kaso nga mutahan na lamang kini ngadto sa legal nga proseso. Gani ang nadakpan sa kasamtangan ana na karon sa kustodiya sa Kapalong Municipal Police Station, gulat na lamang ang formal nga pagbalik sa warrant ngadto usab sa korte nga naga-issue nini ug ang sunod usab nga legal nga pagproseso alang sa iyang commitment ngadto usab sa prisuhan mga katropa. Alas 5:17 na samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Gidako usab sa iniusa nga bypass operation sa Asuncion Davao del Norte. Ang usa ka 27 anyos nga lalaki tungod kini sa giingong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o Republic Act 10591 o Illegal Possession of Firearms and Ammunition. Ang operasyon gihimo kini alas 10:04 sa buntag niadto ga Agosto 2 ning kasamtangan nga 2X may purok 16 Barangay Cambanugoy, Asuncion, Davao del Norte nga gipangunahan usab kini sa mga operatiba sa Asuncion Municipal Police Station o sa 1st Davao del Norte Provincial Mobile Force Company. Ang nadakpan gila lamang sa alias nga Marvin Ulitao, residente kini sa may purok 1 o purok 11 sa nisgutan usab nga barangay. Nakuha usab gikan kaniya ang duha usab ka pakiting adunay ginudahan nga sulod nga siyabo. Lakip na usab ning usa ka pakiti pa nga giingong gibaligya kani ngadto sa nagpatuo nga pusir buyer nga miyembro sa PNP. Nasakpit usab ang 1,000 piso bill nga maigigamit kini sa maong transaksyon sa operatiba og laki posab nga nakumpis ka ngadto siya nga posisyon ang punto 22 nga posil nga walay serial number tulo ka baga buhing bala itom usab nga isling bag ug yuman Honda XRA motorsiklo tumanaw sab sa kapulisan ang nakuha nga gidudahan nga siyabo adunay gibug-aton nga 2 gramos ug adunay standard drug price nga 13,600 ka pesos ang suspetsado ug ang tanang mga nasakmit nga ebidensya ana nakaron sa kustodiya sa Asunción Municipal Police Station alang sa dokumentasyon ug sa padayon nga pagpasaka sa hustong mga kaso sa suspect ngadto sa korte. Alas 5:18 na bay samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Dari sa Panabo City, gipalig-on karon sa lokal nga paggamahanan sa Panabo City, Davao del Norte ang mga lakang batog ato sa kriminalidad. Extremismo og uban pang mga hulga sa seguridad atol kini sa third quarter regular meeting sa City Peace and Order Council o CEPO nga gipungunahan kini sa PC Gym PC pang og pahigayon kini sa PC Gym PC sa Function Hall sa Nisgutan usab nga siyudad. Gipangunahan ang Nisgutan nga kalihukan ni City Mayor ug chairman kini sa Peace and Order Council chairperson Jose Relampagos. Aga baog meeting diin gisgutan usab ang dugang pang mga programa, proyekto ug kalihukan lakip ang budget alang kini sa calendar year 2026 to 2028, Peace and Order and Public Safety. Og gitawag tong PAPS plan. Usa sa mga sentrong gihisgutan mao ang pag-aaproba sa gilusad usab nga PAPS plan aron nga mas mapalapad pa ang mga inisiyatiba sa pagmintinar sa kahausay ug kaluwasan sa siyudad. Gipresentar usab sa mga special action committees ang ilahang mga taho nga naglangkob kini sa anti-insurgency o na pagpugong sa mga ekstremismo, kampanya batok ato sa kriminalidad o mga programa sa public safety. Matod pa usab sa konsiho, importante aga padayon usab nga koordinasyon tali sa LGO o sa tanaga membro sa SIPO aron labag nga masiguro ang epektibo matod pang pagpatuman sa mga programa alang kini sa usa ka malinaw, luwas ug lig-on nga siyudad sa Panabo. Alas 5:20 na bayan, rigapon sa ato nga pagpanaguban samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Gilusan usab ug gipakusgan ang sagip bata operasyon sa Panabo City, Davao del Norte aron labag nga mapanalipdan ang kaayuhan sa kabatan-unan ug masiguro nga ang mga estudyante anaa sa husto nga dapit panahon sa oras sa klase. Kini nga mao nga programa gipakusgan sa lokal nga panggamhanan sa Panabo ang natumong sa nga masiguro nga ang mga kabataan anaa sulod sa tulunghaan ug makahuman kini sa pag-eskwela para sa maayong kaugmaon. Ang operasyon gipahigayon ubos mismo sa mando ni Mayor Jose Relampagos, pinaagi usab sa hiniusa nga pagpaningkamot sa City Social Welfare and Employment Office ug sa Panabo City Police Station. Pinaagi niining maong kalihukan mamonitor batod pa ang mga minor di edad nga makita kini sa mga pampubliko nga lugar panahon sa klase, ingon man sa pagasunod usab sa curfew nga magasugod kini sa alas 10 sa gabi. Pinaagi ini gitinguha usab sa LGU Panabo nga mapugngan ang mga paglaag sa mga kabataan o kabatan-unan o mapalig-on ang disiplina sa komunidad. Gilibutan sa mga personahe sa CSWDO o PNP Panabo ang nakalinlaing lugar sa Panabo area. Lakip na ang mga eskwelahan, internet cafe, mga parke, terminal o uban pa mga commercial establishments diin kasagarang nagbagatapok sa ang mga kabatan-unan. Sumala sa LGO, dili tumong sa pamamprograma nga magpagpanghadlok sa pagsilot usab ngadto sa mga minor de edad kundili ang paggiya usab panila ngadto sa responsableng pagpamatasan og pagpanalipod sa ilahang katungod sa edukasyon og sa mga usa ka luwas nga palibot. Gani ang mga minor de edad nga maabtan gawas mismo sa eskwelahan panahon usab sa ting klase, kuhaon kini sa mga personahe sa CSWDO o gadayon kini ga kontakon ang ilang maginikanan o guardian aron labag nga bahatagan og husto nga pagatiman og paggiya niini. Mahinumduman usab nga ang LGO Panabo sa mga ginikanan nga dako usab ato pang ilang nga papel sa pagmonitor sa kalihukan sa ilang mga kabataan. Alas 5:22 na mga katropa samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita gikan sa Island Garden City of Samal. Nagmalampuson usab ang pagpatuman sa Katz Neuter Vaccinated Return o gitawag siin VR program sa Barangay Kinawitdon Island Garden City of Samal isip kabahin kini sa padayon usab nga kampanya alang sa makatawhanon nga pagdumala sa mga iro o iring nga walay tag-iya o sa pagpugong usab sa rivis. Ganig ipanguluhan sa City Veterinary Office Consivit sa LGU Igacos ang kalihukan uban usab sa Philippine Veterinary Medical Association Southern Mindanao Chapter o yung sa Philippine American Veterinary Medical Association. Ganig sa maong operasyon, 15 ka mga iro o iring sa kadalanan ang nadakop sa hapsay o matod pa makatawhanon nga paagi nga gihatagan dayon kini og serbisyo nga veterinaryo. Lakip na nining napulo usab ka mga mananap ang gi-spay o siyam ka mga iro o usa ka iring samtang adunay 5 ang gi-tuli o gi-castrate. Upat usab ka iro nining usa ka iring gi-kumpirma pa usab sa civet nga tanan nga mga mananap nabakunahan batok gato sa mga rebase gi-airtip alang kini sa pag-ila o ipabalik sa ilahang lugar human usab sa pag-ayo subay na sini sa international nga pamaagi sa CNVR. Sumala sa City Veterinary Office ang maong programa kabahin sa pinis sa mas lapad nga estratehiya sa syudad aron lamang nga mapakunhod ang populasyon sa mga astray animals pinaagi sab kini sa siyensya o makatawhano nga pamaagi samtang ginapalig-on sab ang panglawas sa komunidad o sa mga mananap pinaagi kini sa One Health Approach mga katropa. Katapusang bahin sa atong mga balita diri sa Panabo City, ipasidunggan ang Panabo City Police Station isip rank 1 unang-una human nga nakarecord kini sa pinakaubos na index crime rate tali usab sa 5 ka mga component cities sa Region 11 alang kini sa bulan sa Hunyo ning kasamtangan nga tuig. Ubos sa liderato ni Police Lieutenant Colonel Dexter R. Cuevas, Chief of Police, giila ang maong nga kalampusan isip resulta kini sa padayon nga pagpalig-on sa kampanya batok sa kriminalidad, pagmintinar sa kalinaw ug kahapsay ug pagdugang matud pa sa kooperasyon tali usab sa kapulisan ug sa komunidad. Sumala pa sa pamahayag sa Panabo City Police Station ang maong pag-ila nagapakita kini sa ilang lig-on nga pasalig sa paghatag usab og serbisyong paspas matinud-anon ug maayo sa katawhan subay na kini sa advokasya sa bag-ong PNP para sa bag-ong Pilipinas. Gibutyag usab kini sa baoga istasyon nga dako matud pang papel sa mga barangay, civic groups og mga residente sa Panabo sa pagtabang matud pa sa mga programa sa kapulisan. Lakip na sa ibinini ang crime prevention, anti-illegal drugs campaign og a community engagement activities. Tungod nini gikonsiderar aga Panabo City isip usa sa labing malinaon nga component city sa rehiyon sa naisgutang panahon.
9: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
10: Oy! Oras alas 5:26!
11: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at manugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
12: Santon Plus Gold User. Atong paminawon.
13: Katukoy ko ang pasalamat sa Santon Plus Gold Day. Tumanggod, sir. Hindi igandong akong dinulan niya dugo. Dugo na ko. Nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blok at nakita ko nga adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba akong menstruation?
12: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imo, atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
11: Santon Plus Coffee Mix.
14: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santong Plus Coffee Mix Gyud. Timani, basta kabigani, Santong Plus Coffee Mix Gyud. Sulayin ninyo.
11: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
15: Vision X Plus User Atong Paminawon.
16: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko, ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, naapag ipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hassle labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos i-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
15: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa oil.
17: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
11: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa oil. Mapalit sa mga butika.
18: Daghan na ngutanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
19: Turbo Supplement for Men.
20: Oh, yes.
19: Turbo, may maca at clavuwaska. Mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
20: Mas lalakas ka pa.
15: Santon Plus Herbal Soap.
21: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
15: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
11: Sister Pain.
22: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
11: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
23: Bush, amo, magpakilo ko sa hubay, be.
24: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, sa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
23: Bato gold tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
24: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
25: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kainian na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapoy kitay free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Par, nakisulti ni mo par. Pakuratin ako ni mga asawa.

0: Oriental tu asgawas nasod karon unya na apud ri sa oy wala na katan-aw sa atong mga katropa exciting natay Facebook page nga mga katropa exciting natay live din ha mga katropa unya sa atong YouTube gyud sa atong kuan ri na katan-aw remaster na adres si kuan karon Josephine Sibunga Salbiron Falconete taga Kapalong na apud ri si John Jampon yo na ari imong imong
1: amigo na
0: apud ri si Alfredo Hikali
1: kana
0: aparente na agaw na apud ri si kuan na apud ri si Josepina Tinambunan si Bro Milan Ulog na apud ri si Orlan Garcia Fabular Elmer Joso Cobilo Cabilio o gakin sa panis Wilma Joaquin. O na apod sa inyo ano ka ng inyong programa sa kuan kay mukanta po ni si Ma'am Wilma Joaquin.
1: Na dia.
0: Basta ni Ma'am Wilma no. Mato pa ni Josepina Tinabunan, magandang umaga katropang Brad Bong at ka Master Itanini. Have a blessed Tuesday. Shout out lang ko dito sa taga Bugkaon Lantapan Bukidnon. Salamat. God bless from Tinambunan family. Yon.
1: All right, sige.
0: Okay, Master. Richard na, Master.
1: Bunar kayo nakalala. Alihala, lita sa to ang examiner report at amahan. Kanimilami itong ko, no? Amahan nga gikonsumo ang anak sulod sa duha ka tuig arestado. Aba, buhip din eh. Chris Ligaspina sa XFM Jensen.
2: XFM Mindanao Reports. Himas rehas ang usa ka amahan human gisilbi kaniya ang Ward of Arrest kabahin sa upat ka counts nga Act of Lasciviousness ning nakalabayng adlaw alas 3 ang takna sa hapon sa Macar, Barangay Labangal ning Ciudad General Santos. Sa ini usang puwersa sa Macar Police Station og Jensen RIU 12, malampusog na nakpan si alias Rod, 46 anyos nga sika driver og residente sa Barangay Fatima. Ang Ward of Arrest gi-issue ni Presiding Judge Jose Contreras Blanza sa Regional Trial Court 12, Judicial Region Branch 22, nga gipasaka kinitong November 27, tuig 2024. Kalabutan kini sa makapilang higayon nga pagpanghikap o pangpanghilabot sa iyang kaugalingong anak nga minor de edad suka 2022 hangtod 2024, samtang ang inahan nagtrabaho sa abroad. Sa pagkaroon, nagpabilin sulod sa kustudiya sa kapulisan ang dinakpang sospek. Aron mahimong healthy karunay, siguruha nga ang imong immune system karunay ligon. Magtumar karunay og Suntone Plus Gold. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legaspi, ex-FM News.
1: Alright, salamat Chris Legaspi. Say, Bong, amo ginidibas, amo kumpiyansa, may nani.
0: Katong giaprobahan pa itong kuan sa una.
1: Dead penalty.
0: Dead penalty.
1: Wala na.
0: Anahaw ni Digong. Pero wak mang giaprobahan sa mga congressman, nga
1: mga manyakis. Mga manyakis. So, handlong masala sila na.
0: Daghan, makain anomalia po sa mga congressman din na Puira de los Buenos.
1: Dilimantanan.
0: Daghan kayo mga kuan diyan nga ilapod nga basta maaaram na mga
1: ilapod na mga steeping pong.
0: Ilapod na mga mugahe gani. Kusto rin ritso adunay da itlan.
1: Ilapod na. Duha ka individual nga ano na dalang armas ug droga sikop sa checkpoint. Paminaw na to gyapon ni kuan mi Cherries
0: Lighin
1: da sa XFM Jensen.
2: XFM Mindanao Reports.
3: Balhog karon sa selda sa police station 2 ang duha ka mga individual human maharang sa gipahigayon na checkpoint sa kapulisan tungod sa dala nga armas ug illegal nga droga alas 5 sa buntag sa National Highway duol sa Bulok Bridge, Barangay Labangal at Tubangan sa Police Station 2. Gila mga dinakpan nga silang alias Mel ug alias June, pulos hamtong ang pangidaron ug nanimuyo sa syudad sa Jensen, kinsa nakuhaan og duha ka putos sa gidudahang shabu ug usa ka sumpak ug duha ka buhing bala. Sumala pa gikan sa direksyon sa Macar ang mga suspect sakay sa motor padulong sa sentrong bahin sa syudad sa dihang miagi sa checkpoint ang mga nasampit. Nakita matud pa sa mga pulis ang nagaburot nga kilid sa mga nahisgutan, hinungdan nga gisuta ug dito nakuha ang armas lakip nang duha ka mga sachet sa shabu. Sa kasamtangan, giandam na sa kapulisan ang mga kaso pagsupak sa RA 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 o RA 10591 kung paghupot o armas o bala nga walay igong dokumento sa duha ka mga dinakpan. Mga katropa, para sa dugang enerhiya o ligon nga kabukugan, tumar o Premium D3 Soft Gel Capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghead, XFM News.
1: Alright, alas 5.39 na mong ogarib. Sibog-sibog ta sunahan mi sa pikas bahin ng pangantungan PNP ni Kasa Oga Search Warrant. Abas, sanin siya? Sa PS Tula Oga. Aba, sanin? Oga mga bala.
0: Unsay sa pistol.
1: Talawa na ko sila. Pistola og mga bala.
0: Mura magagwa katila gabi.
1: Talawa.
0: Sa pistola.
1: Pistola ni Nay. Pistola og mga bala na kumpiska. Anilot abios. Pasok.
0: Okay.

0: ang Exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes, to health!
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Gyud. Timan eh. Basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones. Kay sa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin ug triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
0: The Secret of Health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
0: Santon Plus Gold.
4: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni. Ilalaki good ko. Pero, usahay.
5: Ang sakit og balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic ug spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit ug balatian. Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold.
4: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag Santon Plus Gold.
0: The Secret of Health.
2: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige ug tanaw ug paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium og uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
0: Vision Next, daghan ang natabangan.
6: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga, ning tumar ko o Vision X Plus Capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
7: Vision X, slay ang kaipektibo! Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
0: The secret of health.
2: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
0: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
8: Win!

0: Detalye, katropa sa balitang showbiz, sa tugan nato kini sa Clear Skin Herbal Soap. Mga katropa sa mga misis karon nga dili komportable sila pamanit. Ulihin na ka na katropa o pagnusto sa sabon nga Clear Skin Herbal Soap. Mapalit na sa mga parmasa butika nga dol mismo sa inyong mga lugar. Sa headline, katropa, ang bandang massive attack. Ibawalan makatugtog sa Singapore tungod sa Palestine flag incident. Atong sayron ang detalye, katropa ang Inday Erica.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Yes, good morning mga maring! Ay nako, mga maring ay gibawalan nga makatugtog sa Singapore ang British trip-hop band. Nga massive attack kuman sila sa insidente sa ilahang konsyerto diin duha ka mga membro nga nagdala og Palestine flag. Natabom atod pa mga maring ang maong insidente atol sa ilahang pagpangsundayag di nakita ang duha ka mga membro sa banda nga nagkupot sa bandila sa mga Palestine. Tungod ini mga maring dili na tugtan ang grupo nga makasulod pag-usab sa Singapore. Gihugtan karon sa Singapore ang mga regulasyon batok nini o batok sa dili awtorisadong pagpakita o mga bandila, simbolo o pagpahayag sa publiko. Ay naku, nahandlok sila sa flag mga maring. Basta lang kamakita nila ato ang flag mga maring. Bueno, matato ang showbiz balita today. Ako na si Maring Inday Erica Diliga, padali Miss Tessa. Apan ayaw kopyan sa basig mampuhon maako na kanilang kanyang salamat. Bye!
0: Daga salamat Maring Inday Erica sa detalye sa report. Oras mga katropa, alas 6:26 na sa buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Og mo katod naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Martes, Agosto 4, 2026. Mga balita nga hatod ginato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Nakuntabang kini katropa mga pari aron nga mamintinar ang kahimsog sa tuwa mga panglawasa. Sa ngalan sa sparring partner sa technical side, katropang Gab Alas. Ato ang station manager, katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager, katropang Edwin Garing. Ay kamagawa, musunod na ang Bullseye. Ato ang makauban si Arnel Cortez. Alan sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Lara Sanyol. O kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyak. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
4: Kung maminaw ka sa X.
5: Sa una, pobre kami. Ang usod at nag-isa na yun kabuok bulan.
4: Kung maminaw ka sa X.
5: Sukad na minaw sa X. Dato na mi. Ang usod at duha na kabuok bulan.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health. Santod Plus Gold.
4: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung siya'y maayo ug nigawas niya ang Santod Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka semana, nakuna siya kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
3: Santod Plus Gold.
5: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santod Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santod Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santod Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santod Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santod Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santod Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matuktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
8: Santod Plus Coffee Mix user.
9: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Santod Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie di ini, taga-Panabo, office worker.
8: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santod Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa.
6: palit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
11: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa man ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
10: Bato gud tawon. Mao nay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
11: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
12: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suiko Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycle.

0: Dakar Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent a Car Tagum. DMs Rent a Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
1: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
2: Ako kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold kay tumanggod sir. Hindi dom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong kalsulay sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
1: Zaton Plus Gold, adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
0: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
0: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Okay na day ko nagproblema ani sa ako ang mata. Magsige na lang o gabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol. Labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus capsule. O gipalit tapos gimintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sa makanago ang Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan nang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
1: Zaton Plus Herbal Soap.

Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: KSI.
1: Good morning, friends. Sige lang, kumusta? Maing buntag, gininyong tanan. Mga katropa, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome, mga higala, sa tubag para gumanuman sa tulumanong. Bullseye!
0: Bullseye!
1: Adlaw karon mga igsoon. Nga Martes, pizza 4 ta. Nos bulan, mga higala, sa Agosto 2026.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Sangas, kinatimog ang puwersa sa XFM Network Philippines 107.1 XFM Tagum. Kami na sa may gala inyo makauban. Ako sa katropang Arnel Cortez. Ang tunta mga higala, alas 10 ang tagnas buntag. Alas pagtunol ka rin mga katropa sa labas ng mga katikaran. Mga balita, isyu gisgutanan. Dili ikaw ka kuigso na dunay dako nga kalambigitan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Apan sa dilipa mga higala sa pagaginod sunahan. Tugtitas pagtunol sa atong mainiton nga pagpanimbaya. Sa atong mga pinalangga o suking tigpaminawan nila binagyod. Sa 23 ka mga barangay nga naglangkob sa ato may galang dakbayan sa Tagum, kaninyong tanan, may Ixon, good morning. Mayong magpanikay-sikay sa ato mga katropa. Hindi may gala sa mga barangay nga naa sa rural areas. Good morning, kaninyong tanan. Sabay inyong sudan garubuntag. Nakapamahaw na ba? Hinaot mga higala nga nakapamahaw na muli ha? Nakakapi na ba mga katropa? Sir Arnel, guwapo na jud ka ba? Uy. Binuang ng istorya ha, Angelo Kodog.
2: Binuang!
1: Gasinaw na magayang agtang na to. Alas, kasi katawa Marlo. Alas 6.57 na may galandag na sa to ang pagpanagumanuman. Mayong bunta po sa itong mga katropa, dari may gala sentrong bahin sa Tudakbayan. Sa ito mga kaigsunan na nasa terminal, anas palengke, nada may gala silang tagsa-tagsa ka mga pwesto, kumusta man mo? Ning tagna may gala sa iyong buntag hinaot ko nga wailuya-luya kay taas pa kayong adlaw mga igsun. O magluya ka, pildi ka. Ang muna ginaingon may gala nga i-renew lang nimo kanunay mga higala ang rason nga nung gaagwanta ka. No? Imo lang yung i-renew kanunay ang hinungdan mga higala. Nganong lami na magyod kay surrender pero wa kay no choice may gala kun dili mo padayon. Gumikan kay kung muundang ka mga higala sos Ginoo ko nay mga bata nga sig pangayo. Nay mga bata may gala nga nag-agad para maka nag-agad nimo para makatungha maka-eskwela mga katropa. No? Ay pamilyang imong gibuhi. So kung mo surrender ka mga higala tanan mo may gala gusla. Uy, naunsa naman eh. Naunsa mo na siya, Gab? Gikapoy na nasa siyang kinabuhi? Ha? Wakagwantang suga! Bawa! May ginapamatyag? Alas 6.59 na mga higala ang tagna sa tubag panaguman-uban. Ayong buntag sa itong mga katropa, ha? Once again, Dias Palengke. Dias Terminal, mga driver na to. No, bahin-bahin lang mong pasahiro. Alam mo pag-away-away, alam mo pag-inilugay, no, bahin-bahin lang kay tanan man ta mga og kanon. No, alam mo kanang area sa mga taga green, ay na nag hapitan ninyo mga nakabaobao, mga yelo, no? Kamusang mga naka-motor, naka-single motor, ay pud mog sugat pod, ay pud mog counter flow pod, no? Kay simba ko niyang madisgrasya, simba ko lang. O kaha, masugatan na yung LTO diha, o human.
2: Ayaw!
1: Unay, atong kanunay batunan sa atong pagpanginabuhi nga kita mga higala, tinood, aning kamot ta, no, alam may higala sa atong ikabuhi sa atong pamilya, pero ato sa kanunay hunahunaon nga, sa ato mga higalang pagpanginabuhi, doon na sa ilang taong nanginabuhi sa manimo. Nga, kung ikaw doon ay panginahanglanon, siya sab doon ay panginahanglanon. So, imong hunaw-naon nga, kung imong hot doon, hakop ning bahandi is kalibutan, kung pa may mabilin sa uban.
2: Pinawa!
1: Kung ingana lang unta ang mindset mga higala, patis politiko, di na po sila magpaturagas o kawat, oy. Bilin-bilina na sa nila, may higalang naapay ma... Oh, pero kay wa man lagi na kini magong bahandi is kalibutan mga higala makabutas tao ba. Tagsara ka ayoy makasugakod ani. Nga kay bawo mga higala mo paambit sa iyaha mga higala no. Sagaran yun, mingon yun na, gihaguan ko ni. Anong i... Hatag man ako sa uban, ang gani na nag... Nawa man na maghago na. Nagpahayahay raman, naghuwad raman, naghatagan.
0: Bullseye!
1: Oh. Pero wag ka kay balo nga, basin ikaw di ay masgi... panalanginan kag opportunity. Siya wa in town. No, ipanalanginan kag higayon nga maka-eskwela. Naiga-suporta ni mo mga higala mo na naka-naingon anak ka. Pagabot sa iyaha, wa po din taon mga higala kay pagbu-eskwela sa una, targeton. Yeah. Napay, kuhan, no? Napay batasan po, mamayabas rapod. Ano man, lain-lain man mga higala o kuhan. Lain-lain o kining plastar ang tao. Alas 7:01 na, may galantag na sa itong pagpanaguban-uban.
0: Bullseye!
1: May buntag diha, Eman Moreno, katropa, murag, kung ano po na, ilan na po nang gidiskitahan karon, no, ang barangay NSK election, nga nakaschedule na unta may galas November 2. Nindot unta to, kay pati mga naamang higala sa Samang, mamutar. Gab, taga-era ko ni si Jun Jampon o gatong record gatong tuwak, Bik. Di ko ka lugar.
3: I talk to my where the...
1: Alas 7:02 na magaigalan, tag na sa itong dulumanon. Parayon ta magaigalan sa itong magbarag-barag-barag. May buntag po sa itong magkakatropa din ni Magalas sa lalawigan sa Davao del Norte.
0: Bullseye!
1: Kumusta nga itong mga kaigsunan? Diyan sa may Island Garden City of Samal. Kumusta man mo mga katropa?
0: Good morning!
1: Mga katropa na ito diyan sa may
0: Good morning!
1: Panabo City, Santo Tomas. Din mga higalas sa Carmen, Raulio Duhali. Diyan sa may Sawata, Kapalong, Talaingod, San Isidro. Ah, San Isidro gani. Sawata gani. Din sa New Corilla, Asuncion. Mayong buntag.
0: Good morning!
1: Mayong buntag sa itong mga katropa. Usap din sa Lawigan, sa Davao de Oro. Diyan sa Laak. Mayong good morning news mga taga-Laak. Diyan may higala sa Daba, sa may Mawab, Nabunturan, Montibista, Mungkayo. O diyan usap mga higala sa may Compostela, New Bataan, o Maragusan, maayong buntag.
0: Good morning!
1: Mayong buntag sa itong mga katropa. Diyan sa Mako, Mabini, o Pantukan.
0: Good morning!
1: Kumusta ka mo mga kaigsunan ng Dagnas Morning? At mga katropa nga nakasubaybay ka na ito, pinagi sa itong YouTube channel, dari mga igala sa itong Facebook, kala good morning, good morning, good morning.
0: Good morning!
1: Sa ning timbayaon mga igala itong mga taga, mga nagtanaw karong pinagi sa social media, no? Kada ilang ito ning pangitaon.

0: Ayong bundag kang Marcel Santos. Good morning.
1: Good morning.
0: Si Abel Manlangit, mayong bundag.
1: Good morning.
0: Si Marcel Santos, daghan mo apply dili sa Lingig, Surigao del Sur, Aguanta pa asa di. Ah, di asa kuan. Daga gusto mo apply o Aguanta Partilis. Automatic na mo. Membro na dayon. Basta nag-agwanta ka, membro na ka sa Aguanta Partilis, hagbay ra. Lorespina Kabalfin, mayong buntag, Jans 1028, let's go, good morning. Norville Gumolon, Anahat. Maaga na buntag. Meron palang late na buntag. Nadit Sabareta, mayong buntag, si Ayan Simbahon, good morning, Dol. Manginom tag Santon, gipuli nako sa isang reseta ni Doc. Oy, Joby Ostos Armudia, mayong buntag, diya sa may San Francisco, Agusan del Sur. Romy Sal, good morning. Katrobang Arnel, Aguanta Partilis, good morning. Dol, watching from Kulambugan del Norte, Lanao. Prince Jonas Iniego, good morning. Gikan dia sa Cavite. No, si Ayan Simbahon, Idol, tuk-tuwak na saan?
2: I talk to my...
0: Yes, nasabta na mo, Mr. President. No, Romulo Tampos, mayong buntag. No, good morning. Kusog ang Aguanta Partilis sa Lapu-Lapu City. Pasabay, kining bagong panultihon sa Aguanta Partilis. Bago may galang panultihon sa Aguanta Partilis, mauni. If you cannot aguance the penitence of the kalibots, you better discance.
3: Ay! Pino!
0: O di ka kuno may gala ka aguanta ng kalibutan, napahuway na lang. Adit sa Barreta, mayong buntag. Uy, Raimundo Ribukas, good morning. May buntag ni Mumundo. Good AM, sir. Magkape o og sinunog nga bigas kay mura na. Yaga-yaga man ay Mumundo. Sanglit kay maot ng bugas ng BBM, imo na lang sangagon. Pedro Cusari, una sa Tanandol. Arnel, mayong buntag. Marina Donio, good morning. Arturo Canoy, good morning. Sa mga tanang nag-agwanta. Sa mga tanang membro sa Aguanta Party List.
1: Good morning!
0: Mayong buntag ka rin yung tanang si TJ De Leon. Mga estudyante sa Caraga State University. Ampayon, batyag na, klase na yun. Exciting! Uy, mayong buntag niya sa mga estudyante, ha? Uy, mga nagandabag mga kuhan diyan, mga... Saka mga guwapa diyan. Si Jeffrey Biolango, mayong buntag, Idol, watching from Madalag, Jose Dalman, Sambuanga del Norte, Lingaw, Minimo, Mamina, o kami ni Tito Ladion, Gunggung, Suan, o Uji Ricaport. Salamat.
1: Good morning.
0: Salamat po. Si Lucio Lumagbas. Good morning, Idol. Pinuno sa Aguanta. Idol, nimo si Raimundo, sir. Ato nang kanunay na ito nang bisita na ito na may gala dres sa ito ang pagpanagubanuban si Mundo. Ayun yung hilabti na. Ayun, lamas na may gala sa itong tulumanon. Alas 7-8 na may gala ang Tagnas Buntag. Roddy Di Masirang, maying buntag from Butuan City. Boy Juan Sanchez Laguras, good morning. From Bansalan. Kebagsoy Tisoro, maying buntag. Ellen Malasarte Chu, good morning. Marlo Dano, si Mike. No, di asumay New Bataan, Davao de Oro. Angelo Kudog, no, maayong buntag. Og si Pingping Tanchado Montesilio, good morning.
1: Good morning.
0: Edison Kabampangan, maayong buntag. No, ang si og si Glenn Onguria. Mayong buntag, may pag-agwanta diha, no? Malipayong pag-agwantas tanan. Manolito Bakulod, good morning, Idol. Shoutout ko sa Purok Dorian, Maclahomes, New Visayas, Panabo City. Ubay-ubay sa Midrig, agwanta. Hey, classmate na ninyo. May manang dili lang mga igala. Sani? Dili lang kay Akura. Ang tanan. Ingos Marina doon yung sana all bisita si Raimundo. O bisita raman na dres sa atong balay sa YouTube si Raimundo. Pero constant visitor na siya mga kaigsuunan niya. Ay abi-abihan ninyo pag-ayo ang bisita. Ah, mundo, sulod lang ayaw si Giog tabi og bakak ha, maayong buntag mundo. Si Pads Itel, good morning. Maayong buntag po ni Muriha, no? Si Manolito Bakulod, maayong buntag diya sa may Makla Homes. New Visayas, Panabo, good morning.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 7:09 na, Miguel Antag na sa tubag, managubanuban. Nan, maayong nga pagbalik kay Sike sa ato mga kaigsunang Bisaya, diya. No, diya may galas ka Bisayan, diya may galas Cebu. No, atong mga katropag asa man mong bahin sa kalibutan karon. Good morning.
1: Good morning.
0: Sa aton pagkakasiman, kasimanwa mga kauturan, mga suking tagpalamati ita, mayad nga agas inyo kabadamo nga salamat. Sa inyo way untan nga suporta kag magsubaybay sini aton nga pagpangalagad.
1: Good morning.
0: Ang atong mga katropa usab diha mga Ilocano. Ajay ti Tibanger. Naimbang nabigat kada kayo amin apo. Agya manak.
1: Thank you.
0: May buntag ka ninyong tanan. Sa mga kaigsuna mga Muslim, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, syukran.
1: Thank you.
0: Oy, atong mga kaigsuna mga Chabacano, buenos dias para todos. Mi amigos y amigas. Sharog di mamaak, no? May buntag diyan, Numhar. Ah, salamat kayo. Muchas gracias. Jay Promising, butdan rana si Mundo. Gadili maayo sama siyang among highest person of the land. Lucio Lumagbas, idol. Nagkagawa na di ay Sribilia. Yes, of course.
2: Hawa!
0: Oh! Oh, hagbay rang na ismail-ismail na mga higala si kauba na niya ang iyang pamilya. Kapiling na niya ang kaniyang mahal sa buhay. Naikwa na naapin na si Sgut karon. Kagipangutan na mga higala si inibang Auntie Claire kung doon na ba special treatment. Mga igala kang Rebilya, unya na ito na isigutan. No? Sa ito mga kaigsunan, diya mga mansaka, mandaya kamayo. Madayo na buntag, madayo na kamdag kamayo, buslumon. Salamat tayo ngayon sa magbaningag bayo kadat. Adika natin programa. Sa atin naman mga giliw na tagapakinig dyan mula sa Luzon, sa mga Tagalog, mga hindi nakakaintindi ng Bisaya, ngunit nakikinig pa rin. Magandang umaga sa inyong lahat. Good morning!
1: Good morning!
0: Kita na kapanginaot niya ang grasya at panalangin sa tulabaw ng magagagahom. May muna nagbudagaya ka na itong tanan. Liglaing ado na sa blank banin na sa itong bagbagaboy babaw ni madanlog ng kalibutan. Katropa! Ah, makaingon na akong kapuso, no? Ay mong kalimot! Ah, kanuna ay tamay galang paligon sa itong lawas. No? Kay maura ni may galang ginigingon nga lawas sa magiging kapital. No? Dili kay baligya ang lawas. Ang atong mayong panlawas, maoy atong puhunan. Tinuod yun. Eh kung kita masakit mga igala, sos, no work, no pay tabay. Kung watay trabahoon, wasay income musulod. Di, magtapariya mga igala ng mga, may mangkag, nakatangag kag malita nga pertindaghan ha. Ngabisan mga igala, matug pagkag isa ka tuig diha. No? Di na, di na matabang o gasto, may igalang kwarta. Ato ha? Ha? Mut. Hunong lang trabaho, may galag isa kasimana. Why? Sos. Parti ng paitas, panagat. Muna yung nakapait na ito muna yung kalainan ba? Kaya sila ang magaigala. No? Ang, di na ginama pobre. Ganun man. Mga watch gobyerno, niyang ginawat mga igalas gobyerno, inigosyo, ipalit may igalag yuta, taurag hotel, butangag hotel, tukurag hotel. Oh. Butangag restaurant. Oh. Mga awat sa gobyerno, ang kinawat, eh, franchise mga higalang mga mahalon niya kananan. Di kanon ay gatubod ang kwarta. Di, papurdoy lagi.
2: Ayaw!
0: O diya, yeah, may certainty mga higala, mapriso ka aning pagpangawat sa gobyerno, sinuod lang. Tanawar ako na si Rebilia, o. Muna man, dakong example mga higala nga, kung mangawat ka isa kilong bulad, ah, delikado ka. Pero mangawat ka mga higalag, ha? Binilyon di askaban sa gobyerno. Mapriso man ka. Yes, mapriso ka, mga higala. Pero hinumdumi may kwarta ka. No? May kwarta ka, kaya ni mo mga higala nga, di ba na mabayaran ng hustisya? No? Kaya bayaran mga higala. Pero, mga lagi, no? Kaya ni mong ma-pervert ni mo ang proseso, binakay may salapi ka, plus may influence pa ka, okay kayo. Sabi na mga higala nga combination.
1: Bullseye.
0: May impluensya, may basa. May isa man yun na, basa may kwarta, may impluensya man yun. Kita may galang away mga nahot. Oh, mga why nahot party list. Sabi po na. Grabe na siya ng why nahot. Agwanta lang, di lang ta ng why nahot. Agwanta party list lang ta, grabe po ng why nahot. Mga katropa, no? Mura, wala naman yun tayo kanghu, ano eh? Aguanta parte les data. Ay na nang way na hotpot kay mura mang yugwa na mang yun intaw te matiti may galabi sa gamay. No? Alas 7:14. Ah, kita may galani nga way mga intawon mga mayukmokra. Ah, pag mapriso ka bay. Oh, serbisyo gyud kadiha. Muna, priso bitaw kita mga kabos. Kaya gyud ko masulti. Ayaw gyud mo pabadlong sa katilingban. Yan naman. Matay ikapiansa. Bisan diya sa Facebook, pag-amping mo diya kay di ba alawas sa basta ang piansa po sa cyber libel, mahal po. Hindi ko sigurado ang pila, pero mga siguro nasa 60 mil siguro per count diha. O niya mapataka mo diha maritis diha. O niya ma. Kitaan mo ebidensya. Ah, impas ka. Yung magkapriso, magyun na mga kaigsunan. So kita, ng mga wa in town tay kangho. Di gyud ta pabadlong mga higala aning katilingban, no? Kanang atua para sa atua ginang be a law abiding citizen. Ayaw gyud supak-supak. Sunod sa balaod kay og musupak ka mga higala, no? Impastang tanan. Alas 7:15 na mga higala tag na sa atua nga pagpanagubanuban. Oh, dirita sa duga mga mensahe. Raimundo Ribucas, good evening mga DDS. Kumusta inyong presidente BBM? Oh, oy mga DDS ko no. Kumusta ko no nang utana diri si Raimundo. Si Raimundo loyalista. Kun sa manis mundo nga. Kini mang DDS imong pangutan-on nga dugay ra ni silang gaagwanta ning BBM. May pagkabugoy yung kamundo ba? Agwantahe, agwantahe na lang ninyo bitaw ng atong presidente, agwantahe na lang ninyo na. Sinood lang mga higala, no? Kung asa man na paingon, sugatan na lang ninyo, pamakpak mo. No? Ano tayo mahimo diha mga higala? Alam, magbutambling ta, alam mga higala, magkigubot ta ng katilingban. Oh. Presidente man yun na, bisag musugot kang sarili, bisag guwapa ka mo butara na. Oh, tayo mahimo diha. Antos yun ta.
1: Bullseye!
0: Hapit na bitaw, no? Gamay naman lang. 2028. Hinaot, kundi masudlag, bakukang ng ilang mga utok, mga higalag, mapadayon yun ang eleksyon, kundi gani, na diha nagyong laay na... Alas 7:16 na mga higala, ang tag na sa itong pagpanagubanuban, Tanimor Galiban, na bangkong na si Raimundo. Oh, Marina Donio, ayaw lang ng way na hot, sir, idol, oy. Kay bisa nag-antos ta sa pamumuno ni Bangag, magabaan na sila si sir idol. Si Bangag, aug ang aso ni Bangag. Ah, lalagi, data mo gamit na ng way na hot, kay mura grabe na mag yun ang ubo, grabe ng, grabe kauyayot na mag yun kayo natuan ng klase may galas tao. No, di mo gusto way na hot, dito sa uyayot kayo, no? Oh, nagsampila. Sa kapitos mga higala. Marina Donio, aw, kaway-kaway lang taon si pansinala ninyo. Ay alam mo ga nang ay di po sa ba na maayo mga higala nga pag naa sa inyong sigitan nga kuad ganang matigbak kaunta ayaw. Ayaw kay. Kuan po na ba kanang basig mo sumbalik ba na no? Sa inyo ha mga higala. Delikado sad. Ayos sad. Kaya hindi po malipa yung Ginoo anak no? Muna ginaingon mga higala nga higugma atong mga nakaingon sa imong kalisod. Jay promising ang mga nakadawat o daghan kwarta pinaagis malita dili na nila need magtrabaho pa. Akong advice nila matulog na lang sila forever murag makalipay pa natong mga pobre ba? Pwede po ganang di na sila mamatabi tau. Pwede rin yung kayo na bagay gala, no? Rodel Opinaldo, mayong buntag, katrobang Jing Pigarido, Ricky Misuna, mayong morning, kadali, good na kagawas ni Bong. Apila ra, may compliance. Iyon si Auntie Claire, may gala. Tama man na ingon niya. Nga, ang presidente ba di ay ang mo-decide mga higala sa kapalaran ni Bong Rebilla, nga naamay, lahi man nga branch of government, kining ginatawag na to nga judiciary. No, kining atong judiciary department, tinuod ba na may gala? By theory. Pero lahi ang perceive sa mga tao eh. And you cannot, ano, di mo na pwede nga pugnan ang perception sa tao mga higala. Kay, sa tanaw sa tao, manggod, kani Pilipinas, Yes, naatay Chief Justice. Yes, may speaker. Pero tanag yung staho mga igalas Pilipinas, ang pinakagamhanan aning nasod, no? Gawas sa mga negosyante, ang pangulo mga higala sa Republika sa Pilipinas.
3: Bullseye! Bullseye!
0: No? Kung dili man ikaw mo decide, at least man lang may, di man sa ingon nga, manghilabot ka na kay that's encroachment mga higala, no? O kanabang manghilabot ka ng ilang trabaho. Pero, di isa din mo mapugnan mga higala ang huna-huna sa tao makaingon ba no nga matay no? Muragi po yan ramang presuhan mga pila na kabuan.
3: Bullseye!
0: O pa, bungot-bungutan lang ginagmay, no? Sunod panahon na maigso ang mga pila kabulan gikan karon musayaw nagbudots na ba? Na. Taki, mga pipila may galag nya mudaog na sad. So kinsa na may sad an ani may galag mudaog na pud. Murag kita na siguro yung problema gyud ani. Kag mo butar pag yun mo ana may galag mudagan pa na sunod. Dako na gyud ang dako na gyud ang sinampang kong mga igsoon. Kunaw na ako nun yung mas makapila kay gayon. Maka 20. Kumudaog pa ng ingana, may gala nga legendary na
4: ayaw!
0: Kaduha na nabilanggo, gumikas kawat! Yung aligasyon, maguna katropang Arnel. Niya asya man doon na paingon tong aligasyon daw, be, naigiuli. Wa man po. Naigibalik. Nainarecover. Wa man sad, missing in action ng putong salapi, mga igala. So asya man doon na paingon? Pinaraman ko yung pag-ingon. Wa man doon makadaog aning pangatarungan nga ambot. No? Wa joy makadaog ani pangatarungan nga ambot o ko mahibaw. Pugson sa dinhi mong tawo nga mahibaw. Labi nag sabayan na dayon mga igalag. Klaro man pattern anagot. Pagkahuman na nagdi na madag pabuang-buang. Ato naman sa tos pasakit-sakit. Ana dai pang bindahian ang liog. No? Unya matingara ba ka na mga igala kay high-tech sa kay sakit ni mga politiko kaya di man pwedeng tambalan mga higala diri sa health center na to. Yanong blog kang Martin, mga higala, nga asa mo pa-check up? At tugin mo pa-check up, mga higala, sa Singapore.
4: Ayaw!
0: Wade kay salig aning atong healthcare system diri sa Pilipinas? Sabi ba na kung maayon eh? Agana din mo pa-check up anang inyong barangay health center diri ha? Ha, kuya mo mga kuana ni mga sakita kay imported sad. Murag African swine fever.
4: Ay,
0: di ba? Ano na mga kamada nila pagkahuman na maulian man? Ah, Gloria o. Di ba? Gloria o. Katong mga panahon na mga igala, grabe na ka, murag, siminto ng liog, ana, di na kalihok. Wheelchair na diha. Pero nga naka, raulian. Na, ka, karon. Lupigas, digong, no? Grabe mga igala ng kwarta eh.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Depende na ninyo, mudagan mag-inasunod. Kayo, oh, man, mga igala natanggalan sa iyang tungod nga. Kana kayo nakagawas na. Ay, sos, kinuha ko. Ambot, mabalik pa ba na? Alas 7.22, mga igala, tag na sa dumbag, banag-ubanuban.
3: Bullseye!
0: Buboy Fernando, mayong buntag. Grabe dyan gagamhana ni Marcos, no? Oh, Marifi, mahinay, balangan, mayong buntag, sir. Paita sa Waynahot. Oy, perting katimawa namang yun. Uyayot yun kayo.
3: Bullseye!
0: Nauyayot yun. Ruin, Ruin Carbon, good morning. Idol Ruel. Kisa bang Ruel la ba? Binuang manigang Ruin. Ruin! Arnel punting alipod, no? Pakitimbaya ko sa akong Papa Isabelo Biling Carbon. Naminaw siya sa imong programa. Membro po siya sa Aguanta Party List. Yan ha, very good. Membro yun ka sa Aguanta? No, ayaw surrender, Aguanta yun ha. Taga New Corilla, dahil ni New Corilla. Brook 3, New Sambog, New Corilla, Davao del Norte, Carbon Family, Calio Family, Plaza Family, Caetano Family. Purisima, Salang, Silbares, o Salang Family. Grabe niya. Sahon na lang naglitok mga higala. Buboy Fernando, mayong buntag diha, no? Eric Concepcion, LG Asigiri, mayong buntag, bro. Milan Olof, naimbang gabigat, katropa. Mayong buntag sa diha, bro. Merlin Herbosa, Pads Itel, mayong buntag, Marites Lubido. Si Darak, gikan Scatmon, Cebu, mayong buntag diha.
1: Good morning!
0: No, si Iram, no? Mayong buntag, attorney. Attorney, naman buntag ni. Dili lagi. Oh, dili ko abogado, ha? Oh. Padayon lang gyapon tas pag agwanta from Taiwan. Ah, natural ana yun na. Si Mirna, ah, tama ba? Mirna Ibiro, no? Pa shoutouts Baltasar Ibiro from Zamboanga City.
1: Good morning.
0: Buenos dias, no? Raimondo Ribucas, ano sa tingin niyo ang takbo sa impeachment para sa akin? Ipit na si Sara at ang mga SDO. Raimondo, para sa iyo. Unya na tabagisgot anak, kaya pag ko kasugod. Ako na yung ipanimbaya sa ni atong mga kuandre kay para di ni sila mangluod. Si Naomi Mulyanida, may buntag ikan sa Adlay, Karaskal, Surigao del Sur.
1: Good morning!
0: Ayong pagpaminaw diha, no? Si Baby Lynn Lopez, no? Mudaog, gyapo na sunod, sir. Kay alias Pugi, bayan na mo, ganyan nakaingon diha. Ako, may gala, surrender na ko. Undangon na siguro na ko niyong pagpanibya, kapoy, bayan. Niya, mudaog, ragyapo na mga gala, sige, tag-edukar, sige, tag-ingon ninyo nga. Ayaw lagi mo, anak. Nya muda og lang gihapon mga kaigsunan kapuya pastilan ginuo ko. No Fernando Legaspi maing buntag ayaw na lang ko i-shout out. Nana shout out na. Nabasa na Irene Guangco. Gusto na gyud sila magsugod na. Arnaldo Reyes Jr. maayong buntag idol gikan diri sa Perth, Australia.
1: Good morning.
0: Ipita imong naong diha mundo. Enenyerong kuryente makaluluoy ang Pinasko ngang adik nga pangulo ang mo'y naa. Ebenezer si Chico, good AM, Sir Arnel. Si Kong Lordan Suan sa CDO, naghimo kuno siyag balaon nga dili kuno niya pasudlan ang mga ang taga Davao City sa CDO. Tao kuno ni Duterte. Dili na tinuod, no? Dili na siya tinuod mga katropa. Pwede ba gudain na? Pwede ba gudain na? Ha? That's unconstitutional mga higala. No? That's unconstitutional. Di mo na pwedeng buhaton nga balaod nga na ay certain class or grupo or because of their political belief, mga higala or principle, bawalan nimo mga higala makasulod, makabiyahe o makapuyo anang lugar ra. Ano na bisan pag ikay congressman pagkadiag nang gungis na kada sa imong kinawatay da sa inyong lugar, dili katag-iya anang lugar ra.
3: Bullseye.
0: Pinili ra sa kastaw pero fake news na ha, wala na kamatuoran mga higala. Kanang nasangpit nga ingon nila nga di kuno pasudlon, no? Wa na kamatuoran. Ellen Johnson tapos tagaan na pud na sa tagaan na pud na sa mga TV program mga higala. Himuon na pud ang idol ko si Kuan Kapyutan, no? Ako. Sige na kay alas 7:27 na magkalantag na sa tubag para kumanuman. No, arisata may kalas ato, mag-ampo siguro ta, kamurag matinding bakbaka ni karong adlaw mga katropa, no? Alas sa magadago na mga katikaran sa ato magkaigalang. Ano sa naman ato ang di naman ni matuplok, pwede ara. Op! Alas 7:27 na mga katropa, dito sa ato mag-ampo sa Bullseye.

0: kalooban si Katropang Arnel Cortez.
1: Pusay. Alas 7.31 na, magaygalang Dagnas Buntag. Inamdami kanunay magaygson. Ngandaw tan mo sana inining katilingban, gumikan kay mga tao. Nga doon ay mahimo gamatarong ng iyong pus lamang.
0: Katropang Arnel Cortez. Pusay.
1: Sama ko sa pay, kala kumusta ang maing buntag, ganin yung tanan? Kami siya ay anog Mindanao, Lokomotibong Kalibutan, via internet. Welcome, welcome, welcome sa itong pagpanagumanuban sa tulumanong Bullseye!
2: Bullseye!
1: Alas 7.31 na magahigala. Una din hi sa itong mga lisgutanan.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Sa mga balitang lokal, may galang itong hataga magdagan usap. Ang Korte Suprema garoon ng paggawas, may galang resolusyon kalabot na nining Hisgutanas, Kuryente, Namo, Dres, Davao del Norte, Davao de Oro. Doon na yung resolusyon, magaygala ang inigya Korte Suprema, ano, nagadesisyon as unbanked. Yung kag-unbanked, magaygala, gini silang naglingkod, gini silang 15 kabuok. Dilit ni division, kay kung division eh, tuluro man eh. No, tagtuluro ni kahuwis, magaygala. Ang desisyon sa usa ka division pwede pong balihon sa usa ka decision ining usa ka division kini mga higala sitting as unbank kay ang motion for reconsideration mga higala ang gipasakas Davao Light gibasura kay on the ground mga higala no ni mga kining motion for reconsideration lagi nga gi pasaka mga higala sa Nordeco Nordeco rather no kila bubatok sa Davao Light mga kaigsuunan. Kailabot ni Inis Prangkisa, nga nag-exist pa sila nga nung naanay bago. Well, regarding the constitutionality ni Ning Mong Balaod, nga nagpalapad sa Prangkisa, mga higala, service area sa Davao Light and Power Company and the expropriation, mga higala. Nagihimo, labi na sa mga assets, no? Kining mga establishments, mga higala, nga gi-take over, including facilities, mga higala, sa kuryente. Mag-isulti, mga higala, sa Korte Suprema, nga iyang gidiligar nga to sa Davao Light and Power Company aga kini maigalang gahom sa eminent domain because although usa sila maigalang kapribadong kumpanya apan they are acting on a public interest magaigala o kining usa ka babuluhaton nga iyas katawhan mga kaigsoonan unya ang kining gitawag nga prangkisa atod pa mga igala sa Korte Suprema is not exclusive in nature.
2: Bullseye! Bullseye!
1: So muna ginaingon katong nagsigig ligot-got niya. Dawat-dawat na lang ta sa desisyon, mga higala. We need to respect the decision.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Of the... kape na din eh. Ama o. Timpla pa onda ko. Araw na gali. Alas 7.33 na may higala. Dagna sa ito. Bagpanagubanuban. Nag-aso-aso pa na akong Santon Gold Coffee Mix diri mga kagsunan. Sige, padayon ta. Diri ta. Unya na natin isgutan ng kuryente na mo. Ay importante riya nga... ako, kini mga higalang... Batay, problema na. Importante nga makaservisyo sila sa tao. So, Davao Light, makaingunta nga, kamo naman yun, pamatudin ninyo. Nga, you are indeed better or best, mga higala, or better if not the best than the last electric provider diri mga higala sa Davao del Norte. Sa pagkakaroon, dili na ikatinga kung naa mga higala yung mga reklamo, mga problema ngano man nasa adjust nasa transition period og naga-adjust mga kaigsoonan but I believe nga later on ma-plaster na siya kay nga ni Manggod aside anang mga naitinuod nga issues mga higala nagyo po uban nagisakyan Manggod na para abalo naka social media na yung mga daghang kuan diha gisakyan para madaot mga higala ngadto sa publiko but you cannot ano hindi mo na pwede mga higala pildiho ng desisyon mga higala sa Korte Suprema and you cannot influence that.
2: Bullseye!
1: No? Dita ka impluensya ni anak mga kaigsunan. So, ato nang tahoron, kung muna yung desisyon mga kaigsunan.
2: Bullseye!
1: Lamag mo ingon ta nga, well, i-allow sila mga higala. Pananglitan, kung mu-apply, no? Kung mu-apply mga igsoon, may ingon man ang Korte Suprema, wa, di man gidaw, exclusive in nature. Kung mu-apply mga higala si... si Nordeco o sani tawag ani kini mga higalang franchise no renewal unya ihatag sa iya ang Davao de Oro well it's time to shine no kumbaga it's time to shine eh namo kalain it's time to shine ipakita ninyo nga mas ngilngig mo kuryente diha kaysa kuryente sa Davao Light diba? Ana na siya kay para mabahin unya kong di adik gyud. Awa na tay mahimo di. Alas 7:36 na may galadag na sa tubag panagubaduban.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Doon na lang kung mga higalay na batiyagan ba. No? Kiniwak ko ganun.

0: Bueno. Mayong morning, ibinisir si Chico. Mayong buntag o si Eric Concepcion, Nazario Beler o si Yursi Katubig.
1: Good morning!
0: Alright. Paminaw na to ni. Unsay masulti ninyo ani mga igala. Liman kag, mura naman o, gikuan ba? Matod pa mga igala ni Irwin nga. Si, kuan ko no, si, kinsa ni mga igala, Alan Peter Cayetano, Senador Alan Peter Cayetano, mura kunog daluag ang tornilyo. Okay, pati kuno porma niya mga higala, no? Di na daw, ano daw na mao. Sa to patanaw niya, hugaw mangutan aon mga higala si Alan. Ah, arang-arang na lang siguro ng hugaw tanaon ang naong megala kay basta dili kawatan. No? Kaysa para si Irwin Megala maayong pagkabalbas pero alam mo na.
1: Bullseye.
0: Paminawon doon na to si Erwin B.
2: XFM Katropa.
0: Wala pa? Lahi, ang nabutang? Kasi kaniya mo tingo.
3: I talk to my... Stop.
0: Sige. Kuya, wag dagway ani may galam mo rabag si Vegeta. ngilngig okay sige paunya na si Nordeco o si Dabaw Light na at least na anay resolution may galang Korte Suprema ano arisatang Erwin sige Erwin tingog Erwin no
4: diferensya sa pag-iisip
0: huh?
4: I think he started this actuation nung mapapatalsik siya as a Senate President. Nag-iba na ang takbo ng isip ni Senator Alan, kaya nga kahapon binagdarasal ko na lang na sana bumalik pa sa katinuan, tignan mo, pati postura niya, hindi na nag-aahit, hindi mo na maintindihan, parang akala mo, taong grasa na.
0: Una! Kuyawa, no? Kuyawa, comment Erwin ba yoy? Si Alan Cayetano ko, no, wala na'y balbas-balbas, no, hindi nag-aahit, akala mo, taong grasa na. Pero mas bright na nimo ba, bisa kung sao na to? Eh, mong tirada, dos kamong kayo man ang tirada na imo riyat, tanawa na guna.
5: Sometimes, you have to bend the law.
0: Mabito na, makaingon ko mga katropa ba, no nga, kaning maglagot ko maghunahuna aning, kuan, mag, kadungog ko aning, iyang sometimes you have to bend the law. Ay! Yun naman. Sa mga, like, eskwela, pag-abugado diha, no, o kanong mga abugado, tanawa na guna ninyo ng inyohang revised lawyer's oath ba? No? Tanawa ninyo na, di ba? Eh, nakabutang diya sa inyong inyuhama na, no? Huwag ko'y labot na kahit di mong kabugado. No? Eh, nakabutang diya ba? Nor shall I shall... Tunga-tunga ka porsyon sa inyong... Sa inyong... kining oath. Eh, nakabutang diya, may gala. I shall do no falsehood. Nor shall I pervert the law. Hindi pa pervert ning balaon. Unya, mutuo ra tag senador mga higala nga susama ni ini pagka makaluluoy kay katawan ta mga higala sa ubang mga nasod ay. Eh? Ato mga senador susama ni ini. Tawa daw. Di ba nalalimbay? Bingon ka og nawadaan sa maayong pangisip ang tao. Una sa tanan, walay lawyer nga pwede mo ingon ana ngano man. Psychologist ka? Even the court cannot determine that. Mabito na mga higala nga bisag sa kanang annulment karon, no? Dili man siya requirement mga higala ang kining pangutan-on una ay kining certification o baka mga higala pag testify sa usa ka psychologist for example mga higala, pero makatabang siyag dako in order to attest that indeed there is psychological incapacity nga nag-exist mga higala even before the time of marriage mga kaigsoonan. No? Ano man na dapat ma-establish siya. Kaya nga no, nganong di man pwede abogado rin mo istorya, na di pwede. Ano yung mga parameters mga higala nga tanaw niya? Karon, sa yun siya, nganong di ay Erwin, kung magpabungot-bungot, ay buang na di tanaw. Mas buang ka tanaw na na doy. No? Kay wala na ko na ahit-ahit, no? Para na ko nung taong grasa na mas hanggaw katanaw na nado.
5: Ayaw!

0: Ah. Ah, padayon na siya. Pabalik-balik ka lang siya kay magtimpla sa kog Santon Gold Coffee Mix diri, may na maglagot mo.
1: Mga korma niya, pati mga pananalita niya, parang out of the blues, biglang nag-i-snap na lang ng ganun. So, intindihin nila siguro doon sa mga nakikinig sa programa mo ngayon, Christian. Let's just pray for Senator Alan Cayetano for his speedy recovery. Kasi I believe baka nagkaroon ng nervous breakdown nung matanggal siya, 2 weeks lang. Very short-lived ang kanyang pagiging Senate President.
0: So, kanina mamahayag, kanya. Putlon siya na ako, di ba? Ika lang. Nagtimpla ko karoon og Santon. Humutag yun ay. Kung ko ito'y kuan pa kaayo. Uy na naman ito'y kape de ino. Nadubli na niya akong itimpla ron. Bungot siya ito'y. May naano'y kape de ino? Ay, pagkada kong binuha.
2: Binuha!
0: Ay. Ah, di man yung baka daot kay... Kuan pa de, Santon Gold. Santon Gold baka itong kibutang ni mo kay ina. Santi pang kato. Di man kato, Santon plus kopi ko. Santon Gold ito. Santon Gold ito kay ang lasa ito. Ay nako. Samot ni kalami mga igala kay naduha ka buok ang natimpla hinoon. Isa mo pud di kapit sil pud ni ako ang baso diri bay. Kuyawa ni mo Erwin no? Kamo ba yung mga katropa na minor? Unsa masulti ninyo ana ba? No? Kabalo ka? Unsay gina-insinuate diri? Para nako ha. Eh, tanggalo na to, mga igala si... kuan? Alan Cayetano as Senator Judge, kaya nga naman, pwede dito magbutang o Senator Judge nga buong? Kinsa na ning nahimuot, grabing katawa nga kaduhan ako nakatimplag kape. Alas 7.43, nag-diagnose na manggod siya mo, gani. Di na pwede. Di na pwede, oy. Pag mayingon ka mga higala nga, balik ka ragod o balik ka. Pero ano na, no? Kung kanina, if indeed tinuod ni mga higala, para na ko. Kuyo kayo ni pamahayag ni Erwin, oy. Sige, balik ka, Gab.
1: Diferensya sa pag-iisip. I think he started this actuation nung mapapatal.
0: Una, may diferensya sa pag-iisip. O, bugaat kayo na bay. Ngayon makasulti man ka nga may diferensya sa pag-iisip, kung adto ka mga higala sa psychologist, psychiatrist, clinical psychologist mga igsoon, iagi ka ang nagdaghang test. No? Iagi ka daghang test mga kaigsoonan para mahibawaan kag unsa man ang imuhang i-qualify sa nato, unsa man ang gitaw, unsa pasabot ni mo anang may diferensya sa pagpangisip. Kay pwede man na may higala nga ginatawag na tong personality disorder, no? Na may multiple personality disorder, no? Napod mga higalay narcissistic personality disorder, no? Napoy bipolar personality disorder, no? Napoy malita personality disorder. No? Mao nay disorder sa mga kiriwan, mga kawatan mga higala. Mao nay mga sakit mga igsoon sa mga balhibuog kamot. Oh. Mauna siya, malita personality disorder. Tinuod bitaw na mga kaigsuunan. So, giyon sa ni Erwin, pag-determine, nga ni come up siya mga igala, you know, saying that may diferensya sa pangisip ang tao is not an opinion. It is a statement of fact. What the fuck? Facts ha, facts. Dili nga katuin yung giyon na huna. Facts ba nga? F.A. C-T-S. Facts of the case, mga higala. Alas 7.46 na. Baga igsoon, kini nga itong pagpanag-uban-uban natin ganinyo sa Santon Gold Coffee Mix. Akong gitimpla karong na duble na hinoon, mga higala. Pero, no, ang berte ng lamia, duha ka sa she. Nalikalimot ko, mga higala, no? Giyon sa nimo pag-arrive, wag yung suod ng imong utok ba?
2: Pinawa!
0: Ikaw, Erwin, pakauaw lang ka sa mga media nga nahimong politiko. Labaw sa tanan, bisaya pag yung kasamot yun. Wadyo kay modo, do. Hinood lang. No? Sa klaro lang istorya. Bugo na, taklisa pa. Insensitive pag yun. Mga kasagaran, mga batasan, may galas ka ng mga... Kuan bitaw ka ng... Na di na lang ko magsumpay. Na ko magsumpay anak. No? Dili ka pwede. You know, magwingon ka mga higala nga may diferensya sa pangutok ang tao. It is not an opinion. Mga kaigsuunan. It is a statement of fact, mga igsuon. No? How did you arrive at the conclusion nga may diferensya sa panghuna-huna may galang tao? Of course, no? You run through series of tests, mga higala, no? Na kay mga pangbuhaton diya, mga MMPI, yung sabay mga kuan, yung sabay mga kalimot naman kung ano eh. Hmm? Mga multi-test. Kalimot na ko. Hmm. You cannot, ano, dili ka dali nga na may gala maka-arrive. Pwede di ay na, panitan mo, atukas doktor, no? Tanahon lang ka, may ay, sakit na yun. Kasi sakit na ko, dok. Pag-ubod daw. Kasi sakit, dok. Kaisa lang, ubo pa, isa. Kasi sakit, dok. Ubo. Pinawa! Ngayon na makaingon, magkamangayagala, for example, nga, naakaani nga sakit. Because of laboratory, no? Mga inya na ba? Hantod nga mo, arrive at conclusion, ang kinimanggong sa mental health nato karon, it is treated as well as mura ra ni may galag sakit sa atong lawas kana mga diseases nga atong nasinatian, no? Dili ni pagkuana, tinuod ni ako ang mga galag. No, kaya na ako'y konkretong kasinatian ni ini mga kaigsuonan. And I know a lot, no? Nakakoy kaila mga higala nga clinical psychologist, no? Unsao ni sila. So, baunsa ka Erwin naka-arrive sa conclusion nga naay diferensya sa pangutok si Alan? Tungod lang sa iyang purma? Because para niya mga higala, it may be some kind of protest ba? Nga di ko magpaahit kay agig pagprotesta nako sa kang BBM nga administrasyon, mupagupit ra ko, mupabalbas ra ko og mawa nas BBM, magbuot tay man. What do you think of that? Kabuang din ang ingana. Kanang imo mo ay kabuang nga mo arrive kag conclusion nga wa man gi kamuagi og premise. Pwede ba gudi ay na may gala? Nga, mo arrive ka conclusion, walay premise one, premise two, sa argumento pa ba, no? Pwede di ay na. Kang irumenta na niya kay, wala, mura nagtaong grasa. Grabe ning tohana ni may gala, oy. No? Masa man na, wala dali sa kuha, naradi ang mga kahimanan. Alas 7:49 na, bagay galang tagnas buntag. No? Sure ka, naghihuna-huna ni mo nagmakapila ka beses, Erwin, ng imong kalaki? Kuyawaan ninyo eh. Kung maka-istorya mga higala, mura naman sa siyang doktor. Even gani lawyers, no? Even mga higala, judge, no? Kasi kalabutan sa judge, ano? Dili maka, kung ano, dili mga higala makadeterminar ang judge kung kanang tawhana na anay personality disorder. Dili ay. Only those expert niya na nga, field mga higala makadeterminar niya na, no? Og dili lang po by just looking at, no, kini mga igalang kuan ilang mga actuations, dili lang kana mga igsoon, you need to go to test mga igala, no, daghang pagkansiran diha na individual nga interview para makaiyong uy naagi di ni kuan siya MPD or multiple personality disorder o kaha BPD or bipolar personality disorder. Mukalit lang kayabag na may mga ingana ng mga tao, no? Muna bipolar. Mukalit lang kayabag. Mukalit lang kalami. Mukalit lang kalipay. May gala. Misag di angay kalipay. No, may mga ingana ng mga tao. Mga kaigsunan. And it's a mental disorder. It's a psychological issue, mga kaigsunan. Bullseye! Kuya, scanner siguro ni Matas Irwin. Isa pa ni. Timanin niyo na, markahin niyo na mga higala. Alas 7:51 na mga katropa ang dagdas buntag. Hawaan na agab kay mga high blood tana. Ismaela Sabiliano, Asuncion, maing buntag, ma'am. Sir Arnel, hinawayon sa si Erwin, mausad iyang bersyon. Why magbuot ug unsa iyang dagway? mas okay pa si Caetano mo deliver sa iyang speech. Cool, well said. Ana pa akong apo, grade 5, sa among lesson kay that is verbal bullying si Erwin. Yes, no? It could be. May nangyagala. Pero, kung atong tuuhan si Erwin Panalitan, itest na to mga higala ang language or the way ang line of thinking mga higala ni Senador Alan Peter Caetano. It is an insult sa iyang intellect mga higala. Eno ni mo siyang buang niya berting breitas balawat. Nga kung moto gani karon mga higala sa pag-eskwela, mahalag mabagsak nilang mabuang. Ayaw! Lain sa kayong maliso, no? Bahalang mabagsak! Pasa di lang mabuang. Ilikalisod ba yan na? No, Chris Lupugan, mayong buntag. Tiyub, inalad, nanalad. Basta-basta ang pangalan, no? Pag sure di Erwin, tulpo, Mr. Bendalo. Si Alan Peter Caetano, ang ayan magbabalbas, dili pariha ni mo, nga lapad, kung ikaw siguro magbabalbas, mura kag... timon sa barko nga gilumot pandamay. Layo ra kay kani Alan oy. Nayabag naman siguro ka no. Tama jud ka katropang Arnel. Ibinesser si Chico si Sir Arnel suya la na si Erwin sa balbas ni Alan kay Tano ba si gusto siya magpagilok mga igan. Imong tanawon sukdo nimo ang iyahang ang iyabang mulikoy ba si Erwin? Kana ba? Mulikoy ba siya? Kana mo istorya siya mga igala? So unsa gina-insinuate mga igsoon ni Erwin? No? Unsa gina-insinuate karon ni Erwin? Nga di na ta makasalig ba igala even ang judgment ni Alan Caetano das impeachment? Kana man? Likoy man di ko utok ni. Likado, pwede ba di ka mag senator judge ka o mag-judge ka sa kakaso may gala nga? Doon na kay problemas pangisip, tingali dili. So kanang ginaingon ni Erwin Megala, dako ng butang. Basig wala na sa iya kay wa pa may gala niya huna-huna apod. May lagi pug na ikahuna-huna basig wala na puy nabilin. Basig ana sa utok puro kondom. Alas 7, busig ko na 4 na may galang dag na sa Don Dolmanon. Kamugya po na bino may galang na sa Dolmanon. Bullseye. May mo kalimot mga egala ha, magkapita. Ang, para sa anak kong kaperong na duble. Berde na noong lamia. Santon Gold Coffee Mix, baga kaigsunan, mapalit ka na sa naguna baga butika sa inyong lugar, ha? Huwag na ang mga igalas mga tindahan, mapalit na sana. Dari sa istasyon, mapalit na. Pero pa istak ron. Na ang mga igalas sa ato ang clinic, nahimutang mga igalas dahil sa may door 8, first floor sa M Central Building, dool sa Mr. DIY, Palikos, Palengke, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City. Shato. Kompleto na no? Mga kaigsunan. 7:55 already. Dito sa dugang pa nato, mga igalang mga kadikaran ni Skutanan sa Tulubadog Bullseye.
2: XFM Katropa Bullseye. Kauban si Katropang Arnel Cortez.
0: Bullseye. Sa dugang pa, mga igalang na itong mga hisgutanan. Kining kisi Representative Terry Ridon ba? No? Matod ba niya mga higala, I think the Vice President has a violent mind. Pangutan na gani mga kaisunan ka ng balik-baliko na lang ginato na si bahalag pangit na kayo nahunaon, pangit na kay paminaon, kaya mabalik-balik na lang. Sa kanang ilang ginaingon bitong mga higala nga grave threat, no? Or ipapatay si BBM, kinsa ba na may galang tarpulano diyan. Ang pangutan na rin yung nakuha na may galang. Nahitabo ba na? No? Naaba na, napaksian ba na may galas BBM? Kaya kung napaksian na mga kaigsuunan, makayang ta seryoso ng butangan. Na. Eh, pangit naman kung kayo, dapat magkod kining impeachment, mga igsuon. No? Na ay taas nga level, na ay taas ba nga standard po? No? Nga dili lang mga igala. Kaya naman kung grave threat. No? Kanang grave threat mga kaigsuunan. Dapat dili na wala na na nag-i-appeal diyan. Ay sa ground may gala, no? Culpable violation against the constitution. Kay murara na mga higala og mas ngilingig pagani nang nagbitbit kag sundang gihagit nimo ang tawo may gala imong silingan. Mas ngilingig na ano man? Nakatubangay man mo direkta. Kadto wala man sila nakatubangay si BBM og si Kwan. Istorya ra gyud tong resibo, eh. No? Kung ilag yung gina-establish ba? Labi na ni si Ridon, may gala morag. Doon nag yung sedakong kaligot-got ni Sara. Kay bisan gani mga igala, biyahe ni Sara dito sa gawa sa nasod nga siya gagasto. Gusto man yun ni Ridon, may gala nga uting kayon. Morag dag panimalos man siguro ni Imo. Kay katong panahon nga naakadiha, ilalom sa Duterte administration, gitanggal man guka kasi gimamugag lamirda. No? Murag dag panimalos sad ba? Okay, magtulo na kuno kabuan mga higala. Unsa itong kabuan nga tuni aging dito man to mga higala si Sara naglakaw-lakaw sa Jensen saranggani man to nakalabay nga mga adlaw. Ang simana. Nga tulo ka bulan na kuno dito may galas gawas ta ana pud ilang style, no? Grabe. Ilang ato na may higalang madiskubrihan to taon. Anyway, pabinawon sa nato ni mga higala sa Ridon.
2: XFM Katropa.
3: I think the vice president has a violent mind. And you ba? She's being prosecuted today on threats.
0: Okay.
3: The
0: stop.
3: Last thing I...
0: She is being prosecuted on threats, no? Imagination. I think everybody has a violent mind, mga higala. No? Kung masubrahan ang tao. Tanong po niyong konteksto ba? Anong niabot sa punto, mga higala? Anong nasuko? No? Imposible naman kayo, mga higala. Muyaw-yaw ingatong na naala sa... Otherwise, mga higala, na ay problemas... O ano? Na, pwedeng makaingon ka ba no nga? Basin ay problema sa mood. Ano ba? Pero ingat to kasuko mga higala, magpakita o kali ka, sa tawag ni ini, magpangagot ang tao, no? There must be something na nakatrigger niya. Pangutan, ang konteksto, unsa man to? No? Unsa man to yung nakatrigger niya? Ano niya abot siya ato mga higala nga? Kuan ba? Pero labos na mo ang atong pangutan ha, kada bang iplano na hitabo ba? Kaya inyo siyang ginaprosecute eh, on a mere imagination. No? Gina-prosecute mga igala si BP Sara on a mere imagination. Unya, wakay, wadyo kayo makitang kakampi ni Sara karon gawas katawan, klaro lang istorya. No? Di ba sa pag-ingon, mga igala nga, musulisit ko o kanabang simpatiya, pero nakaingon ko karon mga igala. Karon naging panahon na nga, ang vice presidente, murag maoy presidente, mga igala, ang iyang standing sa iyang gahuma.
4: Ay, yeah!
0: Lagi. Kita ba dahil kagkakampi ni Sara, mga higala? Naaman, pero they will not come into the open. Nga naman, kahibaw sila, mga higala, mamiligro sa ilang buhay-buhay.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Nga naman, pero tinggam hanana lagi ning mga tao karon, no? Pero tinggam, pabuang-buang lang ang ubanda, mga higala, pero perte ilawang tako ray tirada, anak. Tinuod na.
2: Bullseye!
0: Unsa bagod imo, mga higala, ang ka... kada bang wabag ugwa kay gisaligan ba no? Kaya ba gudi mo mangangkon og project sa ubang mga tao mga igala nga kwa?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Na! Siguro mga igala pag atubang sa kamera, okay kaayo. Siyempre mga igala, likod sa kamera, wapoy mga tao diyang muingog mo bulgar nga.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ha? Mubulgar mga igala nga maugid ni iyang batasan. Pero nakailaan ha?
2: Bullseye!
0: Pero mo lagi, no? Ultimo ka ni Igsoon, di naman tuuhan. Nan. No? Ining, ma-feel na magod na ito, bay, no? Nga, very personal, no? Tanawin mo, bay, ato kasimbahan. Pwera lang, ha? Sa mga naadya, mga igala. Bato-bato sa langit, ang maigo. O di ka maigo, daplin lang, no? Kaya di ka maigo sa kong komentaryo, daplin lang. Pero, purya, buyag lang. Buyag ba dapat tingo na? Purya gaba. No? No? Natay makita mga igala nga mga simbahan. Okay raman na nga, you will take side. Pero, ano, ninyo man po na simbahan, matay mahimo niya. Ninyo man po na. Pero in respect sa inyo mga members, gawa ganahe, tingali, maghuna-hunasan mo. Nayoban niya mga igala, no nga, butangan o projector ang tunga simbahan, mag-discuss unsa ang impeachment. Grabe! As if people, ang mga tao, wa ka ila may galag unsay wa ka hibaw unsay impeachment. Yung naa na gyud mo kabugo sa mga Pilipino, no? Mga naa simbahan, obispo, pare. No? Tuwa tanan magaygala dapig kang BBM. Against Sara. Naa sa gobyerno samot. Politiko samot. Itudlo sa inyong mga kamot mga higala karon ang mga politiko nga ni Barog mga higala sa vice presidente. Pipila lang. Pipila lang mga kaigsuunan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: O puriya buyag, sila nga